Oh, yes. Because it's deathlessness. We don't say goodbye. Ke go tsheta se moya tshe go feeling tsona ke dumela gore o di kwa ga botsebotse yona ya selling to yona anele bridges immortality go ba dumelang gore moya o sala gona ga so fete le fa motho we re sana le yena ke ka mo kereng ke tshe se moya go sana le go feeling yona ya Bill Williams le na o tlile go tsa go seng ya gagwe ya 1983 ya ya mengwaga ya go feta e masome ne tlhano di sana le moshito mo rethetho ka gare le yena lena le re le tlhalosa go ba batumelang gore Alvina ke lena la semo ya ga ino ba lena fela ka gare ke ge o shala o relwa lena le o tla bo le motho wa dimaka ya o tla bo le motho wa semoya o tla bo le motho o ngwe wa go tla ka mihlolo immortality Celine Dion Adele hello good morning slow chile lochani locha dama dimelang tamaning tamashegang ta tobela rea locha lochi shegang Africa borwa ka bophara ga yona from Cape to Cairo ke mo shipologo yo ai na le boneng le na Ivory Coast ka motsotso wa mafelelo felelo wa tsiba batho ba lehletse toulo gore ach awe ipadile awe o kare Africa ye re bona ntengwe gana wa di makadi setla khane go satla go direga metlholo ke leng gore ka nnete re bone e direga ka gare ga FIFA World Cup 2026 ba re ga se papa di fela ke go feta fao all in all of us re ka fela ka gare ga mshate wa tsebele bitsa bisha HOD ere ke go leboga doctor tsamago le ga mmogo le Andries batho bao ba re file papadi ba re file yona ka bokgwarikgwari ke mashole ya a ja dipapadi re a leboga tlhe lena ka masa ka nnete a se go tlwaelege empa ka gare ga FIFA 2026 World Cup ke e leng gore re tseba ka gare ga yona Wales ke man of the match ya ke a go leboga le wena ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso ka nnete Baiton yona e ke itšhere letsegong la gago le banna ba ya banna ba khoro banna ba dipapadi ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso a e lo sene tameng thobela locha lochani tameng re a locha re a dumedisa re a tamisa tamisegang le dumedisege le lochege ka gare ga masa a beke yentshwa ga se masa fela ka gare ga masa a go koketsa selemo ya re a tseba gore barutwana le kgone ba rile khutjang lo sasa gore ke bonus pele ga le tshe la baswa le le ke tswa ka gare ga naga ya Africa borwa ya empa ke tseba gore gona ne ba ileng gore ka gare ga le tshe le la le khono le inje e le barutwana class of 2026 dumelang lena le khutja ke a rikuketsa selemo ya mmogo taboga dikega mashego ke mashego malala ke segote semelantsheng mošipologo re bolela thuto ka gare ga mošipologo mošipologo re kuketsa selemo ya jale le kgone re tlo kuketsa selemo ya ka lemanogeng le lengwe comrades marathon gore ge re kgotsa tse di diregang ka Mexico re kgotsa le tse e leng gore di diregile ka ka Pietermaritzburg Durban Gerdestein o sa re bontshitse mohlolo le ka gare ga 2026 ka gare ga 2026 aibo ya o sa ikukile ka magetla le kgala botlhano e le mofenyi ha congratulations ke kwa ke a galala matshwao ao ya ka le tshekoreng la basadi kore ga se a fetse fela wa tseba o robile record ka metsese e mitlhano ka nako tlwa
kharda wa tsaba ga se o kitime fela gore o ithatlhamolotsa o mofenyi o dirile di maka go tsona le ge o dira di maka ya ka kwa barno ke kgopela gore le lebelleng ka mo wetho ya ka mo ye mo swanetseng re a di bona di fatanaga ei re a di bona empathy a se dirang ha o e dirile ka gare ga comrades 2026 hashtag SABC sport hashtag comrades 2026 hashtag 66 ke yona batong a re leboge ena fela ba gona ba e leng gore re ba bone be ba ile go kgata tema ke be ke lebeletse moshimanyana wa tseba yo moshimanyana ga moloi moshimanyana ga moloi ei mabane le wena o ntiretse ka mokgwa e leng gore o thomile o di gapa ka gona ga botse wa tseba bohle ba kgatileng tema ba tlano ba gona ba re ba swarang mola le mola ba ile gore ke tlono le kgwatha go no kwa maikutlo wa lena go no ba ka gare ga history ke be ke sa theditse o mongwe ge re le kete ka jwa le re kete ka phenyo ya lena gore ga botse motse taba ye e ra go reng a re wa tseba ke eng ga se phadishano ye ke go no ke history gore o tsebe gore o bile ka gare ga history ga se fela comrades marathon re le bogatle are le bogisheng gore ya ma Florence Zelani le yona re le bogisha gore ya spodisa re le bogisha le khotla gashela Africa borwa SABC re le boga e gona gore ye itsa yang makala sa yang mafapa sa yang kamoka a senke le fele matla kudu ya ma bani ye go bane hey ya moroto ga ya baba ma aprane e botlhokotlhokotlho ke fela ke re nna ke a bona ngwaga ke tlo nka tshedisa ka phela ke ya down run fela aprane ka e tšhaba empa re bone tlhotlheletso ya maAforika Borwa ka gare ga taba ye Magoshi Mogano John Mkgawas Mkgao Tsheletse Selepe Ivone goba Yvonne Mapela Margaret Ramoroko Wisani Chabalala Stephen Masenge Shumani Makananisa ke sa lebale lekgotla gashe la Aforika Borwa Tenyeko re a leboga le wena ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso Tigo le Phatse tšhabang re le lebogišeng lena ke lekgotla gashe la Aforika Borwa leo ba gona ba e leng gore ka nnetse ba kgathile tema ka gare ga taba tše tša comrades marathon re a leboga re ka o fela a senke le fele matla ke ile re bontshitseng yona ka gare ga mošupologo mokgwa ke boledišwa keng ke tse di diregileng ka gare ga mafelo a beke tabatše tše di diregile ka gare ga mafelo a beke a ke tsebe wena tšeo di boneng ka gare ga mafelo a beke ye tla o re fe tsona pele re ya go kuketša comrades marathon re ya go ba kuketša le bana ba dikolo re ba kuketšeng re kuketša le dihlopha tša rena tša comrades marathon 85.77 kilometers ke monna bo o ileng gore ba bile ka gare go ona maabane ka up run Tenyeko Baloi Masilo Ganaga Holy Mike ke Pastor Mabugani Holy Mike goba ke re Pastor Holy Mike Tigo le Phatse Jabu Baloi ke batho ba ileng gore re ba bone ba tsena fase le bona ba fata alright tše di dirigileng ka gare ga mafelo a beke a ke tse gore na gona le tšeo di ratileng gona le tše di sa go thabišang go bile le tše e leng gore di go nyamišitše di bile gona ka gare ga naga ya rena ke tše dingwe tše e leng gore re ya go di lebelela ge re tšwela pele go lebelela serapana sa rena sa kgopolo ke mošupologo re a tlhoka gore serapana seo se nošetšwe ka metsi a maleba re a se tlhoka gore se nošetšwe ka mokgwa wa maleba go 086 000 2452 re tlotlela pele ra hashtag 66
para my doctor bona taba yeo ke yona re mmogo KV Mashego ke a sikuketsa selemo ya selena Edward Ramolefo le Evans Weber ka mola sna mokhubi ka mola etse mo shipela gore re kuketsa selemo ya go ba rutwana re kuketsa selemo ya go ba rutishi le gono re lebeletse gore etse ba ba rutwana ba bangwe ba ikhutsa ba bangwe ba ya dikolong re ga re lebale gore re sa tswa ka gare ga Comrades Marathon a re eng re ba kuketseng le bona ba ga borena ba ileng gore be ba le ka gare ga taba ye all right mama shars yeah ke sisi internet ka mo se ka mar good morning kv what about ba re diretse taba re le ba ma Afrika borwa ke bone palo ya lena e ba go dimo go feta ka mehla re bona itse naga tsa kantle e ba tsona o kare go hey dieta taba ye pele ai ngwa ga o ke bone botshilo ma Afrika borwa ba rile awa e seng ka gabrena e seng ya rena re sentse go bontsha gore re karolo ya history ye yo arta maning menjani we bo KV Hey, I listen when I'm man. I listen to the internet. Really, boha. Makacha malume are. Hey, tau kare kama shiro kusele kusaka. Lechi tsebe shiwa kiro ibona. Yebutse kama sa rnalo ena. Mwaka wamre na shwe kanito usare aparichi leaning le.

0: gore o seke wa fenya ge o hwetsa wena o tile gona le mo ile gore bo philo bo fela bo ba boima gona le mo ile gore bo philo bo fela bo re ya kagare ga gakanego empa ge bo hwetsa gopolo ya gago e tsepareche go gongwe le ge di tshiti shoditla le ge o e kwa mashata a mangwe a ntwa ya ba ile gore wena gona le mo ileng gore o lebeletse ka matla o lebeletse ka tlhohleletso o lebeletse ka gopolo e etile o tlo fenya dilo ka moka dikatla ka mathoko ohle dikatla mashata ngani shano ya gopolo ge di hwetsa gopolo ye o itile e lebeletse fa e lebeletse mola e lebeletse kuwa o fenya tsohle ka yona fela re thoma beke ka phenyo a re thome beke ye ka phenyo go sa kgathalage gore re tswa ka gare ga maemo a mokhuta mang goba re ka gare ga seemo sa mokhuta mang goba le wena mo leng seemo se leng ka gare ga sona ke sa mokhuta mang go sa kgathalage seemo seo Marakana ke tshedi ngwa ke re tlhoka go ba le itumelo tumelo ke gore e ya go tlala ka gang ka morebe wa bona gore se seemo se ka go dimaga ka seampalele wa iputsa gore ke tlo gona go emelela e ba le morebe tumelo yeo ya gang ke yona e tlo go fentšhang 086-000-2452 ke na pele ke tsena ka gare ga megala nna le wena ka moraga go nosetsa serapa seo sa gopolo ke re thoma beke ye ka phenyo ka tumelo ya kgang ya moreba ya gore yeo le baneng le yona o tlo e fenya phogole a re kgotsong KV e re nna ke go botsa mafelelo beke ya ka ga seabe ya mabose ke nyamišitswe ke go tlhokafala ga rangwane yaka Mr. Tseka ke go betse monama ka mo moganyaka ka mola matshelapata ke mogatša mamonama yo phogole nxenxeseng yo mamonama nxenxeseng a re wa motseba mamonama ke motheletši mothegi molatedi wa manane wa Thobela FM re kwele bohloko ga se re ipsine ka mafelelo a beke tšeo re di re tlhagetseng ka mo ga monama ke kwatša ke phogole go tswa ga kgoši Rahlagane gona ka fa moganyaka ka fa aowa nxanxaseng ka nnete phogole yeo ga e bose ee ga e bose Hi boss 086-000-2452 ke khopela gore re koketse selemoya Comrades Marathon araba topeng araba tieng gona fa ka moshate go sela go sela go sagaletse
1: Sisi
0: Arlocheng
1: le gore ga re di le kae
0: re bona le kae ke makete gape ke ka re ya locha tutse ke ya kwa re mara motho gona
1: Malatswane.
0: Dumela malatswane.
1: Le ga ke tsebi.
0: Rona mna o tsogile ga botse.
1: O tsia go tsi.
0: Ar le bogeta ba yeo.
1: Hashtag 66 di hona.
0: Yo na. Yo.
1: Yeah. Tsebi.
0: Eh.
1: Go pele o kutse ga le moya ka mo Kondela pele ke wa ke mane ba re ke suku mikar.
0: Ke a go bona ka suku.
1: Tukuma gara ni tsakhalane ka mola.
0: All right.
1: Ka mo skosa se batho ba go mola ba kwa hande se TV.
0: Ai bona a re ba kuketse re ba kuketse re kuketse dikolo tsa ka mo wetha khalane ka suku. Le ba rutishi. Le ba rutishi ba ka suku re ba kuketse. Ke o kwe.
1: Ya ba kuketse re ba nyaka ka mo ka futhaka kwa kwa sa mo kuketse re ba nyaka ba tsapa.
0: Ke o kwe la rabalatsane.
1: Mosha.
0: O ke wa tsebele be ithabisha hashtag. Ah, a ona motho ka mo. Ah, ke a fit. Ka mo shata o sele.
2: Le kae?
0: A re ona le kae mamsa?
2: Okay.
0: Yes.
2: Na se ke mo khoile ntse ke tsona tsona tsona. Ba mo nama.
0: Eish, what's up king?
2: Ke mo khutse bo khoko o le mo tsana hana ke mo re ke kukwa mfune la na mamna marfesi pagwela.
0: Kyo na ano kontishi.
2: Mwena mahapole.
0: Awa ato. Yo.
2: Hapo na ano kufetze kwenye lako stoke. Mwena lukwa mamna maka kini. Kusita.
0: Awa.
2: Na ukulebu kuhuka mamna kiro sori mamna masoro mwane kiro nelea na tafika lipa.
0: Ae, chewa jilebo kwa kane ite mamso.
2: And the cooker school of Amor and Namata was in the school.
0: Eh, I have a good idea. Awa o bolokegile ngwana magoba le ge le khula gagwe e lebele sebo se lebele sehlogo ke bushega pe ke re ba samba kereke ya General Apostle ya Moruti Malachika Phalaborwa Topville ge le bona re ba koketsa ge ba khona go keteka conference ya bona ya baswa ya ke go di ya baswa ke re samma ke re modimo shiwe a be le bona ke Edwin Komane motho ka Phalaborwa Hanavela ga goshi makhushane re le boga ka tshunyane motsamashata wa Freedom Channel. Come shade, I will say ne. What's the long sagalich?
3: How to be?
0: Ahe.
3: Quangalica.
0: Rosella, Sama.
3: I'll not go out long.
0: Tabela SKV ke go pena go kgetsa selemoya go batho ba balatelang James Tefos ka sengatana Franz Stering Mabala le ka Likhureng Nicholas Morifi Molechi Flora a bona ba ke bana ba dikolo lena a ke re ka mshupulo gore go kgetsa bana ba dikolo gape ka mshupulo ke se ile gore le hlabire o tlose dire hlabirwa ka iria bone le yena o tlabe a kgetsa class of 2026 bana ba dikolo ka makale ba rutish re le kgetsa lady principal wa tsaba re kgetsa le batho ba ile gore ba tswa comrades marathon re tlhoka go ba kgetsa waka monne mongwe shule ka mola ba re ke meselane ramushi meselane ai bona comrades ke yona ai ke bone o fediche ka nete ka di iriche senyane 9 hours 44 minutes 59 seconds we parile hone le ba ile gore ba hoditse ba go kitima kamera go a di iriche le smete ba go kitima ka gare kamera go di iriche le some ke ba vic
4: ka le gore ngwa ka sa wane
0: comrades
4: a gru go ena tlo o kitima le mo mmile mo
0: a wa ngwa go a sobe bo se mo go nna wa bana ngwa go a sebe ngwa go ka gabotsana a o ke kole le zefle go di a tloga a wa KV a ke no ya lwana ngwa go tlang fo ngemere ka gore nna re tseba o bo sentse ngwaga ngwaga o phela re wa itukisha ke rengwa go a senke ke a ke le bo jeng wa go a gona denye a gona md mohlomongeng ka ho tsa tlhohlele tsa lena kharebela ga bo re ba sedi ba ga bo rena ba speech jwang ka fa o ba bana ke bone patience yeah patience wa Polokwane athletics club re lebaga le di base bana Roxy di base bo Rocky bo Seleka di base tsa go fapana fapana tshe leng gore ba di tsama di rwala di fihlisha ba thoma itong a bona ke balela ka di pa e seng di base tsa gona mena ka tsa mautana a seswai di base tsa wotle a ke re gore re ba le di bus driver ka kwa Comrades Marathon.
4: Yeah.
0: Hey.
4: Oh.
0: Yeah. I will carry us and go to Samaya. We can walk a squishy a bus driver. We will go. We will go. Tsabela efe
4: nna ke tsebile gore
1: mo ka ke riya
0: e ga se riya motse
4: ke nna
1: se ka emara
0: re gone le kae
1: ah na weekend ke be se ya ka ma
0: a o ma ra ga itse di molato
1: ka mkibelo bona ke be ke le mo ga garagolo wa ka ntini
0: e
1: bona mo Blood River mola
0: all right
1: mo khalave o ba robetse well yena be le motho mo golo re ka no re tlhomo ke nako ke re se no fetse o boloka mosegare ra kwa le hula cousin Martha ba re go tlo go fetse ngwana wa gagwe
0: a
1: o re go no mpotsa ka mo ara la palene tse
0: a o wa khetse
1: ke we ekse ka mo kopane go ba ra motlolo wa ka wa nkete wa mo phola paka le na o robetse ke o tla ba boloka ka tam sibelo taka la bukala bubiti
0: la bubiti la go sasale
1: khaijedi
0: lona le la go sasale
1: eh ga go sasaka la bubiti wa robala bana le 12 years
0: a o batho e kwang
1: se sa la ka go se tikanele well
0: eh
1: ya le na motho a sa itikanele a o ro tshwantsha robala
0: mabala a o batho
1: a ba robala ka khutshu ke ona u tsentse ka yona ke tla e botsa mang mara ke buletse le modimo ka re ke ena a tsiba
0: yeah I di botsa khaitsedi
1: a go sha mo khaitsedi
0: a o nxanxabeng go motshegang ka nete go motshegang ka fawe gona le batho sheba ba ketimela gore se podisa le yona e be itsene fa se ke yeah bitsen fast nke re korna ba la pulugile na ke na le go no ipotsa gore na ba tshwe ba kitimile Comrades Marathon ba ka o bona go re ba ka lapologa ka mara gana go kae a ke re bolela ka leeto la go tloga mo o yatsaneng ene be ba rotogela
4: no ba ka ba tsorgeng
0: e
4: le ka mogola ba namelang di thaba ba di fologa ba a na a
0: o ga seke
4: e wa ganga tshebe ke tshe pedi ke la hlanga
0: o na le manga
4: e ke la pi
0: o na le manga
4: e eno rma bona gre ba ka one ka gore ba itukisha pele
0: e a ke re ba ngwa ba tshe kgodise tshila ba ngwa ba tshe kgodise sesongwae ba itukisha
4: wa bona ba ja ka jamutwa
0: ai ba ipiakanya ba ipiakanya
4: ke tshukile gore go ka ya wa a wa
0: a wa gape ke kerele kere lena
4: nena o tuno hela pasi ha
0: I said, I'm going to like, I'm going to make a ke champ mushiku lona tlenga gere hoetse fa kere ka go ba hoetse mo ke ba bomba ile gore le bona ba gathiletse makare ga the Comrades Marathon ke no se borna ka nete ba duma gore ba ka boledisha batho ka mora gwana go yena kamraga gore ba tshwe ka re ga mokiti mo molapola ke bone batho ba itahlaganya fase gore mo le mo bi a re ga fihla finish line wa ka a ya fase a re mo dimo yo na a ke tshepa ke tshepi ke bona ke a leboga a wa ka ya
4: a go no
0: ma bane e ba ntlishitse batho ba ma bane ke paletse go tsena e tula fa
4: oh ba le go dia
0: ke paletse go
4: go tsena ke wa ka ha go tsena kai
0: a
4: ke ke no gore ke pala go tsena o ra ke
0: o ka skisisa
4: ke ta go kwisisa tlalosetse ke tlo kwisisa o ka tlalosetse a go nore ke ska ka kwisisa wa eh o pala go tsena wa ga a bo re tsala ga dilo se ri taba wa nore a sa ja butswa banna no ndeke kwisisa wa mo Baka batswa.
0: Captain Mushuku. Awo bana ke le fihlele. Mene nya ga ono le bogisha le bogisha.
4: Ha ntaba wa ka.
0: Ke foro ka mo ka batseba.
4: Ya, ke a kushisha.
0: Re tsama pilo le yona e bile le sehlopa sesileng. Gore ya rena ya lokotla gajo. Yona e bile le sehlopa sesileng. Di khoro ka moka nna ke a gahlega di athletic club ka moka ga tsona go tla bolobedu.
4: Ya kushisha.
0: That's kukune.
4: Yela ya ba makoro a tsabaya.
0: A go nore ba sky. A go nore makoro athletic club sky.
4: Oh.
0: Eh ke no ba ke tlabile ke doctor.
4: Wa ga no dirileng ntwe.
0: A ke re wa kwa jwa.
4: Eh? Tlenga e dira mo go ke tseba.
0: Mo tseba e dira.
4: Wa ga le nale le senior le fikile ka.
0: A ba na ba go ga sha di babali ga masa. Ke bona mo tlhomo.
4: Ai. O tsara la pi.
0: O jwa ga e khano ga.
4: Bile ke be ke ke go bala le Rosie sentire le an schedule. Re le a senya ka.
0: Ao je ni ka ba di sentse ke di nota di comrade mara.
4: A wa di work le machine le rule. A re a di schedule.
0: O phone na bana ga nwa le sa.
4: Man. Ba comrade mara do. Ba di pass.
0: Ke re khano
4: fa ke ro.
0: Ke re khano phone na machine le
4: ba. O ba. Eh sentse. Ao ba go tlo ba bole di sha ke ba bona mahlo.
0: Dumela khane gore nka fa ro le white.
4: Ah wa ka.
0: Eh.
4: Ulbeji khani o ntbeji wa
0: ke a tsebona ka mishukulo go nna le go nore ga ka ntse
4: ya ke lengolo ila gago eh no bisi sa tabe
0: hello le guy
4: eh a warna le ena rena le ena re sirumgale swara bivano
5: okay okay
4: ke mokwele wa ka ke tata ra koma ke
0: oh
4: ke tata ra koma
0: ra koma ga moka
4: ya rena le bona we
0: ra koma ga moka
4: ga ra o fuena gore ga moka I went on my car, but I'm good looking.
6: Once you enter my house, it then becomes our house.
7: Tabela FM, house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say, e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So so ne tlo se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lobedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
8: bye
9: Tobela FM moshato botsa bona boithabisho
10: la FM
9: o re sora go 87.6 o fitla go 92.1 moshate botsa bona boithabisho
11: SABC education enrich your mind enrich your life

0: bona letsatsi la baswa ka nageng ya Aforika Borwa halala ka moswane ka moswane re keteka baswa ke
1: ewa
0: ka ke re thomile le kgolo letsiba mmušo wa ga borena wa Aforika Borwa ba re fe letsatsi la lekgolo le gore e bela maikhutlo le o oketsala ka moswane o nkwisa kere ee 16 June gopola ge go be go tlhafile ka kua Soweto ka kua Sharpeville Massacre ya ngwaga wa 1976
1: batho ba ba belegeng ka 1976 ngwago o ba dira mengwaga e 15
0: ee ba gautse le o ya motengteng ee ba sa seng e segale
1: kore ka mokgwa o ompale ka gare le nna
0: e waya gane wena waka ore gane matšatši ya gago a buela morago le lengwe le lengwe ka letlhaba e le sobela la gago la go ya sa seng le ya fitlha o no tseba gore tabadiwa a lewaka waka ke a leboga šiba waka gore ne le ditšhe ke nnapogadi waka taogadi ya ga mašego wa tseba gore motšhipologo ga se ona ge nna le waka waka masa wa mašego wa malala re sa ra re palakata
2: bosebja ka mošate bo kogana le go feta ka mošupologo to ya mamphela le taogadi ya ga mašego mo go thobele fm mošate wa tsebo le boithabišo sedikwa ga se pale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le morago maredi
0: la go tliša go wena ke yona kgoro ya thuto ka mo go lekgotla ga tšo la Aforika Borwa SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ba gešong o ile a lona phele ke a tamiša kgotso nna ke tlhabirwa malope a phagole ke tlo ya mamphela mogaukhwa ga maredi ke na le motšheletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašila ke mašila ga itšhaka le kgopelo ke monna yo boga le jalo ka le gare re ile pala ka tlenaneng la thuto la sedupe se sekolong hashtag triples ge re gorogile ka tsela ere golopela gore wena o bile le maikhutso a beke a mabotse a tletse ka ditiragalo le ka mmelo wa tseba wa ka ke akwa le ge ke sepela kwa gae ke akwa gore go tshwano ba le kereme ya lla mamborofaya kukutukutu ee le lo tsatsi la baswa ee ke re ke maikhutso a beke a matelele wa ka a go iwi mešomong a go iwi ke a go kwa waka ya gore re ke meketeko keteko bjalo ke rata gore tsatsi la lekgono mo dane la sedupe se sekolong nke re bolele fa ka tsebo le kwešišo ya barutwana ka lona letšatši le re le bolela go la baswa ka ge e le gore mo kgweding ye ya phupuri ga re re keteka bona baswa ba naga ya Aforika Borwa re lebeletše gape tshepetso ga mmogo le maatlafatso ya thuto go bona barutwana ba go ba le boswefe bjalo ke ka moswane ka mo Aforika Borwa sete re e boletše nna le waka gore ke letšatši le legolo kudu la segopotso mo re ketekago letšatši la baswa ba Aforika Borwa e le segopotso sa baswa e le barutwana bao ba ileng ba kgatha tema ye kgolo kudu go lwela tokologo kudu re lebeletše gona kua ngwageng ona wa 1976 mo go bile go le masetlapelo ge go bile le dikgaruru ge barutwana ba gana go rutwa thuto ya Afrikaans gomme ba bangwe ba barutwana ba thuntšwa ke moka ya ba gore hei maphodisa lona šiawe kudu rebeletše ba le ba mmala o mošweu ee napole go ba le kgaruru ba bangwe ba loba maphelo batho ba gobala re gopola bona bo Hector Peterson botsetsi mašhinini jalo ga ba gareng yeo ba bangwe ba barutwana jalo ka ge ke e bontšha ba ile ba welwa ke yona masetlapelo ao barutwana tsebang gore ngwageng wa 1976 ka kwa Soweto ile ya ba ya bitswa Soweto uprising wa gopola ke waka daga bjalo ke yona tabagolo ya rena tšatši e le gore relebeletše yona re lebelela le ka fao tokologo yeo ba elwetšego e golago barutwana ba gona bjalo ke moka gona mowe dikgarurung tša ka Soweto tša ngwaga ono wa 1976 tšeo diregilego ka lona letšatši la lesometshela kgweding ya phupu go ile go a gobala barutwana ba bantši gomme go a netefatšwa go hlokofala ga barutwana ba 1776 ebile go a belaelwa gore ba ka ba ba fihla 200 magareng ga bona go balwa bona bo Hector Peterson yo a bego a ena le mengwaga ye 12 ka nako yeo ga mmogo le Hastings Ntlovu yo go kwagetsego gore ke yena wa mathomo yo maphodisa a go mo thuntša aga ke yona histori re be re no re nono la le dikgopolo ya a ke re barutwana go lokile go tswa ka mogoro ya thuto ya motheo yo e leng gore tsetsa histori ye o ruswere gabotse re na fa le tate leshoka Philip Rakoma tate leshoka Philip Rakoma ra go tamisa lo go amogela laneng le la sedupe se sekolong go thobela FM wena ebile o le senior education specialist go histori masa se le jwa
3: re le bona tate maredi masa se le botse botse botse rale naga mo
0: ringwa ka le komane ka magetleng shiba re tsopola history ye e diregilego ka managa ya Africa borwa ke ka fa go le go botlhoka go re kitike ka ge e le segopotso e bile e le bohwa kudu go bona barutwana ba gaona bjalo bjalo tatana koma na yona history ye ya bjalo barutwana ba iruba ba irutwa ka modikolo e bile ba itse ba gabotse ba ikwishisha e bile ba bona botlhokwa bja ka fao barutwana ka bona ba kgathile go tema gore ba gone go ipsina ka thuto ya tokologo tseo letsatsi la lekgono ba di abelwago ka mo dikolong re a tseba gore barutwana ebile a ba sa lefa le dikolo fisi dikolong tse mmalwa bjalo ntle o e bontsha ga botse gore tokologo e gona gopola ebile tate ra koma gore re keteka mengwaga ya go feta e masometharo re le ka gare ga yona boipsino bja tokologo barutwana ba e rutwa histori e o ka re ba no tsefelwa kogore ka motshwane a ba e sekolong
3: ee ba e rutwa ntate maredi le batsereetsi re na le yona yona history yane ya June 1976 yo le tlhalositseng ga botse gore gale e be re Soweto uprising re a e rutwa ka mephatong ya go tshwana grade 9 ka ten 3 ra e rutwa gape le ko grade 12 le go tseba grade 12 gore ke mphatong mo botlhokwa mara e setela e le BCM and re e bolela ka civil resistance in South Africa in the 1970s to 1980 e gona gana ke mogare ga yona re ya ba ruta bana ba ebile ba e tseba ebile e botlhokwatlhoka tsa botlhokwa ba yona kudu-kudu ka baka la gore ba bona gore e ba file tokologo go ntšhi ka dipolelo ka sekasekano freedom yane re ka seng kare ga yona le democracy ba e bona ntate maredi gore e ba file kgetho matšatšing a ka taba tša polelo e le gore kgale lebentse ba gabotse gore mmuso ola ge batho ba ba thoma taba tše le garuru o bo ba gapeleditša gore ba ba gapeletša gore ba dire di-subject tse dingwe dithuto tse dingwe ka se-africans tse dingwe ka sejatlhapi e le gore ke secular šia ba gapeletša ba re ke 50-50 secular ba bangwe ba ba re ke Afrikaans medium degree of 1974 ke yona ebe edia gore go ala gale a le mmuso la gale o bone ka rona le maatla ka gare ga tsa batsisa go ba kgethela ebile e ba fa gape lekgetho ya career ya gore ba kgone go kgetha je ba dinyaka bontsi ba gabotse gore gale lekgetho be seego gabotse re re tseba gore ja rena ebe eno ba jana keo ja botišhere jana ke ja bopodisa le botlaka le tse dingwe le matsatsi a bana lekgetho ba kgona go e kgethela le go ya diyunibesiti tse gona ba
0: dinyakang
3: le a e bona gore e bafile e botlhokwa go fitlha kaeeaolo
0: ka nnete tatana koma bjalo yona histori e ka mo dikolong goba ga re kere e le gore ka mo dikolong histori e ya re e bolelago e tlhagile go letsatsi la lesometshela kgoding ya pupu ngwageng wa sekete magolo senyane masomešupa tshela e ketekwa bjang tate ra koma ka morerokgolo wa go gopotsa le go tiišetsa thuto ya histori e mo go barutwana ka gore kuduge re ka emela gone gore re tle re re kgweding ya phupu ebe gona re thomang gore nke re a e bontšha bolela-bolela ke bona o ka re ke tla ba nakonyane e nnyane go ka dirwa e nngwe ya ka lena mošo mongwe ngwaga ka moka gore barutwana ba fele ba gopotswa ka histori e e botlhokwa e
3: ke a lebogatse baredi re a e pela ka tšatši ka tšatši ka moka ga rena mo South Africa ba bangwe ba e bone ba bangwe ba sa e bone a nne gore ke tshwane ka letšatši la gona ke re ngwaga ngwe le o mongwe letšatši le le fiwa sene go swana le ngwaganong ba re go sene ya gona ba re go ke protest to purpose ke sene ya ngwagong so ge re ntse re eketeka re keteka re phela re lebeletše gore ngwago o sene ya gona e reng pele ka mo dikolong ka tsatsi ka gona gabotse or a day before go ba letsaba tša moaparo o kgwetse barutiši ba apere uniform ya bana ba sekolo ka re bana ba sekolo bone ka tlhago ba apara uniform ke moka gona mo dikolong ra ba ra dira dipotšišo ra fa bana ba dibaka e le ba babedi ba bararo re tletse ko pedi kwa ka moka ga rena re ba kereke ba bolela ka botlhokwa bja yona o tloga bana ja le go fitla mafelelong ga yona e le gore ga ba bolela go ba gare mafelelong ga ba le o mongwe wa barutisi yo a tlogo itswalela a tswela pele a gatelela ke bana ba sekolo ba di boletseng le go ne oketsa ke bana ba sekolo ba ba di bolela ka letšatši le le botlhokwa lenka mokgone bona gore ebile re dirile segwera le megato ya go fapana-fapana re na le ba r I m le gana bjale re bolela ka sebaka se ba gona gane kwa gauteng bana ba rena ba sekolo ba go tswa Limpopo um ba tlhakane le ba bangwe ba um di-province tse dingwe ke moka supportgo ba e kry-a ka gare ga r I m yo re na le partnership le bona r I m ke era gore ke Robben Island Museum re na le ba department ya sport arts and culture re ba nna le ba national heritage council ka moka ka bone ba gonagana kua ba leka go thekga taba ja letšatši
0: lele
3: gore letšatši le le ketekiwe eseng fela ka june 16 le ketekiwe go ya ngwaga ka moka go tshwana le matšatši a
0: mangwe
3: re phele letšatši le
0: ke se le nna ke se dumago tate rakoma go bolela nnete gona bjalo barutwana ba gona bjalo motlho mongwe ge se re ruma le lena ke ditlhotlho tša mokhuta mang tse e leng gore le bona ba lebane le tsona ebile di ka rarololwa bjang gore ba kgone go tswela pele go ipsina ka bokgwa bjo re bo ketekago e le histori yeo ba e tlholetswego ke bona barutwana ba ngwaga wa 1970 tsela
3: gore ditlotlo tja gona taba tja gore bana ba rena ba sa le ka ga go tshwarata bja substance abuse ye ntshweng ya o mongwe le o mongwe ngwana matšatšia ebile e namile e ba challenge e kgologologologolo tlhotlho e kgologologolo mono South Africa bjale re ke um ye nngwe gape tlotlo e ka ba taba tja go nosenya ke o setsenkela kudu mo e ngwadileng gona bana ba rena ba tsa kudu go šomisa dilo tse tlogo le artificial intelligence ko moka ke mogopolo ya batho ba bangwe e se ya bona le ya rena re ithutsie go taba e so dilo tjano tseo ke ditlhotlho tse re tlhakanang le tsona ka mogare ga um thuto ya rena e pele go nyakega gore rena re be le nako um mo gare ga mengwaga gare ga ngwaga re be le nako ya go kgona go ba le bona re ba bontshe bothata bja go somisa kokobatse re ba bontshe bothata bja go somisa di-AI tjane tse ke bolelang ka tsona um gobane di ba senyetsa sebaka sa go nagana ee motho a dileng ka yona a senye ba re wa thusa le ena pele ba bangwe ba bona ba phela ka yona go feta ka mokgwa ba tshwanetse re ba esomise ka gona
0: tate rakoma e kwagala ga botse kudu motswadi wa ka go ya le ka fao le yadile go ka gona nna nna ga ke belaele ke leboga kudu-kudu mongaka ka moswane ke lona letšatši leo legolo la ka mo nageng ya aforika borwa leo ka nnete re ketekago bona baswa ba naga ye ya aforika borwa re lebogile kudu tate rakoma go boledišana le lena nanelo ya sedupe se sekolong go thobela FM ka tshedimošo yeo le re abetsego lena kagele le educational specialist wa histori gona ka mogorong ya thuto ya motheo tlhe a re tlhoeng ga botse re ipsene ka letšatši le la maikhutso le ka moswane re ketekeng letšatši le la baswa ga botse barutwana ba tseba gorena goreng ba santse gore ba le keteke re lebogile alala
2: sedikwa ga sepale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le mogao maredi iri ya bone ka masa go fitlha ka iri ya botlhano mesong nyanya mathuto a thuto le boithabišo mo thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shandash hit boss charisma kunadi the host matalani mogatla mamoletši thusago lebogang tibeila le ba bangwe ba bantši thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: kgweding ya pupu ge re le gare re keteka baswa ba naga ya aforika borwa ga re lebale gore re keteka le matswalo a sealemoya se sa gago thobela FM ya lekgotlagetso la aforika borwa sealemoya sa kwankwetla sealemoya sa go se senye motlhagase banna ke ka fao e lego mošate wa dia le moya ka moka dinwa metsi ka moo kore mo lefaseng sealemoya ke thobela FM fela le tse dinyakang go itia yona ya kwala ke
2: sedikwa ga sepale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le mogao maredi
0: waka gore ke swanetse gore re tšhabe go bolela nneteng e waka re tšhabe go e bolela nneteng a go kgonege a e kgonale bona mo lefaseng
1: nnete ke nnete
0: sealemoya ke thobela FM fela ke le mele ja tlhapi rra mo ka mothobela rra le ntong re re di trendsetter wa ka wa ntlhalwanya mara
1: re di trailblazer
0: wow that re what
1: trendsetter
0: Nari, o fala yona fela ke botshate.
4: Let's go. Drop
2: the latte game. Se fatana reng. Le ka lapeng la gago. O kwa gala fela thobele FM mona kong ye.
0: Wa ngwisa gore khono ba jwalo. Masimpe di tsara metso jwalo go itshala go iri ya bone. Masasele go sela go tlatlametse go tshitse ngwana go le go tsetsetsa lana yo ke tsudipe se sekolong. Na ke hlabirwa mo lepe pa go le ke tlo ya mampela. Ba jung re be re tsopola taba ya history ye. Ya le tshilere le kitika go ka motswane la baswa. Kana ga ya Africa Borwa ka morero kgolo. Wa go nweletsa tsebo ye mo go ba rutwana. Ke na le kulufela gore ba ikwele tata ra koma. O tlo wa iphurulutse ga botse ka botlhaga jo bogologolo. Bello, ge re fetola mawa mo tlo go pele tshanong. E bile re sa na pere se ka makutswana rena le ma gore na ke ma faith gopa yo a le go ka mo go inclusive education e ka gore ya thuto ya motheo rata gore nke re lebele le taba ye ya barutwana ba go ba le boswefe ma gopa ra le tsamisha lena le go lo amogela nane la sedipe se sekolo go thobela FM go sele ga botse mama
5: bo sele ga botse morena maridi
0: Na wa go sele na re ipsina ka na ka maikhutlo a be ke xia a matelele ka mosone re ketika le tjatjila baswa e tla beletila le sometsela kgweding ya phupu ke gopela gore magopa re bolele ka barutwana ba go ba le boswefe maloba ka mokibelo ebele la le sometharo gore nya phupu mokibelo no re tswa go bona re kitikile le solo la boitshaba tshaba la international albinism awareness day ke gopela gore o re botse gore na ka mo dikolong barutwana ba go ba le boswefe le bona ba tswetsa pele byang dithuto ebile ba lebagana le ditlhohlo dife ka dikolong go me goro ya thuto ya motheo yona e thusa byang go di rarolla re ile lo ka ge le gore barutwana ba re ya bakiti ka mama ke ba so batho ba
5: a ke ta mixeng ba tshile tshile ya tshwela FM mwana maroji ke le bogetse ba ka se a ke bile le nka barutwana ba rena ba boswefe se segolo ke gore bana ba rena ba akaretswa ka dikolong ba akaretswa ka dikolong e kgolo re nyakwang go e bona ke gore ba tsene ka dikolong ka moka e se go dikolo tsa go ikgetsa fela ke fela go bona go na le ditlhoko tse e leng gore di gona ditlhoko tsa bona di thoma ka tseo seo re se bitsago ka sejatlhapi low visual acuity bana ba rena ga ba kgone go bona go tswana ge e le gore ba dutse kua ko morago kua gomme ba tshwanetse gore ba tle ba dudise pejana ka phaposing gore ba kgone go bona tsotlhe tse e leng gore morutisi wa dingwala gomme se sengwe se e leng gore ke tlhotlho go bona ke seo re se bitsago photophobia letsatsi go bona ga se la ba tshwanela ka kutswana gobane ge letsatsi le ka ba ama kudu ba ka ba le go ba le go swa gona mo gobane ba na le tlhoki e kgolo bona ba tlhokile seo re se bitsago gore ke mmala melanin gomme gape masong a bona le tla fela ge ba o ka ba kutswana gausi le bona o tla bona maso a bona fela a kitima-kitima gomme gona moue ka masong ka mo go ka ba le bothata ba gore ba seke ba tshwanela ke go lebedisisa seo ba tshwanetse go se bana kutswana ba seke batla matlho a tla a lapa gomme bana ba rena re a ba akaretsa ka phaposing go ka ba le dikgodiso dithuto kgodiso tse e leng gore di bitsa gore ke assistive technology di-assistive technology tse di ka tla ka mehuta huta gomme go ka ba le tse e leng gore ba re ke dikgodiso di-magnifiers seo ngwana a ka iswarago ka seatla gore a kgone go godisa se e leng gore wa sebala gomme ba kaba wa siwa le seo re se bitswago gore ke di-connect 12 connect 12 ke tse tsa thekenoloji ya maemo a godimo morena maredi gomme bana ba rena ba ka kgona gore seo a se balago se gole gomme gape ba ka siwa goba thuto ya siwa go šomišwa eo re e bitswago gore ke hovercam ke rata taba ye nngwe e leng gore o e boletse morena maredi go be go na le kwalakwatso ge re lebela taba kgolo ya kwalakwatso eo e re proudly in my skin gore a ke
6: go bana le go ithabela go ba sefeng gomme re kitinke gore ka moka ga rena re na le go ba le mala e fela ba o ba itse gore ba kgonne go sebile mala re seke ra ba kgethologanya gomme morelo o o gatelela eng ditokelo tsa batho a re boneng bana ba borena e le batho pele pele ga ke gage re ka bona bosefo bo
0: yeo e tloga e le nnete le tloga le opile kgomo lenaka magopa ba tseba ke rata kuruge le re seke ra tsoga re ba kgethololotse seo se e raya gore le barutwana ka bona ka kua dikolong le setšhaba ka kakaretso re tshwanetse go ba ngata e tee godimo ga taba ye re thege barutwana ba bana ba ba gabo rena ba go ba le bosefe ebile re netefatse gore le bona ba atlega dithutong tsa bona gore ba ikwe ba thegwa ba ratwa ebile ba tlhomphiwa magopa a re ba amogeleng
6: ke taba kgolo yeo e morena maredi gomme re tshwanetse go phela le bana ba rena ba ba botsebotse bana ba rena ba ba file re o ka tlhokomela le a gopola motho o mongwe ba re go ke salificator wa go kgona go opela bana ba rena ba filwe morena maredi gomme re tshwanetse gore re ba keteke le ka mokgwa o ba filego ka gona gore re kgone le bona ba kgone go amogelega setšhabeng le batswadi ba bona ba kgone go tseba gore ga ba dira molato gore ba belege bana ba go ba le bosefe
0: ka nnete magopa wa tseba e kwagala ga botse kudu-kudu-kudu um motswadi wa ka ke kwa re leboga kudu tshedimoso e le re abetsego ke kwa ebile le di akareditse ka moka-moka tse ke be ke lebeletse gore re tla di gwatha-gwatha re leboga kudu boledišana le lena lenaneng le la sedupe se sekolong o thobela FM a re tsweleng pele re bontšheng barutwana bana ba ba gabo rena ba bago ba le bosefe lerato le bona ba ipsine ka kwa dikolong o se kwa kgwetsa le lena barutiši le barutiši ga di dira boipiletso go lena gore ba bontšheng lerato o seke wa kgwetsa nke motlhomongwe go na le barutiši ba bangwe ba e lego gore ba ba lebelela ka leitlho le nke go ga lenape le kgatlhiša goba le bontšha nke ba ba kgethologanya bele le bjalo taba ye e kwagala ga botse mafaith gopa le le ka mo go inclusive education ka kgoro ya thuto ya motheo re leboga kudu motswadi ya katlhe a re tlhweng ga botse re be re ipsineng ka maikhutso a beke a matelele re ipsine le ka letšatši le la baswa go tlhabeng ga letšatši re a leboga mošhate mogolo ke tshobela FM ya gago jalo ke seripagare sa metshotso go tswela go iri ya bone ke nako ele ya gore jalo nape re a re ya he waka ya ka moswane ge re keteka letšatši le le kgola a seke ra batsoša waka le kgola a seke ra batsoa a kry a ba ye sekolong ee a ba ye sekolong eopša ya a re ba matlafatseng ka tshedimoso motsheletso wa thobela FM go lefela seswa itshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi 086 000 2452 ke bo e leng gore motheletso o leletša gona re kweng gore na le wena motheletso go ya ka wena ge re barutwana re keteka letšatši le la baswa ka moswane barutwana ba swantse gore ba le keteke jang ka morerokgolo wa gore ba tsebe le ba fe thuto ya gore ga se letšatši fela ke leo ba bangwe ba barutwana ka bona ba lobile go maphelo ba bangwe ba gobala nagana barutwana ba gobalelwa bo magolo a mabedi 200 ba bangwe ba gobetse ba bangwe ba tlhokofetse gore wena jalo ka morutwana tšatši na le kgono o kgone gore tlompša ka re ga bodima tso boipsino mo mererong ya thuto ka mo dikolong šiba le dijo le fiwa dijo mahala lo
2: sedikwa ga se pale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le mogao maredi botša bagwera bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagalago dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele
0: alala re latele ka mošhato wa tshebo le baithabišo ke bona evelyn lebepi a re thobela barutwana ba bjalo ga ba sa swana le bale ba peleng ba 1976 baswa ba gona bjalo sa bona ke go thuba le go tšea dithoto tša bo my friend o e ngwanele jalo na senna ee ke evelyn a re ba lwela tokologo ba lwela tokologo ba nnete ba lwela nnete e seng go hula ka mabenkeleng japan ke mang yo salo my person a re madume my person le kv awa barutwana ba gona bjalo aba sa kwishisha next ibile abana gahlego mo tse ibo ye ya history tse ba motsuchi salum siema la hlela fela jwa ari ko magale to ba FM dumela ah ah molweni kunjani good morning khoye more wa nyata KB di macheron eh ke yona waka ndi macheron
1: eh
0: ndi macheron ndi macheron
1: nakere
0: musong musong ke yona
1: machero
0: o machero o ndi machero ya eh ke muka musagari king
1: ka ba botse bo
0: khadi ya ah o le ntwa itse bang wa re tshuse o tsana ka mo re tshuse tsa go dia jwa matume
7: le tsogile
0: ai wa re tshuse a o tlo tsana ka mo ka gale re go bone re a o hloka o tlo tsana ka sefatlhe go sa mokutu
7: eh diang diang lenje
0: patu o tsana le king ba nna
7: ko do botsa bone
0: o tsana lenje ga re ke matume
7: le re matsere di ebe le matsere
0: a eh ae ake happy ae
1: ae
0: banna
7: gana pekitile ke nako ga nna itshwara jwa
0: keng e sa go dumelela
7: ntumelelamara
0: banna
7: mabekeng aka
0: ae o kgile go le a sa tsoga ga botse
1: gane
0: june 16 e dijwang
7: mara ka gore bosele
0: okay
7: o ileng tiang ke reke kenya gore ra o re lenkise mo eng
0: pepe go wa okay batho ba modimo nnake a ke thabe banna
7: marape a se nna mmirwa
0: ee a re gane mmiro o phela a le ga botsa ena
7: le mmiro o phela a lela metlhe ore ke tlo ba sale ke dutsile wa ke ba letsile ba sampi
0: awa ke seba go mmiro re tla mo founela
7: ke lelataka
0: re tla mo founela matume re tla mo founela ae are
7: ka go nna mmiro a robetse
0: wa gana o tshaba gore o tla tshwarega are re botse tsone o tswa sepele ka fo
7: Hey,
0: what's the lager? How was it? Wish. When I leap in there, I was like,
7: I'm going to go to the house.
0: It's my only that.
7: Yellow, Rabolus KV, which you let it to me, let you look at little chocolate, let me sing you, Maranatonaki J. Mo President Tessera Ramaphosa, who did a little bello at your nature, Yahoo Tivella Moshumoa Committee, Yahoo Sakasa Rebel, so nature who told Shama among Arawe, Carolinwe, SACP, Galimpopo, Irumilica Conference, Iona, or Hetaway at a Pilibo Swam. Mohatwa Bashumi, what PSA, Ushishina or Bashumi Bashumele Rai. Go lekala la mmuso la Afrika Borwa go di go ka moka ka botlalo a re kopaneng ka metse metlhano go tswa iring ele ya botlhano Sthembiso Maebela o gona ka ditsapa tsa iri ya botlhano thobe
0: matume re ya go rata wa
1: ke
0: nna
1: ba
0: ka re ya go rata a tloga wa rapeletse

0: ye ya wima ga bona ele gore wima ga bona ba swa ba hlabirwa ngwa mogula go ama byang maemo le menyetla ya meshumo ka monageng ya Afrika borwa go bona ba swa ba
1: Re ka lebella mo gore hlabirwa le malomalo tso gone ba imana ba banyane ba tlogela sekolo go baneng go nna kwela ba itseyang ya go tlotlhokomela ngwana e phamparišana le go ka tsena sekolo gore motho a fetse ga botse botsa se ba bantšhi ba fitlhang moo so taba ya gore motho a ka hirega ga e be gona so ka moka mantsi wa mangwe ba oketsa taba e ya go tlhoka ga mešomo
0: ke a go kwa ke go kwa ga botse hlabirwa wa tseba ebile ka gore le motheletši o sa tswela pele go latlhela maikutlo re tlo a tšea letlakaleng la Facebook ke moka le mo mogaleng ke a bona gore ka tla ra kgona go tšea ba babedi ba bararo go lefela seswai tshela lefela 2452 yo ke hlabirwa ngwa mokhula tate tšhipane le botsa go tswa ka gorong ya tša maphelo mo kwena we e le gore go ya ka lena ka mogoro ya tša maphelo ke eng tšewe di tlhola go koketso ye ntšhi ya go ima ga bona baswa mola dithibela pelegi di le gona ebile di abiwa mahala hala ka mo ditliniking ga mmogo le ka maokelong tlhabirwa tabe e gape wa tsa re keng na ya mmakajamane
1: tlhabirwa le batheletsi kutwana ya tsetsa ba e bitsa age appropriate sexual education ka sekgowa e le go tswa go batswadi goba go ba ba tja maphelo ga e ya tlhokega gape-gape o ka re re a tšhaba go ka bolela ka yona a ke tsebeng ke re bona o ka re re tlabe re ba fotlheletsa go botlhokwa gore re tse gore bana ba ba thomile re tshwanetse re bolele ka ditaba tse tsa thobalano ntle le go tšhaba e nngwe kore bana ba kgwetsa khwetso e mpe gore dithibela pelegi di bereka jwang mo nageng ga ba e kgwetse mo go batho ba maleba jalo re tshwanetse re eme ka maoto re le ba gore tsa maphelo nke re bolele ka taba tse ntle le go tšhaba ntho nngwe gape kore bana ba tšhaba ntho nngwe ba re ke kore go tlhoka privacy le go no jajiwa go no lebelelwa ka leitlho le lengwe nke motho o rata kobika tlhobalano ga dira a bereke dithibela pelegi go botlhokwa gore re ye ntle le go thothomela re di šomiše ke gona ke mahala go ba ba leng gore ke ba mahala ba go šomisa di-medical aid ka re batswadi ba di berekise system ya rena matšatši e kgona go bona gore o a se wa mahala mara kwa ditliniking ke mahalahalahalalo
0: hlabirwa ai wa tsewa wa kwagala mo kwena o kwagala ga botse ke RTA ye napile re kgone go tšea maikutlo ka lebelobelo ke lesome tharo metsotso go ikela go iri ya botlhano ka mošhato wa tsebolo baithabišo mo kgweding ye ya phupu tlhabirwa ebile ka moswane ge le no gore thuthuthu leng tšhankwo re tlabe re keteka letšatši le legolo la segopotso sa baswa re lebeletše tiragalo ye ileng ya diregang ngwageng wa 1976 ka kua Soweto ka kua ya ba ya bitswa Soweto uprising re tlo ba re keteka lona letšatši le wela baswa re ka le keteka bjang go ya ka wena hlabirwa kurugešitše o eletša bommago bana ba baswa re lebeletše ditlamorago tše mpe tšeo ba ka lebanago le tšona botswading bja bona re lebeletše katlego ya bona gomme ba ka di efoga bjang e sa le gona bjalo le gore baswa ba bangwe ba kgone go ema pele goba go emiša ka tše tša go tsenela thobalano ye sego ya polokego ka gore a ke re nnete yona hlabirwa a gona gore o ka šogela-šogela mankgeretlana a gago wa ba mmeleng o le moswa go ira gore o ile nganga ko di hlabi
1: ke se mo rupe fogo ba go ba tsene tsi kere ba sobele go ra tsotsa ba ka Thomas se le go tsotsa thobalano nke le ka e swara jwa lo ra tsela tsela go le tete ka le ba swa ba ile gore ba tlo hloka di tlotlo tsa mental and ga ba ga pele gore ba ile gore ba se ba fitile mo kuka moma ntle go bola morago a re eng pele re lebeleng gore thuto re ka re ka e tsotsa pele jwang re se ke ra tenyatsa gobaneng se se bileng gona se bile gona mara a re kokeng megoma re le leng e maele ya thuto and re tšheletseng maele a leng gore a gona batswadi le ba tsa gore maphelo le batswadi ba bangwe ba e leng gore ba dikemiseditse gore thusa ka maele a makaone kudu re se ke ra lafetsega ga bonolo gobaneng motho a swere 500 rand a re gomme nka go isega gore ga o bona o sena yona o bona o kare o maleba gore o ka tseya leeteleng arbete bene re tsokomeleng.

0: bobaneng bokamoso ke bja rena a tsewa motho o a mpoledišang ka mo morago
1: mokwena tate hlabi hlabirongwa mokule tate tšhipanele botsa go tswa ka kgorong ya tša maphelo re leboga tshedimošo re abela go yona mokwena ke nnete taba ye ya go no hwetša e napile baswa ba pati neelela ka tše tša tša dithobalano tše di sego tša bolokega a re nagane fela goba re lebelele fela taba ya go ima ga bona re lebeletse le malwetsešia a ka ka bagešong kore go tsena ka mo ba tsetsela hlabi ba tsetsela ka mo le ka mo baswa ei a e kgona ma a e ko ei o alright alala banna banna ke gona ge ba re mangwalo a re a batswale ba tena a hlabiwa o tsa ke
0: la motho mogolo letswele la o monnyane le ona a lebile ka gare ga kosi ya lona lebile ka gare ga diaparo ke motho a tsene sekolo a gole pele
1: re bolela ka matswele se ba matseyana a baswa ke
0: matseyana
1: a re nyake matseyana a go nantšha mo re nyaka mosadi tlhabirongwa mokhula wa tseba ke lebeletse mo lekgokaanyong tšha leago ke bona pito gara malepe a re kgotsong mapara a ka ba re dr hlabirwa le dr kv jaman ba re le dr isaac ka boripana baswa mo kgweding ya phupu a ba tlogele go keteka ka go gamola madila ntle le maikarabelo gobane ge ba nwele madila ba jesa team yo o ilelwa le ka tshwane mamelodi vista ga gešuare ke botlhokwa ga makgatholetšatšana ga bo philip juel mpati ge le matšhweni kwena selolo a re thobela tate maredi bo mma go bana bao e le go baswa tlhotlho ya ba bangwe e ba paledisa go tswetsa dithuto pele lena ga matlala ga selolo ga a latlhela fela jalo ke mmang yoo nke ke naediang nke nyaka go ntšhabela ke bona fa ne le siwe molepo le ena a re hashtag makhuri a ngwana thobela tlo ya mampela bomma go bana bao e sa le baswa ba no nyaka go rutwa le gona go lemošwa ka bohlokwa bja thuto ka manageng a lalo a le ga mankgaile ga molepo ga kgoši molepo nageng ya babina tlo re a leboga ke mang yo lesiba šika a re thobela batswadi ba tshwanetse go kgala bana ba bona gore ba se šale bagwera ba šile morago le go ba lemoša ka bohlokwa bja thuto yo lesiba franc šika o ka kua moletši ga ra nkue re a leboga a ke bone matume charles monyela a re kgotsong ka mošate ditlhotlho tšeo baswa ke bo badile jo o re tšeo bomma go bana baswa bao e lego bommago bana ba kopana go natso ke go palelwa ke go tswetša dithuto tša bona pele tlhokego ya mešomo mmušo o tshwanetse go ba thekga ka mašeleng ba boele sekeng matume charles monyela mehlareng ka sebithi ele ga latlhela ge le salosalo my person o re hashtag makhuri a ngwana dumela bolala baka baswa ba bjalo ke mathata Afrika Borwa ke bona bo re a tseba mola ba sa tsebe selo ore ka mo Afrika Borwa ke bona bo re a tseba mola ba sa tsebe selo ngwana magana go botswa o wetse dikomeng a re ke tšešo ba tloga ba šarakane godimo ga fao ga ba eletšege yo latlhela jalo moruti maša oya a re ke oreng a ba eletswe ke moruti mašaledi juel masemola o a re le juel masemola ke ba rata rego ore o rata moruti mašaledi ka teketere ga sekare re le juel masemola re a leboga a re ke motsoši salo moseema ka mosesetšane ba le rata moruti le juel ke mang yo a re tsejwa mafelelo ke france non a re madume a šiao mogaši botsweletši le batheletši batswadi ba tshwanetse go fa barutwana ba bjalo gore thuto ke lefa leo o ka se amogego ke motho latlhetse jalo ba gešo nako ke yona e le go lenaba ke gopela gore napere a re ipele gona mo hlabirwa wena wa tseba ke re mokgotsi aka eske ya tsena re tsa ra ebitša hlabirwa we o re ga dia ka mokgo re die jwang re a e ruma jwang
0: kala ka mokgwa tlhabirwa re tea letsele la nnete la go
1: femelela
0: tsela ka gatse ka gare ga mlo ga molomo wa ngwana wa le mmoleka
1: tata go ngwana ga a tsoše mma go ngwana ba fe ngwana letsweleka
0: moka emang ka maoto ngwana walla a re
1: kuruka masa kuruka ma
0: ke go dipota dimaletswana dipota maletswa.
1: tshuku ga isele ka ganong tshuku ga isele ka ganong ga ngwana ke tlhoko ba botsa mapara a re mone re a kwa walwa ka KB ke re bona ba fetse la tsare ke o bona ka KB go ka mbane le tsogola gaoge ge ka ba le go putse go gkhakantsa hey wa ka ke bona mo le khumo mashabela ke mokwena motho are ke le thelite ke na le lena ke bone le ngaka he ngaka le biya mosia mmina putse ya le go ga doctor wa tsiba wena o wa rena mmina putse o motho wa Botswana o ya o motho eh wa mama guruku wa Botswana
2: he bana
1: o tla ba ba kulenyana wa ka rapele ke nako a re bie matalo fatshe dithapelo di rutogo di yego yogo di bodimo a re rapele
3: ke ya le dumedisa bagaši barati le batheletsi ba thobela FM wa le dumedisa mesong ya letsatsi ke moruti dikobo mokhudu wa kereke ya Ghost Tabernacle mo phuthegong ya sešego mamotsha lebeke ka moka re tswela pele re keteka boikgafo ba batho ba baswa bo bo bonagetseng ka ngwaga wa 1976 re leboga ebile re gopola sebete maikemišetso boikgafo ba bona go tlišeng phetogo mo nageng ya rena ke rata gore re khumane mphago wa rena mo pukung ya Jeremia kgaolo ya mathomo o tloga temane nnyane ya botshela le ya bošupa yona e bolela ka tsela ye ke ge Jeremia a be a fetola Modimo ge a be a mo roma yena a re nna ka mo fetola ka re aowi morena mong wa botlhe nna ga ke kgone go bolela ka gobane ke sa le e moswa eupia morena a re go nna o seke wa re o sa le yo moswa gobane o tla ya go batho ka moka bao ko o romang go bona wa ba botsa tse ko laelang tsona o seke wa ba wa tšhaba ka gobane ke tla ba le wena gore ke go šireletse ke riale nna morena o tla bona gore Modimo o mošomong o mogologolo wa go šomiša batho ba baswa go lebelela ka mo lentšung la gage ka mo mangwalong batho ba bantši ba Modimo a ba ba bitša go fetola le go aga metseng ya bona le ditšhabeng tše Modimo a ba a nyaka gore go be le phetogo o be a bitša batho ba baswa bjale mo re bona Jeremia ge a ke tebelela a re nna ke nna motho o moswa bjale Modimo o re a se a lebale gore Jeremia ke motho o moswa mara o mmitša go ditse go le jwale ka baka la gore o mo file maatla bjale le rena bjale ka batho ba baswa goba batho ba mengwaga ye mengwe le ye mengwe ge Modimo a re romile o a tseba mengwaga ya rena o a tseba gore re ba baswa o a tseba gore re ka ba re le ba bagolo ke rata go tlhotlheletša batho ba baswa gore go na le dilo tše Modimo a di beileng go na le mešomo ye Modimo a lebeetseng yona gore o tla šomiša lena ge Modimo a o kgethile a re ke tla o šomiša o a tseba bokgoni bo yena Modimo a o beetseng bjona letšatši le lebeke e re sa tswela pele o keteka le go gopola mešomo ya batho ba baswa le maatla a bona sebete sa bona bui khafo ba bona re re a re tsweleng pele re a tseba gore gare ga batho ba o bakile ba itapisha ba bakileng ba ema ba bakileng ba ba le sebete gona le ba ba ileng maphelo a bona a fela gona moo webele re re boikgafo bja bona a se bja lefela tswela pele mamotlha motho o moswa o tsebe gore modimo o lebeletše modimo o tshepile modimo o file maatla modimo o file bokgoni ebile o na le wena a re tsweleng pele letšatši le re re modimo ke yena a re kgontšhang morena a be le lena a le šegofatše batho ba baswa le batho ka moka ka leina la morena jesu amen
1: amen ra leboga re lebogile kudu waka
2: re lebogile molaetša moroti
1: pastor mokhudu re lebogile kudu waka godimo ga tlhogela pele iri ke ya bohlano re ya ditabeng tša mathomo tša letšatši
2: weru ke maebele a phelai ke yena re fang ditaba
1: kamora
2: ga fao
1: tlhokola
2: tsela
1: ka mora ga tlhokwa ke ditlalemeso
2: ongwisa
1: taba di jwa lewaka a re tše isaac wa ga mašhila re re hashtag re kuketša sealemoya

0: mogweraga wa noši wa go felegetša go misong a swere magae
1: thembisi ete ke nyaka koša ye ya thobele nna le wena ile ra bolela ka koša ya thobela ge e be le ngwala koša ya thobela o diegileng
2: thobe

0: Ayela so metsela me so so so go iriela ya botshelela me so ye me botse ya moshupologo re re halala moshupologo halala ka lebaka la gore a re nya ke wa ile gore nyena o tla go ga maoto chaching leile le chachile ile gore nge re re matla ka moka a boe ka lebaka la gore beke ile beletse gore wena o gone o gorometsa o fetule dilo o fetule maemo a gago re tlhotlheletsa bathile tshe batho ba la FM ka moka gore moshupologo ka nnete ke monyetla o moso wa gore o shumele tsa gago o gorometse tsa gago o gaufi le go fitla o ska la tlhela toulo ka sepepa go sona sa mthile tsa batho ba la FM ye re o fileng yona kosha ke botshelo ke eng 2.0 o tla pula gore ke cashan le moli a ina le mahu gona mo kosheng ye o ikwileng e sibelela nna ke nna le thabo le joy la ga mathatho o amogetswe go ditla le meso a ke sepele ke di dumelang batho ba ka
1: ke a o kwa ngwana ore ba ska fela mo ya
2: o si
0: ah ona go fela mo
2: ya
0: hey
2: ke moshupulo o mongwe le gore nge o tloga hele wa moswana noshi nnete ke gore moya ga wa tsana o fela re tsantsa o tsena ka maatla ke nnete re tloge re bontsha gore re tswa mo mafelong a beke a ile gore nga tlogile a e ba makaone kaone kaone dumela motheletsi go tle go tle mo ka bo le gona ke a go dumedi sha ibile gape ke re nna le rena go fitla ka yona irienela ya bo senyare ke ditlale meso tsa Thobela FM
0: a rona nete ya go feta yeo ka sepopa go sona se mthile tsa Thobela FM ke tshepa gore le wena o buile le mafelo a beke a mabotse a go nona beno a ke tsebe gore lena le dirileng mafelo a beke go buile lotshe dintshi tse e le gore di a diega mafelo a beke re tswang go tsona ke a tseba gore sija o boletse ka comrades ye e le goreng e be e direga re bone ntate Jonas le yena e le motho o mongwe e le goreng o eme wa tseba keng o re nthwe ke a ka nthwe ke a sepela e puya re tlo kwa tseo ka moka ka sepa gare go tswa go e riele ya botshelela le sija moletse ga re fa tsona tsa dipapadi ke a tseba gore ba bantshi ba na le maikutlo ka di-comrades na wena o ka tsoga o tsenetse dilo tsa o tshwana le tsa di-comrades
1: wa tseba keng ngwana mogalaba yo Johannes Msetla e sa le a roba record ka 2003 ya ntate Wally Wayward ya mengwaga e masometharo nne eme o tloga mauwe ke thupa fela Msetla gore Msetla o re Polokwane Athletic le mo kae ka metla
0: re hala la go yena ke tsa gore ke ba bantshi ba ile gore nge ba tswa ka province ya Limpopo ba ile gore ba tswa di province tse dingwe re ska di lebala bo Mpumalanga re ska le lebala le lena ka northwest le ba nlo gona ba letswa motho mongwe ba no romela go ba re botsa gore ba di leng sija kudu ba ile gore motho mongwe ngwana papa e ba a kitime bo mmona a ke kemisheni tse gore wa itso na papa o di ile jwang wa motse ba motho le ba thotleletsa ka o di hang ka gae man ke lo tse di botse tse ile gore ra di thabela ka gore le diela le rena rena re tswa fa nna le 5
1: gonore o robile record gore o robile record e bile mo Africa borwa wa ba le 200,000 yo ngwe le gore a mmalo
0: a wa tsama king ene ke rata chalete a ke rata ka ntjo ile re ka mpolaya ka yona a ba bona o ka re batho ba le tsija thoma ke tla o shala mora
2: wa ikwetlise he ke le phelele le right mara ke le phelele le
0: mo tsija ntjo le ba re o ka se diele ka ngwaga fela o tsane tshe o re thome
1: nna ke tlo coacha ga botse
2: ga nyane ga nyane ga nyane ga nyane ga nyane
0: tsija ere ke tla no tshola pele ka mishimo nyane ya ka ya o ya ntse ke bolela kae kae ke yona o ka reng ke gona
1: you find you find 600 cash ka di hour le tsaro
0: o ska tsana ka account Mbele ja tsoba la FM ke tsapa hore mafolofolo wa o bone mafelo a beke ke ona ile gore ngo wa tswere a le wena ke ya bona gore go kaanyo tsa le ya go hey batho ba bantsi ba lla ka the polygamist ke TV series ke ngwe ile gore nge tsweletse mafelong a beke ya batho ka moka ba bolela ka yona mo ile gore ba ba re ba tso shetsa ditlhabi tsa manyalo a ke tsebo gore manyalo a go a sepela jwang o pia re nganga e ge ile gore o mongwe wa ile gore nge gona le sesengwe se ile gore sa di dira e upia ke gatlha ke ka mogoile gore nge ma Afrika borwa ge re lebeletse ka mogoile gore ba dira dilo tsa di television a ba tswelela ka gona o bula gore a se mathomo go e ba le buka ye ile gore nge e ya ngwalwa ye ile gore nge ngwaetso ya ba buka pele ya gona e diriwa a drama ye ile gore nge re ya lebella o tla bula the wife ke bona ba ngwe ile gore nge ba bile gona ke tse dintsi tse ile gore nge di buka di felletsa e ba dilo tse ile gore ra di bona television ke tsapa gore mafelo be ke ga go mothele tsa Tshobela FM e bile ma kaone e bile beke ye re bolella pele e tla ba e kaone kaone mochat
3: o go di nye ha re le bana ba so ba o banya ka go meshumo ba so ba o ba swere go dikgwebo ba so ba o ba thola go ba swaka bona re tlhompha ba swaka moka itse leng ka kgwedi ya baswa Tshobela FM mochat what's up with the big tabby show
4: take off the slow

0: subele la gabi ale ke Miss Carter yena Beyonce are break my soul ke le go rofa yona gabi ale go thobela FM ditla me so nalo wena nke re lebelle gore na chaching le re go tsholela eng ke tshe di fetse ile go re go tshware tshe tsona di jo tsa gago tsa mesong re lebella di safisha re tla ba re seka seka polelo ye ile go reng e tsweletse pego ya gore mo president wa naga ntate Cyril Ramaphosa o rata go yemisha tshepidisho ya committee ya go mo tlosa situlong ba no tsatsa re tsena go ye o le ramola wa re botse gore na DMA ya makase bopego se fege ditaba di le ka sebopego se o bla ga botse gore ke mo shopologo mora ga iri yela ya bo shopa re tlo ba re opela le yona ina winwa tsho swalela go go dinwa wesho o tlo nkopelele ke ka mogolo re ipsina ka gona ge ile mo shopologo re chikinya go tonya gola re chikinya tsawo tsa mafelo a beke re lebeletse beke yentswa bya long na lwena wa tseba gore re na le karolo ya rena re re mbolela le rena mo ile gore re nya ka go kwa ka wena mothile tsho thobela FM go tshe ile gore nge maitemogelo a gago beno mafelo a beke re kwele ka tsaba ya gore jup jup o tswere tabang tsama bana mo ile gore ngola tofatswa ka sithunya le go shimisha sithunya mo ile gore nga semolao le taba ya gore o ka ba a tshwareletse motho ntle le tumelo ya gagwe beno ke nya ka gore nna lwana re lebelle taba go na le batho ba ngwe ne ko ngwe wa tsaba ba no ba le moya o la ka reng le go karata go tswa maemong a itseng e bua gona le ntongwe ino go bushetsa morao re tlotla re yo tlolla ga botse gore o tlo mpotse maitemogelo a gago
1: aha tseba gore le tjatjin le la le khono wa tseba gore thobela FM go di nye ke a yona e bile gape re kete ka matswalo jwale re lebella morago gore tlo boledishana jwalo le yo mongwe wa ba laudi ba maloba ba sitishi se ntate Luba Ramagolo jwale dilo tlo ile tsebe re tle re ipsine le na le tjatjin le la le khono moshadi
0: a thobela
2: Bucha bawera ba shume mo gore thobela FM e khwetjagana go dikgokaganyo ka mokatsa le yao ke rena at thobela FM yaka rena tele
3: Le ba maemo a pele ditabeng tsa tshedimosho le boithabiso ga re maswana eupša re borra badi ya ditabeng tsa gagwe
4: re le gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
5: ke buku ya sepedi tlang le tsompa
3: lenyaga re

0: Aisha San City ganyane ka lebaka la gore batho ba babedi ba e le gore ba šalane morago ke di kakapa tše e le gore di tla ba di le ka kua
1: San City.
0: Tsa da kulitana aina le notsi mo kosheng yona yeo e kwang pele ga moko o file Dr. Colbert Mokoebo arne
1: naine
0: ke e le goreng wa e kwa gabjale go tobela FM tše pedi tše di tla ba di le di a ntlo nngwe ka 27 tša June ka kua go la Sun City. Ziya Khala bele nna le wena ge ntse re gorometsa tšatšing la lekgono ke nako ela gore re tsene go karolo ya rena ya disafisha ke na le bonnete ba gore motheletso setse o kwele ge e ba go bjale e rena re go tsopolele tše e le gore ditšweletše ke gore dipego tša gore moporesidente wa naga boramolao wa gage ba setse ba dirile kgopelo go kgorotsheko kgolo ya ka kua Kapa Bodikela e e le goreng ba kgopela gore taba ye ya dinyakišišo ya palamente go ya go tlošwa setulong sa gage e ye mišo mo e le gore re kwele motla speakera wa National Assembly Metoko Didiza o bolela gore a go a swanela go ba bjalo bjanong re tlo ba re sekaseka temana ye leramolao wa rena e le go yena ntate Harry Thobejane morago ga se
2: re tšwela pele go ba lentšhi la gago

0: R200 ye o ikhwetsa go re o dira gobelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gobelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Check it especially tseo ka dikgwetsago mo lebenkeleng la A1, 10 kg Golden Valley Rice, 99.99, 120 gram Zimba Chips, 12.99, 70 gram J5 Jack Kellogg's Noodles, 19.99, 900 gram Bukomo Wheatbix, 41.99, 12.5 kg Pride Maize Meal, 82.99. Re a bula ka Labobedi la di 16 June, A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
2: Let's go. Drop it. Se latigeng. Se fatanareng. Le ka lapeng la gago. O kwa gala fela Thobela FM mona kong ye.
3: June, tsora, bona gala. Gomme, o ingwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Roba. Etela elections.org.za. Roba. WhatsApp 060 880 0000. Go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
4: Aka sepopego sona se ke se swai metsotso go ikela go iri yela ya bosupa e re tsene tweet ditabeng mo ile go rena le yena a ramolao ntate Harry Thobejane ba ga Thobejane miso me botso go lena mo shupulo go mo botsetle.
5: Re tsogile lena le kae se se letswe?
4: Molato wa o gore tsena tweet ditabeng dipego ditweletse tsa gore bo ramolao wa mo president ba setse ba rometse di gopelo ka kwa gorong ya Kapa Bodikela mo ile gore ba gopela gore tabe ya parliament ya dinyekishisho tsa se sa go tloswa situlong impeachment committee e emishwe na le bona o ka re kakanyo ye e ra gore eng ebile bolela eng ka mo president ge re lebeletse nako eleng a leng go yona
5: kandile go tsena swa ka go tabisha simusho le a ita le motlele tswa rena se Lorraine le se Sisija le Patrick ba tswela FM putishwa lena ka studio e bontsha gore mo president o ikhwetjala ka fase wa gatelelo re sa le ba le gore le yena bele ka modudu wa naga bona le ditokelo tsa gore ge a ne le boipobolo a ka e kopantsha le goro ya tseko go ka bontsha gore o ipopololwa go seka sekwe go ya ka putisiwa lena o gopela gore committee ya section 89 ya impeachment process ya tsela ya go montsha ka kantorong ka tsela ya go mo punisha go ba mokusa bohloko ye mefe re ta gopola ka botsolo ko moragonyana I'm sorry o ile a gopela gore reporto yela e be e ile go ya ntshiwa ko moragonyana ke e teletse pele ke moatlhodi wa maloba Justice Sandile Ngcobo e busetswe morago application ya gona go ba kgopelo ya gona e setile gore e tlo tsena ka di 2 and di 24 tsa kgwedi ya September yona ngwaga o jaanong ge a sa emetse gore motlhomongwe se tsopasela sa impeachment process se ka tswele pele ka go thoma go dira dinya ke shelo go hlona misha moeta pele ba ka lebella application ya ga go ba kgopelwa gagwe ba bontsha gore mo speaker wa parliament a bontsha gore o tswela pele ka process e bile go hlona misha ena yona chairperson go ba moeteledi pele wa sona se tsopaseu re boletse kana beke ke di fitilego ka morago a lemoga gore di tlo tsama samma le teng ge a sa emetse letsatsi la bobedi go fitlha go la bone ka September gore a kgone go theletsa kgopelo ya gagwe ka nako e tee ba tla ba le busy ka yona tswela pele ya go dira di-inquiry ka impeachment process a bona go le bokaone gore a kitimele kgorong ya tsheko a emise taba ya impeachment process re bona ebile moeteledipele goba yona speaker sa parliamente me tokotitise a ganana le gopelo ya gago a re e tlogele tswele pele so re ka bona e ba maikutlo a fapanego gore gopelo ya gago ya ka tshoganetso e ka dimelelo goba e ka ganetswa ge ganetswa go itha gore taba yela ya section 89 ya impeachment process e go tswela
4: pele. Ebe no ga re lebeletse gantsi ga di taba tsa mogutlo di tswelela. Bora dipolitiki bana le go latlhela maikutlo. Maikutlo a le gore nga tswele re tlhakantsha le ya mangwe a bo ba sekaseki ba tsa dipolitiki. Ba setse ba bontsha gore ge motho a setse a nyaka go yemisha dilo tsa go tshwana le jana tsa section 89 na o fitlhaeng. Na re ka re ka nnete gore a kitimele boramolao ba gagwe gona le se sengwe se ile goreng di ka ba dile gona tse ile gore na ga a di tsebe o tshaba gore ga yo dula setulong a sekishiwa di tla tswelela pepenene
5: e nna nka e lebela gore o na pae gane ja ka mahlwa batho go bane ge ba molatofatswa ka dilatofatswa e di se jori wile tafuleng yena se a ka go se dira ko gore a se ganetse toka e phetwa tsena le ka go se bolela ko go mga pampiri ya gagwe go ba sengwalo sa gago sa go e kopantsha le gore a tsheko go go bontsha gore raporote e la ya go tswa kwa moragonyana ka moeteledipele sa ndile Ncobo e foshagetse motho a ka iputsisa gore reporte e la ya e tsweletse kwa moragonyana a bontsha re foshagetse a kitimela goronya tsheko ga a kitimela goronya tsheko ba parlamente ba ya ka parlamente ba e boutela gore e tswele pele e ska be gore ba e boutela gahlanong le ka mogwe na abela ka gona a bua tja gopela go goronya tsheko a e busetsa morago because a lebeletse gore setlhopha sa gabo sa African National Congress se a mothega ge e bua gape ka morago gotlala tsheko le re e tswele pele wa bua gape o dira gopela gore e busetse morago re ka fele re re gona mo president wa rena go ne se sengwe o kare o tshaba gore se ka tswela pele ke be ke dumela gore le ma Afrika bora ba duma gore o kare a ka dumelela gore tshipilisho ka moka e biwe tafuleng ba ya le fase e mo le mo a fiwe mongetla go butswa diputso le yena ka bo yena ba mo fe mongetla go araba gore tere gone o tsiba nnete re mo kae
6: aga ba ga thobe jane motho a ka botsisa gore na thulano ye e ka ama jwang tshutisho ya dipolitiki re bolela ka political dynamics ka gare ga mogatlho o busang
5: ka gore se tirile bolego re ka fase ga bufu ya mohlakanelwa e ka ba le kamano ye mpe go di moga megatlo ya borira dipolitiki because gona le re lebeletse gore mogatlo wa rabo dipolitiki o ba mogatlo wa dipolitiki ga parliament ya Afrika borwa o be le o kwiwe go ba o ba rutha etse gore o reng o gopela thuso go tswa megatlong e mengwe ka ge go sena le mogatlo o e feta ka moka re beletse wa e ntse na go le 40% a se palomo ka e lore ka gonoka tshia dipheto so ka mantswa mangwe itlo ba le khuetse mpe go dimoga se gwera sa dipolitiki ka parliament ya Afrika borwa
4: awa ka nnete ka lebaka la nako le ba ga thobejane e reng re itlogela gona mo re tlhatlha re bona gore nna dipuelo tsa kgopelo ya moporesidente di tla ema ka sebopego sefe gore le nna bo bothoko di diza le bona ba eme kae gentsi dipolelo tse di tswela pele re a leleboga ba ga thobejane le re lebelele tšatši le le botse mošate
5: go leboga rena mošate.

0: 086 000 2452
1: Maria Paz, aqui com a música.

0: pele o buletse
1: ene botsa
2: e tlo
0: la o buletse o a pile
1: o shapela bele
0: re bula le ma
2: ke ko ba re tsepo ka practice re se tlo ba di tle
0: a re go le boga mo tlo boga re tsho ba felelo ka ke ko botse nda ke ko botse ka ke ke
3: na tsela tsela tsela tsela mo tsela fm
0: tsikiri tla motho a ka go jwa
3: ya lo mpesha mo se o lana le ani ke le go tshwane ka ke flop
0: o tsikiri tla na wena ntsikiri tla tshwane le bele man
3: bona ke sa nere go rala le tsela ka tshwile mo se ba
0: eh ka go no no shapa bele mo we
3: a tsa wena ba o le tsa mo
0: ye
3: jo
0: au kana na go ya mo
3: wise ka le mo wise le mo a tsa nya
0: ya
3: Tintorito ya ya bulina gabe me batana rafaita Ah me Eko Eke tere tere le bagala ore ni petuine Kana vare sobagine Dilo kamu kaji nukine Tintori sa pela pele
0: Ay ay ay Tintori sa pela pele
3: Tintori sa pela pele Kuri kachale
0: Au pele umbulete Leo na o reng sa city yeah.

0: magareng ga tsona lo le e gare ka letela tsa gore mosho wa province ya Gauteng o re o tshela hlogong mabarebare kgatlhanong le hlogo ya bo Raspetepete province ya Samuel Mashaba. Motlatsa tona wa gore ya merero ya selegae Njabulontsoza o re ba bangwe ba bafaladi bao ba tlhanotsa go direta ka Durban ba re ba nyaka go bošetswa morago ditšhabeng tseo ba bego ba phela go tsona. Ka go le lengwe mongwaledi yo a sa tswa go kgethwa wa SACP Mono Limpopo Tshwene Malebana o re go sebe gona ga ba bangwe ba baetapele ba party bao ba bego ba nkgatsela go bontšha go sa butswa ga bona dipolotiking. Tse le tse dingwe ka iri ya seswae go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga Moletša Show o le tshwaretse tša dipapadi.
1: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
2: Shasha ke a leboga Thembiso motheletše madume dula le SABC mo diphadišanong tše tša semena sa lefase 2026 all of us all in re ka o fela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tše tša semena sa lefase tša FIFA World Cup le kgono Spain le Cape Verde le eme le gona fa go thobela FM Belgium le Egepeta le yona re tlo le fa yona a o bo o tseba diphadišano tša FIFA World Cup di be di ralokwa ke ditlhopha tše masometharopedi dinageng e tee. Ke la mathomo historing ya FIFA go ralokwa ditlhopha tše masome nne seswai le go swarwa ke beng gae mmogo co-host ka dinaga tše tharo USA, Mexico le Canada. Re gatela pele malokwane wa France e le go ena Clement Tupin o kgethilwe go laola papadi magareng ga setlhopha sa England le Croatia mo e leng gore ebile o ka mo gopolola monna yo o ile a kwagala kudu-kudu ka ngwaga wa 2023 papading ya Champions League quarter final mo e leng gore setlhopha sela sa Bayern Munich sera local setlhopha sa Manchester City. Motlhatlhi wa setlhopha sa England e le go ena Thomas Tuchel e be e le motlhatlhi wa setlhopha sa Bayern Munich ka nako eo ge Clement a ntšha dikarata tše mmalwa tše serolwana le go romela motlhatlhi Thomas go grandstand e fela yena a ke malokwane yo e leng gore kwa maemo a godimo. Nkgwetse maga a matlhano go diphadišano tše dikgolo tša golf e le go wena Brooks ke ele gore o itokolotse diphadišanong tša PGA Tour Canadian Open ka lebaka la kgobalo ya letsogo matšatši a semakae pele ga diphadišano tša US Open. Ka o le lengwe Gina Kim le Yana Wilson wa mengwaga e le semesenyane ke bathopa sefoka ba mathomo go sefoka sa LPGA ke ra gore ba thupile sefoka sa bona sa mathomo ka final round 62 go thopa Dow Championship. Naletšana tše tša America ba dirile lenong le dinonyana tše tshela go fetša ka 7 under 263 two shots pele ga yena Cho Ying wa ana le yena Kim Yo Jo ba go tšwa ka kwa South Korea. Naletšana ya maemo a pele lefaseng e le go yena Nelly Korda le Olivia Cowan ba feditse ka maleka ba tswalela ka 66. Motheletši re lebelele go tša papadi ya tennis Ben Shelton o thupile sefoka sa gagwe sa mathomo sa bjalo ka go fenya Taylor Fritz wa America ka 26 le 64. Namile nako ela ke re go wena ke re sefala sa parlamente se bulegile ke nyako kwa lentšu la gago ke a tseba le go rometse kgatiša lentšu a re ko ka fao.
3: Ivory Coast, France. That was my shasha. African country beating a European country. Yes, sir.
2: Rale mora go go se shasha re ko mongwe ka pele ka lebelo nyane
4: ka gashong shasha
2: ha ka shasha
4: si ja ka mo wel ga tshe ya rena le rato
2: le thabo
4: le thabo la mathatu le le swana la rena re go tswa modimo e belere
2: amen
4: ya ya na ke khatlile ke game ya jemene le Karasau
2: Karakau
4: pela ya e khalala e khono o equalize ya tsara 1-1 le lo re ba betile di goal tse ding tsa go feta go 7 go 7 wa na mo mara e karabetse e khono go re dirile history wa bolala ke muruti ma papa ka mathembisa ga ke mankhala mo le po sha sha hala ga sha amo
2: ke rata go ri ya le mutheletsi a re sa re bona fa
1: hala ga sha ka mushubulugo go ditlalemiso le fikisi jamoletsa.
5: Tobele FM e keteka letsatsi la baswa le badudi ba ga mphatlhele Maijane. Keep Seleteng alive. Ka lona letsatsi leo re tla be re gaša thui go tswa lepatlelong la dipapadi la Maijane Shooting Stars. Mo go tlabego go swere tournament ya Keep Seleteng alive top 32 ke re kgomong. E tla o ipsinele rena go thoma ka ira senyane mo mesong. Bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletsa, Ekitshweni, Freddy Keys, Iga, Afama Suma, Nicole Maimela, Natiku Diani, Cliff Zito, Man of the Match, Dr. H.O.D. Tamago. Le bagaloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tla lona. Badudi ba ga mphatlhele, Leboa Kgomo, le metse mabapi, le a mengwa. E tlang le ipsinele rena ge re ngathelana keke ya Thobele FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sea moya. Hashtag Thobela FM 66.
6: Ke hashtag Thobela FM 66 ke matswalo a yona Thobela FM. Re sa no tjola pele re keteka ka sebopego se ke tshepa gore lwena a o tlhaelwe ke mabose ge ntse Thobela FM e etela mafelo a go fapafapana o ba le bona ko ikemisetse ka lebaka la gore lwena mo le leng ona tikologo ya lena le ka no welwa benong mothile jwa Thobela FM re lebelele taba ya lekgono re kwele gabotse gore yena jup jup o ile gore ngera motseba gabotse ke seopedi ebile ele modiragatse gore o tshwero le tshaching la mabane mo ile gore ngel tshaching la mamotla ke mo ile gore ngotla ba ka kua goronya tsheko mo ile gore tla kwa gore na di sepela joang beno ba bangwe ba re le ga ba lebella temana ye ya go tshwarwa ga ga ba re gona le gore le re keng ya mija kholego go tshwanela go ba leta bengwe ya gore o khumana batho ba re o ka re o apere tshikile ke le ruleo se ile wa se dia gale bophelong ba ga go tsino fela se go bitsa ba re go kaya kholegong ga te ga pola le motsebe wa tseba ngwanola o ka re ba mo fetele ditse kholego yona ke legaela gagwe le ga go ka boya wa rwa leka ka mishogo fela gore wa tseba ke ngo die dilo tsa nnete e upia mafelelong o boella gana kua mathomong a la ile gore o kikhumane gone ere go fe motlhala gona le batho ba bangwe ere go fe motlhala o ile gore ngibile batho ba ntshi ba ka ba o tseba gona le lenane o le re tlhare le lebelela kwa television ba re ke I blew it gona le monno mongwe a ke go tsebore ile la mmona na o setse a ile wina a thopa magamararo e o pia mafelelong o no fella mo ile gore nge a sana selo ebile o boeletse o dula le mo ile gore nge wa tsaba keng ke tlhaka tlhakano ya go feta a boe a thope gape go be fela jwale
7: ke eng ke party
6: ke sebe ehe ba bangwe ba fela ba re mothona le party ba bangwe ba ra wa o ke le rule mo aparetse le leso a ka setjwe mo re tsebe re tjwa go legong jwa nong ga nibele wa boela le ka ba ka ntongwe ya go fapana e u pia o ka re ntwela e go momete ya go bitsa ke magnet thomo ba magnet
7: ntlo ka re taba nete molelwana o bolelang wa gore yona kholego ya go mumela man ke a e bona gore ka re tla ba nnete ga se ena le tile ba ba ngwe tshentse le gore ba boella gafetsa gafetsa bile batho ba ra ba sa kwa le gore na go ya kholegong go fapana leng go dula ka gae jwale hey ke tshentse le gore di fela ntse di di makatsa ka bona bo wa rashu ka mo molebo man he
6: ipya a se tsona di itse motshile tsa Thobela FM se ile gore ke nyaka nna le wena re tsena ka re ga sona ke gore na o nagana o ka re le wena gona le se ile gore nge ba re o ka re ke le rule leso ya go bitsa ntwela e sepela le wena e ka no khomola mengwaga e meraro e upi a e busheletse gape ba ba ngotla go botsa gore ke kotsi ya sefatana ke ba le kotsi ya sefatana morago ga mengwaga e meraro e mengwe le e mengwe gona le se sengwe se se tlodirega
7: ke
6: e lo setse o tshaba ka lebaka la gore o setse o no tseba gore ish kwa pele ke a tseba gore o di o sepela jwang ka gae setse no ba setlwaedi sa gore go no ba le ntwe jwa lenako go na le o yena re ya motseba gore cheke tsa gage tse na o na le tseo kitemogetseng tsona tsa mohuta ona go na le mongwe ka gae wa ile goreng le re o aparetse ke le rile leso na ke la mohuta ma 0630288050 ke 0630288050
7: Itwa

0: Kizinguma lana litibo lithukuzene le funky kwala pele ga mo refile o mafikizolo are o yongendwa emiyoko
1: uyongengwa unyoko watswakeng se se tsenele yona re thushe o tla re thusha o mongwe uyongengwa unyoko jale o tla tla re thushe mo ya se se tsenele tsa ke tsebo ke tsolo ba ke xhosa na mara fela se gona ga ka bogweng a letla tele unyoko
0: I'm not touching. Mor di pulelo wa dikaka.
1: Tso feletse a bushene ke a ka veka ka mo mongala o re bua re ya ka mo phala phala re bua re ya ka kwa.
0: Ke ba le ba go era mali. Di o tse ba batho.
1: Ake.
0: Yeah. A ka se fola sa re se re go gore ba ikutlwa ba tile tshe ke a fe go pula go botsa gore pulelo tshano ya le tshing la le gone go ba ke re tlhogo pulelo tshano. E bile taba gore re lebelela gore na o na le maitemogelo a gore o humana selo ba re se go šetse morago ba wena o aparetse ke patie jwale ntse la eno diega gafetsa-gafetsa bophelong ba gago le go kare wa ithibela wa re o leka ka mešogo gore o se ka dia eupia eno fela e go tanya mane o ka re magnete ntse o kare ya go bitsa he le e ka diega morago ga mengwage eupia o tlone o ke khumana gona moo um go na le motho mongwe ba re yena o tlwaetse go scamiwa wa tseba gore ba tla modia se ba mo tšeela selela thekeng e seng ela go tshwara poa ba ne mošayašaya ba re bontšha skili eng eng e re o tshwarele lotse a timetse o sa sa ba mo romele se ba re engengeng wa tsena o ra ra e moša le
1: morawena tekate re phatlalatsa dia le moyeng dithelebišeneng ka moka o ya phatlalatswa mafaratlhateng a di-facebook lekaeleka ya phatlalatswa nna gatho wena o mojwang o sa ithuti le tšatši le le tee wena
2: Tame tame ka khashong le thabola ka la misong le abuti arna ika ya na nga nore a se ka thukontsa dilo di mpe mara ke na le experience ya gore ke na le experience ya gore mme re komololo mong ke o kry-ao and then o tontsea lebaka ke thoma ka go lwala ke thoma ka go lwala ke shoke ešhete ke berekile mešomo e ka bang e mene ya go fapa-fapana and then immediately ke tsena dilo di thoma go tsamaya botse first week ke swanetse ke no lwala and-e ke lwala mo e le gore o kare a ka swanela go ya mmerekong and then ke neng ke no gapeletsa so mara a ke kgone go tseba gore taba eo e ka ba ke leru le leso oba mohlomong e ne ba se tlwaedi saka mohlomongo ya nomara ke fela ke bea dithapelong kere mohlomong modimo a ka nthuša le nna nke ke be kaone mane taba gone gore ke no lwala ke kry-ile mošomo a se yona
3: tshobela ka mšhatekamsatlhopa ka moka a yona ke nnete ge selo se ka go diragela setlhopho sa se go diragalela o ka se ke wa phonyoge ke na le moratho wa ka sala loma ke mpia ke gopola pirates winne a kgantšha rasa gantsho ya mo mpia e beilego bana ya moloma mane fela dimpia ka dimmone ke fo moloma ko moka ke lee ke andrisetabela go tswa ka phenšhe ga
0: mamoyeo ke a itseba gore ba re go ka loma ke mpia ga
1: tee ke selo
0: o tlo phela o loma ke dimpia re ko
4: bogwedumelan le tabo ya le bolela le balo man thabang kwa baloi mola mo Bakenberg matlhaba mole ya e taba sefifi man e ba tla ba kgwesa batho ba bantsho ba selemo nna sa le bampetha ka ya lego la thipa gore e tshwanetse ke tlhokofetse ka lego la thipa wa bona so mara ke survivile ba ntlhabile gabedi o wa boraro ke thile ka mmona e sa le ka pele ke no ba ke tšhaba bolela batho ka maina and-e o tlhaba o se o disele motho o sa lwe le ena mone a o tlhabe ka thipa mone ke ile ka bona kotsi mona 2015-2018.
1: Ya.
4: Hey.
1: Ya. Ya, ya, no.
0: Yo.
1: Ke nje retare e ke dilo tsa ba. Yo. Ya, no, no. What's working?
0: O tar ke dilo tsa ba.
1: Ya, o tar ga tshe motho mongwe di tswa somewhere. Mara ifela, haret.
0: Yeah. Ai, aretse mutsile jo tobela FM re leboga maikutlo a gago. I guess ka mogore re sepiritsitseng ka gona cha ching la le khono. Mushat.

Mix of Saga 92.1 DSTV 815 Open View 621 Oh yeah! My show. Oba-ho.

0: ntong wa mane ka mogare ga gago a ke tsebe o scoop ke scoop sela motho mongwe a ke tsebe gore ka ba ile e bua o na le ntong wa dia
1: o gore ke mmaparinyana so wa ibanyana so
0: e go fa setso sa se sa gago a ke tsebe gore wena o ka bo o die eng go bina ka setso sa e bua gore e kwa e se go dimo e kwa Why for you?
1: Ndindi.
0: Can I tell McHugh? I know the black sun, the sun, the moko shenyo na ye. Bar embo kie lugore ngoye kwa isivele la gavi ala kotevela FM. Di talumi. So pelga mo kwele mino rochwa ro mo rakes kiche pedi. Charo file njona. Kena kwele agore rogo pocha ne. Ka se lugore ngre asidira ramo kite ko mabose. Ako kite ka Tobela FM hashtag 626 ke mo ile go reng re tshwara mengwaga ye masome tshela tshela re go botsa ka moka ba ile go reng ka nnete ba nna mengwa kong ye ile go reng ke nomoro ya 66 o tsebe ga botse gore phadishano e ga re tshwala pele ke a tshepa gore le setse le thomile go romela ke ka mogo ile go reng re tlo ba re tla ga gago ka ba le mathlatse Tobela FM ya tla ya gasha go aba mokete
1: ne
0: mo
1: re
0: aba moshato e tla ba le moshato
2: I can't believe it. Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Tsena papading ye botse go mo boloka bjalo ka Superfan Haspa ka ditjoletjwa tsa go swana le 2 kg spa brown sugar ka 59.99 o boloka 10 rand Hoba 2 liter spa full cream, hoba low fat ultra pasteurized fresh milk, ka 31.99, obuluka 5 rand. Diteko tedi twa makadi 8 go fitla di 21 June, ge stoko sa lona, ga spa fela, kuna le dipielo.
4: Re tswela pele go ba lentšu la gago Now sa go pola mantšu a
5: Wena le yena le khomerelane go le ka le leme le mare so babili
6: Shito tswela pele nna le wena kere Cigarette ashes on the floor fela pele mo biki e ma pele re re hala
7: Tsene le tsone le motiba o mmakoko tsene ya mashala gare wa rata o bona le botsi
8: E bona go mora fano go nna ba mo le tsafano Bana ba ja fano ba re oxide
9: a tsokomela bele ka ga shire bona tshe gore mantšu make up scar tsa go thobela FM go bala go bonolo FM Private Big X 1867 for 0700. I know where we're not 1529702 40. It's gonna kill a fix away.
0: Ke mo shate wa tsebo le boithabiso wa sa reng shate wa duma o duma dilo tsa batho ka nnete re tswela pele ka meketeko ya Tobela FM ka lebaka la gore re keteka mengwaga ye masome tshela tshela ba le kgono le mothile jwa Tobela FM ka nnete re shogofaditswe go ba le yena wa ile gore o thomile le kgotlagaso la Africa Borwa ka ngwaga wa 2003 e le molaodi wa stishi sona se sa Tobela FM mola ile gore e ile a tswela pele a ba molaodi mogolo wa di stishi ja go tsola le Metro FM 5 FM le Good Hope go meletsa tshi la le khone re bule di tsana le yena re kwa gore na gentse thobela FM ye ile a shumela le gotla gaso la Africa borwa ka sepopo go sona se di gola maikutlo a gagwe ke ya fe le go lebelela ka sepopo se bona ba sepiditseng kana kwa bona le gore na ge ba lebeletse mo yang gona thobela FM ba ibona ka sepopo sefe ntshushe re gweletse re tlhabe mogoshi megolo kwa ne re tshinya kuru ebile re tshola dikefa re amogela yena ntate luba ramago
1: aye lele
0: ntate ramago thobela
10: thobela
1: yalo cha
0: thobela ntshike ga tsene ka felele ya re ke khumoleng le dieng ga botsa ka mogoshi ba ka gona a re khumole le background music a hore tu
10: thobela ke nna luba ramagolo mo le ba keng le la ge thobela FM e fetsa mo ngwe ma tsometse la tsela ke rata wa ka re o dumela botle ba tsheli tsho thobela FM ga mo go le ba ga tshi le ba laudi ba lo go tla ga tsho la Afrika borwa matlhatse le matlhogonolo ke re ditlhoko di le robalele modimo a le sho fatshe
1: Aye lele.
0: Ntate rolo kholo la tla re tsikiri tla la tara re gopotsa morago ka lebakala gore nne bile ko mongwe ile gore nge ke dile ge ke tsene ba ne lena le duty stilong sa molaudi a re thabile kudu go boledishana le lena mesong ya le gone motho mongwe ile re kwa gore na maikutlo ke a fege le bona thobela FM e tswala pele go la mamotla re re ina le mengwaga ye masome tsela tsela re tswa gole ri humane ibile shesa tswala pele go gola maikutlo a re
10: ke go ya ke thompegile kudu ge ke bile karolo ya lokgotla kgaso la Afrika Borwa go ba karolo ya thobela FM ebile ke e bona thobela FM e o tswela pele go gola ke dumela gore morero wa yone wa go gasetsa setšhaba o tshwana le mogola kudu mo setšhabeng mo re tswang gona go be go sa tshwane le gone jale le ge go be go le kaone Kanyiwa lele na lema faratlhatlha le mathadi ntsha go a lika go a shumisha go tswela pele go ruta go sedimusha le go thabisha setšhaba tsale re a e gola e gole thobela FM
0: a e gole ka nnete motlho mongwe ba gara magolo a re ye morago nako e le e sa dutse setulong sa goba molaodi wa stiši se se maatla se se ratang ke setšhaba ka moka motlho mongwe re botseeng ke eng e se e le goreng e be le se dira sa go dira gore stiši ka nnete se tswele pele se be sona se e le goreng se swanela ko ba maemong a e le goreng batho ba se bona ba se tlhompha ebile ba se rata ke eng e tsebe le di dira diphiri tsa gore motho ga a dutse setulong sa go tshwana le se se le se dutseng a kgone go ba le maikarabelo a go netefatsa gore stiši se tswela pele batho ba se tlhompha ebile ba se rata
10: motho ke motho ka batho le ge o na le dikgopolo tsa gago o le moetsa pele o na le bašomišane ba o šomišanang le bona ebile o na le maloko a management ya bolaodi ba o šomišanang le bona ebile re batšheletše ba re ba bone ba lefa dikgopolo tsa go fapafapana mola le go bala le go latela maano goba di-strategy tsa lekgotlakgašo la Afrika Borwa go le botlhokwa gona mo gore le wena o tle ka bokgoni bja gago goba seretane gore ke creativity ya gago ke nagana gore ye nngwe kile ya nonthuša ke gore ke wa gagešo ga mailula ba ga ramakgolo ba nthutile go tlhompha batho jale tlhompho ye ke ile ka tshwanela gore ke duplicate ke itsweletse mo setšhabeng ke itsweletse mo bophelong bjaka go tse sengwe tse sengwe se ke se dirang ke etisitse tlhompho pele gomme ke yone e nthušang gore kgone go šomišana le batho
0: nako ye re le mo go yona ke nako ya technology ye ntšhi go dilo tsa go tshwana le bo podcast di ba gona goba le dilo tse dintšhi tse e le goreng batho ba ka humana tshedimošo le boipsino le boithabišo go tsona ke eng se se dirang gore sealemoya seno tswela pele se na le maatla go ya ka lena
10: tlhotlho e kgolo ya bagaši ba one bjale ke gore na ba šomiša bjang yona technology ye ntshwa e TV ba ithoma ba ile ba radio itlagwa di newspaper le tsona ke di thoma dikitima ba rena radio itlagwa ene radio e bontsi jo re ke ona go mankana le tapela e ke ne tswale se le ka se dira ngwa ni jwale ke rena le shumisha joang yona technology yore ile thuse gore beyond go rasha le tsetsa pele joang go thabisa le go ruta setšhaba ka gore ge e bane lesaba bagaši ba le ba ile goreng ba tla ya ba nagana goba ba gopola e ba dutse ka morago ga microphone gona le tla ikumana le šaletse morago ge e bane lebagaši ba le be lenyaka go thoma la bala di-newspaper pele la bala internet pele le tla ikumana le šaletse morago ka gore batheletse mo ba nyaka gore lena le be ba phala tsa pele e be lena ba le ba botsang ditaba pele ga ge ba di kwa mo mafaratlhatlheng a mangwe goba ge e bane ba tla di kwa mafaratlhatlheng e be e le mafaratlhatlha a lena ge e bane ba tla ikumana ditaba le entertainment le o breaker dikoso tse diswa di breake ke di-website tsa lena di-podcast tsa lena di tse dintsi tsene tse lena le di šomišang le ditsebang tsa sekgowa
11: Alright, ba ra magolo motho a ka botšiša mo gore a na pharišano ya ditiši tse di ikemeng tse e fetotse jwa manane wa sejwale jone
10: re ile ra tshwanela go dula re botšiša gore na re nyaka go swana le bona na mara ra ikhumana e le gore re no bona ba khumane rena se re tshwanela go sedia ko ba pele ga bona gore ba ithute go rena a ke tse o rileng kwešišana ke gopola ka lebaka le lengwe re dira re le ye nngwe ya dikopanwana mo mebeting ba re no ka gore go na le setiši se sengwe se bolela sekgowa a le re dumele le re fele re bolela le sekgowa se sentši mo radio nna ra ga na re tišitše re aowa ge e le gore o moruti o kwa ba re baswa ba ka jaleng o ka se thome o rekiša jala ka mo kerekeng gore o nyaka gore baswa ba teka kerekeng jale le rena re kgantšha ka polelo ya rena re tlo re ka yona polelo e ya rena e e tlhokileng ra direla gore o a tlang o rena a tla humane motlhodi o mogolo wa Thobela FM motlhodi o mogolo wa go ruta le go sedimoša le go thabiša batho ka leleme la rena le re kgantšhang ka lona
0: ntate ramagolo nako e laišetše sepetše molaetša wa botlhokwa go batheeletše ba Thobela FM nako e re le mmo go yona le tše di diragang ka mono Aforika Borwa ka bophara e ka ba ofe go tšwa go lena
10: modula thoko a ipoloke bolokegang go tše ka moka tse le di dirang ratanang le le maAforika Borwa tlhompanang le maAforika Borwa a e bešebešebe bana ba dikolo a ba ithute bokamoso bja bona batswadi phelang ba botse gender based violence a re tsweleng ka mare a re thineng re ketekeng le Thobela FM kenya dilo re
0: mošate wa tsemo le boithabiša ya bontšhaoremomadi
10: mošate wa tsebo le tshedimošo
11: le boithabišo
0: mošate wa tswela pele
11: re
0: lebogilemošatere go tsago e riela ya boseswai re ko gore na a sethembise gore tshwaretšeng nakong yeste

0: Jokena Press re tlogolena gare thujana ya thesele re tamisha tlhe batheletse re tamisha go tlhomoloka ba le le gona re boile matsatsing a mabedi matsatsi a maikhutso ke ka fao tsatsi la lekgono re difakgwe ke mosupologo ke ka fao re boilego re leboge re leboge theletso ya lena re lekgweditse le theletse salemoyase ke ka fao re reng re a leboga le rena re amogeleng re kgone go sebidišana leeto le go fitlha ka iria lesomepedi nnete le ka setshwao le sengwenyana le tla itopela re leboga re leboga motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mogadi wa matlebjane morwedi a tau ao re a leboga tlhegale le ena re mo tlholosetse o boile ebile re be re bushe re leboge estin mui re be re leboge le moruti lesudi Dr. Tebzen re a leboga le be lesoere bana bešo le ka moso go no ba bjalo se ke station sa lena a re nong re o swadišaneng leeto le nana mpitše maisela wa maša mpitšeng karata sa sa go rialo re thagogile re leboga setlhopha ka moka setla le mesa re be re buše re leboga ditaba tša re senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši le ya lesometlhano kgwedi ke ya June ke kgwedi ya Thobela FM ke kgwedi ya rena botate ke kgwedi ya baswa re kgolelela ka moswane letšatši la di 16 June ke lona le e le gore le lebeletše ka moswane re a leboga tle a re sepeleng leeto le ka setshole
1: ai o ja matsatsi a go khutse ka re o botlhokwa mane kana ke dimo a morodi ya tau
0: eh
1: o kole ge ke mogano go sha go ya ke mo lebele la emela ke re nkani u do ba nnete me
0: ha ba tlo
1: ke re ba nnete ruri ka nnete
0: ri ya mothabela
1: ri ya mothabela ka nnete ke ga re la boga ka jo ke le ri ya le boga gape le motho a setlhako sa go phadima thabeng ke ri ya lwa ke re le gone le gore ke no e bushe rona o kae o lo fetloga morut le o fetloga le gone le le ka gae le khuditse le bushitse madi a mmele re tloga re le boga ka nnete magashi dumelang go tlhomela ka bale le gone la ka lena ke nna mashupi wa ga mnyamane mo gone ke gasha ke itubele ke tlhabirwa ka nna ke mela le fatse ka no o sa mpotse re ke mela le
0: fatse ha o ngwane tshu
1: nna he ga re go tla go bona phatla ka ile nji
0: ya o batlong ha o
1: ke bona phatla ka ile nji a a ga re ke mela le fatse
0: ya
1: le fatse mo setting king ba re mo tsama sa di ga mela le fatla mo di ga kaina
0: eish a se mi riri le loga
1: o ra re ke tsamela go tjofa
0: mi riri le loga nye
1: ke yona e yona re dira la
0: di tsaba le mi riri e mengwe
1: e ka bo Victoria ka ba re ndre ke se phongo ba ra le phaka a re o me magashi dumelang eng dumelang go tlhomela ka bale le gona la ka lena ke nna mashupi ga mnyamane nna ke la gago le le botsela se dibeng tlang le tle le go bokaneng le dulele le rena mo re tle re itsine ka nna no le le bosile nna no la se dibeng nna no le le le tsetse ka mayele malaba ge re tla ka mola kae kae re boya ka Mohammed Skral Tlhabirwa re tlhakane le mogala jo mongwe ba re ke tate mogale o apara di overall tse di blue ja go nya go tshwana le tsetse ga go tsho di apara u bia ke se bona ke tla re o shuma kae o khonne go re tse ba nna le thando phoshoko go me ya be leng re tla mo gore nei mogala bo la tla re thabela na motho ngila re thabela ka mogomo ka re re ka abanya go re rekela se se phiri a ke re re be re ka abanya go re rekela ra le boga tate mogale re la tseba gore le tsala ra tsepa gore le sepetse ga botse be a sa rekele ka bakala gore a re bona re phala batho ba le ba le mmola ka moka a e o be rekela ka bakala go rata setishi se
0: aga
1: sa thobela FM a tseba le mananeo a gona a rata le mananeo a gona tate mogale re tloga re le bogana kwa lena ka metlhala ka metlha re sa iketile mola re sa shita ke dipantsi Tlhabirwa o tswelele o mongwe ba re ke tate gare a re dumelang lena a re botsebotse batho ba ka mo shopong ye ge ke ba tseba re ke lena bomange be batla go le shirugela la reka la itshepelela la tswela pele ka baka la
0: rona
1: batho ba go shuma ka nako ai ka go shisha gore botsebotse ge be se re emele dinama pero go phologa mo monno be a tlo re bolelela ya le re me tshini na ba ga re di amadi a me la re tla re le boga ba thele tshiba lena e bile re kwa re thagala e le ruri ge le re kopana le batho ba leng re ba tloga ba re rata e le ruri ba gona gore bona ba gona gore thabela wa tshwana le ge re ile mola dilo ntlhabirwa wa khumana wa tswa go ge ba etla mona ba re wa fota dinepe ba bang go ba o khwatsa ka mogelong re ba nya go kwa rena ka nnete o motho wa phelana ba o tobeletse khumana e bile ka re ba o gharametse ke re ba nna
0: bana go ka re kwena ka
1: nne bana go bana motho wa phela na go bana motho a o goma go sa tlokega go mere go le bogal rato maga ge se dulang le rena se ka bala shoota make message a rena le rena na kona na go ga re tamo ke hore tle ka tshedimoso e leng hore tore dira batho ba ba ka one bana ga ye Africa borwa ga bana metso sekelo se se ifela go tswa go iriela ya senyana dulang le rena go pula gore tshela le khono ke re tshela go thoma ka tlotlheletjo re boletse gore re tlo lebella botlhokwa ba ba etapele ba rena na ba letse ba re go a tlhokega ba re mogolo baneng o botlhokwa a ke tsena wa itse ba taba ena
0: aga ke itse ba gabotse ke itse ba gabotse ke taba ile gore e tloga e tlhokega ka nnete ebile re a leboga ke kole ke kwa bose ge ba bolela le molaodi wa maloba bo tatele ba ramagolo batho wa tseba ke kole bose kudu-kudu banna ya dilo tse dingwe di a direga re wetse diatleng ja gagwe bo tatele ba ramagolo a le gare a laola station se segolo se botlhokwa se re a mo leboga
1: re tlo re mo leboga ka nnete ke ba bangwe ba ileng gore ba ke ba ile ba ba etapele ba stihise sa mamrato sa thobela FM re shipela le bona ka kudu re shi botate la magolo re tlo re leboga re ya leboga ga pele metse tsere ke re se mesiane fela go tsha go yona e riela e ri ya senyane dilo le rena o se ka wa shutela ka tete tla be re bua le tate mampokuma mabolo ba tla be ba re tsiya go puma ba pele taba ya gore na ba etapele ba botlhokwa jwang mo nageng ya rena re kwishishe dumelang bana re a tseba gore ba baswa ba bantšhinyana ba gona ka molamagaeng ka mola se ba ya dikolong ebile ba bangwe go kano botšhia tlhabiro kone khumela letšatši le ba sa kwešiše rona ke laeng epia mara dulang le manana wa thobela FM ka moka o tlo o ba letse ba tšatši la legono ke histori e botlhokwa-tlhokwa e e leng gore o swantse o e tsebe le ge e le gore go ne le polola gore histori ka re a e sane mogola mo lefaseng mara ye ke ya naga ya geno o swantse gore o tlo o kgone go e tseba ka gore ge ba ka re go a lwewa go lwelwa naga tšatši le lengwe o tsebo o fa metlhala gore manla mogopola tate Ramaphosa a le mogopola le mogopola tate Julius Malema le mogopola nyenyane ei ke a rena nagae ei o kgona o nganga le wena ba loka setsebe selo o tlo di bang let's night tnr i set you la

0: I cannot let it night. Yenare, I said you lied. Rapela mosetsi re ke maseme pedi pedi go tswa go yona eri eri ya senyane. Ke nako ya rena ya gore e karolwana ya rena. Ka rena ya go tlotleletsa. Magisha re boletse gore tjatsi le khono tabanya rena ya tlotleletso. Re rata gore batho ba ga borena ba swa le batho ba bang ka moka le re ge le lebeletse ba etapele ba rena le hlohleletse geng. Ka baka la gore ke bona ba re etileng pele, ke bona ba ile ngore ba ka risha mafulong a matala. Rena le bo tate Mampoku, mama bolong bona ke mongwadi wa dipuku. Ibile gape gape ke mohlohleletse ka polelo go me bane le rena batho re tshe ya gopu mabapi le taba ye botlhokwa ba go gopola ba etapele ba rena re ne le bona
1: tate mama bolo ra le tamisha ra lamogela kolobe ya betladi
2: go tlhabisa nna o di tsoma se se se se le ba mo ga ma theletse ba tsamela FM ke re tshatse
0: hello cha
1: ra le boga tate mama bolo bo botlhokwa ba go shetse ba etapele ba rena ke bofe ebile re topa go tswa go kanegelo thetho ye lengwa dileo
2: na wa ga nna ene go dibara re bontsi buka bontsi buka bona le nna go gore re tsonje re go pele ba gala ba rena le ba ka lengwa gona go gore ka bona re tlile di le botse ga be ka bona re tseba mo re tswa go o ba re go putsa mo re tswa go le go tseba mo re ya go gona ka re nne tsho ba tseba mo ya gona mora sa se mo tswa gona le gona ba gape le ba ka lengwe ke gore ka go ba gopola re ba tshaba se o selotlegilego ka gore re shala megwa le ditloelo tsa go sepitsa bophelo go bona ka ge ba atlegile re ra tshaba re ya ba gopisa go ba re ba ekisa ya ba gere tshola pele ba bophelo ya maleba
1: ka gare ga yona ka nagelo thetswe o sheditse bomang ga botse
2: ka mo ke tabola ka buka rena ya thetho go tsena ya merethetho ya ngola ke ntimo magolo ka mo gare ga buka eko o bolela ba gale ba mmalwa ba go tsana le bo sekalakala ra mo tsibitha ra magolo mokwena yo shimile go tsobela FM ke sa le radio le boa kwa maloba malobi ra mo tsibitha ra magolo ibile si tswere sa pulelo ya gešo ya sepedi wa sesala boa ka baka la gore batho ba kgale ba bagolo bakgokolo ba kgalabe re be re kgomarela sea le moya re nyaka go thetsa radio le boa manene waa ba agaša ke sa gopola gabotse manena go tshwana bo re ya lotšha ko mmino wa setso ko tša pelong yaka re be re iphina nna ke go ne le marea mo ebeke ke kwa bosea rata wa šomiša ga bola re gore foka moyena o masikinyane kore wa sekwa segaga borena gore mokona o ba senole le moro bjalo ka go rialo o ba re go thotheletsa gore rate lelemele go ba polo ya ga borena gape-gape ka mo bukung ye ya ngwala ke ntsi mmabolo gore re bolela ka batho ba go tshwane bo MP mmabolo makgobe philip ba mabolo ebile tlhoka sekolo sa bjatladi kwa segopie ga kgoši ba kgoši ga yomposhmabolo a ba šoma moalusi ba ba go šomana letša tal examination mo le goreng ka MP mmabolo ntse o rata go bontšha gore rena batho re ne moya mowa gore ga re reti selo tša borena re bona lo tša kgole mola tša kgausi tele botshe tša goretega re sa di bone MP mmabolo o ka mo lebelela o a tsebe ga mokgalabe ola aforika borwa ka mokana ga yone fela motseng wa segope fa bantši ga tuo tlhompho ya maleba goba thorišo ya maleba ye e mo lebanego gore ka se ja tlhabi goba seitse man ba fela ba re underrated champion MP wa ka nna le wa ka mongwadi ke ma le ena ke ba bangwe ba bagale ba reng ba underrated ra ba gapagape le bo francina kobiana ebile mo councelar a mosadio kongwe a boemela bagale ba basadi le a bona mentlha ya bokono re lela kudu ka di-delivery mo metseng ba bantsi re bolela gore makanselara ga ba re lebelele mekgatlho ga e re lebelele mosadi o francina kobiana mokanselara wa wate ya 31 mo polokwane nako ya gagwe mosadi wa modimo o ile a šoma kudu ka maatla mo reng mo wateng re re kgantšha ka yena yes ba bangwe bele ba sola ka baka lare ke rela fela ka sepele re retlhaka mokwana ga rena ba bangwe ba ne o sola ka re ke bona bo makgalangjalo bo moratarate mosele mola tsogo la bokanselara ba mothoša ba moišie mama godimo re a lela le kgono re a mo gopola go a bagapegape national botinzi a kgona ya mobishopo mogolo Desmond Tutu mo re mogalabi wa modimo le ena o ile a jea karolo e kgolo mo commisšeneng ya nnete le poelano mo ile wa ba fiwa le se foka sa khutso sa nove a wa ba tendi a bona la ka mologadi ke mokhuma re mo go ana go mo tsa sogope mo wa ba tshe tsho ba leji mo khokolo wa mo mogalabe mo ba tshibile go duka mata kwa sogope ba re ke jerimo mabolo mapolala mokhumi o ringe ba tlokometse bana ba le tshiwana mo khokolo wa modimo a tlokometse bana ba le tshiwana bana ba ra bala ka kwa o ka ra bana ga bo bona a dire bola ka le hopo go kana go ela kwa ga nna le hopo ka mo re fela ka ga jeng fela mokhekolo wa modimo o ya ma gale a molage koje batho ba tlhoba mo o mosaneloga le bana ba ba godisitseng ba se motlhokomele e le boela morago e bontsha taba gore batho ba rena ga re appreciate goba ga re leboge goba ga re kgantšhe ka sebe go sa rena e ngwe apape e ke bola masolo mo go taba goreta ke Hugo Cruz ya nyako bola kuduka mata ka yone ya huko kuso wanji wa kwatishiji kare shilo toma sawa fana fana malo wa ene rekuwa tuhile
0: tatu mbaba wano huko brusu diya kiri chwala pele rilo chale tuichi
2: huko brusu huko brusu weshu rekuwa tuhile ringaro palajiki mbekiko niti kukwari mkala wala mwini muko mwane maya ma afrika wala ega ega kwa ila mauntu nipeje mwaka ilo simetria satini risa qualify ili mwara kama sa qualify mkala wala mwini marijia revia guwa kire pala kuku wana jiri wuzila mreta kachona umotari ala mama nga sa fencha mama nga rejilo nisa risa tori wala gai trabi mwencha kwa msukuri watuwa wabrina hari appreciate kwa hari lewuri seo rina kwa lusona kanjiri seo wana muna soe sewe situkile urina kuri vyalo kama sadu wako toka chile kukolori muna uwa mwame mela meregela musali anuri ya chako chwe zileng muna remuna kakone na njiki musali umwe achala ison nivyalo kaya na musali unuwe
1: tate mama bolo mke refeche ka uka chola pukushi le ingwa jilwe ke lena ke ba lwago ke ba ithuti ka kwa university ya Limpopo ya go bitswa a wahle ba ithuti ba ile gore ba ithutela polelo ya ga borena Sotho sa Leboa ba e bala bukuye le ka re tsopolela ka ena ga nyane
2: ke o tla isola
1: ba bona
2: o tla isola ke buku ya drama ingwa di go ke nna le ngwana Matlole Morin Morin Ramusi bukuye ka yona re ketse ka ngwaga e le masome a mararo ya tshokologo sese morini o dile ka molaetša nna ka ngwala buku buku e kwe ka refentšha le melaetša e mengwe ka mogare ka mogare re bolela ka taba gore aforika borwa re dukologile ka nnete lene mengwaga e masome a mararo fela go tshwana le ditlhotlho tse re lebaneng le tsona ditlho tsa go tshwana le tlhokego ya mešomo ya baswa tlhaiso ya bana tlhaiso ya basadi le banna ba daitso ba tšhaba go bolela banna ba kgola ka pj banna ba betlhwa ke malwetse ke chronic ka baka la basadi ngwa ba takiša ba tšhaba go bolela buke e bolela jenetseoe
1: aowatlhe ke yona leina la puku re a leboga tate mamabolo ke motlhotlheletse ke mongwadi wa dipuku o ngwadile dipuku tse mmalwa tse e leng gore ka nnete di tloga di tiša diphetogo mo ditšhabeng re a leboga tlhe tate mamabolo re a leboga re lebagana kwa lena tlhombotse kolo
2: go leboga nna ke re batheletse ke a leboga le tlhobotse le leleng
1: age re a leboga batheletse re kgola ditsela tša letšatši la ka moswane 16 June ke yene e le gore re lebeleletše ke ka fawe le bonang re topa-topa ditlhogo poledišano tše e le gore di le bantšha batshwa thui seroka phata go lebelela go thentetlha tša ditaba tsa seripagare go tswa iring ya senyane a rieng

0: ke re Tlhane Jones yena are we've only just begun re tlhoka re le boga batho ka makaba le re theletse le nanolo lan lena le le botse le nanolo la sidi beng ga ba le metsotso re ke le sometse sa ifela ngo ya gona re yela ere ya le sobe re tsena ka lona re nanga ka lona ya mohlofa ka lona ya ba ba latlile go megwa mo mapelong a beke magesho maike mishejo ke gore batho botho bo boele bathong ka bakala gore go lemogegile gore ka re batho ba bantsi botho re botshile ko morago jwale ge ntse re bolela re kgalemana re sebotjana ka sela le sela e namile batho ba tlhwa ba kgona go lemogara wa ge ke dira jwale o ka khona o ka khumana ke shitela badudi tena le rena le se ka bala shuta konyana mokono be ya le motlhabiro wa bo ya tlilele le ngwana naga ge o mo botsana wa mosetsana ra leboga buti ra leboga o tlono re ga shamatlo o tlo re bona re tloga re leboga ile ruru o tshwara le monna tsoko ka mogala di shwena o re re theleditse re le ka mo mogala di city gausi le tompise leka a re bona re tlo ba le lena go fithellela le tshaisha hey yana ma yang kutswa tlhaloganyo re motho o ikemiseditse go dula le rena go fithellela re tshaisha ka idea le sumepedi
1: re leboga
0: a re
1: Ora bele re tsena bo ba le megwa re tsena ke re nomoro ke 0860002452
0: Are ke mo leng re tlo le tsiya gona re nyaka go kwa ba ba latlhileng megwa ba re kwa gore na e ka ba le rona ke ba bapeng ba o ba boneng gore re tle re gone go ilukisha tabanu gape re sa di bolela di ka seloki a ke re taba ya lukishiwa ka go bolela dishwa
1: Are
0: 086-000-2452 kume lo re na re tlo tsiya gona ra ka hore na ke kae mo bonong gona go mme gape gape ga ntshinyana re tle re no re le ba go retiwa a ba retiwe re ko gore na ba dirile eng re tle re gone go ba ekisha nke re tla ba botse ge motho a ekisha a se phosho le ga tee motho le tshwe na re mo moshate re ya locha
2: ke be la ho ka tsidileng
1: a re ra tamisha
2: le bo la le a se ka mo tsaya ga mo tsapa
0: a re tla mo ga tsa
2: I'm going to go to the house. Wala ba u re ke tele ga e tsola apa wala ba re le mo le no se tlo u shire ke tabe la ga ga mo la la pa le bo ri
1: ya ga
2: ke mo nna ke le ka bona ai e sang kha ke mo gira la ke mo kwa e a se ke o se di ja ke wala ba se ke so se ntse ja ba ga o re jama
1: re le kwele
0: re le kwele re tlo re
2: le nna Isaac motse go tswa ga mothato
1: mo shate
0: re tlo re le boga maga sho re ka gopela gore ne le papadi ja mogopo le fase di thomile mo beke ye la ifitile go go mere bo shate re mabane ke kule ke khotsa ka kudu ke bona Dutch barkeng Germany be ra le ka leng mawe
1: be ra le ka lemba nna
0: bana gape ka ya sa tlhalana Hape ya isatlhela go isatlhela go isatlhela go isatlhela. Lena we.
1: Ke ke yo naya 71.
0: 71.
1: Hey.
0: Mara, dilo tsa mkana ga tsone maga show a ditlo bolela se rena mogolo no shego di mga tsona re na le tate Freddy Kisi ke papa di no se re tla re go rena e ka ba le rena o reng o re tsara tseng mabapile taba ya mogopo wa lefase papa di tsene re tlo re ipsina ka tsona malo ba mola ga re be re tsere leto re sa maile le 99 99 ga re ne le yena ke rutile yena mola back seat ke tsama ke mmutsisha ke re o nya go ro tsa maile mabaka o buche motho ka dilo tsa shumang ka tsona ke rena 99 mara botse wa World Cup rena na ra ipona re ma Africa bro ka le ka fitlhagarenyana ke mo fora ke mo rapeletse ke nya gore a mpotse ke nya ka ngumukisha ke ra moena ke rena o bona o ka re mogopo wa lefase ke bo mamba ile ngore ba fiegisha hai Germany ya ibulela bana ma ba ni rile sha shara 71 ka ri
1: yeah
0: rena le mathata a mangata a mantsi age rena le kisi mo mogaleng ga bele ke na Freddy ke na tlo re tsang go phuma ba pile tsa ba tsa mogopo wa lefase
1: Are you Freddy? Ra ra gomogela Freddy Kiss.
3: Timothy Thomas le Breadwinner ke tswaka sekere lotse

0: botse e fela a ke re nnete ya pholosa
1: ke nnete
0: e a ke bone re ka o besa wa tuka
2: ha wa marakiso ka ntse wa mesong ka mushupulo go tlo boja tabeka ka mona rena re imela ke ditlhogo wena o tlo re boja re ka se bone mara o reng marakisi mara
0: ke re o mputisitse putiso ya long ke tshwanela go ya raba ka nnete
1: ka nnete Fred ka nnete Fred
0: ke be a pe wa bona go thata rena ba tlhokeng breakwing ka nako nngwe re nyaka go kwa tse re nyakang go di kwa
1: ke
0: sa nyaka go kwa nnete
2: a ba phele mo laganeng ga nna ba tlabe ba sa phele ka lejaji leng o ragiwa banna
0: re Afrika Borwa e ka raloka ka mokgwelo gore ba ralokile kgatlhanong le Mexico ka gona goba mokgatlhi wa Afrika Borwa a ka bea sentle setlhopha sa go ka mokgwelo reng o sebeile kgatlhanong le Mexico a ga ke bone re ka o besa batho ka kgatlhanong le Czech Republic le bo go fetela ko Korea kwa le gona ebile o tlo ba boima le go feta
1: ga ne ke eng sa go thusa ka naga ya Czech Republic
0: Thomas ke nagana gore maitemogelo le ka mokgwele o setlhopha sa rona tshwareloka ka gona gone jwae a ke bone ile gore senapile se re fa tshepo ka mokgomo bjalo re a ba rata bafana bafana kore ke ya gore le nkwešiša ga botse re a ba rata bafana bafana re nyaka gore ba fenye e fela ka mokgwe le gore ba roka ka gona e napile kgatlha goro
2: kese nna re gane Mexico meico e re jele maloba ka letšatši lana lela re jeleng ka lona gone jane a ke tsenona motlho mong ke botšiša motho wa maleba nna mare ke nagana gore ke botšiša motho wa maleba bo ka tlhoka gore na go diregeng yobo bruce le helman ba direng gore motlho mongwe dilo di ka pana ga botse gape re nyaka one o thopa banna
0: ke naga gore ga se gore ga gona re na le talente ntšhi mo setlhopheng se e le gore o se kgethile bothata ba gagwe ke banna ba e le gore o thoma ka bona go na le masogana a e le goreng motlhomong ge a ka thoma ka bona ba e le goreng ba tlhasela a ka thoma ka bona ke bona ba e le gore ba ka re nosetsa dino a tlwele go defender ke nagana gore Afrika Borwa e defender kudu ba e tshepile gore motlhomongwe motlholo o tla diragala ga ba napile ba tlhasela ditlhopha tse dingwe mo e le goreng ba bontshe gore ba nyaka go kamisa dino bothata ba rena ke bona bo re a defender ga re tlhasele
1: ke be ke ipotsisa yone potsiso yo gore re defendang mola re sene nnona wa tseba jamalobae
0: bothata ke bona bo ke nagana wa bona gantsi ge ka o tsena ka lepatlelong wa ba e le gore o bona o ka re draw e ka ba kaona ge re ka thoma ka draw re tlebe re le kaonana ke gona mo e le gore wa bolaisa o tshwanetse o nyako o nosa di sa tloga kana o tsena ka ditlhopha di tsepedi go ba tshwanetse go ba le se se fenya le se se fenywang ke se gore o nyaka go roka maleka e fela Afrika Borwa ga e thoma ga o napile go bontsha gore o ka re ba nyaka go ka fenya
1: re tla no bea mokganya phatleng Freddy re tla bona gore na di tla sepela bjang tsa tsinda le khono o tla bo re ga tshetsa papadi Freddy o thoma ka iri ya boselela o tla bo o swerile le mang
0: ke tla be ke dira papadi e ke tla be ke dira tsatsi la legolo ke tla be ke dira Cape Verde le Spain ga ke napile ke ile go tshwara ya bafana bafana nna ke tla be ke na le egi the commentator tla be re dira Cape Verde le Spain
1: mo bo Spain se a feta mo
2: le no real ga re mare ngane le lupe bale le na batho ba go mmela Freddy Kiss re mo jaka ka pa tshwe tshe pedi re go re na go ria ga eng
0: Bretwin le Thomas ga re le bele tshe tlhopa tshe pedi tshe lo re tle bele le bane mathapo ma le gono Spain le yona Cape Verde ga le bela Spain ke na ga e kgolo mo le re ga le bela population ya bona ka polela seng ba na le batho ba di million tse masome nne seswai fegela ona seswai tee mola e le gore ga ba bapetsa le Cape Verde e le goreng e na le batho ba kabang dikete tse 500,000 fela seo se tloa se bontsha ga botse gore ge o lebelela ka polela seng motho a ka re depth ya dibapadi setlhopha sa Spain se ka godimo kudu e seng ka godingwala se ka godimo kudu go setlhopha se sa Cape Verde le leaki e le goreng ba raloka go tsona setlhopha se sa Spain o tla gopola gore ditlhopha ba na le leaki ya maemo a godimo ya La Liga mo e le goreng go na ditlhopha tsa tshwane le Real Madrid, Barcelona,

0: ga ke bone gore setlhopha se sa Cape Verde se tla go beša wa tuka gatlhana le setlhopha sa Spain matlhapameng a le gono ka go rialo ke napile ke rata mo e le goreng ke kole Thomas a bolela ka gona gore a o ka re Spain e tlo fenya ke bona bo mmamorato mo papading
1: ae Freddy re tla letela ka titelo ye kgolo go thoma ka ria boselela re lebogatlhe Freddy re leboga bolaišana le wena
0: go leboga nna Thomas le Bradwin
2: re leboga Freddy Kizzy makatšhelo gopola gore ka nnete ge dipapadi di itla ka sona sebopego sona seo mantšhiweng a le kgono seo se ra gore mannanneo a thobela FM a tla nama a fetoga ke re tlhabirwa ka baka la tšeo gomme letela mananeo a rena gore a tla fetoga ge go ba le papadi ye e botse e e leng gore ke papadi ke Spain kgatlhanong le Cape Verde ke bile ga botse ke kgatlhanong ka moka ga tsona gome re a tshepa re ipsena ka dipapadi tse tša mogopo wa lefatshe ba bangwe ba e leng gore re rata kgwele ya maoto re kgona go bona mabothaga le magoni wa galegale batho ba gore ba rile ge ba reta kgwele ya maoto ba re bona badimo ba kgwele ya maoto ka matlho tlhabirwa mo lena papadi ya kgwele ya maoto e bose go ka humana batho ba go e raloka ka mokgo re boneng bo jemini ba raloka ka gona le ra yena re nye a se fela ka nnete re a gore a ikapelela ka papadi ya kgwele ya maoto matlhatse le matlhogonolo go ditlhopha ka moka re tsanotla re kgetha botse ko pele kwa gentsi o ishapele a kere mole mo kgetha se a se ratang ee

0: ke kana lira ga tla gore nna gare nya se fela metsutsu ke be di re lebile iring ya lesome re ya go thentele taba tsa ya lesome ka mabela a phela di tla re ka morago fa we re ne le tlhago police le shi mo le skutlwane sa rena sa baratani re ya botšiša ba tletse gore na ge batho ba ba di baratana ke monna le mosadi ba ratana ena bile leton la bona lerato la bona la sharelo kwa pele ba gaogana ena mme ga ba gaogane o a mosadi o sa tseba ba ga bo monna o a bo le ena monna o sa tseba ba ga bo mosadi ba ba fela ba boledišana kwa morago nna go sa le botlhokwa gore ba fela ba tlholwana le ge ba ba gaogane ee mosadi o a leletša ba ga bo monna a rawa be ke le tsošetša be ke re na le kaena ka
1: moeaeaaelaa
0: ke no fa botlala ee goba le monna yo a ba leletsa a re na le kae ka moo moletse ka moo le gona na batho ba ba sa ratana ba
1: ka mongwa ngwana gago a sa dula le ena o dula leoeule o mongwe o monyetse
0: e goba re tla re awa wa ba tseba ee wa ba tseba nto ja bona di tshwanetse gore di ba ame ge e le gore ba ba phela botse aowa bane o tswela pele ee molato o tla ba kae
1: ebile ola no selepe se sa gale se gantšhetša ditšhomi bagwera ba gage mola direnkeng a re a le makokoko wa tsa re ompija mang o mpitša mokgonyana o kgatlha ko gore o bitša mokgonyana ka lebaka la gore
0: sa leba
1: o kgatlha le ge e le gore
0: sa le a ratana
1: le
0: morwedi ya gago
1: fela re rena setswalle ka maano ya go fela le letšetšana le tsošetšana ke yona na e gabotse
0: goba ke kgagone le yena ke kgagone le bona
1: a ge e re ke ya lesome ke nako ya gore go maebela a phela di a re tlela ka ditaba re ko gorena tša naga ya gaborena di fetoga ge di itla kae.

0: sibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so tsane tso go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng tshobele fa motseng tso go tloga sa gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
0: Tobel FM moshato go tsone boithabiso
3: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di ireng tsa masome pedi nne ka letjatji sms a thobela go 45135 a 45135 clientele general get a spear di moletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
0: Se ke se dibe ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: kera Jeffrey Osborne yena re stranger dumelang ge la fela wa se ba re ke ba bantšinyana la gopola wa se ba re ke di soul sessioning la gopola mafelo a beke gore ba bang la gopola ka letšatši la baratani mara strange ke eng uti eh a ke re tere kwa ba baratani a ke kuba le badumedi tšwa ba re hello stranger hey ba tšwa ba o mire le boga ba le rudi tšile rena go pitla ga bya le mollo o mo bose ko shetse di bose go lena la gago la se di be Martha Mesh re mo tšere mathomong yena a re na lady ga ba le mesese re ke le semese so ifela go tšwa go yona e riela e re ya le some dile le rena re tsena ka lana nya rena ya dikamano mona go sa fetse go pele
1: La la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi o app go ba le kaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online we mo ri setse Standard Bank Connect go ka tsa matsenelo a phadishano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chalete le mukitlana, wona le di pialano.
2: Se, kesi jibe, ka Breadwin le Timmy Thomas, fela mago tobele fe, moshato watsimu nivu itabisho.
0: Hey, uneli...
3: Oh.
0: Hey, awa, renare sarna kukitu ima fela buti. Hey, uneli bawa tushangata waja... Cha batho ba go tlhotse
3: ka nete mana
0: le reng ka mfetsa
3: e ka tlhotsa
0: le ga e jwa ma
3: wa ipheleletsa wa mfetsa
0: le reng ka o tseba o jwa ma dikgo fetsa
3: a o
0: dikgo fetsa ba go bona lo buti akere di ba di koloi tsa tshoganye jo ba no phela ba hana mo ba le setse morao ka dipaisekele ka dikoloi ka dikuta ka dilo tse ka mokaga tsona ano ntwe ba sa e bone vele wena go ka tla wa o nyaka go ipaledisha o o palela gore ke bone mashupi a wele fase bo feta o kitima buti le nna ke nana gore ga ile re ke go betse kudu e ge nka tla ka kwa re Thomas Winne o ba ke motho pa se foka ei ke tla jabula ke tla thaba ile ruri gore ei ei
3: ke le mo o tla re wa mo tsara ka letsogo gore a re ye
0: o mo tsara ka letsogo ke o tla bo thabile a ona re tsebaneng kwa
3: I'm going to go to the house. Goba le no bolela magamane le bone comrade marathon le belolela la segwera le bone na le kwa joang na I lokile goba ga ya loka nke re no e share fao lena le tano tsa maikutlo lena ra le kwa gore na le gogela ka thukodife nomoro ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2.
0: Motho jama Thomas Shaka Balocha.
4: Wa tshabira le motho.
0: Are.
4: Dumela.
0: Balocha.
4: Lo ke nna go. Ke go mele ke ka o ja Thomas tsena mo.
3: Tama.
4: Ke re bile ke ya tsoma o tsena.
3: Oh yeah.
0: Ya le tsabela dula mpatse le lokolo.
3: Aga.
4: Ya re ke ska tsho go di khona go bolela.
0: Age.
4: Ke bona o ka reng a gre nna le motho la tabere ke rena ba re tlhakantsitseng ke batswadi ba tsebile ba tsebane ka lebaka la rena.
3: Eh.
4: Wele ke bona o ka rasa le botho gore re tsere sa le tsana ka lebaka la gore a tsantsi batswadi ba nne ba na le go tshwara bana ba tswang. Ya tlo go tshaka bana ba mang.
3: Eh.
4: Hey, ya le ke bona gore ne re palane. Re tla ne mise tsana le tsone, ke ne tsana le tsone bana la bona kwa.
3: Oh, bana, e bja ge le ne le bana le ka o ka fela o ba le letsa gae, wa le letsa matswa le wa maloba. Wa rena ba tsogile bjang.
4: Ai, e bui manyana ka re tlhadiro le ka motho le ka motho mo potse, o ra re mo potse ya ne.
3: A wa mo pula, o potse bana, nkre o shile bana kwa.
4: Ah bana ke tla ba letsa tshima ke tla letsa bana straight.
3: Owo.
4: E ba le re palana bana.
3: Yeah, re fetela pele.
0: O ra re o fashagetse o ishu gore o bo o bo le tshe tsamagala o no tsa dikhang tsana tshe o tsa o tlhoka nthla le thithe.
4: mogoro tlhoka dikgang
0: go ka re o bitsiela go humana mogadi bo mogadibo a bolela le bommatswala ge ba le bagale ba monola se a monyaleng o ka reng o ka kgopisa ga kudu
4: o ka re o tsena ka tsena ka o boela morao ka tsenkhotso fa tsene
0: re go kwele
3: re go kwele budi re go thabela re a leboga
0: re a leboga re tloga re leboga ka nnete a re kweng le re le bona ba ntabe tabe e bonwe mo shate thobela FM re a locha Jalo go kara o le tsa a re papa go gopela mfone le mo phone ng ya mma
3: ya mma
0: ke nna ke mo ya ka e fela petri o tla re
4: a le ke le ba tla ya kwa la ke tuki ke mo le tsa mo phone ya mma o re go kwa a ona le ka botlhata mara se ngore ke le
0: tsa o sa na le tsona le tsa boko kwa ka
4: a ga re go tsa mo phone ya le tsa mo phone ya go go ke tla le
3: awa ga gane ma wilise go ngwapangopana ga lena go tsena kae mo bathong ba le a go tsebisitseng bona
4: no a furu batho ba le ba ne le go thatwa nna ke re nna ke tsebane le ba habo ka bakalae ba habo ba ntidile ka bakalae so e nne nne re ga one o ra gore le bona ke sa strike le gole le bona ke thaba go medisa fela ge ke kopana le bona ka motoropong gore kaekae mo makhung
3: go fapana kae botiaka go ba leletsa ka
4: mmala
3: o ba dumedisa tsang
4: re kopana mo makhung gore kae ditropong a pe go a fete o no
3: dumedisa re le boga ma wili
0: go le mo botse re go le ma wala wala mo sa tlo bela fm ra locha
5: ke bread na le nthini ka je dimela
0: ah re se sebe
5: Lekai.
0: Wana la lena.
5: Tawa rona.
0: Eh.
5: Auwa, ari tsotsola re ba founela re ba tsofetsa. I wena ido ba kopana kwa tseleng lekai, ra fitla madima ke ra botlhokwa.
0: Eh, a botlhokwa moma.
5: O bona ba ba le ba le ke ratona le ba le ngwana a bona.
0: Eh.
5: Eh, o ba le yena. I no ba dimela lekai, ra fitla. A re sa tsanela na felo ka re ratlantshitse e be re kwana ka baka la gore re ke kwana le ngwana a bona ya re le ke boele morao ke tsene ke o ka ke ba founela o ka re ke ithapene ka moya o bona o ba kenya ka se sengwe a wa o fedile
3: ge bona ba ka go leletsa
5: ba leletsa ke re ke no ba di medisa ka re le kae e be le re ne nka le thusa
0: Hai. Ya re le tshinyala la ga re sentse be wena.
5: A wa ke tshinyala le ka pele ka bopile ya botho ke re le ka. Nga le tshisa na.
0: Ba ba bona ka be ke re go tlhola. Ke re bale se re batho ga pepe se re o le o bile ka mogola. Na na be re o rata leveline le wena wa tseba mara ke re bala ka re pelo ke ya motho mara rena re a o rata.
3: Aga. Ikwa.
5: Awa ke tla ra wa na botsa ke le bo mara o fedile mma.
0: Ba ba botsa re nna le nka tleng ka re ke bone ke masha wa utswa ka moskino.
5: Ah he. Ke tlo jela
0: tiro go ile mmere go ile ra le boga se se be. Ba se se se pele tla fela mo go tsha go yena e riela e riya le sume. Ba se se tla be ga re e diang. Ba idumela ba tele tshwa ba e gana a tlhaba.
3: Ah ba e gana.
0: A e gana ba ra e diega ke. Bona o e bona jwa mudi.
3: Hey. Oh hey. Ah na ke se anker mara na gape mara are bulele nnete na ke ke fa panele o eh a ke bone go ne le botlhata felo nne ah na
0: gore ba bulele le wena
3: eh a ba mpoledise anker na
0: banyaka banyaka
3: gore o no ntlhola matsogo gape le nna ke ne ke motho re a tlhola
0: o nya go tlhola ke lefase le ka moka botsebotse wena mo botsa ba o nya go tlhola ke batho ba dudi ba ka
3: mo
0: le ba e le gore
3: ma re tlhola ke tsena go go tlhola le tlhoyo
0: ka sebaka se o tshwetse pele ka bophelo ba
3: o ke tshwetse pele
0: o ne le o mongwe
3: eh ke ne
0: a thabe ngwana bo maruri ga di mo ga di boa ka a
3: thabe a wa ke to mo tlhalosetse ke re batho ba le nna seng ke ka lo le bona ke fapa le ngwana ngwana bo bona eh
0: wa tselela Let's go, let's go. Do you know what I'm saying? I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

0: le wena na tsatsi le lengwe o tla kgwetsa thuso. Re tloga re leboga ge nkebe ba re mammadi a re di sepetlele re ya go aba madi goba re dima ona mafelong a go aba madi ba re tla kgwetsa setsakanyana a bone o ka re doctor nkebe re leba bantši kudu nkebe re pitlagana.
1: A ke re go na le molao o sireletsang gore go seka go ba jwang because e nngwe le yone e re e tšhabang gore batho ba tlo boelela ntšhi lela madi a fela ka gore ga o le shotwa-shotwanyana namehile o tla tloa re re ke o ba fa madi ke ta kry-a setseka molao a o re dumelemolao o re re fa le ge o ka re o fa ditho tša mmele a one setseka se se ntšhiwang o tshwanetse o se fe ka boikgafo a se rekiwe.
0: Motlhomongwe a re feletse ka ee doctor go ne le batho ba e leng gore ba wetse ka gare ga diokobatsi motho o a folang diokobatsi a ka tla a fa madi
1: a re lebelele batho ba diokobatsi ya mathomo diokobatsi tsela ge di le ka mading di ka fetelela ko mothong o mongwe nagana e le motho a lwalang a bakwang le badimo ramofa diokobatsi tsele sa bobedi ba bangwe ba diokobatsi ba šomiša dinnalete tše e leng goreng di dira gore ba oke malwetse a fetele a go tshwana le ya di-HIV le di-hepatitis B or hepatitis C le yona re ka tšhela motho bolwetse bo bongwe. That is why mo letlakaleng le lala o botsiša ba rena ga o šomiše diokobatsi na ga o kare o šomiša diokobatsi ba ra wena ba re gana mowe ema gona mowe o satlha o sa pele re a leboga re ka se kgone o dumelela gore o šomiše o fe madi.
0: Aga doctor Makoya re a leboga tlhe doctor le ka moso re leboga nako ya lena
1: re a leboga le nna o leboga nna kudu-kudu
0: re a leboga.
2: Re a leboga Dr. Makoya ka tshedimoso e botlhokwa magešo a reng re o fana ka madi ka lebaka la gore madi a tloga a thuša nna botse ba gore motho mang le mang o botlhokwa mo lefaseng le ka baka la ona madi a madi a ka ka pholosa Thomas madi a ka Thomas a ka pholosa ka Kajo Girl ka fao a re direng ka mogwanuwe re fane ka madi gore re kgone go ka boloka maphelo a bana ba ga borena bao re ba ratago e le ruri ga ba lemetse sore ke metlhano fela go ya go yone e re ela e re ya lesometee gomme re ya ditabeng tša rena mmirwa o re emetse dula le rena o seke ba shutela ka tete gobane ke nnete tše dintšhinyana tše di botlhokwa di sa tlile o tla gona mo lenaneng le la rena le lebotse la sedibeng. A o ke ke boletse yena re kgarebe ya leleke. Leleke ke eng tlhabirwa ke motho
0: o moteletsana.
2: Oh, ke kgarebe telele.

0: ge
1: nka be se ka ba o motlai ka kwena ne a kgona go bea kantšha polelo tša gagwe ga botse gore re kgone go tloga mola go 100,000 to 250,000 a bonkabe gape go ile go a ba
2: letsaae
1: mara motlai ka tsenelela
2: ke
3: bona go ka re ba feditse
4: bae
3: ra gore swantse re name re ba tsamele
2: o ebile le sogana se nnile a re bitsa mola
4: bonang lena le tla re ile ya ka kua garele nna ke nyako šhela ke founela mma ka baka la gore a se ke mo tsebiše gore dilo hi ma
5: na o sa tswaregile le lekgono wena
4: mma e le gore ditshele ke tša eng mola nna ko o founetse ke nyaka o botsa gore dilo di sepetse botse o ya le ka mokgore be re di bjakantse ka gona
5: tšheletla ko go botse keo ke bona e tshwanya ke nna ngwana a magalane ya bophaue e nyaka lena ditsebanyana ke re lena le ya tsebang
4: mmawe ke kgopela gore o tlwele ditshele o bo fetse jana mo dinokeng o tle o thabe le rena o tle o thabe le batho ba batletse ka moga matšhaka ke a o kgopela
5: mphologe moloitenangbagola go le go nyalelwa tsega ditsong
4: ebile o tsena message o lokile mma mara o tla tla kere

0: tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakoro.
1: Ke go leboga mokone mothelotšerelo tšhitše tšeo ka go letela ka area pele di akaretše tša gore molato wa yo go thwego ke konokono ya setlhopha sa bosenyi bosimosi Cat Matlala o šutišeditšwe go la boraro. Kotsing ya ka Cape Flats batho ba babedi ba tlhokagetše motho wešo. Mebaraka ya lefase ya ditšhelete e thomile gabotse beke ka morago ga gore United States le Iran di fitlhelele kwano ya khutso. Ditaba ka botlalo ka iri ya pele thobela.
0: Utheleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Go bjalo ba ge sirutšela pele o sa theleditše Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa. Dilotse tša dipolotiki di thakantšhitše le melao ka mogare magagešo. Ke tle ke botse batho kere ka nako engwe dilo tse tša dipolotiki le molao go na le mongwe mo ditlilo palelela go buya pele ka baka la gore ge re palelana re le bora dipolotiki, ge re palelana re le bora kgwebo, ge re palelana re le batho fela re feleletsa re kitimela go ba molao re e bana re lamoleng re thušeng le re lamole le re thuše mathateng a re le mo gona jale ke nyaka re lebelele ka semolao taba e ke boledišana le mme mothala ka yona magagešong re kgopetše professor leaka letswale e le setsebi sa sekolo sa ditaba tša go amana le molao re a re thuše gorena yena o kušeng prof madumešia ore a le amogela thobela
3: ka mošate a mashe ure re ka lesadentha go ba bagolo le bathetši ba rena
2: re a leboga re a leboga. Prof Mbute, mo president o phigisha gore parliament ga ya swanela go tswela pele ka tshipidisho ya go motlosa maemong a gagwe pele ga moeta pele wa naga mola a sa dutse a gane japego ya karolo yela ya 89 na ka molao taba ye ina le mata a tile go a ka dira gore president re ke be ke ntse ke le botse
3: o jwalo o jwalo o jwalo ka baka la gore kahlolo ya Constitutional Court e rile parlamente ga se latele tshepidišo yela ilego ya dirwa go ya ka komiti yela ya section 89 jale ge e latela e santse go e latela ntle ga ge go ka ba le kgoro ya tsheko e ka re go ye re e phaela ka thoko komiti ela phethoela komiti ya section 89 jale se se beng gona se re se bonago se le kgakala ke tabeng ya gore ba le ba komiti ya e kgethilweng ke parlamente gore e nyakišiše taba tša gore moporesidente a theolwe ke ke banna ba dipolotiki ke banna ba dipolotiki re santse itšea ka mokgwa oo go jagetse gore a re die mmereko wa rena ga ba lebelela gore lehlakori le lengwe la phetho ya kgorokgolo ya tsheko Constitutional Court le rile ge e ba phetho ya komiti ela ya section 89 e sa beelwa ka thoko jale moporesidente o ile a ema setšhaba ka lefoko a ba botsa gore a ke theoge ke ile ka re ke santse gore ke iše phetho ya komiti ela kgorong ya tsheko gore ba isekaseke ya ba parlamente e tšea magato a ya tšerego ya ba a ema jale gone jalo a tlhalositšeng seo ke taba ya gore o na le tokelo ya gore a ye kgorong ya tsheko gore e-e phetho ela ba go itšea ya sekaseko ke yona ntho e bitša re ke review jale re gopolege section 8 subsection 2 ya constitution e bofa parlamente e bofa executive e bofa le ba bangwe ka moka bao ba amegago ge re ya tabeng ya ditokelo jale moporesidente le ena o na le ditokelo ka gore a ise taba ya gago kgorong ya tsheko jale tabašese ka baka la gore go na le makgotlakgotla tša dipolotiki ba bangwe ba kitimiše tabeng ya gore no a se ka re thibela mmerekong wa rena etša ge re ya ka section 165 ya yona constitution eo mo e laola go taba ya dikgoro e ya go 3, 4, subsection 3, subsection 4, subsection 5 e bontšha ge gore phetho ya kgoro ya tsheko e kgoma mang le mang wo ata go ba ile ba ntse go yena ya le ri ba mo presidente a kaya go ronya tseko ya le ga ha ile go ya tseko ya re committee era e be e shaeditse parlamente sa ntse go rela tele motheto a ona tsela pedi ka bakala gore ba tswa e ka ba ile petso e tse go e khoro ya tseko go ya ka section 165 ye di dirilwe ke parlamente paske ba e khakoloja a mme ba e tebatsa yone ya bata ba gore a ka baka la ruya le le mo president re monyaka ka patla le jase gore a fologe ka baka la sela le sela then itla ba le gore ke se ba santse gore ba se o ba mele e le gore ya tsheko e boletse sona se se sengwe se se ka gona mo go setseng go tlhalositswe ke gore ya tsheko go ba ke yona parliament gore re section 89 e bolela ka bushaidi bo go dirule go ke khoro a ntshwarelo ke mo presidente ke bo bo kakang ge ba re ya phalaphala o dirile eng e go tla go tswe wena ke wena o dirile go sona se go mme sona se o ke sona se se go dirang gore o be le molato wo o wela go ka section 89 gore o tloswe setulong sa go ba moporesident ke moo bothata boletse go gona sa re yena committee ya section 89 e rile go ka ba le se moporesident a se arabago ga e ya ka ya re moporesident o dirile phoso ka se le se le sela le sela ka mantso a mangwe ke ena a tla go tlhalosa gore na go diragetseng kwa polasi ditšhelete tseo ba reng di tsere o a di tseba o di bone o boditswe go jang jang ke tseo di santse gore di tsinkelelwe gomme yona committee ya parlamente e lebeletse fela gore e tle kgwetse mabotlhatse e sa tlo o nyaka mabotlhatse kare le yona ga ena botlhatse one moporesidente ga botsebose o dirileng nako e tshwanago ka septemere ka moraga kgweditse tse pedi tse tharo go tla ba goditse molato ola wa gore re fetlo kola seswa goba re reviewa petro yela e dirweng ke committee ya section 89 ke moo bothata boletse go gona Dr. Mashamaite
2: ke le kwa gabotse prof ke le kwa gabotse fela wa tsela ke lebele ke tabengwe tlhaloso ya lena e ntira gore le nna ke kwešiša ditaba tse ka tsela e nngwe nke le mpotse kgopelo e ya moporesidente e ka tsewa bjalo ka go šomiša ditokelo tša gagwe tša molaotheo goba motho mongwe e ka no bonwa bjale ka maitsekelo a go diegiša tshepidišo ye le maikarabelo
3: molaong nna ga re bone e le taba ya go diegiša tshepidišo ya go mothosa lenaneo o sa na le matšatši ge ba e be e le taba ya gore šaletse ka kgwedi ite goba tse pedi gore sebaka sa gago jale ka moporesidente se fete e be e tla ba taba gore o a diegiša etsa re gopole taba še o hlalositse gore o ba santse o ba itse taba ye ya committee ela ya section 89 kgorong ya tsheko jale a napa a tlogela ka baka la gore parlamente e ile a fitlhela sephetho se e se fitlhetse go sa kgathalege gorena e be e le ka majority wa ANC goba bontsi wa ANC goba go se jalo itswa ke phetho e dirilweng ke parlamente jale e ka sebe ka nako ye gore o nyaka go diegiša phetho e dirilwego e-e ke ka gobane le bona ba parlamente ba dirile bošaedi go ya ka kgorokgolo ya tsheko constitutional court ge ba etla go tabeng ya gore ga ba latela fela morago kwa ka nako ye committee ra itliseng sephetho sa yona ge ba ba ile ba e latela re tla re bolela e dingwe le ka yona nako eo o batla ba le yena ba šitše a išitše sephetho seo sa committee ya section 89 kgorong ya tsheko gore pelelekole lekolwe boswa jalo ke gona jalo a kgwetsang sebaka seo ka baka la kwa morago ke yona parlamente ka sephetho sa yone e mo thibetseng gore a seka iša pego yeo goba phetho yeo ya committee ya section 89 kgorong ya tsheko gore e lekolwe boswa
2: o sa thele ke thobela ya fema ya legota gatswa ke tshegiša ke taba e ka mokgwa o prof ba tlang le yona ka gona ka mokgwa o ba bangwe ba sa e boneng ka gona le ka mokgwa o bona ebele ka semolao ba e kwago ka gona nke le mpotse prof ge kgorotsheko e ya molaotheo e šetse e laetse gore palamente gore e tswele pele ka tshepidišo ya go tloša moporesident ko bolela ka impeachment kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape e ka emisa tshepidišo yeo ntle le go thulana le katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo
3: a e thulane le katlholo ya kgorokgolo ya molaotheo ka gore goro kholo ya molaotheo e rile hey ba se petho sela sa committee ya section 89 se sa phaelwa ka thoko e khoro e nngwe ya tseko hey ba is se petho sa se sa phaelwa thoko e khoro kholo e nngwe ya tseko e akaretsa le yone la Western Cape goro kholo ya Western Cape a yo bolela gore constitutional court e dirile bošaedi e tlo lebelela seo go thego ba palamente ba šaeditše go sona gomme ge ba ba phaela ka thoko sephetho se se dirilweng ke komiti yela section 89 e tlaba e se go lwesa e tlaba e se go lwesana le constitutional court a rere a rere mohlomong kgorokgolo ya Western Cape e re ae a re bone molato ka sephetho se se dirilwego ke baatlhodi ba le ba section 89 komiti eo ya bona ge ba ba kare a ba bone phoso gona palamente e tlo tswela pele ka sephetho sa yona sa gore a re tsweleng pele ka impeachment process
2: e batlhametsotse ke lesomesenyane la tšhiretse go ya go ira wa tseba o na le lentsu le lengwe šhele le yankgakantšha e sa le le thomang kgakantšha o toa kgale le le kgone motho ya ka nthibelela kgoneng a re nko nthalosetse ka ntlhe a ke na nnete ya ro ke tamofa ditaba botse na na botlhatsi bja mathomo o ba yona prima facie evidence jo bo tsweletšego ke kgorotsheko ya karolo ya 89 bo lekane prof go tswetša pele tshepidišo e ya go tloša moporesidente maemong a gagwe goba go nyakega go botlhatsi bja go feta bjo
3: ge gote prima facie o tshe ge re lebele o ka re gona le bohlatsi jo o ka re gona le bohlatsi jo ke ka le batla le go tla go tshe wena mo president e karabele ka se re na re re a se bona prima facie on the face of it
2: o ya
3: se rang gore se se rang gore se re sekweleo se nyaka wena o arabe gore na go dirage a re re re go bona molato komiti ela ya section 89 ga gona mo irileng ya re re go bona molato eno araba gore na go diragetse eng ke sona seo fela gone jale ge a re šomiše for ka motlhala section 174 ya the criminal procedure act 51 ya 1977 ga e bolela gore ge ba go ena le prima facie case gore ee o kare no tsatsi ya gore ya gore e go khumile mo e tla o arabe ga ise a ise e bolele gore o setse o bone molato e ra gore ka gore go bone fale wena tlhalotsa gore na kana o re o diragetse eng ke yona prima facie ga e re o setse o bone molato eno e karabela
2: bjale gona kona ke itshwere mamotse kona ke ikwešitše mpotše mo prof gore na ge kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape ge e ka gana kgopelo ya moporesidente na seo se tla dira gore komiti ya palamente e tswele pele ka pela goba motlho mongwe se se sana le ditselana tše dingwe tše e le goreng di ka thata tša šala morago go tshwana le bo boipiletso tšeo motlho mongwe di ka dirišwago gore poresidente a tswele pele ka yona le ge kgorotsheko e ganne
3: kgorokgolo ya tsheko ya Cape Town Western Cape e ka nna ya re na re bone o na le maloko a go tswela pele e ka baka lebaka le le teng lebaka leo le ka go tswelela ke lela la gore di-review application ge e ba e le ya common law ge e ba e le ya common law ge re re common law ga se ela e sepidišwang keela re e bitsang gore ke Promotion of Administrative Justice Act ye e bontšhago gore ka go ya ka section 7 e balwa le section 9 ya yona e re o swanetse go iša taba review ka dikgwedi tse e tshelelang 180 days moora taba yeo sephetho seo se dirwang jale ba kana ba tlogela eo ka re 180 days yeo e ka nna wa kgopela kgotse gore e ishepele lakwana ka mokgole ka kwanang ka gona itsa ge ba ba yaka common law potšišo e tle go tswelela pele ga kgoro ya tsheko ya Western Cape tlo batla banna is it within a reasonable go šomišwa lentse la reasonable time mola komiti yela ya mathomo ya section 89 e tšeang sephetho na is it within a reasonable time karabo e tlo ba taba ya gore re litetswe ke ba ba parliament ba go tsea sepetho se se fapaneng ke ka lebaka leo e sa kang ya dira ka ena nako e lewe re tlang ka nako ye gomme kgorokgolo ya seko e tlo e amogela ge ba ba ka gana mabaka yao ba sana moporesidente le setlhopha sa ge sa baramolao ba sana le lebaka la gore ba ye supreme court of appeal kwa Bloemfontein
2: mo ya ka go le tsebang ka ona prof ka re lena le diphutlutsi dipampiri tse mane dipampiri tse tsa molao le di lebeletse ruri bile le ya dikushisha na gona le metlhala ya ka Afrika Borwa go ba mothomongwe taba e ya gore tse dingwe o ka ba wena le dinaga tse dingwe tseo le kileng tsa shumisa yona taba e re bolelang ka yona go nyaka go tlosa moetapele wa naga maemong go ba ke tlholomtla e thoma ke rena
3: mono go la Afrika Borwa I think re ba le yona.
2: Yeah.
3: And re re bolela go tloga ka 1994 re hopola mo president wa pele mo president wa bobedi Thabo Mbeki o tlositswe ke lekgotla la gabo la tsa dipolitiki o no tshwana le wa boraro e le go Zuma and Lena o tlositswe ke lekgotla ke tabeng ya go no mokgopela gore e no fologa gore o seke wa tla wa lose wa latlhegelwa ke ditokelo goba di-privileges ke la dibeng ka kwa go section 1 and section 89 subsection 2 ka gore o se ka tla kgwetsa di-pension tsa gago ke mo ba mokgopetsego ya gore o tloswa ka tsela ye ya impeachment I think ba gona Afrika
2: Borwa ke nyaka le busa mafelelose ya gore na re ka bona taba ye e feleletsa e fita gape ka kgorontsheko ya molaotheo goba kgorontsheko ya molaotheo e tla ra ona ke a tlotse ke e file lena palamente gore le lebelele e ka boelela kgorong ya tsheko ya molaotheo tabae
3: ye e ka boelelago ga e sa le ele ya gore palamente le šaeditše e tloba ya gore ee monna o wa batho o na le tokelo ya gore a ise taba ya gagwe go tshekatsheko leswa le review hey ba e ganne ke Western Cape and then Korea Western Cape ka mabaka a ba ka ba ba file ya ba ya ganwa ke ba Supreme Court of Appeal Bloemfontein and then go bona ba ba ka isha nkwa e se sa le taba ya gore nena ba parliament ga se le shume dilo ka tsane e le taba ya gore ke ka baka la nkhoro ya tsheko e gane ditse mo presidente tokelo ya gore a die tshela tshekatsheko leswa review ya case ya gage
2: professor leaka letswalo mina kgomo ka sebele re a leboga mina kgomo lebogile o boledišana le lena prof
3: naka ya rena a tenda sekura ka naka
2: itake le boteng wa mafeleloše Mutile jo mo thakane le nna ka e ka e be le principal ya high school.
3: Eh.
2: Are professor le a ka letswana ga o isha go

0: tsebela FM le go tegagela Afrika bo ra motheletso mosho. Dumela motheletso ra amogela.
1: Ke go tsamisa nga ka mashama e di le kha dia matebele ke tielo pula go romgo.
0: Nkwe ya ba ga magolego.
1: Makuru ka mara bo pele mgoni. A ke tsika matata bo shimnyana se tshwa matso mgoni.
0: Eh.
1: Ke bona taba ya mogala le mogala ya matamela.
0: Mm.
1: Ke tsena pofu se le mgoni. Gore itlhome kwa a ipelaedi ka spaces tse dingwe mo koni ke bona e le gore o boletse monna ka dikisebele mo koni a go pfosofele motho mongwe le mongwe a dikelela gore ge sephetho kgotsi e sekere a sa kgotsofala mo koni a ka ya pele go kry-a tharololo ya gore na tabe ke nnete goba a se nnete jale re tshaba tsa borwa modimisi mo koni a selagolega seaka mafatsha a polotiki mo koni dikgetho re tlofo ya ragetsa se re se ratago mo koni kopalopola gore thobe
0: thobela re bolebogile mothele jo mongwe shore a mongwe amogela le ena dumela mothele tse o amogela thobela
2: ka moloko mashamaite
0: ee phokole
2: ae mokoni
0: re gona rra le ena monna masetlheng
2: mokoni ke gopela ke a ya mathomo mokoni
0: ya
2: re nna re le setšhaba mokoni re alela ka taba tsa bo EFF le bo ATM ba tlhokometse taba ya moporesidente e ne e le gore nna re le setšhaba gore moporesidente a tsamaya a bona genka ba re ba kopane ba botsedisa moporesidente gore na wa masetlheng go sena tsela nka re motlho mongwe re retse baiagore ba ditirelo re boetse morago mokodi re saletse taba ya phalaphala morago ore ka mophalaphala oa ba sa kopane ele megatso ba re na re re oa ditirelo ke sae masolong a e gore a gona ditsela a gona metsi ga nngwe le goo kaka lempopo go na le masolo a mangwe le go gore le go ne a ke bolela so
0: alo
2: ba nna taba le tsona mokodi
0: kokwele ebile ke be ke le gantlha ngwe ga o ele kokwele phakole ke a lebogo theletse thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa eya ba bangwe le dira bontsi magolo pedi lesometshela lena ke taba kgona bana ba le ke bona Aron Mapetleng Kgapela a re thobela Dr Mashamaite le o ratile ke kane ka mokgasho ngwelele ka seisimane ke mokgadi le malobe ka re a se ka ngwale ka seisimane ore o leng ko ke taba le po gore parlamente e tshwanetse o tswela pele ka taba e le gore ba e nyakisiša ba seka ba batlha ba tshosa ke presidente le ena a emaema ka letlhakong le lengwe o moso ke modlulimodlulimodlulimodlulim gore jala gore presidente le ena ke tokelo ya gagwe ya gore le ena ge a bona o kare o nyaka o iphetolela ka mokgwa nyaka o iphetolela ka gona a iphetolela ka mokgwa nyaka o iphetolela ka gona ka semolao le ona ebile a sa tšhabe selo o moso ke master chris tladi a re kgotsong Dr Mashamaite le go ratile ke kana ka moe nna ke bona taba ye e tshwanetse gore tshepidišo ya yona ebe ya maleba gobane o kare letswalo la molato le thoma go ikatlhola mo go ya ka presidente ke nna tladi ka atlhotville ga gešhoko mola phatlhamano e mola ka tikologo ya skukun stanley lalas malaje a re kgotsong Dr Mashamaite le o ratile nna le re palamente e tshwanetse e emele kgorotsheko gore ba fetse taba yeo pele ke moka o twa mo re kgone re ya pele ka yona ke ngwala ke le mogagešo ga selepe gole a talk o mošo ke heri magoboko magoboko o rialo a tlhobela Dr Mashamaite ge nkabe e le nna presidente ke be ke ta tlogela mošomo ka baka la gore batho ba accusa ka dilo tšaaka ke nna oba kore batho ba mpona molato ka dilo tšaaka batho ba mpona molato ka dilo tšaaka eketa di oraga e re ke lesenzefle godi mokone o rialo o re kgotsong doctor le o ratile ka mowe o leka go diegiša go ikarabela presidente a inamesenamese motshele ke na zefle godi go tswa ga mašašane ka mo benningsgate silas ntswane le yena shoo ngwadile mo magagešo o re tlhobela Dr Mashamaite le nkgadi ka mowe nkgadi ya matebele ke bolela ka o ratile ke kana ka mokgašong go ya ka nna moporesidente o nnepile motho o nnepile motho ofe kapa ofe o na le ditokelo go ya ka molaotheo wa naga ye ya rena ya Aforika Borwa wa ishita le yena bjale ka moetapele wa economic freedom fighters ka moka bona ba na le tokelo ya gore ba bone go nna ba ka itšhireletsa bjang ka semolao gore ditaba tša bona di rege di ya kwa pele ka moka re tere re rena re no e bona o sa theletse thobela FM ya lekgotlakgatsho la Aforika Borwa alo lena nakwana e lankgadime o ratile a bego ankadimile yona namile e fedile ka mokgwa onao fedile magagešhe re le gopotsa gore go sassa ke se go putsa mengwaga e masome a matlhano ya letatile lo sumetsela la kgwedi ya pupu kgwedi ya June ka mono Africa borolo sa go pula gore ke kgwedi le bana ba sekolo ba ile ba tla go thoma ka Soweto ya patalala le naga e ka moka o fitelana nna mo re leng gona le khone magage re le bogile kudu go ba le rena le nane onle ke kholofela gore le lena le tla tshwara ga botse re go sa se ba re ba swa re eng kae kae ro kopana kae kae kae kae kae kae la ya faul after la kwa bona ba etsa pele ba lena ba baswa le ba etsa pele ba dipolitiki ba reng ka taba e ya mengwa ge ma sona matano ya se go botsa sa ngwa ga wa 1976 re na ba sala mo mengwa ke ma sumetsela tsela e re ni bele re fe mirasho ke mo ka artele ditaba tsa area pele a feditse re fa mangoko.

0: Ga le rialo tsuwa.
1: Tobele fa mo kitse ka mengore mo sumetsela tsela gape le go di ya baswa. Ga tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. O nya ka go ba karolo ya moketiko wo. O se dika dike. Ga la le sumetsoa June le nana o lela e ba lenna. Le tlabela ga shoke nna mangogo baby. Ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webisine ka Tobele FM. Pa ka se goba sa madulo gona bele byale. Ka go romela email go mogapha ml@sabc.co.za. Go bangwa sheng me01@sabc.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za le tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le semetsela juna sidiba ke sa motlapele Tobele FM e kete ka mengwa ga ye masumetsela tsela le khutso maledi
2: Chomi, ntlo le ga go ya tla le ya go falala wena. O dira byang?
3: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tla go fitla go 40% premium ntja ka insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
2: O re my way insurance.
3: Eh, go re bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
2: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
3: Re phela serena so.
2: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
4: Aha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma khonte ni tsekejo jamma khonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
5: Litsiketso tsa Boxer Price Knockout. Tsikaelwe. Reka Elise Brown Creamer 750 gram tsa pedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml. The Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram. Po pedi ka 70 rand. Tinjwa la ka tsa pedi fela mo re ke kaoti. Boxer Price Knockout.
6: Ala la. Monyetla sho. Mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la jati ka jati. O tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi. O go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online o e marisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank ke moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
7: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo Basoba ba thola go baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Tobele FM o shata WhatsApp le boithabiso

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Bomangwanenyana ke a go leboga motheletšerelo tšhitšhetše o ka go letela ka iri ya bobedi. Di akaretša tša gore go letetše gore dipese tše dingwe di goroge ka holong ya Sherwood kwa Durban le kono, bjale ka ge badudi ba naga ya Malawi ba tšwela pele go itukišetša go boetšwa gae. Maphodisa a ka mo Limpopo a golegile bakwananelo ba bararo malebana le polao ya motho ka motseng wa ka seleteng sa Sekhukhune. Balapa la bomonna yo a bego a ena le molala ditokelo tša botho ya bolaile go wa ka North West ba goga ka kgara go amogela tiragalo yeo. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Thobela.
2: Mino ke le Thabo mo go ibalenna.
3: Hashtag Mino ke le Thabo.
4: Hashtag Mino ke le Thabo.
5: Hashtag Mino ke le Thabo.
2: Mankuku baby, mushupulo go fitla la botlhano.
6: Ile a pele o fela ka ile a boraro.

0: o le tsentse di re gegege a o noa e khonne mo ba tswa ka mongabo dinete bo khaza mola loti ya ona bana ko shaye ke a se tlhopa sa go la maoto sa se chaba sa Tunisia ya so since ba na go bela ka hey le ke the eagles what a bona Tunisia ga e fitlile fitlile ka ba ka la re tshetse re bone re gathile tema maga a tshela go FIFA World Cup go me khonne go khotsa mangwala go tsena dipersonne tse gape gape le gala bo shupa ba keng sa mogopo e leng re kwa go phengxetsana le mogopo wa lefase wa FIFA wa 2026 jo le di gegege tshela shit
1: aw
0: ai e kwa
1: tshutse ya di gegege
0: are are Tunisia

0: waste mama ra tshutsa di tamati le di AE ka bohobe ba molacha yo ka moro wa mukhusha gona ha lebala
1: ke tsaba ba sadi ba go tlhorishwa le banna ba ba khumotse go ga sese le ga re se diregam sem a se direga kholele rena go khumola ga rena go direla gore ba tlhorishi ba tshele pele basadi ba bantši bao go dirilwe go dinyakišišo ka bona ba boletše gore ba itemogela go laolwa dikamanong tša bona goba monna ga se ka taba ya go laola e fela ke go tšea maikarabelo emiša ka go kuša botlhoko o nyake thušo gape o fetole maitshwaro a gago lefase la go ba le tlhompho ke lefase la go tlhoka GBVF no excuse sedumele go dula wa tlhalela mo kgweding ye ya bašwa rena bjalo ka banna le masogana re swantse o tšee katapele goba kgatlhanong le tlaišo ya bong gape le polao ya basadi re emela seriti gape le tšhireletšo ya setšhaba e ba karolo ya kgato ye mmogo le GBVF response fund lesole len le thekgwa ke SABC
2: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maaforika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton funeral plan mannaneo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Trenton Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: e bale nna iria pele go tsela ka iria boraro thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
4: ape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng e le lunching ke tsamaya lwene

0: a ke ka mkhone gore diketsetsa gao go tswa go Soul Brothers e setla ka gona go e ba lena ya thobelo fa mitsitsong e le shumishupa fela na lona re tswela go irele ya bobedi mo eleng re nya ka go kwa gore ka bele gore bana ye ri yang go tsena go yona gona bele wena e go ama ka sebopego se sefe re a ikana nna le wena re a ikana wena o noshi wa ikana o no e petas fega wa re ke a ikana mosupologong wa lekgone gore beke ye sele se nka setsoga ke se dirile goba ke a ikana gore beke ye go nna e tlo ba ka tsela yeleele goba ke a ikana gore a gona wa tlampe fedišang a gona goba ke a ikana gore sele se ke se rang go se dira gona bjale 086-000-2452 na wena o ikana ka eng letsatsing la lekgone beke e sa thoma
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Tsena papading ye botse go mo boloka bjalo ka Superfan Haspa. Ka dijoletswa tsa go swana le 2 kg Spa Brown Sugar ka 39.99 o boloka 10 rand. Hoba 2 liter Spa Full Cream, hoba low fat ultra pasteurized fresh milk, ka 31.99, o buluka 5 rand. Diteko tse di thoma ka di 8 go fitla di 21 June, ge stoko sa le gona, ga Spa fela. Kona le dipielo.
3: Once you enter my house, it then becomes our house.
4: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile seo tshwanetse go se dira gore go be motho pasefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobele fe motshwanetse go tloga tlhaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentswe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga sangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lobedi la di 30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
5: Tobela FM mo shato botsa bo le boithabiso show

Home Alone. Roto go Clarice Night. Ye mo sebedi hlano re tshela go irele ya bobedi go ba le ne Thobela FM re le mo shate wa tsebole boithabiso go di nya baswa go di matsole Thobela FM. Ya, go di le mo re sa lebelela gore bana. Na mo ga moloi a gona house number 66. Ga motodi a gona house number 66. Ka mo mantjane ka mo a gona house number 66. Ga re phahlelo a gona house number 66. Awa kurgigigi do iputi sa gore ge o bona bagishane ba gago le nomoro ya bona ya ntle le 66 o reng o sa re botse gore bana gona le house number 66 nna ke a itseba ke kae re nya ka go tseba nko botse bagishane ba gago gore ba tsene le parishano re ke gore ka bela gore wena mo dilang gona a se house number 66 na

0: Lenyaga, re ketika mengware masome tsela tsela. Hashtag Jobel FM 66. Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Jobel FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
1: Tabela sa mokitika kodi ya matuwa lele sikolo sa njimu tapo. Ramu tapo kwa mkibilo wadi 20 June 2026. Sikolo se, sekitika miwore masume matlanu mola Tabela FM. Ekitika miwore masume tela tela elirona. Etawi mchinele ofenza mujabelo. Kepi mkwa dedi, menier koko. Mabusu wezi, khadye tetana. Miss Pro, le bad girl. Teen zone, le stay to mind. Titaka shwa twi, kujo ramu tapo. Mabunga bakara baka mutapo.
2: Ke le dimere sa ile la tsatsela mamotla nna Vincent Sebo motheletse mo ndwa tlhobeletse
1: Vincent ba nna le wena re kane beke sa thoma re kana ka goreng
2: oh nna ke kana ka mantsi a motswa di ole re o ri la etela re jwang ka pa jwang neng ka pa neng ke to mororisa le nna ke kana ke re modimo ke to mororisa sa ga thalo re na maemo ke a mase
1: ka fa se ga maemo ka moka wena o tlo mororisa Vincent
2: ka re ka mogau wa modimo
1: ah ke go kwele o ikanne Vincent wena o reng thobela
3: Good.
1: Yebo.
3: Lona.
1: Are gona le kae?
3: Are sa tema go boeletsa ka samola kwa ga tsai monna le go borola ka mafefe matsuo.
1: Monna di go borola re kae?
3: Na di dite kana ka bafana bafana ke di a thala tsa papano ke a nyanisa ke re. Le ge ba ri mohlolo o sa le o felela ka bo mushe. Vi ke bafana bafana ya wina.
1: Wena o tlo dirang gore wine ka bakala re go ikana go swanetse go sepelelana le wena.
3: Ke go rapela ke go ba bia mo dithapelong nna ke a tsika ke tshepa gore ke nka dia le tolo fa se ga re modimo wa taba a tsiyo awwa ke lo ka mo ga dinori
1: ke go kwele ke a leboga o ikana go rapela bafana bafana thobela re locha
4: mango go baby
1: ishe
4: ka mi sha mo tsweletse ka mo ke Andries Mavela go tloga pentse ka mama mo hole
1: Andries Maduma fitlhile go motsweletse tle
4: Awa o le boga nna a re a hlole mango ko baby
1: Ari ga ne ga makala gore ne re le retheletse re a hlole le a di chaba bjale a re khoneng ye ya go ikana ye
4: Ah no bona o ni bua le gore ke a ikana gore mo tseleng taxi driver mo ba ka re thibela ba fana di change mo Winnie Mandela drive a ke na ka ba le bona ba diri nka se ba tsalle pelong ka se ba tiele di pele
1: Aba dire ka rati wena o ikanne.
4: Thobela.
1: Ke go lebogile metsole ke masema mara re tshelo go irele yo beire go ba lene ya Thobela FM. Tiragale goa. A ke tse gore wena o ikana gore tlo no tshola pele gore ba lela ditaba ka bogwari ka mogodi balang ka gona go ba biang. E fela ke go kwele ka kwa seleteng ga mphahlele le tshela ka moka ba mpuditse gore ko wena mang. A re ke gore ka ire bo re letela dife.
0: Ka kholo tsa ditaba tsa SABC ye weekend o e sa tsi go le tlhakong
5: ke nnete bo mama setsana ke sign ne fa se gore ke tla di bala ka bogwari ke go leboga motheletse re lo tshitsetse ka go letela ka iri ya boraru ya ka tshetsa gore mapodisa ile a swara bothata a le ka go kobatsa ngangego ka moraga o goroga ga molola ditokelo tsa botho ngizwe mchunu ka holong ya Sherwood gola Durban tsheko ya polao ya senzume iwa e shutisheditswe go ya go la botlhano ke gore tsheko ya Pretoria Motheletsi ba etapele ba dinaga tsa lefase ba kopane ka France kopanong ya dinaga maloko tsa G7 ditaba ka botlalo ka iri ya boraro thobela.

0: ga o tshwanela go bua mo wena. Ga gona sa go ikgetha ka wena, o no tlatsa palo fela.
1: Tlowile ya rialo. E be e dirile koša ka mmago yona, mme diphoofolo di be di nagana gore leobu le senya nako ka ge ebile le tsofetse. Ah, leobu la batho, eo ke toro ya gago. E fela e le gore diphoofolo di bolela nnete, e le gore nnete-nnete ke yo mogolo go ka phethagatsa toro ya gagwe. He, a sa re wa sepela ke ge morena Jack a bula mabati a holo gore batho ka moka ba tsene ka gae.
2: Aga, tsena ka moka. Eh, ke nako ya gore le mpontsho rena le tumile ka eng le kgona eng. Ha re tsena.
1: Ka seo sebaka, morena leobu ke ge a tshogile a lebeletse diphoofolo tse dingwe sefaleng. O be a gapha le kudumela, ebile pelo ya gago e be thaka lebelo. O be a emetse fela leina la gagwe gore le bitswe. Gona fao ya ba nako ya lobo e fitlhile, gape o be a sa itshepe ebile a sa kgone le go shuta. Ge morena Jack a sa re o bitsa phoofolo ye nngwe, ke ge morena lobo a emelela a re,
3: ke nna yo.
1: Ka moka ba ile ba sega, gape o be a sepela ka go nanya a lebile sefaleng. Matlho ka moka a be a le go yena, gomme ba dira metla ye ka yena ba mo sega. O be a no ema a se shikinyege, a sa itshepe, a gopola dilo tse dimpe tseo diphoofolo tse dingwe di bolelago ka yena. Ka moka holo ile a tlala lešata e le ge ba motshega, ka gore morena lobu a fetola mebala. Diphoofolo tse dingwe di be di nagana gore aowa, gape se ga se selo sa go ikgetha. Ke ge ba mo fosa ka merogo le dikenyo, awi, morena Jack o ile a ba laela gore ba gomole. Ke ge lobu a bona gore se e ka ba monyetla o mo botse gore a dire selo sa go ikgetha, a napa a tseba gore o tshwanetse gore a itshepe. Pele ge a lebelela merogo le dikenya tseo ba mo fositsego ka tsona, a taboga godimo ga tsona, gomme a fetola mebala, a batamela ye nngwe le ye nngwe. Ge a taboga ka lebelo, mebala e be e kopana, mme a dira mebala ye mebotse ya molalatladi. Morena lobu o feditse a bina, a binela holo ka moka, mme holo ya tlala ka lešata e le ge ba mo phaphathela matsogo ba letsa le melodi. Tiragatso ye ya morena lobu ile ya tswa pele, ya ba gona ge toro ya morena lobu e phethagetse. O tsofetse, e fela o be a rata ditiragatso tse tsa morena Jack. Go tloga moo o ile a thoma go itshepa. Se sewe sa mosela a seripa, kanegelo ye ye bosiana lebale e re toro.

0: Kanarelo ye, e tlhisa go wena ke na le bale ka lesolo la go bala ka lethabo ka tshumisano mmogo le Standard Bank le SABC Education.
1: Mwana, ilo re ka ba o thalathaleng fa ona.
2: Papa ke tla sanja sa tao ye la koko ampale tshe go puku ka ga yona le phiri.
1: Oh, o ata a go anegela kanegelo ye bo sana kudu. Le nna ke tloga ke ile ka e rata nako e ba be ba mpalela yona ke sa le monyana.
2: O sa gopola gore go baneng phiri ba itsha ba tao.
0: Dikanegelo tsa go ba le maele di ka thusa bana go dira dikgetho tsa maleme. Monna wa magwanthe o ipha nako go balela bana dikanegelo tsa bona. Kgwetsa dikanegelo tsa mahala ka leleme la gago go www.nalibali.org goba WhatsApp lentšu stories go 0600442254. Nalibali, go thoma ka kanegelo.
3: Kanegelo ye e beetlisitswe wena ke na le bale gammogo le SABC Education ka lesolo la go bala ka go ipsina. Motsweletši mogolo ke Isaac Silo Mashila, motsweletši moyeng Tebogo Swafo, ba Kgathatima Morero Magwasha, ba Thabile Tefo, Precious Molepo, Six Mogashwa, Prudence Moleko Magongwa, Seiti Balendire gammogo le Boiketlo Mammila. A re kopane nako ye o e latelago mo go Thobela FM. Mošhato o tsewa le o ithabile.

0: Bus Ride.
1: Oh yeah, keep left bus right. Ke le tshashi le le botse la di 15 kgweding ya June 2026. Yeah, re setse re kopane gape tshashing la rhono e le mushupulo gore kgolo re tshohle dispela ga botse fa wena o ka bo le gona. O thabela go ba karolo ya station se o thabela go ba karolo ya lena le la ntshirogela. Ka moka ga rena re feletse ka mono studio ng se ke tla go botsa go sona gore maikutlo ke le somo di malo 10 out of
2: 10. Yeah. Go di mo ga le somo.
1: Di porompetsa tsa poela lo ga se tswa ba o mo pele ga ba re ke le somo go di mo ga le somo re por. O sa re ke tsone re pom pom pom pom. Ana pero go potse gore go tsa di papa re na le mang ga se na Constance Machipa re re re.
2: Go di ever never.
1: A re re re. Yeah. Jo le ka ile se tlo di mo tjole tshwana ne o ke ntate o pri go di awara tsa tharo tshe di latelago se re ta go botsa sona gore go itlile ba me bao buzu buzu.
2: Azaraza.
1: Yeah. Me pao wa re bona re ya pele. Mhm. Borra go se faria.
2: No.
1: Mafelo la beka bile joang le na le tswa go kitima comrade marathon, marathon, marathon. Le tshule na mbabang. Okay, o mla le ngora la tswa number 1. Okay.
2: No.
1: Ka botsitse re kwele ka podi.
2: E bile e fela go bele ka bathegi wa ba eh balatedi.
1: Yeah.
2: E bile number 1. Yeah, ke kitegile ba ne ba kitima.
1: Okay, what e gamang? Ke mang o bona le o motse ba go kitima.
2: Ba re tsane ba ka monna. Yarr.
1: E ba fitile kae?
2: Wa mosadi o gonne go gwetja medal wa bronze wa monna gonne go gwetja ya silver.
1: Okay, wa gwetja a gwetja o bronze o gwetja o bana dirileng.
2: Re lo re o feditse kana go itseng. Okay, ke nya go nya kela dinako tja gona ga botse.
1: Okay, go ya ka dinako.
2: Go ya ka dinako.
1: Okay.
2: Ke ke no go fa mohlala go ka
1: monna o gwetjeng silver.
2: Silver.
1: Mosadi a humana bronze. Bra re monna o ofishile mosadi a ga.
2: O mushile monna wa mola ke comrades a gona sutima love
1: registration. Re le bogisha yo e belo re ke motho pa se foka wa comrades marathon 2026.
2: George Kushke.
1: Yeah.
2: Oh monna.
1: Yeah. Re sa lebele re go bile thata go fitla kae.
2: Bona a se ka phosho ba ibitsa the ultimate human race mola gona wa tsa keng le melo a go tla makaloro e mona na re die joang re dira ngona George Kushke bona mona 2.3 million a ona wa ga go fang yona mahala hala we shumeji u dirile taba u tantse shedi bona le mosadi mo wa leng ke tsepa ro thagetse a nna nga bina go dimo le fase nga le bala le tshela tshedingwe ka re 2.3
1: le yena o thagetse
2: yena
1: mo nyidi taba.
2: Yes, cool. Re sa mo le bale tswe.
1: Ke ka fa gore ya mo nyi di taba o thage. Bona ke tswa ka ke tswa mbombela mafelong a beke.
2: Wa bona.
1: Ke ke be ke bua. Ke ke be ke bua. O tsaka bone sengwe sa go makatsa motseleng.
2: O bone?
1: Go N4 gare ga emakhazeni le mbombela. Tsela ya lukisho. Okay.
2: Okay.
1: Tsela ya lukisho. Ba e lukishwang. Ke bone gona le disamente ka motho disamente tse dinje.
2: Yeah.
1: Ke a tseba ka ga disamente o bana ba re gona le disamente tse beno re ke ka go gwahla ditswana gona le 32.4 ba 32 gona le 32 le 42. Okay, 40 something. Okay, ke disamente. For year 40 year 42 ba ke yone ya go gwahla. What's ke paletse ke go se tsware. Ge ke bona gore ba be ile samente ya 32.
2: Okay.
1: Yo a sa tshepego ga a shumisa tsela e le gona bano lebelela disamente tse di le go go tsela yeo ya N4 ka ntle le ge motlhomongwe go na le letlhaloso tlhatholo ya go kwagala gore goreng ba shumisa samente e kare go ya tielela ga botse tsela ya lokiswa fela samente yeo e beilwe go fao ke e ke tsebang ga botse gore go aga ntlo ba re o ka e aga ka yona fela ba thabela 40 ba mamamang 42 go lor ke yona 42
2: re je ba shumisitse 32
1: ba beile wa bona re ga ba shumile engwe se tshe shumile gona le ba tsho gore go tokella engwe ya 32 ya ke mo ka re tloma kala ge tsela e thoma go tswa o tsa dipotho le tshe dingwe gape fela ya ke se ke se bone o yengwe gape ka la bone re ra lukile le bafana ke le tsatsi la ka la bone ke sa hlape la bo tlhikirile bafana ke tla tle ke hlapa tsatsi le bathupa la bone la
2: bo tsana mo kibelo go ba le bothata ka mo studio
1: mo shopolo ya ke le tsatsi la ka la bone ke sa hlape ke ikwa ga botse jo hlere sepela ga botse nna mo nyidi taba
2: nna
1: mo nyidi taba jo hlere sepela ga botse fela ke kwele motho a bolela hore are yana le ba khotsi ba watsa ka re tlosega ke batho are yana le ba khotsi ba gagwe ba ka ja bafana ba le some yena le ba khotse ba le some ge ba kae ge ba ka rulaganya ba apara diaparo tsa kgwele ya maoto ba ka ja ba fana ba fana ke re kwa ke ka mogwe melo re ba re bona ka hona e be le ba papadi ya mathomo a re emela ya bobedi
2: a re emela ya bobedi
1: re re re ba sa ile tsela pele go bolela ka yana tsela yo ka tlhela fa o re go amogela go nna ne o la ntshirogela ye nngwe tshebelo re tlo di lebella ke wena o reng wena jo bene re tlo rata go tsiya karolo go politisano ya rena ke alkhono o ka tella go dm ya rena ke skumuzo bata go facebook le poela no se toaba go facebook ka tella fa o rata go re latela thobela fm yaka ke go facebook a re bele ba bantsi ba bene re ke ba latedi ba rena jalo ka station nomoro ya mogala
0: 086 000 2452 Re dira re poster, re commenda, le go arabishana. Eupša, di kgopologa dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
3: Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM. Bošato wa tsebo le boithabišo.
4: Thobela ke yona ka leina ke Clement Mahosa ke rata go tšea sebaka se ke la ka letše Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa matlhatsi le mathogonono ke re happy happy happy happy new year to more blessings mo tswelopele mo tshedimošo mo entertainment ke ra wa letswele pele le ntši le re tshwere bjalo ke a leboga.

0: keep left, pass right.
1: Akeko Shakya, Lady Gaga, featuring Beyonce, Telephone, Madi Nama Nama. What's up, Pala Rukwila, Kilinga Yapara, Yadi Nama?
2: Oh,
1: Wanangai
2: Levala Drang.
1: Yadi Wagyu, but King Steak.
2: Wagyu Steak.
1: Kiona, Wagyu Steak, Severos. Yeah, even Wagyu Levala, I beat a mumili.
2: Oh, no,
1: Hoba, Kiki Steak, you fed.
2: Yele e be bona la o ka re ke wagyu.
1: Gore ke wagyu e bona kae? E bona
2: le kae? E dile nyana bana. E bona ga la ile. O ska mpotsa ka wagyu steak is kumbuse. E ke ile ga e otara ne. Ka makala ba tlisha bili ba nna. Ye.
1: O ka re ke setla bana. Wagyu steak a e be kubiri kubiri. O ka re ba e setla nyana le methala di e mentsi.
2: E mentsi. Gibson.
1: Ya ba re bos.
2: E bos. Ya na. Le patale ya gona e monate.
1: Ya. Ya pa la ka potla. Bona, ke na ko ya re terbolisha ne lo ena ka wena o ringe
2: ke ne le tsing
1: la lkhono. Watsiba ke be ke theletse mo isa yo mongwa wa go shuma bjalo ka funeral undertaker ke ba mi mutuare.
2: Oh yeah. Mm-hmm.
1: Are dilo tse ba di kwago di bolelwa. Dilo tse di diregago pele mohlomo ga o tlile o kgethiwa le pokisi go ba go tlile o hla pishiwa mohu go ba go dira dithulaganyo tsa poloko. Are tse dingwe tsa tsona dilo tseo ge batho ba ka ditseba e ka ba bothata kudu. Le ka makala. Dipolelo tse ebe ne gore di a bolelwa mo ebe ne gore yo mongwe wa bona batho bao ba le go gare ba lokisetsa go poloko ya mohu gobane ba yo mongwe ga se ngwana gagwe go tswelele taba ya gore ga botsebotse go gononelwa gore ke mang yo a ka bago abile le seabe go tlhokofaleng ga gagwe dilo tse dintsi ka dipoloko tsa batho di a tswelela tse dingwe motho ngwe ka no ba lapa le lengwe gape le a be gona le lona kae kae Mpumalanga go sa tsiwe ka lona
2: re koko hello
1: ya nako ngwe le bona ba tswelele le rena re nyaka go ba karolo ya leho o ba dira sekete le sekete ko dilo tse ebe ne gore o ba di dira jalo ka tlhogo ya lapa lona leo le sa le tsebego lena le be le maka le gore ao gape motho o bonagala ka gore be a na le double life ba na le maphelo a mabedi ao a phelago tse dingwe di tswelele go tswelele sengwe sa gore aowa motho ga botsotse ntlo e le nyakang go mmolokela go yona ga se ya gagwe ke a ragadi a lena go be go bolela gore go ile gwa rulaganywane eng neng neng kae kae ke ka fao go ile gwa dula nako e telele ka fao fela ragadi ya gage ganya ke go dumela gore ae ke nako ya gore go tsiwe ka baka la re a ka bolokela ka fao batho ba tlatlha ba nagana gore ke lapa leso malapa go na le gore ba swarane ka di-funeral ke mo e bene gore a mangwe a ke a šwalalane ka baka la dipoloko o ba bolela gore go na le batho ba bangwe ba e bene gore ga sanka ba bolokwa ke batho go tsebe bona fela gore ga gonna batho ba ba nagana gore ba tlatle ba e tla polokong batho ba bao ga ba tle polokong
2: bona ba e ba mmoloke ena mothono
1: bona ba feletse ba bona ba nnoši ba le go polokong le setšhaba se se kabe sa tseba gore motho yo o tlhokofetse ka baka la gore one bana ga batle batho ba ga ba batle ba re ba ka baka la gore motlho mongwe motlhala o ba sa phedišana ga botse le bona ba ba sa kwane motlho mongwe le lena le feletsa le sa tse gore o tlhokofetse motho gobane batho ba tshwanetse gore ba lebotse gore o tlhokofetse ga ba lebotse gore o tlhokofetse gobane ga ba e lehung lona leo a re dilo tseo di tswelelago o ka makala le kgono a re tseng sebaka re boleleng ka tšhedingwa tsa dilo tse lena le ditsebago di lego tsa tswelela ka tšatši la lego goba ka nako yeo le ka seba ka tšatši la poloko fela ka nako yeo wa gabo le ena yo le moratago a bego a tlhokofetse tse le rileng ge le dula la re banna eo le go godiša e godiše le ganyane
2: re nyako di kwa batheletse a re a tlholo le ga di re nyako kwa go tswa go wena thalela ka mo di-DMing tsa rena at Skhumbuzo Mbatha le at Poelano Sotaba ke matlakala a rena a Facebook ka ntle le fao le tlo šomiša 086 000 2452 ke nomoro a rena ya mogala 086 000 2452.

0: Okay, kosha kya shandesha nali muzli baris tula or slendak non kalchachi. Okay, kileboga kutsiba ka ba le kileng go ntlhalosetsa ka taba semen.
1: Oh my word. Ah wa bana ba go raba skumbuzo. Monna go tloga.
0: Ina swa telete. O ba bona eh.
1: Ke re ha ba o tshulele ka studio.
0: Re go tlhalosetsa ka taba ya di editsela. Okay,
1: na na.
0: Ya na na re leboga ka net. Ba re semen te sela ke ska tshoga ka sona tsela e tla gwa. Re ga sthelele. Okay. Go tla tsena tsela pele go no ba.
1: No ba itse. Eh, se ba tsama. Eh, taba ye normal. Re leboga ba go raba skumbuzo. High five,
0: yeah.
1: Take five.
0: 1543, yeah. Ke yona nako. Di khatisho challenge je wena o rometse go tsona ka go se ke go ya ka tlhogopoledišano ya rena ya tšatšing la lekgono nomoro ya rena ya mogala e bonolo mo re kgopelang gore re leletse gona mme re kwa ya maikutlo a gago 0860002452 0860002452 ka tlelefao re thabela ge o thelela ka gare ga di DM tša rena ke sekomozombatha le poelano setswaba
1: o mongwe wa lejurile o tla ba tlhoka ina re dumelang ba nshirogele o tla ba bona gare ga beke a ba bonagale le ga te fela ka labotlhane setupe re se tsena ke bona ba nyakong o laola gore tlhogo ya mokhutlo go robala kae ke bona ebile ba nyakong o bolela gore he le suka le swantse o beiwa neng le neng e fela gare ga beke ne ba sa bonagale ke tlhoka ina go ya ka ena shish ga re kwa dikgatiso tsa mantšu
0: ya okay kgatiso ya lentšu shika fa
2: bamotlhaona latlalatla ka yo nngwe ena e tla ba yano gore lorisha taba one le na marotsa ke le sekhumbuso le madam speaker atsa o ne le ntho nngwe la bona ka nakone ya bo mago e batho ba tla letlogelela trauma after dipoloko la bana bo pšhaša ba bongaka pšhaša ba marapo nke ba re ga e le gore ba bona gore ke nna ke kapilene sekhumbuso a se ka botsa family ba re letla mmona family dulantse e lebeletse nna a gone diphetogo e dulantse e lebeletse nna ba traumatize ba re traumatize ba re traumatize nke ba je dilo je tša bona je ba kgomotse ba tsebo re bona ba diane ba re gobaja somblief tswatswe re a kgopela ba se ka re botja
0: wow ya
1: yeah. Okay ya no a re ba je ka mogala sekhumbuzo a ke tsebo mhlongwe o sana le kgatiso tsa mantšu 086 000 2452 ke nomoro e tla šomišang go gathatema go tlhogopoledišana wa rena re nyoko kwa go tswa go wena go nyoko ba tlhoka ina re a tlholele ga tee o ka no tsena wa re botsa 086 000 2452 ra omogela go ntšhirogele dumele
3: le kae le kae poelano le school
0: a rapela re ka botšha lena le kae na
3: a re gore e le dia radio e le monate ka nnete ba bolela lo tiri ntse gore o be ane le ngwana kae ya re le ntlo kae ya re le mosadi kae a di bulelo ya phela ke thoma robala ba thoma go bolela
0: wa tsa tswana leng gape nngwe ya re o ba sna selo
1: o ba sna selo
0: ya a tlhoko fa le re beretse ba diloche ka mo ba ra le police ba sna le yona re swantse ba no go buketswe di chelete ka le re bana yena o ka moka ke yena re le kang go mo gobukeletsa
3: e joale le tsona tse ba di bolela ke go pola le ka malome ya ka ga sna robala
0: Yeah.
3: Ka manana o ile wa tshwelela dilo tse dingwe. Dipolelo gore ngwana kae kae o dirala jang jang ona le ngwana. Ke a robetse mara ge a phela dilo tse a di tshwelelele. Ke la lo iputisha gore na nka ne ba sa di bolele ge a phela.
1: Ke la ka leo.
0: Mo ngwali tsa ba ke yana gona go di fitla ga botse. Motho ke nagana gore ke bona le baka ya.
3: Ke nagana jwale ke nagana gore mo khuke na di fitlile.
0: Ya ya.
3: A ke robala le tsone.
0: Are go ba ngore bona batla. A wa rotse le nela gore kwena mang.
1: A banyoko ba tlhoka ini.
3: Ah, ke Joseph Manana.
0: Oh, sure, sure.
1: Oh, Joe, Joe.
0: Okay, hey, Tjo. Okay, ba dumela ka tembisa.
3: Danke.
0: Okay. O amogela go ntshirogele ka moshopolo dumela.
1: Hello, wi.
3: Bi.
1: Tsabela.
3: Le kae?
1: Re go na re botshelena.
3: Ah, ke a hola ke Vincent go tsheleva.
0: Eh, happy birthday, Vincent.
1: Happy.
3: Ah, ke a le bua. Ke o na le tsabela efe. re ke tsone ke tsene tsabeng taba ya lena ya e botlo e botlo go mm ya pika so dira la le tselo re le tsotsi di bulelo motho sa le ona mo le fasetse so ba di bulela nako se yo nako re nako nge ke tselle tsa ke o pula mantsa mo a nta tsomo nga bulela maradi nga re motho o titiko a sa phe
1: wena wile wa itemogela se o mhlomo go tlokofetse malome ya go o mongwa ka gae le le la itemogelang re se tsirile
3: le go pelisana re taba ya bana ba mara go ka mahai
1: mm
3: e le ke sa ba tsile batho o bile lore o wa mpotsa ra go la ona le bana sa mo e le ke sa tsile ke ena mpotsa tsire se go a ona mpotsa mpotsa
1: ish ya
3: e no ke ke lore bile ra go le kana go ya selo mm
1: mm
3: mm ka bona re ka ke ne ke go phelo ra ithuta
0: yeah no
3: ba ba le ba re go la le tsile di bona ke tsere tsere di bona ba di dinga ka modimo ka mahare o ba se bele modimo wa itse ka lefatla o itse ba ma
1: ka nnete
0: fela di buima na ko ga go bonolo go no se itse ka lefatla fela ra le boga ke
3: yeah e ba ka ntre kgombozo o gona go controla maikutlo a hao le mo
0: ke nnete okay no ke a dumela ke dumelana le wena ka seo ke dumelana le wena o fela go bona poelano ka mogobeno re ba tlile batho ba bangwe ne o kumane ba ba tlileng le sabatsebeng ba u bona ba tsana le papa
1: u bona tlhogo yo raya ya yona
0: u bona papa wa iphele di
1: straight
0: motho ke mang a sanga le bo mmago ba motho la re motsebola fela ke papa ke papa go Lazarus sa feletse okay are se
1: no
0: le hule le go loki di sego ba rialo batswana dumela ra go mena o ntshirogele
1: tobela
3: tumbuso le bona no
1: hello
3: le gana
1: rona
3: go ona man Steven tsone nga mo ga phatla ba ga di go hofile di re phatla ga.
0: Sho se.
3: No di lo tsira ntse di ya ga re ba di go mela di ya ga mo ba nne. E re go tlhokofetse wa man na wa mo sa di ena a tsaka.
0: Ne.
1: Eish.
3: Ya wa tsela re ke le nna
0: ga. Tsoya ba sa di ke feng? Ke ona ro o ke ba go nona le gore ke yena boleile go monno.
1: E ga ntse ke uwe fela.
3: Yeah, ke mora ra ga ntse o tlhokomela re nna ke sepela, di go sepela. Ke le gore ke mora re gore mana a go gore ka mola sentšuro go na le magabonya na mali go mora. Ke ba go e di mara wa. Ka go swa ba wa ipula ga nwa.
1: Re tla ipula neng o sheji o khuberi je ke mabu.
3: Eh, lo na ke tlo ke go botsa ke mabu. A go tle ke modiche. Ya na ola go motho go botsa go na le boka e ka bo mara le na ka mola. O tlo tlo la bo bana ba motswana le poela. E be le di tsheta go go no. Ba mo ga. Mare wa tsa wa re tsama mo tsadi a ga o tso ke tsaka tsaganya relationship ya. Ke ga tsaka le ke go go ba bala ma ga di go ga di go ga di go molela. Ba re tu.
1: Mara o motho ba
3: mo tsaka ya ga le molela tsela. O tso ba ra o mo wa ne bana ka. O tsata go tsoma ona fa. Ba go re e go tshe ke rena na go ke ne tshiri ka rena. A go tshe mo rwa re ke re e swa re nya.

0: dipapadi ka khonemajiba dikhwetse fa di safisha
1: e ke le boga tlo re go wa batsi batlwana FM le tlantse ka sepagare go tjo iri ya bone motlhatlho wa setlhopha sa Spain Luis de la Fuente o re Lamine Yamal o mo maimong a ma botsi e fela go na le kgonagalo ya gore a se akaretswe ke ba ya o roloka le Cape Verde mathapameng a lekgono Kevin De Bruyne ke moroloka gare wa setlhopha sa Manchester City ore utlwa ke mtsheditse go phegisana le mo sala wa Egypt o a le mo setlhopheng sa Liverpool le tsatsi la lekgono go dipapadi tsa rugby Andre Smith o biditse mo setlhopheng sa Africa Borwa sa di Springbok o seke wa tlhala ke ditaba tse ka tsheripagare go tswa ire ya bone
0: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo tša moragorago mebileng go ntshirogele
2: moragoga mokete mo mogolo ka kowa durban re lebelela gore se sepela bja mo mebileng re tsena ka porofenseng ya yona KZN go bontšha gore go na le sephetephete re beletše N2 e ka kwa Edwins mo mmeleng wa M17 go ka goroga pele ga mmele o go na le pitlagano yo tlhogae ba kgone go bela botlele ka šedifa le gote o tlhokomele ka lemothaladi wa ngele re lebeletše gape ka tikologong ya go akaretša tlowe mo makoponeng ka yona le go na le sefatana ga setloga se šitiša moela wa sephetephete ka karolo tšeoe tša durban go pela o otlele ka šedi fale N3 ya leboa pele ka morago ga M13 moela o šetše o lebile paradise valley go pela o otlele ka šedi ka dikarolong tšee ka go na le šitišo ya moela wa sephetephete ka karolong tšeo re a tloga bjale re tsena ka johannesburg mo re tla ba re lebeletše gore moela wa sephetephete mathapameng ka lekgone le o tloga o thelela bjang na pele ge re fitlha fa re tlo ba re kopantšha le ena kabela mantšhidi go tlo re botša gore le sepela jang le tshika ga uteng mathapeme ka lekgone le pitlagano e tloga e ba gona dikarolong tše mmala tša ka gare ga toropokgolo ke ya Johannesburg re tloga fa re lebeletše Edenville pitlagano e tloga e ba gona Pretoria Main Road go pela othele ka šedifa le go šetše o thabogile New Road mothaledi o tee mene e tloga e amegile re lebeletše ka kwa Snake Road le gona ka karolong tšeo go na le pitlagano re lebeletše gore šetše o thapogetše ka yona Snake Road ya M45 pitlagano e tloga e ba gona ka baka la sefatanaga se tloga se šitwa ke leeto ka karolo tšeo kabela mantšhini gore begela ga tsona ka tshwane dumela morwarre
3: re ke le boge bagaši le batheletše ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane re sepela ka tsela e latelago re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Lavender le Steve Biko ka mo Vonderboom traffic lights tseo ga di šome Maunde le kwaga ka mo Pretoria West le gona fao ga di šome Solomon Mahlangu Pretoria Street mo Pretoria East le gona ga di šome gomme ra le go tswela mo lekopana go le tsona di sa šome a re di šomiseng go tshwana le stop sign ga re kopana le batlhapetsi ba tsela batho betšo a re šomeng mmogo botse re na le road construction ka mo Constantia Park mo Pretoria East re kopela botlhele gona fao a re tlhokomeleng engwe road construction le gona mo Mamelodi West baotledi ga re fologa Storm Fuel le gare fologa Waterloo Road a re tlokomela gona fa o ka mo Mamelodi West. Ka perna le sepetepete sa o tsamaya ka onanya ona ka mo Pretoria West ga o le mo tabola e feng komo o lebile gona mo Trans Oranje ra go pela botlhe gona fa o a re otlele mo Tereske bebe ra fela pelo. Gomme batho beju ga le kopana le mathata e ka ba kae ka pakae. Mo mebile ya tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomora mogala le go 0123587095 goba 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD safety le go tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook ke le leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntshirogele
2: le nna ke go leboga weše napele re lebeletše gore mathapeme ka lekgone le di tloga di sepela bjang dikarolo tše dintšhi ka toropokgolo ke ya Polokwane re lebeletše ka gare ga toropokgolo ke go na le pitlagano dikarolong tše mmala re lebeletše ka gare ga mmila wa 19 Hospital Street go feta yona Landros Mare go pela lotlhele ka šedi mola sephetephete o tloga o le magareng go šomiša Excelsior re lebeletše magareng ga Bikate le mmila wa Makete go pela lotlhele ka šedi fa le go na le pitlagano e tloga e ba gona batlhapetše ba gona fa go tlhapetša seemo ka tikologong eo re beletše tikologong ya Devenish go thoma tikologong ya Dal go magareng ga yona Dal le Skuman go pela lotlhele ka šedi fa le go na le pitlagano re seke ge šetše o sepela o itshetše o sepela ka church go fitlha fa le Grobler go na le pitlagano e tloga e ba gona go pela leoteleng ka šedi re dira boipiletso o itswa ka toropongkgolo ya Polokwane o lebile ka ditikologong tša kakua ma se chego fa le o shumisha Nelson Mandela Drive go pela o tlele ka sherifa le karolo ntse go etsa Fer Mikele e tumela mo bona go le la spitipiti ga shumeka tsone lo go pela go tlele ka sherifa matlala road e pitlagane tloga e le magareng re lebeletse Monique Avenue re le gona pitlagane tloga e le magareng fa le karolo tsa go tswa ka toropong kholo ya Polokwane bo mangkweng fa le ra tsoba gore mabenkeleng a go parara a paledi na go tshe go na le pitlagane e tloga e le magareng go pela le o tlele ka sherifa karolo ntse re sa tswela pele go dira bipiletse gore ka karolo ntse di 617 fale o tla langa shedi fale ke yona University Road go na le moelo goreng go tsholosha mebila ka ga go ba gona le bo ra contract ba tloga ba shoma ka karolo je le skela fella pele go le go tlela ka tikologo je just pete pete di fella fa tlo ba re kopana mathape meneng a go sasa ka bakala papadi ya le khono ke le boga
0: tsha mo rao rao mebileng go ntshirogele Mushate, what's up on the way, Tabby Show? Whichever way, Bashumi Moho, or Tobel FM, Equacha, or the Hukaran Yokamukachalia, Kirina at Tobel FM Yaga. Relatele.

ga re le bana ba soba o ba nyaka go mešomo. Ba soba o ba swerego dikgwebo. Ba soba o ba tlholago ba swa ka bona. Re tlhompha ba swa ka moka. Ipsi leng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Boshato wa tsebo le boithabiso.

0: Setlhopha sa badiragatsi ba baswa go tswa mankweng ka ntlha ga polokwane mo Limpopo se šomiša mehuto e fapanego ya bokgabo go balwa mmino wa lekompo hip hop le mmino wa setso go imaatlafatša. Setlhopha seo se welago ka tlase ga dipikara production se rulaganya go diragatša difaleng tše dingwe tše kgolo ka mo nageng. Maloko gape a šomiša bokgoni bja ona go iphediša. Ba dumela gore bokgabo bo ka ba thuša go lwantšhana le ditlhotlho tša leago le ikonomi tšeo ba lebaganego natšo. Setlhopha seo se boletše ka ditlhotlho tše mmalwa go balwa go se hwetše lefelo la go itukiša ka lebaka la tlhaelelo ya mašeleng. Molaodi wa dipikara production Mpora Magwagwa o re seng se ba amileng gampe.
1: Ke re bola ke go tsekota ba re ga rena holo, ga rena mo e le gore re ka reng poleke ke ya rena, re ka kgona go thuša batho le community ya tsa reng poleke ke ya rena. Another one ke di-funds either from mmušo goba sponsor goba anyone o e le goreng a ka re thuša gore re ta re kgone go direla goreng ditalente tša bana bakhe le di-future tša bona di kgone go tswela pele.
0: Goratsheko ya godimo ya mothata yo dutšego ka losikisiki ka Eastern Cape ga se a fa katlholo kgopelong ya molatofatso wa pele Mzukisi Ndamase yo kgopelo a dirile kgopelo ya gore melato kgatlhanong naye e gogelwe morago. Ndamase o romile go araba dipotšišo ka kgorong ya tsheko. Yena le balatofatswa naye ba bahlano ba latofatswa ka polao ye setlhogo ya batho ba lesomesesong ka motseng wa Ngobozana kgweding ya leweding wageng wa 2024. Tonakgolo ya Britain Kestama o tsebišitše gore bana ba naga yeo ba mengwaga ya ka tlase ga e lesometshela ba ya go iletšwa go šomiša dikgokagano tša leago. Go letetšwe gore magato a batho mengwaga o tlago gomme a ya go ama makalao go balwago TikTok, YouTube, Instagram le X e fela e sego ditirelo tša melaetša tše bjelo ka WhatsApp. Stama o re dikgokagano tša leago di go ba tša bana. Tabagolo e re mašaledi a monna wa KwaZulu-Natal yo a tlhokagetšego ka Russia barawa go ya ka dipego a be a thwetšwe go yo lwa ntweng ya ka Russia le Iran. Tshwarelo ntweng ya Russia le Ukraine a bušeditšwe go lapa la gagwe. Ke mafelelo a ditaba re kopana gape go tša iri ya botshelela go thobela FM. Ke a leboga.
2: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeile tlhakore go thobela FM ka mašilo mtlhung.

0: motheletsi wa thobela FM ke go tamise le go amogela le chaching lona le la legono re lebeletse go tswa go wena Mashilo Ramdluli ra leboga ngwana ka ditseba tse le gore fetsa gore fatsana Mashilo go pole gore diphetogo tse di tlholwa ke papadi e le gore re tlo ba re le fa yona ke nngwe ya dipapadi tse sebena sa lefase tsa 2026 tsa FIFA tse le gore di gare di a kgatlhampana ke le tsamaisa le go le amogela magagešo nna leina la ka ke nna Vicky Sejaba ga moletjaga ke tee ke na le motsweletsi e le go wena Nathi wa ga Kubiana ga re na motsweletsi mogolo wa rena e le go wena Isaac wa ga Mashila magagešo re tlo ba re lefa papadi magareng ga setlhopha sa naga ya Spain le setlhopha sa Cape Verde. Cape Verde e ke nngwe ya ditlhopha tsa dinaga tse lesome e tse le gore di a raloka mo diphadišanong tse tsa Africa Cup of Nations ebile ke e nngwe ya ditlhopha tse nne e tse e le gore di a tlaleletsa mo diphadišanong gore dipapadi e kgone go ba tse masome nne seswai ga ke re ditlhopha a tse masome nne seswai tse e le gore di a raloka ntle le fao re tlo itsena rena le Freddy Kiss le yena Egi ba tlabe go ba re sekasekela papadi tšatšing lela le kgono
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: aga motheletsi wa thobela FM re gatela pele ka sona sebopego se ditaba le dikwela kere mojoletse ditaba Mashilo o re baletse tsona ka bokgwari namile go tloga fa nako ye ke ya rena ke be ke salaetsa fa le gere ya ka mabankele magagešo gore re na le yena Freddy Kiss ke ena e leng gore o tlo ba a re gašetša papadi ye ya lekgono papadi nosi gona o na le yena Egi wa tshwene yo e leng gore o tlo ba a re sekasekela papadi ye ya lekgono dulang ga botse magagešo le ipsine ka papadi ka baka la gore re tloga re šišitše gore re tle le kgone o kwa le gore na e ka ba e le gore setlhopha sa Cape Verde ba tla tsweletša eng talente ya bona le bokgoni bja bona e ka baka nnete ke buka ye e leng gore e tloga e tswaletswe na ke buka ye e leng gore ga e tsebege na ge e le setlhopha sa Spain ke na le nnete ya gore mošomo e tla ba o montšhi ape ba re ga o bonolo lo o raloka le setlhopha se e leng gore ke gona segorogo ba re ke bodi ba fike ke fela ke kwa ba re ke bodi tlaboswana bele e senetse o gate o gatoa o gata ga botse ka baka la gore ba ka tla ba o makatsa ka nnete bele nyaka o tlhokomela gore ba se ka tla ba o makatsa ka gare ga a lebala nako papadi e le gare sepela le kae mma gore na awa gona le ka bothata di re remela eng tsa tsin lela le khono papadi ye le gore re to ba re fa batheletse
2: papadi ye le gore ke papadi ye kgolo kudu ke beletse setlhopha sa Cape Verde e le la mathomothomo o gopole ya seja ba kgona go tsena dipapadi tse tsa mogopo wa lefase bona ka fale USA Canada le Mexico go balwa gape le dinaga tse diswa re lebeletse Cape Verde ke engwe dinaga tse nne go balwa Jordan le bo Carasao ba ile goreng re bone a se ba thome ga botse empa fela tšatši la le kgone re lebeletse papadi ya Spain le yona Cape Verde go gopole re Spain ke ba ile goreng ebile dinkgwete tša mogopo wa lefase ngwagongwela wa 2010 ka mona Afrika Borwa ba ile ba ntšhiwa go di-group stage ka 2014 ba tswa gape go la 16 ka 2018 le 2022 ka kua Qatar ba ile ba fitlha 2026 gona ka fa USA Canada Mexico naga ya Spain le Argentina gopole megopo ye meraro ba ikgothupile ka tatelano re thoma ka Spain UEFA Euro 2008 FIFA World Cup 2010 le UEFA Euro 2012 ka kgona go bona gore ka nnete naga ya Spain ke e le goreng e ka tla ya fiketsa naga ya Cape Verde
0: ke setse ke bone lenaneo ka mogaelo gore le eme ka gona go ba tlhatlhi ka moka ba setse ba lokollotse lenaneo la bona ebile se sengwe se e leng gore ke kole setlo ke bone setloga setanya shedi ke gore ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Cape Verde a gona le dikgobalo tse e leng gore re ka bolela ka tsona le gono le ke be ke boledišana le o mongwe wa bagwera baka gona mo papading tša kgwele ya maoto ampoledisha ka taba ye ya ke motlhatlhi ampoledisha ka taba ye ya di lineup a bolela ka taba ya formation gore sejawe wa tseba ka nako nngwe lena bele ka basekaseki bele le bagaši ebile ga botsebotse ba gatelela mo go rena bagaši gore taba ye ya formation a ena mme motlhomongwe e itseng ke lena le ikwešiša gabotse nne wa bona basekaseki motlhomongwe ke bona ba e leng gore ba ka no fela ba e tshwaratshwara mola le mola ke taba ya rena batlhatlhi be e le mpho maleka ge e be ampoledisha ka yona ntlha yona e bele ke nyaka gore re no lebelela gona fao ge re lebeletse formation ore ka mokgwa eleng gore ba panne baraloki ba bona
3: wa le gore ka mokgwa e le goreng ba panne baraloki ba bona ke lebeletse setlhopha sa Cape Verde ga ba itla papading ye ba panne ka 4-2-3-1 e le go se e le goreng ba tloga ba nyaka go dula kua morago banape ba kgone go šireletša gabotse ka baka la gore o gopola gore ditlhopha tšetše pedi tše ke la mathomo di tlo kopana ebile ba kopana gona mo go World Cup fa e le goreng setlhopha sa Spain le bona ba lebeletse gore ba ka šomiša 4-3-3 mo e le goreng ba tlobe ba napile ba kgona go tlhasela kudu ke lebeletse ka Pedri le yena Rodri
0: ke ya kwa fa le ge o setse o bolela ka Cape Verde ke okole go swaela ka mokgwa wa lebota la bona le ka mokgwa le gore setlhopha sa Spain ba panne ka gona re lebeletse formation ya bona go thoma papadi ka mokgwa wa o tšhireletša seo se bonolo goba ke reng ke re ke se lokile goba ga sa loka bokotsi ba sana bo mo kae ke a tseba le gore e ba o mongwe ke bolela ka sepopego se a ka itsea a e nyalantšha kudu le

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela ba re madume ke mabotse ga nya ke le ka peni madume ga nya ke le ka deposit ka go rialo ke re ke le lo tsha bo showong bio be le kone maga ge show ke le amogela go la thuto lena na go la rena la nhlahle ke go tlahle mo ka mehla rena re lebeletseng go betla bo ka mosobe ga go pele ka morutwana lena na go le maga ge show le thekgwa pa ke ba khoro ya thuto ya go dimo le tlahlo go menna bile ka mogashi matlou ke itse go morone ga ditse tlhana e bile gape ke a letsweletsa itse gona fa o ga ke noshi ka mehla ke shuma le Isaac Mashila Isaac Mashila ke mo tshele tshe mogolo wa manano a thuto maga ge show re le amogela tlhle go mme ga biele ke dumela gore re tla kgawana ka kota ra go ikela gona kwa ireng e la ya bo senyane ya ba ile gore gona fa o weki ya go ba mahlakung go se go mele kono re tsena kgaolong ya rena ya bo masume pediti go mme ka gore yalo le ka go pala gore beke ya go feta ka moshupulugo le ka mokibelo mesong re be re bolela fa ka tabe botlhokwa re le thusha magagisho ka tsedi moshe o ile gore e tla le thusha re lebeletse taba ya go kana ma ile gore letsoma meshomo le ka go pola re be rena fa le sesi swela phoko ba re botsa ba re tlhalosetsa ka makala a private le ya mmusho le ka fa o ile gore gantsi ba tloga ba papatsa go ba ba kwala kwatsa meshomo mafapeng a go fapana magagesho gomme go shigombele kono re lebella taba ya go kana ma ile gore o ngwala ka negelo pelo ya gago go ba yona a CV ka tsela ya makgethe go tile go tlhabolla go ba o kaona fatsa bogoni bja gago bja meshomo re lebeletse maitemogolo a gago meshimong ya go fapana ntle le go senya sebaka ntumeleleng ke tamišeng fa sese nentsi maluleke ba gona fa mogaleng sese nentsi dumela ngwanešotlhe re ya o amogela bošigomele kono ebile gape ke re tshwarelo ke a tseba gore ke sebakanyana o letile ngwanešo thobe e latlhe
1: mošhadi sese kate o lena ka mo studiong le batheeletse kae aowa re a leboga sebaka se re kgonang go bona le lena ka mo studiong ka mosese kate
0: re le boga wa tsaba ka mehla ge re ka bolela ka meshomo ra kwa go thumotho wa shoma tabe kgolo ke gore motho o le ga a le gare ya kopantsha re ka re mangwalo a ga wa thuto ya ba ile gore go dimo gape go ba lento ya botlhokwa go ba selo sa botlhokwa se hore re go ke ka negelo phelo go ba yona CV CV ba tsaba re wa tsaba ke go na le ka tsela tshe di kaone kaone tshe o ile gore motlhomongwe re ka di shumisa gore re ngwale e gone go tsiya shedi ya e beng meshomo ba bone Kate Morwane e le motho wa maleba gore ka nnete a ka mengwa go tla go tsenela dipoledišano tsa mošomo ke nyaka gore ka morago go go tsaya mabenkele ke lefe sebaka se se nentsi le botse batho ba go rona ga botse ka ge nako e fetoga re le metlheng ye ile gore ka mogare gape go na le technology le tlhabologo ye ntsi le re botse gore na e ka ba e le gore ga botse di-CV tsa rena re ka dingwala bjang re ka dikaona fatsa bjang ke tsaye mabenkele ka morago ke boela go lena magagešo a re tsaye mabenkele ka mogare ga metsotso ye masome a mabedi
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: aga re a leboga se se neng tshiti yang di letlhe
1: re a leboga se se kate di poledišano tsa mohutsa o mo e leng gore bolela ka tsa mošomo go wena ka nagelo ya bophelo ke botlhokwa gore na re le baithuti re le baswa re le setšhaba re nyakana le tse tša mošomo tse goba re dira dikgopelo tša segoba go bohlhokwa sese kate go gopola le go gopotsa batheletse ka gae gore CV ke letlakala le e leng gore le tlhalosa dilo tseo re di fitlhetsego ka moka ga tsona tse botse tša go kgatlhisa le gona ke tsela e lego gore ke ya mathomo e bobeng mošomo ba tlileng go tseba gore na ke nna mang jwatse go bohlhokwa gore mo letlakaleng lewe ke tlile o tšea ka tepolela ga botse ka tepenta ga botse ka dia dilo tse e leng gore di sepedišana le tseo ba beng mošomo ba di tlhokago ga o tlile o thoma o tlhalosa gore na re ke wena mang wa ga kae jwa ke goreng o re ngwalela o tlile o thoma ka go ka dipotiša dipotšišo tsa mohuto sa mathomo o tlile o thoma ka go botšiša ka gore na nka leiša goba nka dira jwang gore CV ya ka e bonagale ga re re gore CV ya gago e bonagale o swantšhe o gopele go tlhalosa gore mo go yone CV ya gago o tlo tlhalosa fela le tse e leng gore di sepedišana le seo bobeng mošomo ka ditlhalositseng re ka re tsone di-requirement re ka dira mahlala wa gore o ka tla hwetša o dira kgopela ya mošomo ka go security ba tlhalosa gore re nyaka sera registration certificate sa mohuta o re nyaka gobane o neng wa go tee goba obane o ne kgoditše tshelelago tša experience wa bokgoni jo bo rilego ebe nna ke boa sesekate ke re ke a boa ke ngwana le become accounting ya ka gona moo already jwa ke shetse ke re gape jwa ke a ke lekwešiše gore re nyaka dilo tša mohuta mang ba tlhalositse gore re nyaka dilo tša mohuto mohuto mohuto nabile nna ke a boa ke re ee jwa ke nna godimo ga moo jwa ke go rile so go ne dikgopelo tše dingwe tša sekgoba tše e leng gore mo le wena wa lebelela ga o ya go lebelela kua re bolelago ka di-duties gore mo nka ilwa kena become accounting yaka eupša go ne le tse dingwe oa di bona gore tše ba di tlhokago di-requirements tše ba di tlhokago di ile sepedišana le tše nna ke nego le tsone gona ga ba ditheletše ba nna ba ka gopela ga letse ga ba dira kgopela ya mošomo go na le mo gong ngwadile gore added advantages moo ke gona mo nambile o tlo o tlogang gore godimo ga se le senya kago ke na le nambile ba bokaone ba gore kanelelo ya bophelo ba gago e kgatlhiša le go feta sa bobedi gape botšišo nngwe ga bobedi o tlo dipotšang yona ke gore ke eme seo nka se akaretšago gore ga ba ya go e lebelela ba be ba tloga ba kgatlhega gore ka nnete motho ke motho e leng gore yaka go mmitša a tlatla boledišane le rena re mokwa ga botse gore na re ke motho wa mohuta mang go bohlokwa gore boitemogelo bja gago bja bophelo o swantšhe bo beye ka tsela ya go kgotsofatša CV ya gago ga se nako ya gore o tlhalose oba o bolele dilo tse e leng gore di ka ba di go šita goba dilo tse e leng gore di ka ba e setšhe o kgone go di dira goba di gopalela ke nako ya gore o gatelele bokgoni bja gago o gatelele boitemogelo bja gago o gatelele tsebo e wena o nego le yona ka mošomo o nyakang go o dira wa di tentšha gona moo wa di tlhalosa wa di beya gabotse engwe gape sese kate ke gore re swantšhe re gopetše batheledi ba re borena gore o ka seke wa tšea CV e e leng gore o nyakile mošomo ka yona kgwedie ya June ka mokgatlhong o o rileng wa tla wa boa gape wa re ka September wa tšea yone CV ele wa e šomiša ka mokgatlhong o o rileng wa go fapana le olo o lebelela ka gona le ga ebe mošomo ka tla gotse o le teng mare ka re mekgatlho e ke emebedi ga e swane ga gonne le gore o ka šomiša CV e teng swantšhe o lebelele gore mole ba beilego ditlhokego ba beilego di-requirements ka mo le ka mo di fapana kae nambile wena o lebelela gore bokgoni bjo bo beileng ka mo o ka bolokiša jwang nako ngwe ile se gore o change dilo ka moka o ba o fetole mafoko a ka moka o ne o lebelela gore ba ka mokhisa mathomo ba rile ba nyaka gore gobane ke ne le NQF level 4 ke ne le yone ke tekano ya matric goba ke tekano ya MCV goba ke tekano ya certificate eo ke nayo o thoma ka go beya yone ka tša mathomo ba e beile ba leka kua ba rile re nyaka gobane o na le NQF level 6 nambile wa lebela gore e ka ba e le diploma e ka ba e le certificate o thoma ka eo ka tshwanelo gabotegabote batšheletši ba borena ga o ya go lokiša CV ya gago o sepela ka naneo eo batho ba bobeng mošomo ba e beileng ga ba dira ga ba beya gore lena letle re kgone go bona kgopelo ya mošomo goba yone e vacancy ka nane yone e ba sepetseng ka yone ga ba thomo ba re grade 12 ga ba re degree ga ba tlo o boa ba re mme gore o tlo kgone go dira mošomo re nyaka gore o kgone go bolela le batho re nyaka o kgone go ngwala ke nyaka o kgone go šomišana le batho le wena o ngwala ka tatelano yone e ba e beilego ka fashe ga moo o tlile o lebelela gore any added advantages go ba go tlaleletsa go feta mo ba go petjego nang bile o tlaleletsa gona mo ka se bona ona go le sone
0: le boletse go tlala seatla se se ne ntse go mmegele bolela gona fa o ke gona go gore gape le gona go kgwatha mola le moya go soswa ya swa ya ke dingwe tsa diphoso tse o ile gore motlhomo ba o ile gore ke bona ba go nya ka moshomo ba fela ba di dira le boletse ntla engwe botlhokwa ile gore ke ya dumela gore motlhomo bontsi bya batho ba ga borena ga ke ba itlokomela ge motho ke moka a dirile di gopoletsa moshomo ka mo company ya mathomo o ile go tsiya letlakala phelo ona le ile go bakanegelo yona yela ke moke ya ba ile gore wa ishumisa go ya go gopela moshomo go company ya bobedi nna ke bekenya ka gore gape ke le fese baka ka gore go di bolela nnete taba ya go nya ka moshomo ke taba ile gore e tloga e tlisa gape le gatelelo ya monagano wa ga kanega ka ge ile gore le go lapa le wona wa lapa ka gore nako tshe dingwe o tsere nako e telele o dira se fela o sa khwetse e katlego e ka ba ile gore gape gona fa o wetse dingwe tsa diphoso tseo ile gore le karata gore le moshaka tsona gore baba ba tshiritse ba le tlokomele ka gore ge motho ke moka gone go tisha CV ya gagwe o tla kwa go thugona le nako ya shortlisting ke gore ba ile gona ma ile gore ba lebelela ba thoka moka ba o ile gore ba gone gona ma ba tlisha di CV tsa bona ba dilekola go fitla ge bofelong ba khetha ba thoma le ba gore ba tla tsenele dipole di tshana tsa moshomo tabe ke tabe telele e upsia batho ba ka ba sna tsebo go yona assistance e re ke le feng se ba ka go yona
1: ke ke di ona le bile la nnete go nya kana le moshomo ke tabe le mo ri anya misha
0: ke nnete
1: ya la pisha joaje ke go manene wa mohudu o ile gore na re a etella go pele ba thile tshi ba bo rena go bo hlokwa go bua gape re go potjane gore ba nna shomo go ba bo mo moshomo aba go tshi CV ya ga go ite
0: ka nnete
1: aba ka tla ba bua ba re moshomo position ya mothoti go ba se go ba ke sa mothoti ba ka tla ba go tsa di CV ke le mo re di ka ba sekete jo ke wone ga go sentse e bue mo le ngore ga motho ya go e bona e le number 15 o ba number 20 ga se gore ya molapisha o nya ka go iswara a ile ba ile la bona gore ka nnete motho o se pitshana di dikeke tsa nya ka se di position ya mathomo se sekete go di kudike di dira o go ke CV ile telele telele e ka ma phepha ma fo wa ma phepha ma a mahlano botsi CV ha ile le phepha le ti go isha wa mabedi mo ke nya ka go yemenye ne ke hlalose ka gore go ne di go batse dingwe tse ileng gore wa ga o nire le tse ba se tlhoka wa bona gore mo nga se di dilo tse ka go CV ka go le phepheng le ti o ba ma phepha ma bedi ba a mararo maragantsi di khopeletse se khoba ke ile moradi dira go mebere go e re bitjang gore ke di entry level CV ya go ga e fete le le papaletse wa mathathama bedi re bua ga pese se KD ka ga ile hlalositse ga re thoma go bolela mo le bile majajini se jwa le jwa le di le tshele gore ke dilo mentse re di dirang go ba ke re ka di dirang go lokisha di CV ja rena ana ba go rena ba bua ba di dinepe o neng ga hloyenengwe ba ya mogela ba tlo e hlalosa bona ba tlo e hlalosa mo advertisement eng go ba gopeleng ya se go ba gore gopela bo yele senepe sa gago ga ba se ba e hlalosa ga ba se ba e gopela o CV o se ke wa bia senepe sa gago ka ge re hlalositse CV a se ya gore o hlalose le jene gore di a go palela go ba lotsene gore di a go shita ke le tja gore o ngwale le tje kgona go ka tsona tje o re go nna ne ntimelile ke kgona go bolela le rile nya ga motho o khona go bolela e sepela ka mogwa ona o ha o fetse ba tshile di bana ba ka go pela di font ga o ngwala CV o go ke engwe le font 17 engwe le font 18 engwe le font 12 ga di sepedishane di letseo o ka kgetha font je pedi ya mathomo e ka ba ya di heading ke thapa gore ka ba re tseba re heading ke eng heading o ka tlo hetse o re educational experience ke heading e o ka fa se wa tlile tsana bile wa ngwala font ya ka fa ga heading ya ntse e le 12 ka fa se wa ngwala ka heading ya 10 wa sepela o dira bona ka mogo gore go bane le tshipidishano se ka tla hotse engwe ya kwa engwe ya kwa ga o bua se se KD re tla itse ra re ngwala di CV o hotse ke ngwadile gore one of my hobbies ke go rata go bala ke di tapolosha ka go bala e o ga e bohlokwa ga o dira go pelwa moshomo kudu-kudu bile ga e sa dibishane le keo ba di kgopetseo keo a di bohlokwa gore di be the only thing we see she owns the CKD, right? Is a cabinet and a force of a really reader. Renale, when you go Lella or Jimmy Larnaki and Hutaman, over a stipulationally, Mahasofi, or Jedi Polotiki. So, I gather any jail or what to show or the shallow south, the Kushisha, Eubia, Hadine, Kamanoma, Mavabili, Hopelarao. Yeah, so how so do we be more seeing now? Unless some of us are reeling, Ilibona, who when Mushumo by the Hopeji is by the Hopeli, how we be.
0: Hey, Kilukwile, Kilukwile, Vilapena, Kalukishisham, Level and Capecata Vela, Yadi Fonti, the work to Melor Winti, but Torabana made over Batroba by Yella Focom, a Tabele to Melo, a Kitty will or Defella did it all. Not a very winter to work, Camaragal and Yellow Brascan Yellow Batrisho. He would talk to Sinency.
1: By Shalisi Joe advertisement, then I saw advertisement. I was sophisticated, but I was really pissed. Even pissed at how we shall learn which is
0: Sharida. Oh, hey, happy what's working? Kitchen at your ranchim, but tomorrow to look at like a mugger or a one, I can not tell you what a tacolama or tomb, can not tell you what a wacky kikamo, a real chicha would do medical or na, a can not tell you what a rape, a camo manual and camo one, a womudumun catli, a criminal record ticket to your ranchi, the asanas and I want to follow my lorem, raperia level or look on what's going on my lorem, but she misha di no more jarnata with TV show, Yabalo Rebel Hatero. Bona. Beng ba ile go nna mabang nya go lla tshotlhe ka bophelo bya ka re le satse ba thiletse ga go na molato a re tsholeng pele ga pele metsotso ke masome pedi shupa go ikela gona kwa irinyela ya bosinyane itse diphetogo tse ke tseo ile gore di tlholwa ke dipapadi tseo ile gore magagesho re tshola pele go lefa tsona gona fa mafateng a matelile a di le moya ile go thobela FM ya legotla gasho la Afrika Borwa a re na me ile gore ke mo ka re feta ka fa se se dintsi le gone go khutshanyana le nomeitsa tla bo re tshola pele

0: nyaga re ketika mengwe ma solo tsela tsela #JobFM66
1: aga re le boga magage sho re le boga a re bolele ka taba yengwe shi sinntsi wa tsapa taba e botlhokwa ke ka fa o ile gore ka metla ke tlofeletsa ba thibetse gore ge ba doka go thogadisa tlana wa latela ke mo ka banya ke matlakala le dipene ba be ga botse ka gore ke a dumela gore nako le nna go re kgaogana tshedimoshe le gore fa ba thile ke tloga itlisha dipetogo maphelong a bona ge motho a dira SCV go bakanegelo phelo ya gagwe a dira dikgopelo tsa moshomo go ba le lengwalo shidi le ke moka le nna ka godimo ka sisimane le re ke cover letter lengwalo le la ke mo ile gore gantsi batho ke moka o tla kumana ile gore ba ithekisha batho gona fale pele ba kana ma ile gore motlhomongwe ba re fa se baka sa gore re lebelele kanegelo phelo ya bona tabe ka gore ya diragala ere ke le fence baka le gone go thusha bana ba ga bo rena ba batse gore na botse botse re dega pa bieng ka gore bo phelo bona go di bolela nnete bo fetogile
2: ke ke khatla go re go phula ga mofetoga mofetoga o rena ka muka go tsanya go tsebo re fihile mphato mang o dirileng ga ile e ya khabaletha e ya re bitisha ka muka ga rena ga ile bo meng bo shumo ba ba e khupetse le ngwale le la go khupetse a o ne kgetho sontsho no no ngwale ga ntshi ga o ya go dira go pelwa moshumo ba ile o ingwala mo le gore go pela CV le cover letter ya gago ke batho ba bantsi ba o gotse a re a ke gone o kwešiša ka gore le tse ke dingwadileng mo CV ke lo dingwala jang godimo ga cover letter o gopele gore mo CV o dirile ka bokopana jaje lengwale le la khupetse le le tshwantshe le beiwe ka dirapa tse tharo go sa go tse nne serapa sa mathomo se tlile go tlhalosa gore wena ko ena mang a o ile ngwala gore leina laka ke nna lentsi Malileka o le redi ba letse ba leina laka gore ke nna lentsi Malileka ke tlile go tlhalosa gore nna ke nna graduate ke na le degree ya psychology e ne e mengwaga e mekaakaka e mebedi e le gore ke moithaopi goba ke šoma ka mokgatlhong wa gore solo ka mo mokgatlhong wa ka ke ithutile go berekišana le batho ka tsela gore 1-2-3 ka ithuta bokgoni jo boso ka ithuta bokgoni bo boso serapa sa bobedi o tlile go tlhalosa gore goreng wena o nyaka go tla go berekela mokgatlho o e leng gore o dira kgopelo go ona o tlo o boa gape ka mokgwa o thomileng a mathomo wa re o kry-one sesedi sa mohutamang mme bokgoni bja mohutamang o tlile go tlhalosa gore joake ke nyaka go tlo berekela mokgatlho wa lena ka gobane mokgatlho wa lena o thuša batho ka go dira so mokgatlho wa lena o šoma ka dilo tja mohutao serapa sa boraro ke mo o tlo goreng jake nna le lena re kopana ka gore ke ge ke le tlhaloseditše nna ke kgona go boledišana le batho ke kgona go šomišana le batho ke kgona go tlhokomela batho le lena ka ge le kgona go boledišana le batho le kgona go šomišana le batho nambile re ile kopana ka gore nna ke tlile go tšea bokgoni jo ke ithutileng go bona mo ke tšwago go bona ka tla ka tlaleletša go lena gona go ne le tsela tse dintsi tse e leng gore ka tloga re ngwana sesekete eupša mo kebe ke no fa maleba a go fatlhola gore o se ka tla gotse o tere dirapa tse 80 o re o tlhalose a o e kgolene a se a swanela go fete lephatha le tenge ga o e arogantšhitse ka dirapa ka mokgwa o kgona go kwešiša gore mo ke bolela ka nna le se ke nago le tsona le se ke se kgonago mo ke bolela ka mokgatlho o go ba bontšha gore ke ile ka ya go banyakišiša ke ile ka ya go kwešiša gore mmereko wa bona keng ene ba sepedišana jang le nna ya boraro ke a tlhalosa jotse gore nna le bona re kgonana kae re swana kae ande nna ka gore ke nna ke kgopelang sekgopa nna ke tlile go thuša ka eng ka mo ketang ka gona a re tsela swanela gore nandile re nyamiše go fitlha mo e leng gore ebile o ngala mo ka bonang gore motlhomo mo ganka leka ka gotlhe ka re ke a leka go ngwana motlhomongwe se goba se e ka ba saka e ne go nyamiša gore banna tshwantse ke boe gape ke ditlhalose mara o tikuke o gopole gore ga go sa le mo go le go bonolo re ile o leka ka gotlhe gore re kgone go botsa segoba sa moshomo se sekepe
1: itse ge o bolela ka serapa o bolela kang se se nentsi o bolela ka di-paragraph
2: paragraph
1: ditemana
2: That's
1: a re ba ile gore se sesuela o thileditse o botatengi ga gona bola tuka deshu e ba gona fa wedi ya kwagala ke nyaka go tla go lebelela gape le maikutlo a ba thileditse ka nomoro e gona magagishong ya 0860002452 felo fa gape re a thushana re motabeng ya go khumana ile gore gona fa o re nyaka gore bana ba ga borena ge ba nyaka meshomo ke mokata ba tsa bona dikaona fa le go feta le taba maitemogelo bokgoni bo ile gore wena o na le biona bia moshomo o itseng o gomme gape o lebeletse gore o namelele le wena re ya go bala ka mogare ga ditaba tse ka mokana ga tsona o yo mongwe o ile gore tloga re mo lebeletse ke tlo lebella gape le maikutlo a ba thiletse ba ngwadile ka bontsi gape go thoba bekeng ya go feta a ntse a re palela ka re ke ya leka ka mokibelo a dopala a padile maikutlo a we ka baka la nako ka gore se segolo ke ge bona ba khumane tshedimuso go feta gore rena re tse maikutlo a bona a re tse mabenkele ka morago re tswele pele.
3: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Thobela, ke nna Real Deal Loaded Chicken and Spicy Pine go tswa go Debonairs Pizza. Eupša, o ka mpitša Miss Spicy. Tatso ye o e ratago kudu. Pjale e tlhaka nama ye o okeditšego gabedi ka 35.90 fela. O nyaka go thopa 4,000 rand. WhatsApp a hashtag doing too much go 087-240-577. Gomme o latele ditaelo. O ka thopa 4,000 rand ka lebaka la Debonairs Pizza go thobela FM. Go na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Aga re le boga magage 086 000 2452 ka ba ile gore mohlomongwe wa batheletse ba o ile gore ka metla le fela le ba le diphoshwana mola le mola go ba le dira diphoshwana magage sho le tsena ka magare ga dipoledi tsheno tja meshomo go ba le gopela di memeshomo batho besho le sakele le tswa megala sine ntse gona fa gona ma ile gore wa le thusha re a thushana felo fa le tlholega botse ka moshate thobela
6: le ga ga ke se tla
1: re gona le kai
6: Matimela ri fa tla ka mena ka tsa skra.
1: A ge matimela?
6: Na ke rata u tshoga re ka lokwa le bala ka ka taba ya le tsi. Ke rata u tshoga na ge nka mmola ga timelo ka ngwala gore ke tsena kere ga tshwela FM ka mga motho a go ntira go a tsena kere ga mga na no FM. Na na mo yeng e ka ntswala di channel na.
1: Batla wa re ba fela le nne ke dumela gore ka o tswalelela. Ga gona molato.
6: Okay, ke ke ke no tsaba na mo FM se tla.
1: Be ya tsebe gausu ke a dumela gore ka ba kotsi ka nnete le gona ka moshate re le amogela hle ba beile mogela fase ga gona le ka bothata ga gona le ka bothata se se ne ntse taba shiwe ya ditumelo re gwa thile pijana ga ke tsebe gore motlo mongwe o tsene ka morao gana ko go ba biang
2: e re le ba ga mothiri jwa nna ga go nne go tla gore bo tshepile bo tshishere go ne bo le tshana ka yona o botse gore ne dumele se se kgetile le maAfrika Borwa e o bja dumele ja rena ga di tswane ga re dikushishi ka go tswana ga re kushishi tumelo ka go tswana a nna ke ile go hlalotsa gore ke tumelo ya ka ke a thobana FM o monga ya go tswelela a re ja tse nna ke tlo isha ka ke motho dumela e thobana FM ka re ke nya ka motho dumela le tsedi FM jwa tse botse ke go ka re o ka ithusha ga wena o ka se tlhalose tumelo ya gago gore ke ya eng ba o
1: tie
2: ka bokgoni bja gago ba se go tse ka go tumelo ya gago ke ya eng goba ba se ke ba go dirisa phoso ka gore wena o re tumelo ya gago ke ya eng
1: nako ga e sa le gona a re tse motšhile tso mafelo le gona fa re le amogela
7: tobera
1: a re ka bo dipana ga e tse di ya ka thobela tle
7: le ga ga di go
1: re gona le kae
7: rona
1: a re
7: nna ke no botsa ke ga di sa tsana ya re go di mara mo ga o e taba me gato rona ke ba re botseng ke e kwa polelo e ene ya re thabisa re a rute ya re a lena le rena ga
1: ka nnete
7: mogato ya tswana le ntse sa rena mogato inga ngwala mogato mo fatse na bile na ke senya ke sentse ke sentse dilo ga moga ga moga
1: ga re tsebe ka gore mohlomong wena o swere mogatlo molaodi wa kua o tsoma go moshomo kwa mogatlo o itseng ke dumela gore ga e fapane le ya ditumela fela e re ke ba fense ba ka ke moka ba gone go nama ile gore ba ruma ka yona
7: a se believe
1: a re se se nentse ditumelo le megatlo ngwane sho e re ka bo ripana ripana nako ya rena e fedile
2: ga re boela gape sesekate botsišwaka ga e ba karabo e ba gore ga o lebelela go polela mošomo oba advertisement ele e a tlhalosa gore na re se o nyakang go se beya ba se nyakile na ga e ba go ne le mo go boletiwang ka enge o seke wa se lokela if ga e be e le gore ga se bone ba rileng re botse gore mo go diraga go botse mo go diraga ga ba se ba go botsiša potsišo o se ka lokela dilo tse di sa tlhokagaleng mo go yone
1: dinomoro tsa mogala ka boripana
2: 072-204-5056 ke jeletša please call me goba yona malapa ga a lekane re gopela ba re go tsedi tlakaleng la rena la facebook kheta career advice ba boe gape ba re founile go nomoro ya 086-999-0123 sesekate re lebogala nako a lena go ya go ile le ka metla
1: re lebogile magagešo re romile fa le bagoro ya thuto ya godimo le tlhatlho gomme ka go rialo re tla tsena go lena le go la rena la kgobo ke tšhelete ka morago o tlatlatsela mahlakung ka morago ga ditseba tsa iri ya senyane re a lebogatlhele awa tse tsona tjega se tsona morago ga se ka betha tsona ga se ka betha tsona
8: emapeawa ga dumela wa tsare diaya mahlakung ka morago ga fao kerita
1: e re ke lokeleba
0: lena no le lebeletlišitšo wena ke SABC Education le Thobela FM ka thekgo go tšwa go Department of Higher Education and Training Thobela FM o shato wa tsebone boithabišo
1: moga o le re ya kae
8: mahlakong
1: alright gape
8: kebekgwebo e ka sebe gona
1: ka selekane ga bosea kere
8: ya a re mahlakong
1: ke dikae le kono letšatši la lesometlhano
8: kwa godimo
1: ke bake e o tse gore lebetsa ladi a sa robale
8: a tsena
1: se selebo
8: tsena
9: jana wa go betsa gore tla o ipse no thobolle kopono mahlakung re go bia ka ntshiritse gaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e tselelago gaolo go bia ka ntshwa ke KZ ke tla zongu mahlangu ra ingwalelwa ke ratabeng mai ke modiba ba tshele tshe michining tshene mgoli le tandi pa shoko mo tshele tshe le mohlangisha moyeng mo lebuge le bza lady madira mo tshele tshe mogolo Isaac silo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e tse la 4206
10: yo ainda bulela gogo tsa ke le buile ha holwa go fumana o sa le teng ka mona hae he batho ke be ke tla ya kae malo ihu ke be ke tla ya kae le phefo ya go tonya e a wa le ge ba re ke hlohlona ke lena ngwana teng ke tla reng ngkhono ka re bongkhono ba rata o tswa o seng ba tsamae hai monga ka male ho ngkhono e le gore wena go go thusa ka eng ka gore ke go bona o sa tsena mo la gorwaneng o gata o gatoga o bontsha ga botse go robefetswe e se ngkhono ha ya botse botse ke tliste mlatwa re thabile maishana ntswetse e le gore re thabile o shetse a dirile eng a tla re bolaiša ka mangaka re thabile o tlile ka ko go nnang kgono a nkopa re ke tle ke thege ka kwana hatiti pele ba tlisa mahati ya kege
1: maishane a ntswetse maleho
10: ngono
1: wena wana pa wa sepela wa go thega motse ya titi ka ntle le tumelelo ya titi
10: ai ngono senjwano nna ke ga nne akere ka re o gana mo ka re nna pere le boru go re thabile bo sna re eh bo sna ra ka tsena
1: ka ka boru go fena wena tsola jo botalana ke botseba
10: aga
1: tsa go ntsha dithoka moka
10: o thathinyane go
1: a o wa batho
10: e tsole ntho kholo kholo mpifetse ngono ya nkwatisa lo feta thabile re wa badimba ka jwale
1: na ga botsebotse ngwana a titi e tla ba motho mojwa gape le ka mo gare ga lapale o iphetotshitse nonyana o metse mafofa o re bintšha ka o tole teng mongaka maleko
10: ke re nkgono a bonang ke a rwakile nna be ke sena taba a thoke mna a tlogele bokoko baka
1: wena mongaka maleko na a tladi ela gago e ka o balemileng ke bo ba rathe ka tladi o ba itie ka tladi mongaka yena mmagwe le robeto wa bona
11: Hey Alfios.
12: Eh, Titi.
11: A fa bona gore ke nako ma phone phone.
12: Ah, ke bone ga botse. Ke lona le baka leo le dira gore ko phone le gore pele o tswa e be o rena lwana re go letse.
11: Eish, o mo eng tlisa ka masaso?
12: Eh, ke nya ka gore nna lwana re go letse ka taba ya madi a re thabile. O fele.
11: Re bona la ka bona ge a dire. Ka baka la gore bo tsontse o yemela bo isa pele.
12: Ende? Awa, nna nga tsone o yemela bo isa ne. Ke nya ka gore ke tswe ka mogara di tsele ke tswere tshelete di le gore ke aka.
11: Alfios we.
12: Ke.
11: A ke re boletse nna le wena.
12: Ke.
11: Ene re boletse ka taba ya 60% and 40%.
12: Eh. O boletse le mang? O khone botse botse o nya gore eng wena na? Oh. 60% ke ya mang? Ke aka. O re ke aka.
11: No, 40% ke aka Alfios. A ke ra se di share thabile.
12: Oh, wena o thoma o gafa man. Mm, ga se gone. A te se ba gore nna ke sana le mushumo. Wow, ufa pancha yo la robete di pula. Wangusha. Tsule ga o mona wa 60% wena wa yo itse mahala.
11: A re kwa na Alfios. A botse o nyaka eng ka baka la hore nna ke nyaka o robala.
12: Okay, e ba simple wena o tsia 40% nna ke tsia 60%. Ora gore o tlompa 110,000 rand.
11: What?
12: Yo! No man, nna ke le mushumo o munji man wa bola ya man wena o a bola e go ena he.
11: Bona mo Alfios.
12: Ke
11: nya go robala. Re tla bolela go tsela. Okay.
12: Ha bo sile ona e mapile. Wena o ntse ba hore ge le tlhaba fela ke a tsena ka gago.
11: Okay.
12: Ya, nkwe.
11: O tlobolela ke mang? Re go botse buti. O tla bolela ke tshwene.
13: Sofia wena gore ne le tlhola go le rurugile ka tsela e tso bana na le go bitsi jwa
14: mme mngana wa mina nka bala ka kap
13: ba
14: bona khamba le ba nge e biza hi yena nka ne ndla soswiso
13: o le ka mputa ro betshile ke biza he hapo o mathlatse ka ro sepela ka koloi go ntse ba thuka mkanke ba go tomoletse matho
14: mngana wa mina se ba motho o le o tloga ka tshwenya gore wa ne hlopa ha se ba o nyakile go ne pshatla litlo
13: ke se o se mmakatjago e le re o bethelang khane wona le lela saratana
14: neba the terminal re ke ta gore ke ya mogala gore a tlogele go bula ditema tsa go tseba le tshe gare hena o busha le fase o busha le
13: fase o busha le fase le fona o busha boma na re busha biza
14: a tsiba biza ba tema nyene one day one day wa tsiba o tla o bulela he na ke na le connection go hle mo di dronkong he a se betlela he kwa go nana na tsotsi na connection ke na le matlo ke na le everything ke re yane
13: tsela go mpotse mogotsi o go bethile le kae ka gore wena le yena le re a le sarata
14: o ne latletse ka moberekong wa ka
13: bona tshwarisa motho
14: o tshwarisa my friend kwa le kona nenge sungene o bane o tloga a le buritsetse ka go gore le ge nka motshwarisa the following day before church lead kele o tla ba buile back
13: gape ge le sa tshwarisa motho le dira re a itirele boithatelo a ipone ka rena ke modingwana
14: hai o tlile go ntlaisa le go feta mane ka le ka gore nna motshwarisa no motho ola o na le matla mangwe a go shisha gore a re ke go fa hakene yo
15: my friend o ka re sore ke spanere
13: sore bo go tsa sore ke nna ke tsa
14: Ai
13: bala la tse somgana. Ile mpotse o ya go dira ka gore litlolona shidi mpotse o nya ke le go lethuba.
14: Mark my word. Ke tlo mo dira ntle gore ha tlo ile bala.
13: He?
14: I will make sure ni emela basadi. Le shidi ka tangwe enda sona o tla re ma a bona mosadi a mo respect. Bo pelo ka mka.
16: montsha go ka re o nyamile ke ntsa
17: wa tsare ke le tumi ya gore ka mkhotse me ya bona ya ba fana ba fana ya na ba ile le ka bona a tsabe ya ntho fa ja
16: a me bra e ntse le ka ofela as account the first game mme
17: ma le bona ga mkhola ba ibile ka bona ba ibile ba mara ba tsotsi he o ra re mana re ra luka ba ya mona ka five defenders le two midfield defenders go di defender ka mgabo jona ke tse 7
16: me bra
17: se ro no sabe ha yi mona ro
16: ba ke mira the way ke bone ke bona ga da mana ha wana o ba anyo yo no defender fela ke go di no sa motho lo ne ne ba tla fana di submission le jompe tumana ba go ra me
17: ah o mana mara tumi o a tsebora mara o ro thoma ka mata mona ra gora ka game ya mathomo o defa ba yi mona
16: o defa sha
17: lo no bi ana ma yi mona ba bo tse mona go ri ne le bo tse mona.

0: that you woman. I can't wanna kala bo. Toro ke idemana.
1: And then no when I'm na wau karna wadei simana. Giri ni yau karu ngaka nyana karu ichela thogo mu. Habe kene sagi mana jomfe tuntu ngolo ngui dia karu ngaka mano bone la dilopele.
0: Traba ya ora ki ngaka wapaka ine tru.
1: Ne ba kabo chai.
0: Habe
1: kene last week jomfe tuntu mana ke lori le ulim uhuni wanga mo matagu. Kau fela mana ruku na mela mana.
0: Hevana hevana.
1: Barasa.
0: Hevana trubi. What's all getting panaga?
1: Sure.
0: Toro yao. Get your yan mate. Peke tao kara account siaka. Udo bo wino 8.5 million. What's all getting him? 8.5 million.
1: Bona. Kemo na tlabe ro lebeletse mona o tshwana le bo petola ba mo mathakung ga ba bolela ka bakhumi. Ke bona mona ba o bala ka dipukeng tsa bakhumi mona.
0: Ya, wa banetse, wa banetse.
1: O tshwana
0: nkele. Iro ba ile re wena nete ya we iro. Chegamanyana o thukunyana
1: emapeli e chegama e
0: chegama ke rore ke do tsana re malume ya o mara nna a ke a kuba ka botsotsi o tsana
1: le a wa la tlhane da
0: ke la tha
1: o bona ankele o ntshaetse gore yena bo khumi ba gago o bo kreile right because dama no rene we la thula disaka then the next thing a investor wa bona a kuba 100% in
0: return to me o malume ya o baba maka ke pheta na bona go e trela ka mata why a ke tsebong ka ga uta ba khapa ka traba hore bona ba investile
1: gape bona nke la ka so tshaele elkede when at the best thing you guy dira right now
0: yeah
1: kur disa ka tshetsa ga o di satla o sa di anticipate ile ne o nyake di advice go yena o ta o yele ja me bra
0: ya ne
1: ya
0: ke ka ka an thuse motho mongwe le nna nga investa 8 million ya ka o bona e ka sala le 500,000 ka sala nke phela nyana
1: o phila me bra
0: o ntse sa ke
1: o bona go tshwere 5 yana uwe mara jomfe mara 500,000 yo mara jomfe to ka phela ka yona
0: wa tshuna
1: dilo tshe dilo tshe di right
0: o lo wena wa bona
1: 8 uwe o bolela nete
0: ya
1: investa
0: ya
1: rata go tshaile ne wa bona malume ne dira bo nete ba gore wena o meamo
0: ya ne
1: o meamo o tlo fa the best advice
2: Mm. Mm. Nanga no phaka ka tsela yo gore ke mathomo o bona dijo.
3: Ha o mama.
2: Ke tsebe o tshaba dijo go tlile jwa.
3: O mbona ke lwa. Ke tsantsi re go kudua ka. Ba tswa go bona re nna ke mo. Mo mama ma tla go mo.
2: Ba tsama ka mogho o rata go khubi ka bona magajaka. Gore motlha o huma. Ba tswa ma tla go mo ba tswa ka mo ba ithusha tsa go.
3: Nna ke mo. A o na le ka njalle nna le petrol wa koropa mo nna mo.
2: Ke go bona o sa tsena gona gona le ntwane ngwe o itumetseng ka yona.
3: Ha mama. He bile o bolela bele o nkgopotsa tabeng mane ke nana o fa tšhelete ngwe ore o e tshware mara o ešomise botse skaa fa nkatsenka kana tjeka moka tšhelete ba tseba ore eo ka baka la ore ke o file tšhelete ba tlo thoma o dula moo
2: o nyaka gore ke direng ka yone
3: kwena gape o tshwanetse o bona le ore o maja motlaila Gore, lidi apa tsana jebo di apa macha je cha radini. Visha vela papa utareka ke tore ke lidi apa tsha wonja rawa. Ba le ri ya sarina.
2: Gore re ka mogoki ya parang ka gone ke mo service.
3: A a. Be ke sarina.
2: Ora jo
3: bona ona lidi tsa tsi ngwe tsa me bala bala ka mo fase ka mo. Ah, tsana tsela ke ntshike nya gore wena ona potho mo di apa. As from now on. O tlo tlhama o ditseba ka nna
2: mogajaka
3: gape o tlo ba motho wa mathomothomo apare dieta teo
2: a ko mpotsa
3: mogajaka
2: tšhelete e o bolelago ka yona gore o tlile go mpha yona o itere ka
3: no o seka boja dipuso tse dijalo ke tsa bodidi mane bona ba tlaitsa ba sekore ba jeaka e tšhelete ka baka la gore tšhelete ke yona e ba latelelang onkele

0: le rata ba ya maloba malome. Oh, e bolela ka tsamaya.
1: Okay.
0: Na ke re ga dono tere ka spitinyana wa ntshwara gore ke ya kae. Ga thi la varsity ba le rutang.
1: Ah, malome,
0: ke ba le rutelo ba la dikgopolo mpana man.
1: Ya no mara ke le metse gore ne lena gape megopolo e phela e le tla ka motlo ya lena ka bopane.
0: Ya. Ke bolela ka tsamaya gore no re battle saki ma heavy. Ba bona. E re ka somoletsa ga pe mpame to ba skuku.
1: Manome, e le gore ne le a tshepa gore ne mothakola a ka feleletsa a investor.
0: Ona mona se ka ba wa wara man ke yona tsela e bonololo ya go mo jela maebi ale gomme rena ra shala re le clean a se tseba gore o jeje kereno wa
1: kwang a se tsebe bjang mola e le gore ne o tla le di-footprint go bontsha gore ne sake e feleletse kae
0: mphetise mo pele o ile a mo tshwantšhetsa
1: ya ke boletse le yena
0: ebilaayena
1: ebile orne a ka investor bo ma 8 meter
0: lawakwa bjene no o dirile o tswa bolela le yena ka tsela e wa bone so ka mokgwa ke le ena bo a thabile kere
1: ya ne a le happy damane ebile ke motšhaela gore ne na le ile la investor la bone le ka momentara
0: nna ke ile o nyaka majita ba ba kata ba ofa le ena ba kore ba ba mofa maele a go investor
1: bonebore
0: mothama ya bjele re ya batuche a go šiša gore a se rena a kre rena re tammotsa re rebeile a rena
1: patanstel e kana go ya beke mo go rena ba re tshwara banne le mojaladite
0: ka wara man se ka ware le tšheke ya di tseba man o se ka lebala gore malome ya go ke nkeleke jane
1: okay
0: ee ke foša lesuka nako godimo le a boa e gold mphanaka ke sa sempiantage jekene
2: ke ka mokgwa e fedilego ka gona kgaolo la bokete tse nne magolo a mabedi le metso e tshelelago kgaolo ya go beakantšhwa ke kzeta ketazungu mahlangu ra engwalelwa ke rathabeng mai ke modiba ba tsweletse metšhineng tšhwene mdlole le thandi phošoko mo tsweletse le motlhagisa moyeng molebogele bza lady madira mo tsweletse mogolo ke isaac selo mašila šhala gaotse

0: re tswela pele ka tsa gore setlhopha sa badiragatši ba baswa go tswa Mankweng ka ntlha gape le kwane mo Limpopo ba šomiša mehutso e fapanego ya bogabo go balwa mmino wa lekompo hip hop le mmino wa setso go imaatlafatša setlhopha seo se welang ka tlase ga dibikara production se rulaganya go diragatša difaleng tše dingwe tše kgolo ka mo nageng maloko gape a šomiša bokgoni bja ona go iphediša ba dumelela gore bogabo bo ka ba thuša go lwantšhana le ditlhotlho tša leago le ikonomi tšeo ba lebagane go natšo setlhopha seo se boletše ka ditlhotlho tše mmalwa go balwa go se hwetše lefelo la go itukiša ka lebaka la tlhaelelo ya mašheleng molaodi wa dibikara production Mpho Ramakgwakgwa gore se se ba amile gampeng
1: ke re bola ke go tsota ba re ga rena holo ga rena mo e le gore re ka reng poleke ke ya rena re ka kgona go thuša batho le community ya tsa reng poleke ke ya rena another one ke di-funds either from mmušo goba sponsor goba anyone o e le goreng a ka re thuša gore re ta re kgone go direla reng ditalente tša bana bakhe le di-future tša bona di kgone go tswela pele
0: komiti ya dikgokaganyo tša koma ka provinceng ya north west e fetišitše dikoma tša banna tše 20 le tša basadi tše 20 go raralana le province go lebeletše setlha sa dikoma tša marega sa lenyaga komiti re se se latetše tshepidišo yeo tseneletšeo ya dikgopelo netefatšo ya tshedimošo le taba ya go obamela melao go lebjalo kgoro ya pušotirišano ka provinceng yeo e ipiletša go badudi go ralala le province go bega dikoma tšeo di sego molaong mo setlheng sa lenyaga sa dikoma moleledi wa kgoro thebetsile ke ameditse gore kgoro gape e phatlaladitše maina a dikoma tšeo di fetišitšwego ke kgoro
2: lefapha le thapile gape maloko a le 20 go nna karolo ya PACC badiri bano ba tla tlhatlhoba le go netefatsa fa melawana yotlhe e salwa morago ka maikaelelo a go sireletsa matshelo a barupisiwa mokhuduthamaga wa lefapha gawage molapisi o boeleditse boemo jwa lefapha jwa go sa letlelele gotlhelele dikolo tse di seng ka fa molaong le gore ba ba dirang jalo ba tla lebana le molao
0: maphodisa ka Eastern Cape a nyakiša melato e meraro ya polao morago wa tiragalo ya go thuntšha ka tikologong ya kwa twese ka qabega maphodisa re batswasetlhabelo ba mengwaga ya magareng a e 27 le e 36 ba hweditšwe ba na le dintho tša kolo ka gare ga sefatana ga bošegong bja go feta ga go tsebege lebaka la polao tabakgolo e re president Cyril Ramaphosa o tlhomphile mahlho a di bona wa mmino wa jazz wa Aforika Borwa ebile e le molwelatokologo Abdullah Ibrahim yo a tlhokagetše wa na le mengwaga e 19 ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya botlhano mesong go thobela FM ke a leboga
3: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeile tlhakore go thobela FM ka mašilo mtlule

seguro.

0: agotse ba le family le go tla ga sala Africa bora mo shat kwa tsebole bitsa bisha mafateng a matelele a dia le moya ge o nyaka go mmona tshi a diragatsa ge o nyaka go mmona tshi a diragatsa iya San City le rena be ke tla San City le rena o tla bela go bona zinguma le motlhele tsa tsebole fem ngisakuthanda ngisakuthana mani sangisana tsana tsana yei o tla bela go bona kwa zia khala motlhele tsa tsebole fem ke kholfela gore nalo tsikitse ya gago ka lebaka la gore sold out ira gore go tsana di tsikitse ga go tsana motlhele gore o tlo ba le madulo a sa ba reka tsikitse ke dula ke bolela kere ge tsebole fem moere korieng reka hone bia ro ska tla itsola motlhele tsa tsebole fem hashtag zia khala San City ke bolela gore tla ba re le go lena ba so le tshe tshila go sasa go dingwe re leng ka go yona ke go di le gore re ketse ka baso ka moka e o pia go sasa ke mo le gore ba tla be ba ketse kwa semmuso fa o le gore le mo president o tla ba fana ka polet motlhele tshe tshwana fa ke le tshe tshile gore ka bolela ka tsona ka baso thuto di khwebo di talente ba sa ba le gore ba i gore ba iphile maikarabelo a go ka hlokomela setšhaba di ngo still gore ba sa bana le tsona ba sa ba le gore bona ba emeletse ba re khunadi rena re tlo dira ka mo go fishang gore go nna fitlela ditoro tsa rena re ba ketse ka basaba ka mokana ga tsona e ga bona motlhele tshwetse pela fam be ke nye ke ga rala nna la mosalo ka mosokile nna le go tlhaba le kgetsile kudu ka batla ka le bakala gore tlo ba di dilo tse leng gore a di ana ma ditlwaele ga kudu ka matla hey hashtag ga re diri mabaka ga re fane ka mabaka a gore go baneng sele se sempalela re fana ka mabaka a gore go baneng sele sela ke di gona ara sa bolela ka basa ba ile gore ba rena ke paletse mabaka ke ya mabaka ke ara sana le tsona re re no excuse bia le ka mo somo tshele tshele fm na mme le tshela pele le tshele go sa sega re tla be re kutse ka lona le tshele la baso re tla ba re lebeletse ba so ba bang ba ile gore ba tla ba letse ka ona mo tshele tshele fm le go nne re tlobela tsena fa ke le yo leng gore o re nna ke re thuto pele e bile ke re di kgwebo pele baso a reng skolong baso a re beng le dithuto tseo ile ngwe re beng le di kgwebo tseo ile ngwe gore ke tsa rena kgwebo tseo ile ngwe gore motlhomo e bile ga o tlo tlo sokola ba re ke nyaka funding ba re heo tsontu dire bo ingwa di sho heo tsontu dire sel sel sel sel sel o ka ithuta go dira manala o ka ithuta go dira tsa bobotse o ka ithuta go dira miriri o ka tshetsa go dira tshetsa go apiya je catering o ka dira dilwana lwana tse dintšhi tseo e leng gore ebile ga dina me ditlhoka tšheletse ntšhi kudu ka matlha ba bangwe ke lerato le e le gore ba belega le tsona ba bangwe ba kgona go ka diela sekolong ba bangwe ba no ithuta ka matsogo a bona re tlobolešana fa kele shalone motlhele tsa tsebole fm a re nna ke dinyaka ka moka di le tse pedi ke ditlhompha ka moka di le tse pedi tsa thuto le tsa kgwebo re tlobolešana le ena re motse wa bokaone ebile re mo keteka letšatši pele ga letšatši la go ketekwa semmušo ka mona Aforika Borwa la baswa a ke tse re go ka chalon ke tla go wena ngwana mama dume
1: Thobela FM e keteka letšatši la baswa le badudi ba gamphatlhele Maijane keep selecting alive ka lona letšatši leo re tla be re gaša thwi go tšwa lepatlelong la dipapadi la Maijane Shooting Stars mo go tla bego go swere tournamente ya keep selecting alive top 32 ke re kgomong e ka websine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletša Ekitšhweni Freddy Keys Iga Afamasuma Nicole Maimela Natikudiane Cliff Zito Man of the Match Dr. H.O.D. Tsamago le baraloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tsaba le gona badudi ba gamphatlhele le bua kgomo le metse mabapi le a mengwa e tlang le ipsine le rena ge re ngathelana kheke ya Thobela FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sealemo Hashtag ThobelFM 66
2: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSPA dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Jongkhwetse di swana ka tsela tsentsi khotlelelo maikemisetso phishegelo
3: tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwedi. Mo putso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dingwedi. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18. Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: بابا شندش تما فاكر اللي باكا مغل هيد باص وتما لفهم كي الخطا خاشو لا افريكا برا مشات وطيب اللي بيتابيشو كسير بيغ ميتو كي بغي ما سمي بيدي شان وتا ايرين لرنا يا بو سنيان كي بغونا سوري لك جاسو كسي كي غمغل كي غري مني شنك وتا بلا كودو رونا لرنا كما فاتين كما تليلي ادي المويا تابلا اف ام اي يا غولا mengwaga ke masome tsela tsela ya gashe mo tsela tshotse bela FM bona o sa sa siliting ga mphahlela ah bona ke rena ba go ka mo siliting ke kolo gore ba re shedi le fihlile ka mo yo mawe rietla ba ke tsane le tsebeng gore re gopela meriti go sasa ka re mo go tloba go tletseng tengwe re sa itse bire sang ga ra e bona tsela FM ge shedi tsa mo tsela tshotse bela FM ah wa sinyega o wa sinyega Arsenere, motsele tsa tsela fela. Ah, na melo tsela pele ke bontsi tsa go le khone re tlotsela pele re ketseka moswa gare ga baswa, moswa ye leng gore ba tsanka no dula fase, a re nakale ba ke le gore ke nna moki. Gore re nka sebe mogashi. Ka le ba ke le gore ke nna mogashi, gore re nka sebe le kgobe ya saloon. Gore re ka le ba ke le gore ke nna le kgobe ya saloon gore re nka se thoma ya eng ya diphatlo. Wo re tlobelelang le yena motsele tsa tsela fela ke magona tshohle. A re nna ke re ga gona se sentibetse go hunadi. Nna ke alwa. Olo aneng to e molemo. Shalom.
1: Hello. Tobe.
0: Olo aneng to e molemo.
1: Ke luile, ke luile.
0: O luile ngwana mama, o tlile ka mose.
1: Ke bona le nale kae.
0: Arna le ke ka ba mathaitse ngwana mama. Bona ke tsametse go rumela di channel wena le kono. Shalom, a re go tsebe bokano ngwana mama re tla se tseka wena ka re bolela ka Shalom le bolela ka Shalom wa go tswa mo kae? Go goleng ga gago o go tshele ngwana wa ditoro tsa mohuta mang? Ya le o ikhoritse o le kae?
1: Ke na Shalom ke seletso bitwa ke le billboard rai ke ra mampuru. Ane chemical engineer student. E long gore ke graduate le for BTech in chemical engineering.
0: Mhm.
1: I tried out to get a job, but yena ka re ke le motho go tsinisha matsogo. Ha ke le go tloga go buinya neng ba ka botse. Ha le ke rata go tsinisha matsogo a ka.
0: O bo rata moshumo wa matsogo.
1: Dukudukudu. Mara yena ka re ka gae ke go ntse ka re ga motho ba tswa di ba ile gore ba tswa sekolo ma bile thuto pele.
0: Mhm. Wa ya kolong wa yela batswa dingwana.
1: Ye se batswa di, mara that was not the plan. Ke ne ke nore ke kolong. Ka be ya go ipereka lone be le gona. Nya go dira dikgwebo, mara be ke tlo re awu. Chele tse ke tlo thoma go itsia mo mosumong ke tlo ba go study sheet go bona. Then go e dikgwebo mara tsela e ya tsamaya ka mkhong.
0: O bo go bia ka ntse tshele be ka ka tsela e le gore bo bona bophelo ka gona.
1: So I got it. I'm a some movie. I'm going to go to Yagarona. So I'm going to go for almost 2 years. It's a week. I'm really busy. Yeah, I'm going to go to the saloon. I'm really busy. Deco, Javana. So I'm going to stay now.
0: Wow, what a mama. Hobo, what could you add to some more? Oh, what more? Re lebelele ka monetla koreng la engineering gore wena ka mo engineering go bo gola bo ipona o le an engineer go ba ke khose le gore no re re ke no ya sekolong ke no dire ka lebaka la gore ke nya go dira batswadi ba re sekolong
1: ine ke ipona bara ke sa ipone ga botse fuli ge ke bolela gore na be ke le ngwana ile gore ke rato ba creative go tloga le khat ke dira dilo tse ntse man too much Dabeya engineering yona is because my dad na dira ibeli kind of like a scientist. So I was good ka chemistry, physics le bo math. So le nabe ke tloga ke le tlhakore le leng gore le shape. Ke botsa gare ba go tsa re doctor, engineer is the only that you can take if nya go ba sharp mo bophelong. Nabe ke tshepa gore awa go lo kwena go ya kwa pele.
0: Ngwana mama.
1: Eh, tse di mo bele thatjwa modimo.
0: Mantle tsaka
1: le sa gore nne
0: lena. Aga. Re tlo gore no leboga kuruka matlabile re tlo gore no thaba. Bona mama re na le baso ba bantsi ba o ileng gore e bile fetse go bolela gore batswa di ba rena kwa gae ba sana le mogopolo wa gore motho o sanetse gore a ye sekolong. Motho o tlo bereka mora ga gore a fetse dithuto tsa gagwe le tse ka mokana ga tsona. Re sana le ba bangwe ba o ileng gore ba ya sekolong ka kholofelo ya go ka khotsa moshumo. E o pia ratse ba gore ba swa re ikhotsa re le ka a ke ska re ba swa fela. Tlhokego ya moshumo ka mona Afrika Borwa. E ha o tshetsega le tsatsika mono gae ngwana mama. wena o gonne gore nka no ba ke tshe sekolong ka nya kana le mechomo ka sekotse mechomo ka gona go ka thoma gobe yengwe ile gore ke tlo ba ke dira bolela ka dideko tsa bana o boletse ka miriri ngwana mama ke nya ka gore tlhalosetse gore na go bo le sekolong mola o bo kholofela gore o tlo khotla mechomo wa engineering go ba bona tse ba gore ke no ela sekolong nna ke tlo ba ke le bisi ka gobe yaka
1: o se ke tshepa gore ke tlo go hetsa mmereko wa engineering and lona sekolo sona se botlhokwa se nyakega mo mothong motho sa ntse ithuta go no tsebe le yona business is not for everyone mara nna go ya mmereko wa bo engineering be ke tshepa gore ke tlo bereka se ke bereka ke tlo save ka budget of business ke ile ke nyaka go dira gore ke kgone go di godisa
0: Ah, ngwana mama a re bolele mosa yo mongwe yo e leng gore o tswa sekolong le ena o ikgwetsele ka gare ga seemo se e le gore wena o fitile ka gare ga sona sa go ya sekolong wa fetsa dithuto tsa gago ka mokana ga tsona wa dula mengwaga o sa kgwetse mešomo a re bolele bana baswa ba gorena ke eng se e le gore ba ka se dira ka lebaka la gore re ka se dule fase re le baswa ra re ga gona mešomo re na re tswa sekolong re na re rutegile ke eng se e le gore re ka se dira nke re bolele bana baswa ba ke rile ge ke thomale nane wa ka fa mehlala ka dikgobe tse e le gore re ka di dira bele ka baswa dikgobe tsa go swana go roka dikgobe tsa go swana meriri dikgobe tsa go swana make up dikgobe tsa go swana manala gore ke dikgobanyana tse dintsi tse e le gore motho a ka di thoma tseo e leng gore a di tlhoke gore o ka di ela sekolong bontsi ba tsona ke gopela gore wena o bolele le baswa ba bo e leng gore ba ka gare ga seemo sa gago se letsa gore ke tswa sekolong ke dirile engineering ke tswa sekolong ke dirile borutisi ke tswa sekolong ke dirile booki ke tswa sekolong ke dirile seleselese ke nyaka ona mošomo ono
1: bothata ba rena bontsi yotse ko gore re tshaba gore batho ba tlo reng gore le gone di-business tse di tlo di tatago di a nenyefatsa goba wene bo o sa ipone le fao gore o tlo di dira le nna yone ya gore ke tlologa batho meriri ditlhogo ke tswa sekolong it was not sitting well with me mara be ke gore o se ke kgwetsang khutso gona so ka beya dipolelo ka thoko ke tseba gore ke kry-a bonnyane tšhelete e gona mo go yona go tshwanele ke sa dire selo so nna ke tlo ba setlheletsa gore ntle nngwe le nngwe ba nyaka go e starta ba e thome ba seka ba bathiletsa batho ka ntle ba seka ba bathiletsa ka batho ba re nto below your grade or something tswela pele o e dire le gona menyetla ke e mentsi ka monto tshwantse re tsame re ya re kokota re kgopele dithuso cause nna business idea ke na le yona mara be ke sena tsebo e ntsi ya kgwebo so from 2024 ka ipotsa gore ke tlo registera di-company tsaka ke tlo tsame ke tlo lena ke ithute gore business e rana jwang the small steps e ke nyako go e godisa so dimaine ke ke dintsi ka moraya gorena side ya ka mosealpod sebo e dirato offera di-training tsa di-business for small businesses so ke re monyetla owe nna mo ka dipusa go tsona gore ke tlo tepe ya fawe gore ke kgone go gola ke tsame ke kokota mabating a mang ke kgopela dithuso so that is why ke re sekolo se botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu cause le gona setse kgone go thusa gore o kgone go bolela kgone go gopela cause bontsi ka rena ba bangwe bašwa le sekolo a se gona so ga ba kgonne go gopela go ya ko pele mara le yona eo a se gore ke limit ya gore motho a ka se kgone go gopela ba gona go tswatse go thusa batho so eno ba gore wene o tshwanke ga o le motho o iteke o tsebe gore o tsomang mo bophelong o emelele o seke wa ba dila and ntse e leng gona ko gore bophelo bo ke ba gago so ge o sa itike wena o le motho especially o le yostar gona motho a tle go tla go a itla tle go thusa ka mo morago so every time o tsoga ee o tshwanetse gore o tsogela eng o be le plan so le nna that was my mission throughout
0: wow ngwana mama wa tsa gore ke eng go na le dilo tse dingwe tse re felang re di bitsa gore ke di hobby and-e ke a kwešiša gore wena go goleng go tse o rata go raloka ka matsogo ko di lebeletse ka mo meriring le tse ka mokana ga tsona ke nyaka go tseba gore morago ga go feta ka gare ga motlho mongwe gatelelo ya monagano ya go se kgwetse mešomo o kgonne bjang go buela morago wa re ei banna nna ke gotse ke loga meriri a ke tlo dula fase ka re nna ke nna graduate ka tla ka dula fase ka matsogo a ka gobaneng ke sa tswetse pele ke thome kgwebo yaka ya go ka dira meriri ke eng se se go fele go maatla a gore o tswetse pele hobby ya ga gona mama
1: yo ntse go le mphi go batla ke yona ntse ya gore ke startile le ge ke be ke le varsity be ke phela ke ya meriri so jwa le ka re be ke tshetse ka di subject tse pedi e fanye ke fetse in my final year karna ko ntshe se go dirang ka yona so ka bona monyetla gore already go nale tselong gore ke nale tsebo ka go yona ye leng gore condition se challenge ntse go nong go dishe so ka bia mo effort mo go yona gore ke kgone go dishe ke tshetse pele so even u pusheta morao yong ye itabe ya go tsoba mmereko Puruta ba depressed and ba tsiba tsa go tsora we now apply we now drink kana go apply every time so nna go bolela need tabe ya go dira mo dipitsone beng tshisha go like impact peace ke go mpa peace me e ngupetsa e go nna direla challenge
0: motlhapong a re bolele le baso ba ile gore ba ka ba dirile engineering ba sona le wena ba o ile gore ba ra na nga se di meriri na nga se go rekisha mai renkeng na nga se go shuma ka lebenkeleng na nga se retail ka lebaka la gore na ke engineering ba sa ba go ile gore ba ile dikolong ka kholofelo ya gore ke tlo ba engineering gane bia le a se bona di engineers gore ke bona di engineers e upi ga gona mishumo bathong
1: tumaiho
0: a gona mishumo bona ba so ba gore ka batlotleletsa ka la gore nka lebaka la gore ei mona a pe go bolana nete go botlhoko gore o re o ithutile tsa di commerce go ba o ithute tsi tsa ka tsa maphelo and then a go ne mishumo motho feletse a e ba kgakanegong gore na ke go le bia le nna nka dirang motho mongwe re bolele le ba ba re go nna ge se engineering a go ne nteng ka e dira a go ne nteng ke tlo di company ke tlhoke robetse ke ja ke no tsoga ka ja ka no tsoga ka robala ka ja gona le gore ke sekebe ka shuma moshumo o ko tswetse go sekolo kana le batswadi le bona bana le gore bia ka tsa ga gatelelo kre go khotse batswadi ba go bia ka tsa ga pressure gore nna ngwana ka gapo dirile engineering wa ba tsa batswadi ba le ba la ka go gantsha ene ba ba kana go ba gantsha ene na go mishuma ga e gona o tshaba go ya retail ka lebaka la gore batswadi ba ga go shiba ba go Hey man, khatelelo man, yela ya gore o dirile engineering o sone tshego ya go shuma company ya itse ngwana mama. Go lela le bona ka gore ba ka tla sa khatelo ya monagano ba soba.
1: Yo ke tla ba ile tshekering mara. Ha ba tshepa go modimo, le gone tabe ya di hobby e botlhokwa. E botlhokwa ka. You need o tsantsi tsebe gore ke eng e leng gore o ka go lefumisa ka matso. A ke gane ka mka ga rena ga ra fiwa ka matsogong. Mara go na le minyetla e mengwe o ka e tseago e leng gore wene as motho o ka e kaga le social media e na le dikeletso tse dintsi dilo di gona ke di-opportunity ke tse dintsi di bulegile so ge re le batswa re tshwanetse re pese that opportunity batho ba bantsi ba tsena TikTok fa fitlha TikTok there's a lot of business ideas that you can take o di try out so nna nka ba eletsa gore ba tshepe go modimo mara that idea lona ba focus mo go yona ka defena go le gona ba tsirike
0: yeah
1: ke whatever that business idea it is e ba nya go go itse go tsa ntse re tsebo ka gara ga yo se se go go tsa moreni
0: ngwana mama
1: ke o ike mi se tsene e se motho
0: ke rata ka mogo ga nelela go taba ya di hobbies gore ba tsweng ke ba pele e ba le lerato la se se itseo kana ko engwe ka lebaka la gore o ka seno ba mooki wa no rena ke nna mooki wa no dula banna a go nenyana nto engwe e leng gore wa e rata motlhomo go ngwala dibuka go ngwala didrama go loganyana meriri go apea go no bale batho bengwe ba bo ileng gore wa tseba ke eng motho a ka re nna ke nna khone di ke nna mogashi e felela gona fao abo banna bophelo a bo seka ba bjale ngwana mama ntse re le fela ke go nametse re tlo ba re tshela pele moraga se nne le wena
2: Matswana le sekolo sa Ntumo Thapo. Ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se keteka mengwaga e masome matlhano mo Lethobo FM. E keteka mengwaga e masome tshela-tshela e le gona. E tla bo itshunele o fentse mojapelo. Happy Mokwatedi, Menere Kgokong, Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlhana, Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le State of Mind. Di tla gashwa thwi go tswa ga Mothapo. Mabunga ba gaga ba ga Mothapo. Hashtag.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatsa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Ba clientele legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi mme ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General give us PA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
4: Re dira re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga di na mohola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
5: Once you enter my house, it then becomes our house.
6: Tabela FM house number 66. I di shani la gore Tabela FM e tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So tsone tse go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina ga go le go rudula kae go 45849. Ke re 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa kong wa gago. O ka ithopela 66000 rand. Ba re tsamo ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le di pielano. Ba re tsano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
7: FM moshato botse bona boithabisho
0: a pitse go re rekokota ka mokopane re kokota ka Bagsport re kokota ka Zanini re kokota le boho mo re kokota ga mphatlele re kokota moletsi re kokota mashashani re kokota madlala re kokota ka bulubedu re kokota phala borwa bana le re kokota kae ne tfata gore wa itsena na partition yo motheletso tsobela FM re rena re gone go tla go gasa ka motseng wa ga O bana bele ye re rata ka kudu ye ba ga siritsa ma ka mokana ga rena re ya tsamang ye ne tsata ro tsena na parishano o tla khona o tla ipsina le rena motshelo tsa tsobela FM a re mere jele pele metso tso shile ke le beletse ke le smishi pa go ya irinye le rena ya bo le some tsobela FM ke le go tla khatsela Africa bra mo shat wa tsebo le bitsa bisho le ke le nena la moswa le ka moswa na ke na khona di the host ke na le le go ga ma hle motshelo tsa tsobela FM re bile tsena fa ke le motho wa rena motho wa go rata thuto wa go rata le kgwebo kana go yete motho wa go sedile fa se ka matsogo motho wa gore ba swa a re emeleleng re se kerano re tso dikolo re rutegile o rutegile e thuto ya gago e go tswela mogola byang e ke botsiso e le gore wa botsiso rona e go tswela mogola byang thuto ye ba go fila go yona kwa sekolo re tlo nne le fa se ra putsa matsogo ra ra wa mmuso a hore hiri mmuso re tlo bolaya ke tlala re tlo bolaya ke tlala nna le wena re tswela pele re ga re tlela le ena moso e re moketse ka bile re tsene ka gare ga re seletse ke di irifela gore re tsene ka gare ga letsatsi la matso a seletse la matso a letsatsi leo e leng la baswa ka mono Africa bra motshiritse tsebela fa mashalom tsalo gona ke re ngwana mama
1: ke tsalo gona sekina
0: aga ngwana mama go nane baswa ba bantsi ba e leng gore bana le dilo tse re no fela re no re ke di excuse ke ne ka gore wena o re tlhalosetse gore na o di tlokile biang o di tlokile biang dilo tse ka lebaka la gore e batho ba na le mabaka a mantsi kudu ka matla a gore go baneng ba sa dire dilo gore a ba dire ga botse go ba a ba di dire go ba ga bana nako go ba gore motho o se dire selo mabaka a gona a go se dire selo wena o gonne biang go tlhokelelo tse ngwana mmo
1: ei nna ke go ile ka gara ga lapa le lengwe batswadi ba se go botsa gore se itse o ka se tekemela lefatshe le o tlo go atela batho ba ka moka mo lefatsheng
0: yona
1: o tlo o runyakang ebile mme wa ka na tlhela mpote yena o ka mo go business too much papa ke don ka kudu so mme wa ka na tlhela mpote re ngwanyana a re be go ikema o berekisa matsogo ke mo shema tsogo a gao gore go no ba le sarago ka dipenda go motho.
0: Wow. O ka rata gore go batswadi ba gago ba go ineng gore ba go godishitse ka maikarabelo. Gore lwana gone go ba le maikarabelo ka gore a se batswadi ba kae ba uneng gore ba gone go tlotleletsa bana ba bona gore ba be le digwe.
1: Kannete.
0: O ka rata gore go bona.
1: Ke go ke ba le bora. Ke ba le bora ka kudu. Every ka mishala ka matjaki ke le ba modimo ba batswadi ba mphile go bona. Le ena papa ke be le motho a dithuto. Mara ke ile ka re ge taba ya di-engineering e ntlaba le ena a ntsupporta mo go business yaka dikudu le go thoma go ageng ka saloon a ba le involved ka mogare ga yona ka kudukudu ke a ba leboga and kenyakore ba ekgantshe ka nna
0: bone batlo ekgantshe ka
1: gore batle ba ekgantshe ka
0: nna ba ekgantsha ka wena le gona be e le ngwana mama ba ka nome ba sa go botseletsatsi ka letsatsi tseba gore ba e khantsa ka bona batswadi ba rena ke botswadi gore ga ba rata go tsweletsa maikutlo a bona go ba go bolela e be ja jile le ngotlo gona go bona ba go kisa gore oh ye ba e khantsa ka nna ba ipetsa se fega ka nna bona mama go bo thoma saloni sa gago o bo ina leng and gona be le saloni sa gago se go tshe go fihla kae
1: ke ke na le tlhomo se se ntse fe
0: tsela tsa ka mahung ke
1: le tsa ka mahung
0: o bonogela kae bonogela ka gae go ba
1: ka gae ka garage
0: mmm
1: ya thoma fawe tene papa ka reka flat Pitori ka reka wa of the flat
0: mmm
1: na re renta re tsa patela e promant ka a dikere ba tsa ba dikitse ka kudu
0: ba go tloletse jana
1: yo ba
0: ikole arlebele gona bele saloni sa go semi bya ngwana mama gona go tshisa batho ba ga ka letsetsi wa ra nna ke lapi
1: yo ke gona re thoma ng growth ga botse business e ile le nna fela ke le involved and ka bona gore ga e gole gore ke go di se ke tlhoka batho ba tle go tla ba nthusa so ke gona re so tsatsa go ke tlo kira ebe ke no ba le di assistant fela and it was not ka mehla le ka matjaji every day so ke go go hire batho ni chai gona e
0: wow ngwana mama go bolela gore o thomile go be ya gao ka garaching ka stulo se seso o ngopotsa mosadi wa nloga meriri kwa gae ba re ke nthabi mampa nthabi wa bomageketlane le na nthabi dume le na mihle ere le ga gabo mma go tla romanya ba nna mama ga ketlane o tla romanya re ke no swela meriri mihle ke swela meriri mihle ka mogae
1: ba kudu batswadi ke ba
0: Ei ba tswadi ba romanya bya le kiki rata ka mogolo go bolela ka gona gore o thomile ka stulo se seso ka gore le rena re dilela stulo se seso sa nthabi kwa gae o a re loga bele ntse o kitlotleletse go ba ile gore ba ka ba dira meriri ba sa direla ka gae kudu ba ile gore ba ka ba le magaeng a ba tsebe gore dikgobo tsa bona di tlo gona go gola ba ikhotse le bona motlhomo ba ena le di saloni tse digolo mo ile gore go na le ditulo tse ka ba go tshela ditulo tse ka ba go tshe seswai ba ena le ba go kota le tse ka mokana ga tsona ngwana mama ke kwa ke tsabile kudu ka matla ke kwa ke ipetsa sefega ka wena ka moshomo botse le gore wa o dira nna ke rata baso ba ile gore ba rata dikgwebo ke rata baso ba ile gore ba nagana dikgwebo ke rata baso ba ile gore ba re dikgwebo pele le bakela gore gwebo ke gona go thusa le go ntse ona le salary gwebo e gona gore o ka go thusa ngwana mama bia le ke nyaka gore ge nna le wena re namile re itswalela go sasa re kitse ka letsa tshila baswa ka mona Afrika Borwa ke nyaka gore o bolele le baswa ka mmoka ba go tswa sekolong le ba go se tswa sekolong ba go tie ke mjolo le ba go se tie ke mjolo bona ke nyaka o bolele le baswa ka mmokana ga bona ngwana mama
1: yo okay two baswa kudu ba leng gore ba tswa mo di-villageng ke gopela gore le kemeleng especially dikgarebe kemeleng bana leleng kaoto le ditekatikeng le yona tabe ya gore o na le business idea di-funding di gona nna le nna ke phela ke ipotsa ke re nkabeke tla golo mo nabe ke tseba gore funding e gona government go na le funding di-private companies go na le funding so emang ke tsamile le koko di opportunity di tsotsi and funding a se tsela tse fela funding ke knowledge le yona e bohloka
0: ka mogare amen
1: eh so lo gona as youth ke hopela gore re tlhokomeleng batho mo lefatsheng go thata bona jalo eh le trateng le tlhokomeleng
0: a re ithateng a re itlhokomeleng baswa re a boa re tlo boa re feleletse nna le wena ngwana mama re ke dibjale
8: gare ge dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Atlantel ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsa go ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
9: ona le kgobalo ye hlotse go dikoloi mpia go bethwa go alafia boshaedi go thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshu wa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates bo ramela ba maitemogelo a go timo re khotsa gala 38 Bonstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o le fa fela re o atlegile mo latong re le letse magala go di nomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion bona le mabaka le dipielo
10: ba swa ke bokamoso bya naga ya rena tjolang pele go bolela ka molomo o tee go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tse dibotse Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
0: Mafateng matelele a dia le mo ya rena mirele tshela pele motsele tsa tsola family a garitlela go lenano la moswa le bokamoso nna ke na hona di the house ke na fakile mo yengwaka moswa yo le gore na mile re mo ketseka mana moswa a re ka mothutong ke gona moswa a re ka mo go tsetsa kgwebo ke gona bona moswa re amrata moswa re mo ketseka re moswa ke mo hlala o mo kaone kudu ka matla motsele tsa tsola family ngwana mama o a loga wa relax saudi le tsheka mkana ga tsena ka gara saloni sa ga
1: re a re tlo relaxa re tlo dira le manala re tlo dira le di lash le di eyebrow tint
0: gore beauty ka mokana ga yona
1: oh
0: ye bo botse le fashion
1: bo botse le fashion re ka gare
0: mana mama nna re tlo gare le boga kudu ka matla re bona o ka re ba so bantsi ba ka ithuta go tswa go wena ba ka go tsha biele ka mohlalo mo ka one kudu ka matla rana mme re itlokomela ra kwa gore ga go bonolo go na le batsomba ile gore bana gana gore kgwebo e bonolo ngwana mama nako engwe ya go dimo nako engwe ya fase nako engwe ya go dimo go dire lebeletse beauty industry ya lena ngwana mama ke mo ile gore ra tsa gore ka bo good friday le ba busy ka matla ka di long weekend le ba busy ka matla ka di arcade di christmas le ba busy ka matla go aba le nako engwe mo ile gore nako engwe le tla khwetsa clients tse pedi fair
1: ho bona jaali
0: maregana ke marega tlala ka mogalena ka mo Mwana mama nna re tloga re tsabile kuri ka matla go le tsena le wena kgobe ya gago e mokae?
1: Kgobe ya ke ga mampuru ka Steelport
0: diplomatic. Mwana mama nna ke duma gore kgobe ya gago e gole. Ga kgobe ya gago e go tse kuduma gore o tlo tlo bapatse ka monthobela FM. Ke dula ke botsa batho ke re le ka nore di go kaganya tsela ya go dina le matla go fitla kae. Tsobela FM ina le matla go feta dilo tse ka mokana ga tsona. Ke nya ka gore kgobe ya gago e gole. Wena se ka tlosa e mushumong. Wana o dile fase fela o nore di client ke tseo eh batshiba go ba ile gore ba ka dumela ba ka tshabela gore ba go thege e ka ba kgobeng ya ga ngwana mama le ba ile gore ba ka tshabela gore mhlobong ba tlotlheletse le tse ka mokana ga tsona ke go kaganya ntjela gore go khotsa bya
1: le re khotsa go Instagram le Facebook ke Divine Emporium Beauty le TikTok Instagram TikTok Facebook Divine Emporium Beauty WhatsApp ke 071-524-0594.
0: Le re ke Design Imperium, mo a kgolela re tla ka minus go re sa ba rale dia selo.
1: Sare.
0: Le re ke Design Imperium eng ana ra go dia selo mara wena re botsa minus go wa wena mna. Na se ra go dia selo mo.
1: Divine Tiny, Divine Imperium.
0: Oh. Mwana mama ke go lakaletse mahlatsene mahlagone le kgobe ya gago morego gore bolele

0: tsaba re banyaka go ke bona ba soba ile gore tsela pele re ba ketseka e ka ba ile ba soba ile gore ga se ba tsaba le ri o pye bodetse ka ono kuduka matla metseng ya ga bo bona ke ba soba ile gore ba re a a ga re tlotlwa fase motseletse tsela FM ka tlokego ya mishumo e mishumo ka mona Africa bora ke mathata mishumo ke mathata go ba ba rutegilego iputise gore na nna le wena re sotse go sekolong gore na gore na go tloba bya a pick times 2 o moswa o na le kgwebo go fa sebaka bulela le nna wena ga sanga wa ba le gore wena ka mantšwa mangwe a sanga wa re go nna wa re gore na wa re khuna di wa nna nga se gone ka lebaka la selselse na khuna di nanga se gone ka lebaka la selselselselselse bulela le nna mo 086 000 2452 086 000 2452 ke tla mogela ba soba le gore ga sanga ba tsena thobela FM a sanga ba tsena thobela FM ga ile gore o kile wa tsena wa bulela le nna ka kgobe ya gago o seke wa tsena
1: Sefeto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Go mananeo ka moka a Thobela FM. Re kwala le go swana le ka moso. Kgwedi ya baswa. Thobela FM. Shate wa tsebo le boithabiso show.
0: Re a leboga motsheletso Thobela FM. A re ko wena bele ka moswa. Moswa yo a re go a khuna di. Na le nako mongwe ba so ba ile gore ke emeletse ka maoto ga sanke ka dula fase ka re dibaka ga di gona. Ke emeletse le nna kere hashtag. Hashtag ga re dire mabaka. Hashtag no excuse. Ke baka 086 000 2452. Dumela Thobela. Hello. Dumela Thobela. Wa ra go ga maoto. A kwa gale a ke tshe o mo shumo go ya bobedi dumela tsobela o go bia wana ma wang kwa ehe ke bula le mang kae a ke go kwa ke tsho rompile loud speaker go ba biang a ke go kwa
2: a le le ntse mo tsidie
0: a wa kwa ke a go kwa bela ngwana mama ke bula le mang tle
2: o wala le ntabi se mo tsidie
0: ntabi se nka ZB makweng a wa bana ka gona go ke sa bana re tlaletsa ka kgobe ya ga wena o dira eng
2: a ke dira mablomo so le re study in tso in tso
0: mablomo a mo khuta mang mablomo a eng
2: a ya o dira ka dikota
0: o mablomo a o dira ka dikota
2: e ke a ya pula
0: a go gabisa ka mogae
2: e ya go tsheka mo ga
0: ka mo jarateng
2: e
0: oh kwena ma Facebook
2: a mo Facebook di na something ma tsopuka
0: ntabiseng
2: ma tsopo
0: ma
2: tsopo
0: ma sopo
2: ma tsopo
0: ma sopora ntabiseng ma sopora ke tlo go lebelela mo Facebook o fela o lahlela moshuma ga mo Facebook Okay, ngwana mama bona ke gopela gore o lahlele moshuma ga mo Facebook a kere.
2: Eh.
0: Gore ntse o bulelang ka yona batho ba le gore ba ka basa go kushisha ba gona go ibona ka lebelonyana. Ke go kule ke go lebora. Ska ba le ka wa yema. Tango, o mo shirimela ntabela. Hello.
3: Hello, Thobela.
0: Okay, mthomogolo. O mo shu. Hello, dimela.
3: Are le ga?
0: Re bona le ga ke moswa.
3: Eh, ke moswa.
0: Ke bulela le mang?
3: Ke puleng. Ke moloto.
0: Puleng moloto o letsa o le mokae go bega go keng?
3: Ke letsa ke le ka run 14 go bega ka di ke bolts. Di hailing.
0: Oh, ke tsatana ga sa gago.
3: Ya, ke tsatana ga tsaka.
0: Itse mabengwana mama o bolokegile.
3: Eish. O bolokega bona rena re ka re bolokegile mara rena re ka moga go mpio
0: a re rapeleng ka letsatsi ka letsatsi go khotsa request motho a re ke nna khuna di ke mo SABC rapela go ruko tse o le gore bophelo ba ga bo bolokegile
3: ke go rata la ga mata khuna di go
0: ke a go lebega ngwana mama
3: ke re ke a hola ka mswane
0: na le wena re a hola happy birthday na le wena
3: Ke allo wa vida di the whole tiku pule ra e go fane.
0: Ke tsine ka le tsatsi la gago. Happy birthday.
3: Thank you vida.
0: Hola. Ah, mntle jo tole fem.

0: go sa sa go gola nna a botse go sa sa go gola nna nna le nna ke re happy birthday
1: go gola wena go ba go gola wena
0: go gola
1: o rile go gola nna kukuile
0: go gola
1: nna
0: ke a gola
1: tsena go gola ngwane nyane o ba ngona di
0: happiness ke gale ke sa go bona tle wena nna le wena re ga o gantsa ke World Cup ay ay ay
1: a ba ba tsama o ding
0: ke tseng
1: o mpitse kana kana ye lago ya o bitsa batho o no bona o sa mpone o mpitse kana kana ye lago
0: ke tlo tla ka yona ka mso a ka mso ne ke tsena ka 7
1: o na di o rare ke o re bone ke nka ba ga mathabata wena o le mo polokwane na kana ye lago ya go bitsa batho ka mpitse he aha aga aga aga hudadi hudadi ke rata ka ye lago
0: ke tlo tla le nakanaka ka la bo ka mosane ke labedi akere ka labraro ke tloba ke na le ka labraro ke tsena ka 9 happiness ke tlatla le nakane ya ka wena o tlampotsa gorena o e ukwa bjang
1: e gonadi gape ntebelele nka ne o ja ke ditlhongwe o bolela ka nakane bona a mapele batho ba ba bitsang ka nakane ela o ba bitsanako mangwadinyana
0: happiness ke ile ke bitsa dikgomo ka nakane
1: Ya o ke maka ma o ke maka o no tshwana o boletse taba na kana eh udadi o do maka la o boletse ngwane ya
0: happiness ke ile ke bitse dikgomo
1: kana kana tshu maketse o boletse aga udadi bitsa batho kana kana maketse o boletse ngwane ya na kapela tswarelo
0: nakane ke le ona mphatlele ka mosana
1: Kata,
0: sele teng ke tla kana kana ke malokwane ka moswane
1: ya marela se a balokwane
0: ke yang
1: e la go
0: ha ha ha ha happiness no tsaba re ke nna mloko happiness no
1: ha na se ka na se ka ka bolela dilo tseo hona di na se ka ne ka tompelela maka se ka ka tompela na o kwele kiring Kiri, kiri, ke bolela kana kana tabana kana.
0: Ke putse tsa gago.
1: Ke putse tsa tsaka, putse ke ke no butse ka na kanela u bitsa batho na komang. Ka ba ka rena geng ka ba ga mathabata. O ra re wena o le mo. O ka mpisa kana kanela ngwane yana. Hm?
0: Happiness.
1: O ra re go na le batho ba ba bitsang ga mathabata ka o dira mopoko. Ora le batho ba batla ga ba a tswa ba batla ba batla bo o ba bitse kana ka leo
0: happiness
1: lo na o ba bitse na komang o tshaitse a ne ba le o sepela ya ga ka na sa ka bona o tshwere kopano le batho mosegare ya le o ba bitse na komang hey ya ta ba tsana ka na re tlo di bona ngwa go re nya ke nya go di bona ga botse
0: happiness o izi
1: ke o bona o phemile ngwane nyana bo phema
0: ke
1: mang
0: ke phemile ke mosadi o mo ba re ke pinki
1: awa
0: sewela
1: ke yena o
0: a se o go ntira makeup o
1: ehe
0: ba re ke pinki sewela
1: okay no go lokile ya ga ya ke ngwane nyana nna na kana go
0: ka se a o ke ba go di emirire pinki
1: nna na kana go nka se ekwe lo ka yentiletsa wa mpitsa
0: tabaga ya go mpitsa moloi mo redung a
1: se ai ai ai kwang
0: And ke tlo dira ngwana o wena wena.
1: Ah and like no butsa kana ka na
0: ngwana. And happiness ke be ke ne ba sadi ba utwa mpa.
1: Ah ska butsa ka
0: mani alu.
1: Butsa o rkidume tsa ke banna.
0: O itse ke ska bolela le banna. O mani alu. Ba itse go dumedi.
1: Ya lo nkisa ba sadi.

0: Dandelion ke le ina lokho sa Tevin Campbell mo tlhaletse RJ Papatsu.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: yeah, everything is so right. For as long as you are loving me and I'm loving you back, eh? Mighty RJ, Sibakutira Galechakosha, ye. Raip Sina Kayo, na loving you. Hotabala FM, Shate, Watsibo, Libui, Tabisho. It is love and love and love and love and love. And love all over. Uluki! Motele tshere kopane le nane onla moremogo lo bitse go mbya le khono ke moshupulu go o bona la role le go shele re le lukisheri tshe lona re tlo ba le baeng ba le dilo tsa fetoga kapelanyana wa ra gore le rena re fetoga kapelanyana ka ge ditaba di feturile di le ka bokgoo mongwe ka lapeng leo e leng gore re be re tshwanetse re tle re boledišane le bona mo moyeng bjala o ne taba di tle di diagale tse di bjale rena re di tlwaetse motheletše mme ebile ga gona molatofelo leo monnyane setšhupela go tshela ke metshomo sebepedi seswai go ikela e rengya Le summit happiness to mama ke ka salma sa o kena le tlatla pokeng ke alila mola are kwe gore na bo shogong bya le khono re boledishana kang bana le basadi ka malapeng ei lena le nya di shitse go batho lena li le go la nya di sha batho ei la bala le lena etse le nya di shitse ke batho ba bangwe ke le tla sala le ba banna le basadi ka malapeng le nyadišitse batho le lena le nyadišitswe gona bjale le batho ba bagolo le tlhokomelane le manyalo a maswa barwa le barwedi ba lena le ba bang fela bao ba goletse go pele ga lena hei lena le lebeletswe ka leitlho le lengwe gore a bjale lena ena le bo matlhwadi bona mtšatšagale tša go tseba malumelo ka gare ga tabe ya lenyalo le go ratana ka gare ga lenyalo lelapa le kgodišo a bana kore letšewa bjalo ka banna we methopo kgolo ya phatlošo ge re tla ditabeng tša marato ge re tla ditabeng tša manyalo gore ga botse monna le mosadi ba swaditse go swarana bjang ba fela ba tla ba tšea maele go lena le fela le ba fa maele bjale malapa a mantšhi a phulogile ka lena ya malapa a mantšhi lena a phulogile ka lena gana ka fa o lapeng barwedi ba lena ba na le mathata ba itshepile lena ka moo gae mmaletate barwa ba lena le bona fela bjalo dingwetsi tše di itshepile lena ge ba ngwapane gana ka fa le ba tla go lena ge ba gakanegile barwa le barwedi ba tla go lena ga e šita le ba bangwe bao ba lego ka fasana ga lena e sa le go manyalo a nyakago go tataišwa ba tla go lena ya ke bophelo re swere re swarišane fela botheletše e tabe re ya ka go boledišana le wena bošego bja lekgonoši batswadi le bonwago bjalo ka methopo kgolo ya phatlošo ditameng tša manyalo le go lamola ditsheletše ka malapeng go na le ditshele tše dingwe goba dintwa tše dingwe goba diphapano tše dingwe ka malapeng a mangwe ao a lego ka fasana ga lena go na le ditshele tše dingwe dintwa tše dingwe diphapano tše dingwe tša banyalane ba bangwe šiba bona ba phela ba tlile go lena ba tlile go lena ba tlile go lena a wa kgwedi a e fele kgwedi a e fele le tla bitswa kgwedi a e fele le tla bitswa ba thetha ka lena gana ka mokgo go sa bitswa wena rakgadi go tla bitswa mmane go tla bitswa ramogolo goba go tla bitswa rangwane go tla bitswa ngwana motswala go tla bitswa motswala kore ka mo wa tseba keng di boa le boa go phelwa go biditswe go phela go sekwa phedišanong ya batho bao ka gare ga lenyalo go phelwa go sekwa phedišanong ya batho bao ka gare ga lenyalo mo we ile go gore e bile mabakeng a mangwe ge ba le bitsa ga le saya a le lapile lena ga le saya e setse no ba gore gore e bile ge ba re se mamangwe ba le ditse ba gore bjalo go senyegile kae bjalo go ba kwaeng bjalo go senyegile kae le phela lile gona mowe go lukisha go ba ba phela ba tlile go lena ge le sae go bona ba phela ba tlile go lena le phela le ile go kgobokana kwa ei taba tsa bona le ba direla le ya go ba ditseba mo gongwe le maphodisa ba ditseba ebile ba ba tseba batho bao ke ba gabo lena ga go kgonege gore ge ba le tsebiša ba re ka fano le sekelaya ka lebaka la gore yo mongwe o itshepile kudu lena yo mongwe le yena o itshepile kudu lena go phelwa go le phela lenyakwa gore le tle le thuše ka sema ba ne ba lwele mesong ya lehono ba ba kgakgauthana ka mantšu e kore wa tseba go phela go lwewa ka moi la tseba re ba bang balamodi ba reng ge ba phela ba biletswa ditaba tše ebile ba lapile ra ba lamodi ba bangwe ya korkore ke mo e leng gore a tlebe setse ba fitlhile mafelelong ba lapile ka nnete ba lapile ba lapile ba lapile ba lapile kudu go ka hwetse ebile go išanwa diatla a kore o hwetse ba lapile o mongwe a bantšhe lentsi la gore ga botse ge e le gore le ipona e le gore lena le ka se phedišane mmogo ke ka lebaka lang le sane kgaogana ya ke mong wa ba lamodisetša lapile bjala ka batho a re la tseba keng a bja lona re kwele ka lena maloba ko wena warewara maloba keo oe maloba keo maabane kuo e bjale le bjale kudu moo go nago le gore ebile go abethanwa a balamodi ba feleletša ba re le wa tseba keng ya a bja lona ae ka gore re a bona golo ka mo go tlo o tswa setopo tšatši le lengwe ba fela ba e bolela ba bangwe balamodi ba re ae ka mo re a bona gore ga botsebotse tšašile leng go tlo o tswa setopo re no kgope la tseba keng ke ka lebaka lang le sane go kgaogana ke ka lebaka lang re sane go kgaogana ke ra le sane go kgaogana re tlile ga kae ka moo ka mo lapele le re tlile ga kae re lamola maphodisa ba direla leago ke lena Ge se se ke se. Papa mpapa la mudi ba khona no e bolela ga botsa ra eh. Bya la bona bya le gona. Ah eh. Lena e lo re ka nnete la pidishano ai gona magare ga lena ka nnete ga e gona ga e gona ga e gona. Kgaoganang se se kaone. Botshele tshele nya ka bolela ka tabe bjalo. Dula gana fa o ke tshe papa tjong.
1: Re dira re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba. Etela elections.org.za goba WhatsApp 060-88-0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
0: ba bangwe ba balamodi ba feleletše ba re ke tlilela mafelelo ka mo ka molapeng le ke tlilela mafelelo ke bitswa ke lena le mpiletša ditaba tše di bjale ke tlile la mafelelo re le kgadile ga kae re le boditse ga kae re le eleditse ga kae wena monna sa ka ra go botsa ra re re go diagala sa ka mosadi le wena sa ka ra go botsa ra re bjale re a le botsa le gono e re tlile o mongwe a re ke tlile la mafelelo ka nna ebile le ge le ka dianang le sampitša o re go re o lebelela motho oe ke rakgadi ago o re go re o lebelela motho oe ke ngwana mmago o re go re o lebelela motho oe ke motswadi wa gago Orgoro lebelela motho o ke moagishane wa gago. Are nna le go ka diagalang go ka dia le se sa nkokotela le se sa le se sa le se sa le se sa. O mongwari ga botsegelo gore le a bona gore phedishano ga e diege ga e kgone ge magareng ga lena ke ka lebaka la eng le sano kgaogana botheletše a ke tsebe gore wa e tseba wa le tseba ke ra wa e tseba taba ya banyalani ba bangwe ka gare ga lenyalo bao ba phelago ka mokgwao ga go fele beke ga go fele kgwedi go sa ka wa diagala se sengwe go sa ka wa diagala se sengwe sa o tanya shedi ya baagišane ya go nyaka meloko le metswalle ke nyaka go bolela le banna le basadi bao ba lebanego le go engwa engwiša banna le basadi bao ba lebanego le go ema emišwa ke taba ya mohuta o banna le basadi bao le ema emago le ema emišwago ke taba ya mohuta wo gona bjale ge ke bolela gore yo ba bolela ka ngwana mma le molamo gona bjale ke bolela gore ba bolela ka mogolo wa ka le mogadi wa ka gona bjale ge ke bolela gore yo o mong ngwana o dutse o mong kae kae gore yo ba bolela ka mma le papa o mong o dutse mo a dutse go gona gore yo ba bolela ka baagišane ba bolela ka bakamo ba re ba bolela ka ba bangane gona bjale ba re ba bolela ka bakamo gape maabane wa maabane bane monna ka mo ba wa tseba keng o ba dikuluša mosadi le ntlo ya o ba dikuluša mosadi le ntlo a tshwere gamola orena gamola yo a ba o diang ka yona fela a ba ka do tshwara mosadi a tshwere gamola ya kore le a tseba banna le basadi le a tseba malapao le a tseba malapao le a tseba baagišane le phela le eme wa tseba le eme le eme wa tseba le eme le eme le lamola le eme le lamola le eme le lamola le tsena ditaba ka bogare di tswa kae di a ya kae le phela le di duletše ga go kaona fale mme ke nyaka go boledišana le lena bošegong bja legono lena balamudi ka tseo le di bonago le le go kgauswe le tsona le eme kae ka tsona ge ke re le eme kae ka tsona kore ke nyaka o tseba gore ge ke bolela ka ba go ngala bao ba rego ae nna a re sa di tsena o mongwe wa bona o dingadile o dingadile goba o dikhuleditše goba o di file ba bangwe go ya kore o di ngadile o di khuleditše goba o di file ba bangwe ya ke nyaka le tsena moyeng ka 0860002452 yona taba ye re tlo ba ra ena le lewa le lengwe la yona re tlo re ge re fetola mawa ra tsena leweng le lengwe la yona pele ke nyaka go tseba wena o di dutse go kgaotse kore o kae go ditaba tše o ngadile goba o ne o dikhuleditše goba o di file ba bangwe goba motho a ka re o diang ya a ke sepele ka tseo tse tharo o eme kae goba o eme ka la gore o eme ka go ne o ba rapedisa gore a ba kgaogana ba tlhalane o eme kae ka batho ba baba bedi ba mo ho mo ho tlo tsena fana mo yo o bo re botsa gape ga nyane gore o le mogileng ka bona di kamano tse di bela tsa marato dina le go tshwenywa keng ka mokgwa o a go neta Thobela FM mo shato wa tsebele we tabisho ke kgwedi ya matswalo ya Thobela FM mo tshelitse ska le bala hle kgwedi ya matswalo ya Thobela FM ke yo na ye ibile le nana ole la moremogolo ke le lengwe la go ba le tieletso ye matla kudu mtheletse ge ke tshe ke go botsa nnete tieletso go ye matla kudu go re ka gare ga mengwa ga ye masometsela tshela re lebogela le tieletso ya lenane o le ye ka mehla e golago re bona go ba tieletse ba baswa ba itla moyeng etla go nna kamera o ga gore ke go tsheela kwa la kwa tshe ke tlo ba ke botsimegala go 0836000245 le fela se swa tshela mafela mararo pedi ne hlano pedi
2: Thobela FM ke mo shato wa tsebo le boithabiso
3: Madumeja Justice Tsungu malume ya tsone Alfred Jack Rasubuta madula shokeng ke Rasubuta o we le ba bangwe ba bantsi magagashi ba wakaretsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go murituo ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo madume malaji ka ditabe bo mampem so le gamedi ka jazz e bona ke nga ka bo pedi ya mathama khwibini e bo molea Elias Ramaphala bo mmitsi Chembura Mwebo bo mothabi Moses Mphatela ke tabu ya khomo tsa matsubana bo tlhabi a tsere mathatsa mang papatela mong a twa pudise ba ka tshe mo le monna a di kanapa e bo mogalebe Hudson Bodu mama bolo e bo mogalebe Matumi Jona mangwe kwana bo France Mothetsa Sotosa maputa thama Mothetsa motala go tswa maune tswana la maka o nyane motho bo ntsho matebele motho bo khadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane go mang kopane ngwa go ke Joseph go se togolo sa bagata Harrison Stabo Mapalla go ga bo mabetsa go Lawrence Mkhulu mo kotane motho bo paka ba dimo le batho go Benjamin good the good the maraka the bo makuma Paul Rapetso ha o bana bo mabio gonke tsenke tsa bafana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke montariana motho we bo khonti hookstein mulifi ha o bana
2: #FM66
0: yo se tswa khole se tishise a wa rena bo makelo o belo re sa tlo re bele yeah, 086-000-2452, 086-000-2452. Happiness, Chopa, kick out of Salva, Kerale, Alila, Mola, Puking, Kibuchi, Steady Puchi. So, Motelechi, Udinga Dile, Tabache, Udi File Babangwe, Roba Wemekala, or Aba no Talana, Aba no Talana. Yo ke ka ga go bona o le mogileng wena o ile go wa ka wa no di dulela wa di lebelela ka go di phegelela o phela wa tsoa o di phegeletse o ile wa feletsa o le mogileng arlo chamtelechi madimeshiao
4: a re tate make le ka ke pekenya ka wa palena ka tsheko
0: le bule tshe radio ga apele ina ka ne le bule la radio
4: oh sorry papa go pela uti mare ke go pela pela uti mare ke papa
0: ke bo sa di tabe
4: ke phone
0: a wa o a mapela mogolo ka mapela ke tle go wena
5: re tshwela pele go ba lentse la gago na o sa go pula mantjwa
6: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
7: shito tshwela pele nalo na kere cigarette ashes on the floor pele pele mo miki e mapele re rala
8: tsene le tsone go tshwa o makoko tsenya mashala gare ba rata o bona di botsi
9: e bona kwa mora fano o ne ba mo le tsa fano ba na ba ja fano ba ro sa
10: a tsokomela bele ka ga shire bona tshoro ma jume ka poskarata go thobela FM go bona go bonolo FM Private Bank X1867 for 0700. I don't know where not 1529702240. It'll go like a fix away.
0: Nito wana ke Thobela FM 66 086-000-2452. Arsene ntabeng yehle. Ke go tamisha motheletsi. Arlo Che,
4: Legae.
0: Re gona re ka botsa le ina.
4: Yo re tlile.
0: Ga bo se mohuta wa lapa le ke le bolelago le a bona ka litlola moya.
4: Sorry, ntate maka nna ke be ke kgopela le ntlhakantšhe le motsweletši ka thoko ela go na le thuso e ke e tlhokago.
0: Bjalo gona batho ba go nyaka thuso ke tlone go feleletša ke rile letšang mafelelong a lenaneo ka lebaka la gore go tsena lena mola rena re tshwanetše go bolela ditaba. E no letšang mafelelong a lenaneo go setse metsotso e mehlano ke tle ke tšee megala a lena. Ke a leboga.
4: 086-000-2452 kere mo ke le ngona kere bo makhia ka ba bolela ba ra wa mako bolela ka bo makhiba rena
0: au au au kore ge ile re ba gishane ba lena ba thele ditse ba re ba re ke ra lena pia ngwa le shungo tlalose
4: es make
0: eh
4: nna o bile boima fona
0: go sa le boima go ba go bile boima
4: a o wa ke bore ntse ke le mmereko o ile la tsama
0: eh
4: a o tsa ma o tsama ile o tutile nna ntse ke se gona
0: ya
4: ya le ke mo lor ke bile ka ba ka ra wa ke khuditse
0: e le gore se ba kwa sa ka mehla e be ile ngwa le sho wena o bya le o bolela o le khodiwe tswa go le ro tseng ya ka gare ga tabe e le gore se ba kwa sa mehla e be e be ile
4: ma ke o ka se mmotse selo a o bona so ka se bolela
0: pia mwane sha hone soka se bolela go biang gape gore ke tshwere ke tlala a bo se tabe wa taba o nore ke tshwere ke tlala magatsaka tabe ka tsuka itsu se tse di ntwa le ga nyane mang le mao sore ke tlala
4: tlala ke bona ntate ma botata ko gore kwano ene a o bontsha na le yena motho wa gona a tlhabele shata o bolella go di
0: kore le be le palela ke go kwanela eng
4: ma ke e ke tse ntsi ma
0: especially
4: o kopana mapaile
0: o kopana la mapai
4: lo tla tswa next
0: o bya o kopana la mapai tabe e botse ka mogo ya go retela he e ba le botata ka ina bana
4: ore ke rata ke rata ka kutu
0: o ore ai ba le wa go ntlela wa tswa no rata diphathago man
4: ene ka nako tseo bana ba robetse ba ba tsoge maatla
0: ba be ba tsoge e le gore kgane ile gore o nyaka o itseya ka mmuso wa kgogo le wena goba
4: a kere a o kgwatsha motho ga botsana gore mona e gape ke nako ela ke bosheo
0: ya
4: ke o batamele
0: nko o batamele man
4: jale sale a bona motho e le gore sale o kare metsi sale a gobala moyeng or jwang ore kare sale a tselwa ka gokagang a feleletse a tlhaba mašata entlogele wena
0: e le gore ke nnete o ile a ba le maitemogelo a mabjalo goba o setse o ne o fa motlhala
4: ke se ke no fa motlhala
0: yona tekgopelo yona ye bobebe ka mokgwa o eupša e tsoše lešata bana ba be ba tsoge
4: ba be ba tsoge then e be taba gore ne

0: a se sengwe go baisana go ba yona tabela ya diphatago
1: gore a o le gole o tla retiwa
0: ya
1: mara o le gaufi
0: a o le tse o kampotsa le lapisitse bo mang ka botsebotse le be le phela le lapisitse bo mang
1: bo mathe
0: ao
1: gore ba family bona bile a ke sa bolela
0: ya ya ba be ba no reng batlela nto e tee ka metlha
1: ai o boima make cause o kuma le gore o rebisana ditaba le batho mo e le gore like a ba so nyale o goge boima setso nyale
0: ke a go kwa
1: jale yona e le le thoma tabe kere makesi o thoma tabe e le gore e sale yang gogesa boima
0: pjale a re go sepela wa re e
1: ke khuditse ntate make
0: mohlhomong le ena mo a le go orile ore e
1: ao make ke bolela jalo le tsela e nyako boa keno
0: o le tsela bjale e nyako boa keno
1: ee
0: o ikgorile gore aowa tsela yona e sa le gona ya go boa
1: aowa ke sebetse make le kgono leo re ape tseba ma o seka makala o ka makala batho ba e mo monyako
0: ekwa
1: batho ba setse ba le gona moo o ne o dula o tseba gore motho o ka kwa bja ile gona ile o ba gabo
0: ya
1: se a paletse le go phedišana le bona ka gore a kgone o ikokobetsa
0: a kgone o tabe e na le gore yo mongwe a palelwe ke tabe eo ya go ikokobetsa
1: ke motho o la gore like o ka re o dula le redi for ntwa
0: he banna a ngwaneso ke go kwele ke go kwele
1: salo wa bona make o bo tloge o feleletse o bona gore ka gore ga ke na khutso ka mo ngwakong ke buile lapeng kere ke tlo ke tlo robala gae ke bonane le bana aowa o makale o feleletse ebile o starta le koloi o noo ya mo o sa tse gore o kakae
0: mo o sa tsebong gore aowa banna o aba maele a o ileng gore o ile wa ka wa amogela goba wa fiwa malebana le bophelo bja gore le lapisitsego batho ka mokgo ile a ba a goreng
1: aowa maele ebile ena a tlogore a tlotloa a re o khumane maele go batho ba e le gore ba mofile maele a gore monna tshwanetse o montšhe jwang mo lapeng
0: o yena ke yena ba bolela go tabe a re yena ga a sepele a re yena o bile o feditse maele gore monna o montšha bjang ka lapeng koma banna we o dula ka e ngwaneso gona bja le wena
1: a ke o lomake ke tshaba le ono ketlatlha gore ke nna
0: mang gonetaba ngwaneso ka gore šimo o wa bua wa rra ke no ba ke sa tsebe gore o na le leano le lefe la go ya go tla o mo amogela le gona la la dirang gore bophelo e tletle be bo bokaone
1: o boa gona o amogela yo ba bothata ka gore mothola ke motho le gore like o kgona o ne gore a be a o tshware le ka megolo
0: e kwa
1: a be a re mpetse ke no ke tla o swarisa
0: mogolo wa ka a ke kwe gore balamodi ba reng ka ditaba tša go swana le tša gago ke leboga kudu go boledišana le wena age ga go pale le wena o lekagare ga tsona o kore o tloga digwama a go netaba o ka nogre eptla ke nyaka o kwa kudu balamodi ya motheletše madimeše ka go tamiša motheletše
2: hello
0: thobela le kae
2: ntate make le sego ya taba e beileng mo ke e thata
0: nanka le gore ke e thata ngwaneso
2: gomme bothata jwa yona a nkry-e nyaka dinnete mo bathong bothata jwa yone nyaka dinnete mo bathong le go tlhapa meboyeng re bolela dinnete ka gose menane golola moremogo le le rarolola ditaba
0: motlhomphere
2: wa tsebang tate make re a gala.

0: re re khale re re ga re sa tlo sa re tshile ka maki
1: ile wa wa ikwetsa o le siemo nse se bya le lwena
0: ka mo ra re shu
1: eh
0: go ba mameloko e metswa leng mo go le baneng re ka sekola le ka maine re no go lla ditaba tsa gwa
1: ya ya
0: eh taba e nta ke maki o tsebe e dira ke nte o wane re re bole le nnete gore re leng letsa ke le mammekwa nne ka mogala tjane
1: ya
0: so e reng le lena ka metlha le metlha re sa re legala kana ga botse ke eng nte le tshimmeng ka molateng metlhe ke ga maake o lwa le morodi ya mammeko metlhe ke mammeko o lwa le morodi ya maake lebaka legolo ene ba ntho ka e teng tate maake
1: nna ile ka kwa ba re aowa mane ge e le gore go ne e se sengwe ka mo aowa mane go dugang mang legatogeng dirato man go dugang ge go dugang he
0: re ka se re ka goduga jwang e le gore ntate make ka molateng go na le phesi and-e ba bangwe ba e bona le ga re seka re isa re rwalana ka koa motho wa boraro o nyakang ka moga make gomme a re nna ntlhale ke ke ntle goba ke ke mmotorong
1: e kwa
0: nna ntlhale wena o thomo ntlhala ke go tiakanya re nte marara e le go ntlhala gona ke a tsere ke tlo le tea mamme ko gomola gago goba ga e le gore letea oeng morodi ya make ke tlo le tea gomola gago re kgantshetsela maatla mara re tiana ba re lebeletse batho ba ba ija ka botseso bana ba etseng dikolo mara e leng ba ne o dula ba baka
1: ba dula ba baka pale lena le phela le bileditswe ditaba tse le dibileditswe le dibileditswe le fitlhala reng mmammekwa di le lapisitse e sela mathomo letla e sela bobedi e sela boraro e sela botlhano
0: make o kula mammekwa gore le reng
1: ya
0: ke bona gore moro wa make wa tlhaka goba morodi ya make wa tlhaka
1: ya
0: so lebaka legolo se nka bang ke go botsa sona make e ne gore ka ne re sekile re rile mara e reng e thobeki more thobeki ene a tsene ka mo mara a ya mollo jalo nna re sekile ke dingwe tse re tshaba go ibia kane ka malapeng ka rena mara ke re phela ka botse
1: ya
0: mara mollo se o gotsa ke thobeki ene ka molapeng mara a o gotsang gore motlhale ke tse re ike tsa gage
1: kwa o lena le go lemoga dilo tse di bjalo ro aowa ga botse thaba tsa batho ba a se gore di gana ka bona mothusuko wa boraro
0: kuang kwa maake motho a re ampolaampolaampolae a fela are ke mosere dinako ra re ampolaya gore re salane ke ithute ke amake ke seleletse ona gore o tlosale ga botse
1: gape mammekwa ge e le gore lena letle le bone motho wa boraro gore su gape o kwa go lebantshwa gore aowa wena oe gape se ka a losa batho
0: baoga
1: taba tse
0: maake ga o nyako o tla o ekgwa a re ditaba ke tsewa bediwa boraro ke metheyang ga o nyako o tla o ekgwa ebeng ge o nyako o tla o tlogela bana ba wa make ka mo lapeng tsena moone o ne wa o late thobejane ore gomme o riang e ne ba obane ga botse se a bona ka matho e nengwannyana ebile o dula le thobejane a re mane mane a ka ba go tšhela ka metsa go fitlha ka metse ba mmotsa nnete mara wene wa ne o lata thobejane la gago lapa le ya kwalelo
1: banna we
0: ee la gago lapa le ya kwalelwa mme o gomola o lebelele re gadi le bepaletse mara molesang ke thobejane
1: kore le ra gore go na le tse dintse kgolo tseo le ka di lemogago mme di sa bolelegego gore ga botse bothata-thata ke bjo ga se leena kudu e le go o tšhaba gore o tla ikwetsa o sa bolokega
0: ee banna nkwa make ee banna taba ja molefatshe make di nyaka thapelo ga di nyaka o gate ga botse ga ona se gate ga botse o kokore ntshi ke tabe ngwe e thata ena ka malapeng a mange e ya dibega le ke dingwe tse re disekileng kere modula thoko e poloko gare go dula dikwankwetse
1: gape namile le wena namile onkgakantšhitse ka karabomphile go yona ke be ke sa e letela gore bana ke tlo re mola ke bolela ka balamodi goa tla phetolo wa mohuto o gore nako nngwe re tšhaba go no bonela se re se bonago ra tšhaba go nna mola ka lebaka la go o ka ba ikgwatha mo e tshwanetse go ba gona o tla
0: retogaapalelamake wankwa kore eno ba o iretlogetse boletse ga botse ga botse marataabashe a se wa tsenya ye gore re gadile and-e re galang re namotse re tenne nna a ke sa tlotle ya se se katlhelo sa tsenelapa la taba tseka le mammeko lena leng ka mo leng mara pekišeng e ka morago ga le boto
1: ya le ja go e phetola le shita pele ngwane so a gone taba ke le bogile go dubola dishana go
0: ya ke go gwele ntate maake e motho a rra ke ba bararo ba ba go sinya ba go retena go bolela re second tori e bona
1: ke go kwile ke go kwile ke go kwile
0: ke na le ene ntate maake
1: e motho le shi madume shao
2: ya ba maake
1: tobela tobela
2: le kae
1: re go na re ka botshale na
2: a ya go na molato go bela ba se ba ile
1: a gone taba
2: tabi tato maake ya tshwenya
1: hi
2: na ile a riega
1: ya
2: mara ka le mo gore ba tswale ba la fela se re bala mo
1: ya go ba go ile ba mo
2: ba na la mola
1: go ba go ile ba mo ntheletse go ba go ile ba mo
2: ke raka ka mo ga gešo ka mo
1: e ke ra gona le go ka se bolele ka maina go bogolwa bomang kgaetsedi le molamo go baeng
2: o be go la tutuya ka le mosadi
1: ya mogolo a go le mosadi
2: mogolo a go le mosadi
1: ya
2: ya le re ntse re lamola ba ya re lamola ba ya re lamola ba ya re lamola ba ya re lamola
1: ya
2: mafelelo ntshelelo le ngur ja le go bile family meeting ba re a re fa itsene ya lena
1: ba le gwa tshwara khothe ba re la tseba keng lena ba le ya lena ga re sa itsena
2: ya
1: e le gore ka mehlaka le di dulela le khwetsa go sekamela kae e le mbang wa le tshwenyo go ba go hlakishwa mang
2: a o ka no go nwa kuri taba tsa bona di no ba jintana tsa ona sa re go sekana go nwa ka mo
1: kana ka ngwe ka mo
2: kana ka ngwe ka kwa
1: o
2: mara go ba ka nse re nse se se ka re nse na pa se kwa gala
1: ga u ba ke se ile se ile ngora o se a kwa la man
2: ah
1: ya
2: ya no e tsa e tsama se tla mo sello so ba tsang ba ra wa na ke sa etse
1: ya ya
2: a seng ke ba la ke ntse ke mo go tla le hono
1: mohlanli le la bitsa khothe la babitsa la babe ya molare lena ba babedi bia le letsebe gore le re bone la mafelelo rena re sa itsena ya lena ga sa ka balwa go tlogana ko e go fitla le lehono le
2: a se ke ba le ene ba ratana ntate maake
1: ke ka ngwaga mangwane tsho
2: le ra ge re bangala
1: e ge le bangala bia le ba botsa seroka phatla le bakwanetse gore ba re ba botsa taba e
2: a be family meeting that na ke tsale re re tsheka 2020 ke ya COVID-19 ka 2020
1: ya 2020 wa ga ke di masume pedi go tlogana kwa o le go fitla le hono le
2: go le go fitla le hono le
1: mme se mpu
2: ya le re ya re tshina le bona re ba etela a o ne botate ke shebe shebe
1: mapi mme se mpu o na na le go di agetseng go tswa molaetseng o we wa lena o na ga na re ba kwileng o na ga na re di leng
2: nanda ke na na re re re ntse re bala mola so ke mo ga re re re bala lesha
1: e ba nna we o na ga na re le be le dutse le bala mola ka mogo o ka re ke lena le be go le ba lwisa
2: o ka re ke na re ntse ba lesha
1: ha wa we na bya nwa ra na mo
2: ko di ga re ba le ba re o di kemela
1: e
2: ba bona ra bona mo rto tshabela ngona
1: ya
2: ba no di le ba kwa na le taba tsa bona ya go khona go tibisa tsena ka moshi
1: ta ba tsa bona ba le ba thoma ba re go lekwa la re go bangala la ba botsa tsoroka phatla ba thoma go ikema ka ditaba tsa bona ba itukisetsa tsona ha pepe le o ntlholela botsishwe nngwe o bile o mpha le kgopolo nngwe na khane ba nna go khala mo ga bala modi ga batho ba bagolo motho a reng go na le go lema batho ba bangwe go ba gona le a bile ke tse boreng ka shumisha le felentjo go na le go ba lema go ba gona le gore o hwetse ba se sa shumisha menagano ya bona bya le ba itshepile ya lena gore le go ka ba le dikharurua ba le batlatla ratla ra kwa ka bona ba itebala gore etse le bona ke batho ba bagolo ba ka dula fa ba rerishana taba tsa bona pele ba ya go gongwe
2: e a be o huma mo tema ka na go nwa ka go kwana go bo bi
1: e
2: wa tla ga e se si ba botsis ga message se go nala le panta lak aw
1: heba
2: ke tsang ke ke tsoga ni ya le ke mo ya nyanga ne ke mo ya le tsire le panta le go nala le panta le
1: heba ke mo sa di utlile tsatsi le lengwe kgakgane a no tsena ka gago gape moketekete o gana le le panta laka he molato awarlo ile kana bakala ro gana ke ya lenyalong kai kai kai kai pia le kinya kwa para roko o roka sepile o tsere le panta
2: o roka sepile o tsere le panta tete mike
1: heba
2: gore o kare ke yona e le lengwe kare go na le ya lemetse o kare batho ba ba lemetse ane go sheba rete se boletsa gona tamaretaoje ba di boletsa go lemetse kore ae a dina taba ke ya bitsadi a di tlhoke gore motho a ka bolela
1: lena ge lebe le bangala lebe le setse le lemogile gore taba tse mo a re se ke selo fa ga gona selo fa re tlhotlho re lapisitswe ke bona ba re no ba lesa lebe le nyatsa dilo tseo ba lebiletsago tsona goba e be e no ba gore ae a ba thome go itukisetsa dilo
2: a ba thome go itukisetsakare be ba ema emiša
1: ya
2: be ba ema emiša ntatema kore ba ema metlhe le metlhe ke bona marata bantabane ta gona o thereke fo kore mo a one tagamo
1: ngwanese ke okoele ke okoele
2: ke lebogantatema
1: go leboga nna thobela fm mošate wa tsebo le boithabiso a re go tamiša botheletše
3: ake
1: thobela thobela
3: elekaka mo studio
1: e re gona re ka botšha lena
3: aa a gona molato felo
1: ya
3: ee tabe le bolelago le me e tliša ka go bona gore o ka re le a re bona re a sokola ka go lamola
1: a banna taba e ke e bolelago le ikwešišitše botse gore ke bolela ka malapa a mabjang ka banyalane ba mohutamang
3: ga botse straight ka tsebe tše pedi
1: tla natso ngwanešo
3: a ke re go lamola mo ke mokgwe tša motho a fapane le motho wagwe moka o mo iwana ga bona o se kgatlhile gore ke monna wa ke mosadi
1: ya
3: o tla mo go nna o re ka kuago ei a gone peace kore a gone peace
1: ya
3: ke ke bolela so ka la bone la beke ya go feta mosadi wa monna o tlile mo go nna a kokota
1: ya
3: a nyaka thuso ene ka monna ke ne e mosadi ke robeke le mosadi
1: ya
3: a go tlogana momo ke bula le bati ke a bona gore motho o tateke dithoule
1: ya
3: jaanong mo ke mmotsa ke re na molato keng oresi monna o le a ka kua ntlong ka kua o nyaka o no phela e thapisitse
1: eba mosadi o re monna o la ka fa le ntlong atse o biditse ke yena mosadi o a re na le bothata ka fale
3: ee jale monna o setse ka kua a dulago ka moo ba dulago ka gone kale go tlile mosadi
1: a mapela a ke kwešišene ka ga gago go tlile mosadi a monna ola
3: ee a kry bale ke phela ke ba le gore re no phela re no ba lamola
1: le no ba lamola go lokile bjale wena wa tsoga o ya go mosadi ngo o bolela le yena
3: ee bjale a kere ka re ke go tlile mosadi o nyaka go boledišana le wa mosadi wa ka le nna re tho
1: o nyaka go boledišana le lena le le ba babedi
3: ehe ke moka re mofe tharollo
1: bjale go lokile wa boledišana le lena shimowe o reng
3: aowa o re ga botle nna a ke ne phika a ke ne khutso ka kua bele mo re re a botsiša re ke khutso a ena ka re no tse wena o ba batho ba gone go phela ba gakagakana ba elo a bele ka nako ene ba tlwetse ka tse dingwe mo re re a boša re keng o re ao e monna olae o ne o nyaka go phela e thapisitse
1: o monna ola o ne o nyaka go phela e thapisitse
3: ee mo re re a mo lebelela ka mokgo wa bontšha gore o sa tswa empeteni motho ka ditulo
1: ya bjala a re monna o ne o nyaka go phela a ithapisitse la kwešiša gore o ra goreng
3: a ora kwešiša ra ra gape mo goe ka mokgono a kere wa tsewa re ka sepedi ba re mosadi le bita lago ke mogadi
1: ee
3: ee ra no mokiša fa a senyana 10 minutes ra bolela le yena
1: ya a reetse ruri o kgaogile motšheletše 086-000-2452 ba re aowa a bjale ona nna ke kwele ape monna ola ne o nyaka go phela a ithapišitse mosadi o re nna banna ya 086-000-2452 le fela seswa itshela mafela mararo 2452 le fela seswa itshela mafela mararo pedi ne hlano pedi le nale lapilego le dingadile ditabatsewe le dingadile ditabatsewe kore kore le ditlogetse dile kae le rileng mafelelong ge ditabatsele ka sopego sona se arloche ke go tamisha
4: mamdalo le le monna mongwa o tswa ka madulo ke dula Zimbabwe kwae
1: a go ne molato Zimbabwe le tswa Zimbabwe kae
4: a pleke no barke gwanda
1: o awa ra wa mogela go thobela FM ngwane tswa go ne molato
4: ka ba le bulela ke kgolo
1: ya
4: ya re pela re la mola tsa ka le tjatsi
1: le phela le la mola le tjatsi ka le tjatsi
4: Ariyemi.
1: Aliyemi.
4: Ke na le mogotsi wa ka o mongwe o na le mosadi.
1: O tswa le wena gae?
4: Ee.
1: Ya.
4: Mara eno ba mogotsi fela go no tsebana re tswa go kgolele kgole.
1: O le no re ka gore le tswa gae mmogo. Eupša ka fa le Zimbabwe le tswa kgolele kgole.
4: Ee.
1: Phela ngwaneso le phela le lamoletseng ka moo ka moo.
4: Monno mosadi wa gae o na le marato a ka mpe botse.
1: Oh.
4: Ya no mosadi ola ola ke mokgotsi wa ka so monno la ameta ka marato a ka mpe mosadi o tshabela ka mo go nna ka
1: o tshabela ka mo go wena
4: ke go ene bothata bo bontshenya gore ke a tsiba gore mosadi o nna le maaka montle
1: o wena wa tsiba gore ka montle ka mo mosadi o ke nnete wa ratana wa tsiba gore o dula le mang
4: wa ratana ke a tsiba mara bothata gore gore ke mmutse monno la ka nnete gore rate monno motho o ratana ka kwa go boima gore taba ke kralo ke no ramo mana go phile ka mogwanong le santse le no kwana le gone go tswela pele ka bophelo
1: aba pele mosadi o ka ntle o ratana le mang le motho a go tswa gae le yena goba ke mo Afrika Borwa
4: ai no o rata go re no rata mosadi o go rae
1: o rata mme ai au bana
4: a ga na ratana le ke o re go diega no to re re mona le mama le ta ke mo le kae kae mana ke taba ke di tsiyo
1: ka go kwa ngwanesho
4: ene mona la amme ta no tshabela mo nna raito
1: pelo o phela o la motse o phela o la motse
4: ari e mo la mola mtate make
1: e pla ngwanesho wena ke re o tseba se bakwa ka le o sa no bole di tsana le mosadi o mohlomongwe mohlomongwe o ka re rolla botata
4: ya ra lo lo mara botata ba ga gore go thata gore ke mmotse nnete re wena tuwela marato wa kante ake mmucha so yena msaro lo ubuye la mwona uro wena uto ntiba wabutu wena wabule la tabacha kwa tiba hii
1: o uchaba ura kata tabua a ubucha bialu
4: ii wabona uro wena tomila chala pala hao uto ile chaki yena lo musevila kwa koni yena mpuche uro wena wabana ubule la so kirkirata na lu wena wana tuwele pala
1: Oh, gabotse uri o fela o mmotsa ka thuko re ah gabotse lo wena tlogela mekgwe ya gago ya gore ya gore o re hey tlogela taba tsa lapala ka wena
4: eh to buta monne la ga wena ka lo
1: wena o gore o ra gore go ka mmotsa are ke tlo no re ke ratana lo wena nna
4: eh la o le bele ke re to lo le ka mzare ka lo wena o muwa
1: Pia le uwe mikai nwanesho, udilisi che ditabache koba udiyan kachona, ufelele che uwele kai kachona?
4: Kwa mwazina lakonga ala gira, anayi lol kawa na gizum, yali nage ata moli na mu. Mara imoga, mdu chagela mwona tate kale cha, chagi kubitayan.
1: O uile wa felele che urila, ikawa na ngoba leskato le itlamo gonafa, yupia mosadio ena watse waru otlo umoche di posho chakare.
4: Ii, mara u chagela mwona tate kale cha.
1: Yo ke putsa re yo feletsa ka yo ya ga go ngwanesho a go ne molato wa rra ke tsona tsa go lapisa batho tsona tse ke le boga kudu go tsene wa boledishana le rena ngwanesho
4: bank
1: a ge thobela FM mo shate wa tsebo le boitabisho a go lo tshe botheletsi
5: ntse te makele kai
1: re go nare ka butsa le na hle
5: re bona wa ke tlhoka ina ke go pela go ba tlhoka ina
1: a e ba ntlhoka ina ke tele di tsama gore ina
5: Awa, nai e tlhagile mammo tla ona o.
1: Le hono lona le.
5: Le hono lona le.
1: Kwa diagala.
5: Ke ngwana wa wa ga family engwe ya ka papa
1: ya
5: o phela chavile ka baka la monna monna o gore mo o dulaelwa le monna na ka moka monna ke ena wa ntwa
1: o motho o phela cha ore ore wa mana bya lwana ke kwaeng
5: ke wa ke ankere ke ke family ya ka mo ga papa
1: oh ke a ho ya no phela chavile chavile monna a tle go wena anya ka thuso
5: anya ka thuso wa na le bile ke lapi
1: ha wa khaitse dia ka wena
5: a e bile ke lapile kore phela a tšhabile mammotlhaonomammotlhaonoamapele
1: pele kabe ga a phela a tlile a tlile ga o ne o ikopantšha le monna o goba labitšana la leka o rarolola se e le go bothata
5: a wa monna gona bile o ka se mmakamele
1: keng o suru goba o suru
5: o suru kudukudu
1: ei a sola o ka molebantšha go are kgane na kgane go tla sa bjang
5: a o ka se mo lebantšhe ka bua ka ke tla bua go wena
1: le a motšhaba
5: kudukudukudukaka
1: gore ba bangwe ee o bolela nnete kgaetsedi yaka ba bangwe eng o tla hwetsa ba bangwe ba phela ba tšhabela go bona pjale batho ba re yo ka gore monna a gago wa mo tseba ke tau goba mogatša ago wa mo tseba o a rogana mosadi a gago o hwetse le sa tsebo ore le reng ka gore motho o le ya motšhaba owe
5: ka ebile a le tsebele gore ka dira eng
1: o hwetse ba bangwe go ya maphodiseng ke gore yo nna re ka tla ra o bakelang wena wa tla wa tsena kae ge re ka ya maphodiseng o re a re a re a re nako ngwe o hwetse o gana ena wa re gawa le se ka motshwarisa le se ka motshwarisa gawa wena
5: o hwetse go gana ena kudu gape le ka ba la motshwarisa ba le ke hwile
1: gape ge le ka ba la motshwarisa ke hwile
5: ai ke hwile
1: gawa kgaitsedi a ka re lorisaneng tabe pjale re reng le ena
5: ai na bile re sa tseba gore na re dire a re sa tseba ka mogo e ke bolela ka se tseba ka tse ile go le ka ntlong a sia ro a le gore o robala ka ntle o robala tupu robala ba ga shaeng e bile le yena a sa tsela gore a dire
1: mara
5: o palela go etsa
1: o robala ntle ditupung ba ga shaneng
5: ka di beke o pakisha di beke o butsiwa mantsi mara o palela go etsa
1: anya ke le motsiela magato
5: anya anya ke tloga gore yeke o ka tla go ba bothata
1: hai
5: ka le ka ke le tsiba ka e bile a re tse gore na o robetse o ka go tsa robetse ntle ka nna go
1: ya ka e tla ka bya le gona ena o re bopetse gore mo la rena le go thata bya le o butlisitse go phela wena a re kwe ba bang ba tsheletse re tlo fitla taba ntja di tharollo ke le buile kudu go bula dishana le wena
5: ya le brenta ke mike
1: aga botshelo tswa bolela go le na se le bone ditaba lena botshelo tswa bolela go bolela thebiso yeo e feletsego o hwetse motho a phela boima a phela tlile go lena tlotlalea a phela tlile go lena tsa tlile go tla tsena ka diono roko tsa tlile go tla tsena a itswa madi tsa tlile go tla tsena a bethilwe tsa tlile go tla roba tswa ntle tsa tlile go tla dia e kokore mathata a sore ke a be ya ka basadi fela e ka ba mosadi a hlaka ka mogo monna ka hlakisha go mosadi go ba e le monna a hlaka ka mogo monna a ka hlakishwa go ke mosadi a phela tlile a phela o hwetse mogatsa gore motšhaba re tseba gore ka moganong ka mo o tla go rathagantšha ka mantšu wa sebele leo a ka se go bitsego lona letlhapa goba o hwetsa mogatsa gwe a tšhabiwa go thuke tau ebile o tsebana le bosemamang le bosemamang le bosemamang a ka go dia ka mokgomong a go thalela selwana tsoko wa tseba a ikgokagantšha le ba bang ba tla ba go tlokofatsa yena a emafalare a ke tsebe selo e le yena ramaano mogolo wa gore o tlotlo o feleletse o tlhokofaditswe ge motho a hlaka ka mokgwa o a phela a tlile go rena ka mokgwa o a bolla koma ka mokgwa o ya go sealoge a itla go rena baagišane a itla go rena bagabo ai tla gore na e ka ba bo wa raba tswala batswadi eng he re feletsa kae ka go tshaba motho gona lena balamudi le fihlile kae ka taba tsa go lapisa ke taba tse di bana le salapa le ge motho e le yena o mo bjalo arloche
6: ke ndo ma ke
1: tobela tobela
6: le ga em hlompe
1: re gona re ka butsa lena
6: a ke re tloka ina monna ge fu tabo e soro ge thata e kholokholo e ngadi
1: a wi
6: ke sori ke mo ma di wa sa phatla go go
1: a o bana wi
6: monna e ho ga mpana a nwe le mo go ntse ke no kwa ela ke no o se ga kamre
1: nan ka ne le riale
6: o me na o ga kwa di back room mo sa go
1: ya
6: o me di ya mo wa monna
1: a e ga na ka mo di back room di jwa mo wa
6: monna wa tswa khanyiwa no ona yo ga na mo go ya fa go bolela fa
1: e
6: koro ngwana o itse kar nae nae ba khotse mogantsi ke bola itse ke ba khotse ne ba khotse
1: ya
6: ha khotse ba tsadi ba o sibele malapa
1: eh
6: wa le mna ba mogoga go ga ba moisa kana mo di phatha go nka ba isimanyana
1: a bana o
6: kai ba ge
1: le sekile ga kae go lapile bomang
6: o sa ino la pa nna ga mo khuma ke ke nkwe le lupo di kopane ga mo khu di wopelana
1: ke mathamaga ga moka
6: ke mathamaga ga mo ga di vaga botamaga hey
1: how bana wi
6: ka u di rele selo make ka u tsatswe ka wa bene ka u kuluma kele le bana ba dula le rena ka mo go bona e le go dikuka jaaka monna ge le monna a lapa
1: a o bana we ya
6: makgoba go nka peela tle
1: yo nna we
6: o ga le bua mosadi o make o ka re lebogo le kaone
1: letšhaba ga boledišege oa galaka ka ganong
6: oa galaka wa phega bona ke ke go feta e o sa tlo le tsa dilo tse a di thinking o mo a dira tsa phakuli le ana mosimanya newe ba le bile di mo tsalela ngana mo di phone ga o mothae di sa re kwa mo gore o reng ei ha mo motho o mana o tsara maruga di atla ma
1: a ke wa di phatha kho ibile a di bolelela
6: o ne o tlo a tloga ntlogela mo a mutsie ka koloi mna ba ya ga gabo ga gabo mo go ya ka maki
1: yo na we a ke ke lempotse mo sadu ona le mo wa re mekae lena lena le mekae
6: mosadi o nang le 55 nna ke na le 68
1: lena le na le 68 yena o na le 55
6: ya make
1: ya ne
6: wa tseba monna ke boletse le bana ba gabo ba molatelago batswadi ba robedi gape ga bolele nabo selon
1: ba mokatakata
6: ka ntšha ga teya go tswa di-volcano man
1: ga no a tlhama go tswa dišiša
6: yonnayo make yo
1: tata gorene ke lempotse le motlhaetsang
6: monna e thomile ka ana go tshwana le a mokgala yola a boletse go mathomong mo ya gore ge re re a diphatha kgong go o isa letsogo o ne le fosetsa kua
1: ya
6: ga ore ke re a ungo batamele mone o ne o fosa a fetsa a tloga a yo robala difofeng go tloga mo ile ka nta ena se nna motho a letsogo nna make
1: ke a lekwa ke a lekwa
6: monne o mongwe boruthoruthong ka gonke kgosi Solomon ka mo baebeleng jalo lenna keno fetsa ke re akuala gane bale gona ngwana ebile o sa kolomphounela gapela re a re papa ganto mara wa o sane o tsenya diwoso wa dikhutsa e
1: ya
6: ke re ngwana ka e re ke mo tlhekemesetsa monna ke tlhekemeseditse go ba go fitlhela o ba mo ngwana e re ka bolela nae re ne ngwana o moteya o ne 33 years
1: ya
6: and then such a mungadisha veki zipe diza o feta ma o mo veki nye o kanile la tela o jase che di vye la o kana mo mo zungo vizu la o na mbache
1: ya ke yo ya arno kwa gore ba bang ba theletse ba tla reng ka gore lena Shimowe ngwana o shishinya tlhalo e utla lena le no re a eh re ke hleke setse ke hleke setse eh a ke
6: tsho go bua ba ga go ba ga go menna ke ba latile ke ba mo tsa go ba nna la ntlo so ba re mna mo ga ja go ga mogolo go bogale ga wona e
1: tata wa rena ke le kwela mongwaka ke le kwela
6: a le mo le ma da de ma ke
1: thobela fm mo shatwa tswa le ya ke tshe ngwe tsa le tlhogopole di tshano tseo ke khona go go tsena ka ma ka malapeng ra kwa ka nete nete nete nete nete nete nete nete di khodi tseo di tswa go le rotseng ke bolela gona bya le lebala mudi Upiala kwa go ibile go tsena le dikgodi tse o di tswa go lorotseng kenya ka bala mudi kenya ka bala mudi go tabe o ka itheletsa ga botsi ibile ina ka o tsiya le manoga le lengwe ka hore ka dikgodi tse o di tswa go lorotseng ba tlo go botsa matlhako a bona gore ga botse re tlhakishwa keng ba tlhakishwa ke tsona tse o di ba tlhakishwa go wena o le molamudi o lapile go kgala ere ke kwefa mo tshele tshimari meshe
7: Tate Masele kae?
1: Re go nare ka buisa lena ga itse reka?
7: Bona, bophelo bo thata wa tseba.
1: Age?
7: Ke re mola ke re nka sega ke re mara a kgona gore ke sege because ke go kurita ba tsa gona.
1: Age.
7: Ke no tsirisha gore gore a ke nya go tsaga dine go tsirisha gore na mogolo mo mo le rula wana ma ke le tshomi a gore ne ke no phela ka tshabe ke police station.
1: Ya.
7: Ke no phela ke police le arka ka ba dilo lo ga le mo ka na pa tso ntse ba arka tshotsara ka e ka e se se go mo
1: a o ba nna go re mo go ngwe le mo go mo o bo ya le monna we o bo feletsa o tsebe ga o phela o tshabetse station sa mapodisa
7: ke phela ke tshabetse station sa mapodisa
1: le khadilwa ga kae khaitsedi
7: ka a se miliona ke tika ba ka bona ra e la pile nna no ya ke so nna go ya go bona se me
1: wa feletsa o ija le ke dikgala tsa go ya
7: mara ke e kore ntle nne go tsaba go go kore kore ma police everywhere mo la go bona ma police ke no ke tsabe go bona ra Cape Town le go bona ka ka ma ke ma police nga Cape Town ke go pula me o mongwe ka re ma go go ka ke go be go tsaba ke no tsaba a se bona ke tsela gae sala mo tempo so ra kare Cape Town ka mosomo go pula mo pele mo ngare ke go Cape Town go tsaba jang wa tsare ke tlo ha ite tlo gore ka no ha ite lo re a ke ke mo pula ke tsabile nna ka ke ka tsaba ke ke ke tsaba la ga a ke ka tsaba ke tse ke tsaba la ga go pula go so ya bo abo mo a go go tsenta ke ma ka go go
1: ka tsela ka mpotsi ka go wana ke ja go go butsa putshwe ge ka nnete o le mosadi goba o le monna o ikhwetsa o le ka gare ga dikamano tsona tse di bjale o khwetsa go batho ebile ba lengadile o mongwe ebile a befetho tsatlileng a re ge e le gore le lemoga gore le a palela nka le le sane go kgaogana ka nnete go o ka e lemoga tabe o ka kgaogana le motho ge setse e le gore o lemogile gore phedišano a e gona
7: kana se re go fetwe fetse go ka fola nna o ka se fola le ke ke na like o se bona le ntse tsho go bona o ke me a reng a nwe bo le go mmm
1: mme
7: ya nawe
1: yo a o sa kwala ga botse kgaitsedi ya ka o sa kwala ga botse ya a bo a o sa kwala ngwana ge se o tla le ka go bua gape Thobela FM ke a go tamisha
8: Thobela
1: re go nna re ka botsa lena
9: it's on hold please wait
1: aha 086-000-2452 086-000-2452 Yeah, taba taba lapa ke tsona tshe. Ga re ditaba dinyaka ditharollo tsa rena. Re bolela ka ditaba tsa go tsana le tsona tshe.
8: Thobela tate Max.
1: Thobela le kae?
8: Awa, re tswele ke nna re botsisa.
1: Re gona.
8: Ke mishang mo jeletse ka morao tsama.
1: O le kwela ngwanesho.
8: Ya, tate Max le apolo o tshe tsaba ja watse.
1: Ya.
8: Ha le ri apolo o tshe.
1: Ka nnete ngwanesho re tla reng.
8: Hey sha, la tsere ke ni. Ah, ke mathata, le fa se le email wa ke mathata.
1: Tsana ditabeng.
8: Ya, tate Max ne ke dula gausi le batho ba bangwe ka mo Alexander.
1: Ya.
8: Hey, ya no le mathata ke re ke tsena rumuni after 2 weeks ke TS back after 2 weeks ya ke re ke thoma o kwa bjale ke sa robala o ntse o lwewa monna le mosadi wa ile ba o re ka mota jo stroop ka mo
1: ha wa bana
8: ka mota jo stroop ka mo gore o feletse o gapele jo rono tso sa ba ishan ba bangwe rona man ar likeng bona re ka itsena ga nka ba ra ho bona solo mo so wena khale na ibile re toetse
1: ya
8: na re no bule e ka tsoma o suka re bulela de ratu ra roba
1: a wa wena
8: e ba ra ibile re toetse ibile ha majetse mangwe rona makala ra ho o ka re ba sa tsabile nyana be ke pile ya fela a o ra go ruka o ne Tate Make mme o jejile lo nkile ka ba gausi le yena ka khumana le gore o kare bothata ne bona le yena then ke re ara ka mokgwa le lwana a o tšhaba gore jejile lengwe le ka ba labola yana na a re a nna monna o ka re ang kgotsofatsile a o kgotsofatse bjana gape monna o nna ke le o dule ke mo bokhurumeditse phefo ka lefae
1: aowa bana
8: so then ntle bjale bothata a o bone gore tharolo ya gona bona kare e ka ba eng kare ge monno a etswa no a etswa le mme o wa tswa monno o tswa kore ka bo 5 monna wa tswa ya mošomong and then ka bo 7 mosadi wa tswa mosadi to oya ka bo 4 o'clock monna o boya ka past 5 gamile ge mosadi a boya a sa mmanetse gore a kgapare mešomo ya morutin gore ra apile ge monna a bolela ke ntlo ge monna a bolela ke ntlo ene mosadi o phima ka la goreng a nna ne ke robetse nna ne ke robetse ga ne monno ena re rena di-roommate tsa bona re ka se bolele gore aowa gape ge wona o tswa mosadi o šala morago nako ngwe o kgona go boya 30 minutes before wena o boya
1: ya ya ngwanešo
8: ge monno a e lemoga e ba bothata namile e bantswa rightru e bantswa rightru and mo o ka se mmotse kare ge o ka bolela ke reng o tsiwa lapa
1: mogala gago a o sa dumela ngwanešo a re ele seupša ke go kwele mo ke kgonne go kwa gona ke a leboga o theletše e re ke tšefa papatso re gausi le go fetola mawabjang le e re ke tšefo
10: tsena papading ye botse go mo o boloka bjalo ka superfan ga spa ka ditšweletšwa tša go swana le 2 kg spa brown sugar ka $39.99 o boloka R10 goba 2 liters spa full cream goba low fat ultra pasteurized fresh milk ka $31.99 o boloka R5 diteko tše di thoma ka di-8 go fihla di-21 June ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
11: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
12: O botlhokwa go tsiba ka mushumo ga go le leto la ga ona mushumo. Gore ya thuto go di mo le tlhatlo ga mmogo le SABC Education. Di go tlisetsa dipoledishano tse o di thusa go baswa ba rutwana ka bophelo mo rao ga sekolo. Khetha e sepela le wena. Le tong la go khetha dithuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Di kgoba le tse dingwe. O tloga ka manageng go ya dinageng tsa ka moshe gore o tsene mushumong ka mafolofolo. Tsheletsa banana wa a khetha go thobela family di ya dimo ya tsa SABC tsa mamoratwa. Khotsa tshedimoso. We tute. O nnoje karolo. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
1: Na kenya ka go botsisa putsiswe re fetola mawabyalo, re fetola mawabyalo, re fetola mawabyalo. Go tsweletse ntlha yengwe lenaneong le poledišanong yona e kgeditswe re bolela ntlha ya gore go na le gore nako ye nngwe batho ba bangwe ba tlhake ka gare ga dikamano tse di itsego tsa lerato ka gare ga manyalo a bona a re itserilo ke le ka gare a lenyalo. Go na le gore nako nngwe re lemoge re be re ba tseba batho ba bangwe ba tlhakišwa ke ba bangwe ka gare ga lenyalo e ka ba e re motseba e le monna o gore o tshwere mogatšage boimaimaimaimaima mosadi wa bethwa wa rogwa o dirwa eng a dirwa eng a dirwa eng a rakelwa ka ntle tšatši le lengwe wa kitimišwa kore di bona ka metlha di bona ka metlha re a ba tseba basadi bao ba tlhakago metlhako ye mebjalo ebile ya sebe basadi fela re tseba le banna bao ba tlhakago metlhako e mebjalo ba tlhakišwago ke basadi ba rogwago bjalo ka bana papa kore ba tlhapaolwago ba dirwago mašula ka moka o tsebago mosadi a ka dira monna banna bao re re goge re ba lebeletse o hwetse re mo kwela bohloko mosadi yo e leng gore o hwetse ge re mo lebeletse re mo kwela bohloko mme mosadi yo re tšhaba monna wa gagwe mme monna yo re tšhaba mosadi wa gagwe re tšhaba mosadi o kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu gore re ka molata ra moeletša ra re a e wena ga go phelo ka mokgwa owe goba re bona ka mokgwa le ka mokgwa re mo tšhaba lebelo lela la peri-peri-peri para-para-para-para wa hwetša monna o le yena re mo tšhaba le yena a sa batamelege a lešoro wa tseba go ne wena le ka fa utlwilego ka gona motheletši o mongwe wa mosadi a re go motho wa mo tate re palela ke go lata monna wa gagwe ka gore o soro motho yoi lekwele monna o mong le ena a rego o latile bagwera ba mogatšago gore lena ka nnete la phela le motho o le mmona ba re rena mogatšago yo ba gabo ga ba kwe bagwera ga ba kwe re kwele ka fa le ka fa gore ba gona batho bao pjale putšhiwakaše rena re di bonago re bona go batho ba ba hlaka ka mokgwa oe pjale re sa tsebe go gore re direng ka lebaka la gore re tšhaba bagatša ba bona e ka ba maele a mabotse go botsana gore rena a re tšeeng magato o tsebe gore ke bolela ka ke bolela ka bona banna ba yena monna o a hlakago le yena mosadi o a hlakago ke yola e leng gore ge re moeletsa ka lebaka la gore re tšhaba magatšagwe ge re moeletsa gore motlhomo ya maphodiseng yo mo gona ke raka letsayo ko tsena kae batho beso yeo yona ge nka e dira monna o ge re moeletsa ka mokgwa o bea diatla tlhogong mosadi ge re moeletsa ka mokgwa o bea diatla tlhogong wa sia go tshwere ke letshogo o tshwere ke motlhakola wa ka gare ga dikamano tsa gagwe a ka bjale wa tseba go ba ka gare ga seemo a o se bone go tshwana le batho bao e lego gore ba ka ntle ga sona eutla ba leka go go fa maele o phela o tshogile o bona o tla o latlhegelwa o bona o tla o senyagalelwa o bona kore o tla o bona go gakaletsa seemo pele ge o ka tseya maele a batho pjale nna ke botsiša rena bao e le gore re ka ntle ga seemo eupša re ya se bona gorena ge setse re kopane le motho yo mobjalo wa go hlaka ka mokgwa oe na ga gona ka mokgwa ore rena re ka mo tšeela go magato na ga gona ka mokgwa rena re ka diago ka gona na a re tšee mmaola a re go yena motho wa bo wa le loko la botate ke kgola gore mo se a tlile go mosegarong wa le kono ke kgola gore gona bya le o ka ntle go robetse ka ntle ga sa robala ka ntle e o tla robala stupung go ba o tla ya robala bagwereng e ko ko putse sho ino ba ile na re na re di bona go ka mahlo ga gona se o re ka se dira ka o kusisha se ya mo sabato ba sa go sia go tsiya magato ga gona se o re ka se dira go ba wena ile wa dia ar bolela ka wena wena o ile wa dira eng ka se ya mo sona se wa se lemoga wa bona gore wo wo tlo ba no tlo feletse a tlokofetse wa bola ilwe o wa dia nka tabewe wa khona go thusa pele a re boleleng ka rena bana re tla ba re le phoso ge re ka tsiya seemo seo ra se bea matsogong a rena radia se sengwe e ka ba kgato efe nkarabeng ka morago wa koshashe.

0: la la. Yara te rokosho secret love le the van rose ho chabla fm mo shatu watse wala bi tabishin sinyane sami so so ho ikala irin yam le some pe 0860002452 le fela swai tsela ma fela mararu pe di ne hlano pe di ho tobela fm happiness tobo make kara salame saga go ke tsiya mo tshele tshi fa kya go tamisha mo tshele tshi a kya go tama mo tshele tshi
1: e mo gone
0: ke nna o
1: le ga mo gone
0: re go na tata go rena le kae
1: di si Lawrence Sibela go jomo le nyenye
0: mo mwa ka ke le tshele di tshe
1: tsaba e le le ba le ne ene ya kwa gala ba tsone ba ntse ba tsene ba bolela ba lla ke di re re ga re tshele di tshe mo gone
0: a ga mo mwa ka
1: Jalani, udah dalam mana walau lewe. Orne, nak uga jira kalah ini kau buat apa? Macam banji macam apa? Sogo apa? Apa cina macam kuanu?
0: Yo mungo mana ruat haka? Ada abelo. Ati boraka diang wena. Uga ciama ikarabelo. Aku mu ciala magatonya nama mwe. Kura pulu. Aku sibore amu hutama. Ibya. Uga balas binti so walukisha.
1: Ai, como tá todo mundo? Eu gosto de falar sobre isso.
0: Ah, Walina.
1: O Adar Galba Galai.
0: Que tele diz?
1: Qual gabana la bala lengua no sogola? Como a Massadi Adria de Digital Timberi? Qual a nau trauma o Delaga Arazona? O Tabo do Agabuti.
0: A wa soro o bona mosadi a di a tshe di tshile go tsile o bona mosako wa gagwe a o bona diphoso tsa gagwe o lo bona mosako wa gagwe
1: o bona mosako wa gagwe re le ba tlo ba tlhakisana ba mosomo ga dineng ba ba tla fela wa bola le mo
0: e se ba tlhakisana ke re yo mongwe o tlhakisa yo mongwe o thoma go lemoga re yo mongwe o tlhakisa yo mongwe
1: yo mo tla tsa yo mongwe
0: eh ala nkwa gane ke e be ile byang mongwa
1: no dikwe la ka ntse ya mo tsomo ga ba mo di na di tsaka tlo
0: a bona ta a bona ta ba ra ba mongwa ka ke tele di tshe
1: ke re mo go yona ka ba newe bo tsaka mo go le go re ga bana o tsoma o tsena la ga ra ga yona
0: eh
1: mo tsomo re na a gore bana ba le re di re le ba tso re tle di tsa mo tsomo ba tla yo mongwa tla di tsomo ba tla di tsana ka mokgwane o gore o tsena tsana ka mole go tsaka gore aga buya motho a lola a re wena o tshwenya ke ene a ga mo wela re wela o tshwenya ke ene
0: a bua ya a mapeli ya na o re go o le ka go thusa ena
1: ka
0: ena a ka go ya ka mogho ke ntshitse go putsiswa ka ka gona a o khone go gore motho a ka tlatla re wena o tshwenya keng le na la nkwane
1: yo le mo go yo la ke re ba tlhoa le ba tlhakisana a se yona
0: a se ke ba tlhakisana nna ke le yo mongwe o tlhakisa yo mongwe
1: yo mongwe o tlhakisa yo mongwe
0: mme wena
1: yo mo tlhakisa go a bolele
0: a kirila wa bolela wa ata o fa seemo sa gagwe wa lemoga gore motho wa batho wa tlhakishwa e utswa o tshaba go lata mogatsagwe ka gore o shuru ke rena a one se o ka se di ya go tlhakudisa motho ona motho mong ka gena a tshaba go tsiya magato wena wa motsiela magato na lagatong
1: oh okay re ke ya rabo ke kwile re ke se patala ke magana gore ke yo a tlhaka gore a tlhakisago a ka tla a mpotsa re ka kgona go dula re le la bona ga re dula mo plekeng re le community o na go sebete sa ra a botse nna nka kgona go botsa ba bangwe ba re dula go mmogora re ne taba keye baleso mongwa ditsaba a mpoditse ka ditsaba keye ge e tlaba le ka mokgo a re bijene motho yo o la tlhakisago yo mongwe se tse re bolele le wena ga a ka re palela tebe re ne le magato a rene a re jene magato motlhongwe re tsenele ka kuaga a madiro a leago
0: o awa ke le kwela papa ke le buile kudu o boledišana le lena motheletso ape o lenkweng gabotse motheletso a fetile go a se a kwe ditaba tsa rena gabotse ke rile motho wa mmona wa tlhakiswa

0: o yena motho yo a tle go go botsa tsa a sidumele a re gape o bjale wa mpesa bjale go ka ba ba leka bjale gona o mpolaela ruri wa khotsa ile gore le wena ka nnete wa botshaba motho yo bjale ka botsa putsa ka gore wena bjale ka mmogedi wa ditabatse wena o di begetswe go bile o di bona go le ka mahlo na o feletswe ke mano na a wona se sengwanyana se o ka se diago go tseela motho yo magato a itsego a wona ka mogho o ka itlago ka gona go mohlakodisa na ke seo ke se botsišago a re lotsheng the president. Biale ge tsena ke headquarters gore ye ke yone
1: le tsige tata e ma
0: tata me wa di gona banna taba tse e president banna we
1: ya mo sa te wa sala ka mo ka ke wa kwele
0: papa
1: o etela mo
0: tata gore ena
1: a bo jo no ba ya mshate
0: e ya e
1: mo ne o ba mna o tshaba molega
0: e
1: ene o ro mo fa maila ore ka mo sarisa ore ke mo sampalai
0: e ore me lo ona no ko tsena kai ba lo gona ena we re ina metsa thaba
1: ma social worker lo ona go no swa
0: lo ena o tshaba go ya ka kwa ba ru shuru monno we
1: le no bo al bata lalo mo ho bo nwe ro bane a o a mo vele ga na mo ho ba ba malao a o bo no lo ho mo pimpa
0: o ya
1: ba nya ka motho ka boyena
0: ba nya ka motho ka boyena
1: ke le re a etswa mali go mo ba ka ditiki
0: a go
1: ba ha iteng
0: e
1: mara ga se ne bo ba mo khatsileo Kono ba gore le tono mmogela motho wa mmudi.
0: Gape batle ba bogelwe president motho. Motho aba kgawane le lefase le la kekeno e bita ba gore yo hela wa tseba khale re mmona nna ke bone uri o tlo mmolaya. Nna ke bone uri tlo go ba yo mosadi ya ka mola yena o ne o bola ke pelo.
1: O wa o itia o. A gala mmolega.
0: Ya.
1: O ga khona go nne ga mapolisi.
0: Ke a le.
1: Mara o wa go se tie. O tlo no bola ya ke pelo.
0: Ya, a go batla motho maikutlo.
1: A one bo tshabe.
0: Ka o ra one bo tshabelo.
1: Ne ba tswa go ba ne go swa o. Ba re ba thuka moka ke ba tswa ba le ka re ba bona ba rabetse ga re re ba ke ina mara bo ntshi wa bona. O khona o bona motho o re ka mogola ba a sotega wa phurulo
0: a ke a le kwa ke a le
1: yo lo ke ja ke ni ke re ba di tsha bo ho go ka wa ne mo thole yena o tpa ba ra ke ke khale di di tsire
0: ya
1: a ke re ye mo o re sa la ga sa
0: a le sa kwa la president a ke tsho re magala o di e bia
1: o a o ra re ke magala ga bo tse
0: o aga le be le tshobile go kwa la yupja le o be ile ka pela a go ne melato mo tshele tshi mari me xiao
2: wa khala
0: ke nna o
2: le gaiba
0: re go nare ka botshale na
2: la go le roga ke sa mo kwa bolela mogala bo wa nkhatla ka speedi sa se bolela o bolela le nna mo ntate maki
0: ke le tshele ditse
2: ntate le hlongwane mo tswarudu
0: a he
2: Tate makenke o e bolelang e o putsise o e botsisang e nthuti gore ke gauane le dilo tsa batho
0: ao ya wena ke go rutile gore kgaogana le dilo tsa batho go sa kgathale gore motho o tla ba kwa pele ga gago
2: ya ntate make ke o botsa nnete wa bona o ka re o sepela ka sethogoeng ntate make tonki e le ka ra sethogwa ntate make ge o bona e tla mo wena e naana gore o latile yona bolelwa ka go gore batho ba o mo mole sa ntate maake wa tsoa gore motho ntshitse lentswe la gore motho a kgole dilo ja ene go bolela motho o tsereng ke a mo thusa ene le monna ha ya tsebo.

0: ke nna ke mo famban gore a dire eng
1: mapele le ra gore go tlwa ipha ditaba tsa batho o re o tlhakodisa yo mongwe di ka boa le wena
0: di boa le wena ntate mak
1: di boa le wena bjang yena o re o wa mo tlhakodisa a tlile go wena alla
0: ya a tlile go wena alla ntate mak a re ke na le bothata le wena o bona lebile o kwa gore mo o ka re e faile kama wena jale wa bitsa gore man wa tseba ka metlhale ka matšatši ge nke ke dutse gore ke fetela gore ko o bona ke bona o tlaišega e le bothata ba motho o wa gago ka mo o mofe maele a feleletse gore ga a bona go na le bothata a dire 1-2-3 yena a feleletse a ile ko mothong wa ya rai nna gore ke be so motho o ke ena mpotšang so motlho o mongwe wa nnyaka wa buisa ntate mate
1: ke go theleditse
0: and-e ke yona ntho e dirileng gore batho ba tsebana ntate mate edio bana fela phiri matlhong ya gore rena re re balwa and-e o tlwaetse and-e ye nne ke dirile ke baum ntate mate ke bona gore mo seemo gore batho ba ona ntate mate ge ba ile go eta ba tla tlhaba bofile dithai mara ge ba ka ya madileng ge ba tlhakwa dithai tse di bua di gogao mongwe ebe ke boitsa ke nna fase ke re mara o ka re mo wena mokete o ka re mo o dira bosadi bo bo so le so le so a ra nna ntlo ele
1: ei tatanetlhoko wanne meto ile na kensa
0: danki tatane
1: ae motšheletši badibese ao a re go le o tshefa ke a go tamiša
2: ntate mate
1: a ge
2: nna kare ke tswa kare ka gare go tlaisego motho go a katla go nna a tlaisega le nna ke mmona nka se thoge go mmotse gore kgetho ke ya gago o kgetha go phela ore go kgetha gore mafelelong o tlo o bolaiwa because go tlaisiwa mafelelong mafelong a gona ke gore o a bolaiwa
1: o ne o mmotsa nnete ya e wena o e bonago
2: no mmotsa nnete e nna ke itsebago ke fetileng ka gare go yona
1: e sego go tseya magato a e leng gore o tla re o mo tlhakodisa ka ona koko ntle le apolelo ntle le apolelo
2: polelo e tlo no ba gona nka no mo eletsa otsa ke ntho e mpetsang maatla kore protection order ntate mmake batho ba bolaiwa ba sere protection order
1: e kwa
2: mosadi o a bolaiwa a ntse a sere protection order a kere protection order ga e re gore maphodisa a s phela a le mo go ene nako ka moka
1: ke theleditse
2: ee maphodisa ga sheba tlotla wena o bolaile mara o tshwere protection order so nna maele a ke tle go a fa motho o ke mmona gore o a tlaisiwa ke tlo no motse gore o a choose gore o tlo feleletsa o bolaile goba o kgetha gore wena o dule ka mogare ga tamane eo tlaisiwa ke tlabe ke mmontšha le mabadi a kere ke rea le bona nna a le bona lebadišile nna ke phulogile ka baka la mogao wa modimo o fologana modimo so maybe wene o ka setsa fana le nna ka mahlatse ee maybe wene o ka setsa fana le nna ka mahlatse nna ke phulogile ka baka la mogao wa modimo so nna le bana ba ka ntate makea ba botsa gore ba se ka tsoga ba dula ka gare ga amane e leng gore ba tlaisiwa
1: ya
2: le bašimane ba kea ba botse gore ba seka tlaisa bana ba batho
1: a ge kgaetsedi aka
2: nna ge e le ngwana ka wa mošimane a tlaisa mosadi nna e ka ba nna ke sadisang ena
1: kgaetsedi ke go ko ele a re itlogele fawe
2: thank you ntate mate
1: a ge ke nyaka gore tletle re fetole maweng ka tšea batheletši ba bararo ba mafelelo a gone taba ke ya go tamiša batheletši a gona motho fa 0860002452
3: ne le sereta bengwe e buimanyana yona
1: mm
3: so that ema ka sana re ke tshome ga mogo na ke bile ka gara ga temo se mara ile ka batswadi
1: ya
3: so motswadi wa ka wa nta hey na ke timisha me me sereta gona ile yona yeo tra ga ra gola
1: ya
3: tare mola re gotse ke tsa maiko dula le mogalabe ka Joburg.
1: Ee.
3: Ke dula le mogalabe ka Joburg ke banna ka ne mogalabe o ne role o ne a ga dilang le yona ka mo Joburg ka. Ga to ga mo Joburg o tla ga ye e ba tsona tsela o kitimisha mo ke go dola kwa gae.
1: Ya.
3: Fa mo kitimisha ke be ke botse mme ke ra o bona. Mo go ne taba mo hutse mogala jo dula le motho ka kwa ga tloga ka kwa kwa tile ofisa ka motolwa le wena o ka se robale gae wa robala metseng jaanong tate maka yona taba gore ga o kgone gore batho ba o like o ka mo advicea motho gore tlala motho go ba dira se go ba dira se na be le batswadi baka ntsho e ke ileng kano bona gore nna mo gore ke tla ke thuse batswadi ba kano rapela gore modimo a nthuse gore motlha le nna ke nyana
1: ya
3: nna ke se kebe ka tla ka ba ka gare ga seemo tsela sa bona ke rate mosadi a ka thata ke gore ke bontshe mme gore a godisa phoofolo ya go tshwana le papage papa yona wa e bona a wa ka nneteng tate make modimo a bo mogolo a nkatla ka mogo ka nyala a tsa ke file mosadi o na lerato le legolo thata le e leng gore le gona jale mme o iteboga ka mogwang godisitseng ka gona gore le ge e le gore yena o fetile seemong sela se sentse sela mara o kgonne gore a ntshe peo ya go tshwana le nna
1: ke go kwela ngwaneso
3: and then le ena mogala bo a gešuo re a tlile motseng waka o kgone o bona gore ga botse banna ke tshwanetse ke be ke bileng tate wa go tshwana le ngwane wa ka o nako ela ke sa leng tate bjaanong e ba šetse le llata ka gore lo ke gona thomang gore mogala o nyako ba wa ke gore o nyako ba ntate o baneng ba lebaka o zama gore ntho ela paletseng ke gore fa yona re sa gola ke gona a nyaka go e fa mo baneng baka mara yeo ke a e leboga gore ka gore tsona dilo tse diregang ke ntate make a dire fe ke gore experience e tshwanang ba bangwe di ba go batsa thata moyeng so ke di go gobaditse o kry-a wena o ka fetoga wa boa wa ba motho a go tlhoketimiša mosadi a gago a tlhoketimiša mona gago ba bangwe re kgone go ba le mahlatse o kry-e di re bontshitse saete nngwe ya bophelo
1: ngwaneso re ke go leboge ke leboga kudu o bolebišana le wena
3: ba leboga ntate make
1: motšhele charlotte
4: ebela ntate make
1: le kae
4: kona le
1: ke le tele ditse ngwaneso ee
4: agnovo mo kopana
1: a ge
4: ke no bona re ge sia mo sele ka mogonda tema ya re sho a tla ishiwa mpa re tshaba o la do mongwe o di yana nya ke re malata ka baka la re a a ba bala pele jwa ga ka mohuto mpa tema ka rona e theletsa
1: le no idea
4: re a theletsa
1: ya
4: ke mga rena ra khopela maele ga bomba batho
1: ee
4: gore motheli wa mojia o mofa a ke nore ke motho fela o gore bona ka raka go eletsa o mofa se mo se la mara o mo fi sona wa ntshalina le la motho
1: ya
4: ke mga na ke ba o humana maele awe o no fela mo tshela tshela ka ona maele ka hore a ona ntlhoka e riang wa nnete
1: ke a go kwa
4: ke
1: le bo ka ntle ka practice ya bo le bo ga nna wa ne shu ke go tama botsheletsi tobela FM mo shate wa tsebole bo itabisho shubela go sala se ke mitse le someti kamera o ga iri ya le some pitch ya arlo che
5: tobela tata makene ga
1: re gona
5: bona mkhalawe gish e ya le bo tsatlo sa le gona bo morena re tsira bo solve ba solve
1: a be biang wa ne shu biang
5: wa munna a tlhangisa mosadi
1: ya
5: ha mothaki sa fetule le kgwala
1: a wa bana we
5: ha kwa bosoko re tshaba ra boledishana mm re bana ba be di rata ba ba ba six
1: mosadi wa sagane mosadi wa sagane
5: a
1: gana
5: na ga ntata a ga da go gana
1: o ya
5: so and now I'm about 5 months old.
1: Hmm.
5: But what about you? Yeah. But you must go to the hospital.
1: Ah, well, well, well. Tell it. When are we going to meet our Rogana? Well. Tell it. Wabana sealemoya se a ke ya ke ska ba chaba ne ke nya ka go ruta se chaba ka wena polelo a moyeng a ino tswana le nna le wena re bolela ka moraleng re se moyeng wabana lona le ntse la gore motho o moso kwa ka letlalo o roga batho ba so bjale a se a loka polelo a mohuteo ino re botsa se lena le ile go la sedia li le la buisha diatla le gona re be re a gone taba ke se o li le go la sidira e tsa taba yewe e ya khale ga se a le boeng gore gare a rena mile re tlotleletsa mano re nya ka mano a mabotse a o leng gore ga ane di kharuru ka hore re radio
5: mara so sala papa moto ba futse ha ene ke wena motho le
1: a re tlogela ya ke le boga kudu go le
5: tsana
1: fa ya a re tlogeleng ga na fa mo tshelitse a re tlogeleng ga na fa tlatla e senya ga go ya pele ya tlatla e senya ga go ya pele hate speech a se ditaba tse o di nya ka go mo moyeng a se a re nya ke dipolelo tsa mokutowe ntsha maikutlo ga go gabotse o bona go ke tlo le botsa se sengwe ka bogashi go karolo mo ga shu ga sala nna neo la tlogela kina ka le ntshu mokgwa bona la tlogela siripa se sengwe go ba se khobo se ri pa se sengwe sa mohuto o mongwe se khopishegile boga shubi o ba se biona boga shubi o ba se biona ya go ba le nano le o latlogela morafi o mongwe o kwele bohloko boga shubi o ba se biona le lo a gore motho mo so kwa ka letlalo wa bona yo bona mile wa bona ana mo gore wa na ora ro tlotlheletsa gore di tharolong tsa mathata motho mo so kwa go bethwa namile tabaga go ka sekwale ne tabaga go namile bile o kering o tlotlheletsa di kharuru khahlanong le batho ba ba itsego e ha pe ke polelwe o tlotlheletsa di kharuru khahlanong le a tswa ba itse go mogwa bona radio e nya ka o tla go tsa bataba tsa yona go le mogashi le na kere le ba tele tshegele tsena fa le tlo tlhahlwa ke rena gore popo e nya ka polelo o ibie ga botse yona polelo wa motheletjo gona le mokgomo botse ba a tshwantse ba e beile ka gona a no tswa ditabeng le gore ge re bolela ditaba re nya ka ditharollo wena o tlo re fe ditharollo tsa dikharuru tsa go lwa namile ana mola har sa ga tshaba tiba radio ina le matla o mongwe go thele ditse re o ola hore motho ba ile ba mo papatla a lisa a o betha motho le yena gore a ke ikwele radio ke ikwele radio gore ai le soroba se a lukisha wa batla bo laisha motho ka batho a le ka go di atabe a kopana le dipela dithota ba metha ba mmolaya bale ke mo ga shwele re ke rata gore ge di phoso tsa mohute o di diagetse ke ithlalose ga botse o itheletse taba tsa hate speech tlotleletswa le tlhoyo ke di taba tsa go nyenyefatsa ba bangwe ka mokgwa o sa lokago ke ditaba tsa go phatlaletsa maikutlo a wa sekame go kgatlhanong le ba bangwe di tswela ka mohuta mo ching ching ching ching ching ching ching ching ke taba tsa immorality taba tsa tse dingwe tsa go se bontshe botho e korbele le nane o le swanetse gore ke le dirwa go be le mabaka a mabotse a gore ke ka lebaka lang taba e beilwe ka mokgwao re ikwešiše gore o a iruge motho le ba go tsweletsa taba nngwe ka bokgabijewa ke kgola kudu gore ge ke rata go diabjalo gore ge ke boledišana le lena ka diphoso tseo le di diago bjalo ka motheletše o tsebe gore polelwa ya sealemoyeng re e bolela bjang a one se o ka se se bolelego mo moyeng go ne o nyaka fela go kgetha mantswe a gona o a latalantšha ga botse gore molaetsa o kgone go fitlha botse o sa roge motho o sa kgopiše motho e upša maikutlo a gago a etswa a tswelela nako tša batheletše ba bidi ba mafelela a re lotšhe ke a go tamiša motheletše
6: makele kae
1: a re gona re ka botšhalena
6: re yona nako pele o ba thoka ile
1: a gone taba
6: nna maabanana maabana ba 12 fesedisa pila ke maabanana maabana bane bane ka bo ma 12 ke kwa merekodi ya matshegare ke khumane sello sa mosadi mara sello sewe o tshwenywa ke monna so monna o ka mokga motshwenywa ka ona a motshwenye ka o mmetshane ore mosadi o a bereka ore ke a bereka ke kwa mmerekong a e botsebotse a ba saya mmerekong maabane
1: mang
6: o bereka mosadi yo
1: o ba saya mosomong
6: ee ba saya mosomone pele ore ke re ke tswela botse ka dinako ka bo ma 9-10 kua mara monna o setse a tsoile ka 7 ya furu a tshwere le petele
1: a šome monnao
6: aa monna a šome
1: a swere lebotlo la bjala
6: la bjala kore e setse so le nna ya mpethanyana a ke tsebe gore e ke yo lata monna o la motho o mongwe ka re tlwaetsane ore e ke yo mothalosetsa o e jea bjana a kana o e jeka monna o la a re ei wae mosadi wa ka tshwantse ra botse dilo tse di so mara mosadi o la o na le selelo sa mokhutlo wa nong pele le morago o a lekana
1: o riale
6: ee ka setwa selelo sa mosadi mara pele a o ee mo wena a anroma gore a mpoje straight gore sepela boja motho yo moso mara selelo sae ke a se twisisa gore o ra o re ka rena monna ola re tlwaelane nka kgona go mmotsa mara e nka re ka mmotsa le yona ei ke a bona gore maybe nka no e pressa rong button
1: ge e ba taba ye e tseneletše kudu itlisitše motlhako ka malapeng le gore o a šome o tšea ditseka tša ka malapeng a ya go reka bjala bjo bo sa ba golego ka selo e le motlhako wa mosadi o ke botšiša potšišo ya gore o na le leano la yona gore o ka iša kae ge e ba ga o late monna o o diang ka yona
6: ke sa no nyaka maele botsebotse kana kua tša retena batho ba ba dula gorena e tla ba motho a o boditše so o ka wa tsena bjana ka go botša monya yona mara yena mosadi a le ka tšheletse ne aowa monna o botsebotse o na le batho ba le gore a tsoa o nwa le bona so a le ka tšheletse o re na le shortage ya tšheletse just o no gore ke sa robetse ke re ra iphinana le motho wa ka yena o tsoa furu ka 7 re sa robetse ke ipotsa go ta tsoa kwa ka bo ma 10-11 mola le nna ke sia ya mere go ka tisa re asela mathomo ke ntlo e phela o di ya ka re monno ena a bereke a le ga tshelete ni o la ga tshela tsa ono re motho botse botse a mphe na go ye ina ke re le ke sia ya mere go nna ke sia tswa furuke le gona ba tsena a tswela kae madile
1: tate ke le kwele
6: ke le kwele
1: pele ya go palela o tsi bo re o ihweletse ka ile ya no ne
6: la ya mpalela bitsa ba ke mpalela
1: ya go palela o tshaba re monna wa katla go nna nna se sengwe
6: eh ya ka nore wa e mosadi wa ka a e botsa wena lotjere so libi ya da khosa di ntwa just straight ka baka la gore a gere mepi monna mosadi yo
1: eh a botse gore o tse
6: ba nne tsaka gara
1: aga o tse bona na di ba tshe go na le batho ba bang ba ba ne ku shisho e botse a tlatla re o ntsenya leina banneng ba bangwe nkane o sale o botsa nna a retologana mare nkane o sale o botsa nna wa nte ba ntsha thui ke le mogatsago gore tabe a se yona o ya o ntshe ba le batho
6: le a e bona so mothona na dile ba
1: gape ke le ka go go fa maele wena gore wa re nkane o sa bolele le yena mosadi gore wa tseba keng nte o ke nto e nyane e no re o dutse ga botse le yena o eletsana ga botse le yena bjala ka mogatsago a le sa lwene le ketlile le fodile sekana maidi a tabane o ko re o tla reng ba ithomegana fao kore ke le ka go fa wena maele ore gape wa rre o ka edia ka mokgwa wa mokgopela ore wa tsebakeng motho o ke mogatsago mane ipoletse ena utlwa gape o tse le iketlile ebile a sa a naganane
6: ee ke naana re ke mmotse so
1: mmotse ngwanese mmotse mmotse mmotse mmotse mmotse
6: ee a oetsa mmotse a thute ka re ke o le dia ya mmereko one ke tanamile ka mothalosetso rao
1: ke la maake la bosiwana ke ne ore ke thusethuse bola botlhobo le tla soba
6: aba le thusitse ke naana re le o bereka le tsile la lesa akere ke diametse abe le namile le o gaile
1: mongwe waka ebile go na le ditaba tse dingwe ka mo magaeng ne
6: ee
1: phoso engwe e diago ke banna le basadi engweše ko gore o fetse bothata bo a tswelela ke re
6: ee
1: kwetse le gore a ke rate tabe monna wa e diago goba ke rate tabe mosadi wa e diago yo re pele nna nka ipoletsa yena o bona go setšhabane go kaone bjale ka banna le basadi yo re pele nna nka ipoletsa yena shetse ke itšere ke file bosemangmang le bosemangmang le bosemang batho ba bangwe ba gopišwa ke yona tabe a retologe ana moare ipšanke bo seka etsea wa iša ka ntle o mputse pele re irere pele wa kwetsa motho o a ina le ntlha a go phala ka ditaba
6: ee a kere sometimes ngane re kere ke mmotsa a re aowa ke setse ke tsamaile abedi a raro
1: wa bona ge setse e le gore o setse a lekile gabedi gararo ya tsosa ntwa magareng ga gagwe le monna oe a se kwešiše ba rogana ba e roganela motlhomong e ga ke o tlo ntaola nnane ga o tlo ntaola ke yona e leng gore o lokile re ka re a ilogele mara mara e ba ke ya mathomothomothomothomo ka ne o sane moeletse a ipolelela le mogatsago
6: ke tela sene a bolela le mantse wa mangwe a mathoko a se anka bolela o mo radiono e le nna ke tatsoa ka ya ko rwa ena a ile
1: awa wa bona ke re tabe o mpotsa go yona ge e ba e na le histori ya monna o ya go gana go kgalwa yeo e tla nyaka leano le lengwe eupta ke re ge e ba ke ya mathomo aowa mosadi wa ipolelela le mogatsago ke se ke se bolelago
6: ee
1: ke leboile kudu go boledišanang lena
6: ke a leboa mstr
1: ke nyaka go tsa motheletši wa mafelelo fa re fetola mawa ke a go tamisa motheletši tobela
7: le ga ntatema
1: re bona re ka botsa le na
7: a o bona ba
1: mm
7: e ga ke ma ke tuma tsa
1: a ge
7: ya ke ma tsa tsa ntatema ke na ne le ka le bana le ona tshu tshe me ye
1: ya
7: ntatema ke o seng ke tsola o seng ka ma 6 ke tsola ke ke mosadi tsogo kwa makhelwana
1: ya
7: ya mosadi o a tla o na re a mputsa ditaba tse e le goreng monnae wa didira ene monno o ntate make ke mogwaraki
1: ya
7: ya wa poteo one fairpale
1: ya
7: a mputsa le gore mosadi wa mputsa gore monna ape a sa roba kae a re sa diwa selo o bolela le ngwana a tlhela ka re ke botse ke meiwane ka mmotsa le ena ka re mme why o sa zame o bolele le ena ko no nna ye ke tlho gore ke bolele le ena otho a ka nolo loisa re ore a loise wena a re why o ka botsa batho tabataren
1: ee
7: ka tlhoka e bona ore botsotse e tlo re gagantšha ko pele
1: ya
7: ene le ona monola ke monna o bogale ditlante make le nna ka bona gore a monna a pre a ka tsantsesa
1: tšhapatša
7: le bona ka tse dingwe tsa dintho tshwanetse o tlo di nagana in the box.
1: Ya.
7: Ya, o no re le smetseng, o no di nagana o sa le ka pi.
1: Ke le kwele mongwaka, ke le kwele, ke le kwele. La tsaba ke nyaka o bolela taba. Mo lenaneong le la more mogolo le boledišana le maake ge le nyaka go tsweletša ditaba tša lena ba bantši lena le noboro aka le ge re le ka go le leletša ge le tlhalosa ditaba ke tle ke re go lena ke re ge bothata bo tsweletše ka re na bothata bjo magare ga gago le mogatšago le bo boletše ka gae na ke na le go hwetša banna le basadi ba saka ba boledišana le gannyane a saka ba boledišana le ba babedi motho a saka a wiletša yena monne o ba gabo goba mosadi o ba gabo o le thoma le go itliša go moremogo le go diagametse nna maake a ke di dumeele a ke re le a tseba ke le eletša botse le lena le ya nkwešiša ebile le nkwešišitše kudu gore ae re feleletša re rae a ithomeng pele ka gae a ipaleng ka gae a ipaleng ka gae e tle mo e padile le lešitaphiri tle re bone gore re ka diang ka yona ke nagana gore motheletše re kwele dikgopolo tša gago tabeng ye re fetola mawa ka morago ga se
8: Siakala mo Sun City iwile gape etla mo tshega festival ya Mosona no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama buitsinga ke mapapa
9: hotse bishoki kulichana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Zimbumalo Big Zulu Nibaba Weba Balichi Kupula, di tickets ja VIP ga di sa le gona. E kwele tse tickets ya gago ya general e ka 350 fela. Tsona di a khotsagala Ticket Pro.
8: Kereziya khala mo San City.
9: Thobela FM e ketika le tjati la baswa le badudi ba ga mphatlhele majane. Keep sleeping alive. Ka lona le tjati leo re tla be re ga shatwi go tswa le patlelong la dipapadi la majane shooting stars. Mo go tlabego go swere tournament ya Keep Sleeping Alive top 32. Kiri Khomu. Ita webisine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong. Bagashi ba gago ba mmamoratwa. Ke bolela ka Vicky Moletja, Ekitweni, Freddy Keys, Iga, Afama Suma, Nicole Maimela, Natiku Diani, Cliff Zito, Man of the Match, Dr. H.O.D. Tamago. Le baraluki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tla le gona. Badudi ba ga mphatlhele, Leboa Khomo, le metse mabapi, le a mengwa. Itlang le ipsine le rena ga re ngathela na kheke ya Thobela FM. Ya mengwaga e masometshelatshela ya sealo. Hashtag Thobela FM 66
1: Moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete nnete motheletše ke nyaka re fetole mawa hle a re fetole mawa re rumeng lenaneo le ka metsotso e masome a mararo ke nyaka o botšiša putšwe re boletše ka bolamodi kudu re phetola tabe re tšea re iša ka fa bjale le bjale ke nyaka o botšhe putšhwe motheletšeng botse lena balamodi ke sa boa go lena ke thomile ka lena fetša ka lena ke mang mo ditabeng tše tša bolamodi bja go bitšwa go tla go lamola banna le basadi ka malapeng a bona e ka ba batlile go wena go ba wena o ile go bona lena balamodi ke mangwa lena yo a tlhoilwego ke yo mongwe wa banyalane ba e ka ba monna go ba mosadi wa tseba sa go rate go a go tloile go tloi tloi tloi tloi tloi tloi tloi tloi a go tloetse gore a yu ka ra o baagi o tsiya le tlhakore e bile mohlomongwe mo teledi shaka monna o ba mo teledi shaka motsadi o gore ei maele a ga go a ya tsanya ke go latsa le e bile a se sa o nyaka go ditabentsa tsa lapala gagwe gore ge ba kare e kare a fapane le mogatsagwe ba re la re motlhomo le nyaka motho a o le re risa ditaba mogatsagwe a feleletsa a re late motswala ka semama e le motswala go o yena wa tseba keng o tla tla bolela le lete a ke monyake le go ka mmona a ke tshatsi le la ila ka ra na lo ena re ilwa ra a go emela ra go re bontsha gore nna sa gore le gore gore ke mang yo bola mo di bya ga go bo motlhoisitse go ka monna yena o bo rarolla tabatsa gago go ba ka mosadi yena o bo rarolla tabatsa gago le magatsagwe wa tseba a go tloile go a se sanya ka go le go bona e upja tshele tshabale e upja a go tloetse phoso ka le bakala gore o bo sa balwishi go ba mosomo mo sa tshele sa gore go ba go tloetse gore ga se a kwishisha ga botse sesengwe so u be go se bolela ya wa kwetsa go tloile tloi khane a kwishisha sesengwe o go kwetse thoko banna o tloilwe ka lebaka la gore o kwetse thoko ke nyaka wena o tloilwe go ka lebaka la gore o kwetse thoko wa feletsa o latofaditse ka go tsea letlhakore wa feletsa o latofaditse ka go tlhotlheletsa ntwa wa feletsa o latofaditse ka go thekga yena motlhako wa yena o ore aa o be bjalo a tlhakiswe go ba bethwe o ba dieng ke tlo nyaka go boledišana le wena camera wa seng.

0: doesn't come to an end is an endless love. Lionel Richie, Udira Galidje, Koshayewe, Endless Love, Ho Tabula FM, Moshate, Watsibo, Lebi Tabisho. Hey, what lady did I tell Jolly Parton, eh? Moharamalawaku, Shakiros and Niti. Tabula FM, Moshate, Watsibo, Lebi Tabisho, Mosabi Piri Peri, and Sotso, Wakala, Earing, Ya Pili. Ya. Utrailo, Kalabakala, Rutia, Takori. O tlhoelwe ka lebaka la gore a o a kosišwa o kwetswe thoko go ba o tlhoelwe ka lebaka la se sengwe la se sengwe eopša o biditse o memile go a thwe tla go rarolole le bothata e o bo o le molamodi wena o bo o sa namile o senya e sa agela banna we motheletše ke bolela ka wena mogadi ba go ga ka kwa gore go tla wena rakgadi ya bana yo ae ae ka upe o tlo o mongwe ya antati wala antati wila ka rararara Kora botsa ra ra ka o ka di mpolaye o ra ra mpolaye ga botsa ra ra mpolaye
1: yeah
0: 0860002452 sanditse ba le go bona batho ba ba
1: le go bona
0: taba e o ile go ya o di a gore o itsholele go ba molamudi wa nama wa re yo nanka sa khona ya kore wa re go nagana go ba molamodi wa re hey aba go batho bawe au khode arloche tshabela fa bo shate wa tsebo le boithabiso happiness tshabo ma ke kana salva sa ga go supera ko ele metsotso ye le some signal ga bya le go ikela e ring ya pele ke nya ka o bolela le motheletsi wa tsaba go ditaba ka ra ne bela gore hey ne ile ka sepele botse arloche motheletsi
2: La rere le lana ka bagala gore nna ke le motjwantse.
0: E kwa?
2: Eh, la rere le lana ka go rarueni le mosadiwa. Se a sidirang le wena wa sidira.
0: O la emelelana ka le bagala gore nna ke le motjwantse o ba tswa kae ga gabo?
2: O tswa ka dinageng tsa kantle Zimbabwe.
0: Zimbabwe.
2: Mara o le mo. O tla pedisa ga bona go feta le rena.
0: Ana mare le a emelelana ka lebaka la gore nna ke le motswantle.
2: Ee, jone ka be ka feleletsa ke go tsamaisa. Ke re wena motswantle.
0: Ana mare ebile ke gore o ba re mogatsa go o dia eng?
2: O ka re go ne diphiri tsa bona keo ba di dirana monna o ba re ga le tsa tsenyana. A e tla mogatsa. O ile ba nkusa ntho e kelele ya le mo founung.
0: Ya
2: everyone ma
0: eh awa ke tele ditse
2: eh are wa itse go nne ke ile la le message ke la ke mo phone
0: eh
2: mara ke le ga ga bona ga le tsi le ga ba bo bona le bile ya bo tsa basadi le ga di a tshaba le le kishiwa ka paint
0: a mapile e be le polelo ya ing ma le bana leng go be go thweng
2: Ya,
0: Mosadi o ka ga
2: borena
0: monna o ke
2: motswantle
0: Chachile wa wena o be go seka ditaba tsa bona monna o ba re mosadi o di ileng.
2: O bulela ka gore o na le marato a ka ntle.
0: O be setse a go kusitse kgatiso yewe.
2: Eh, ya le a ke reng ka se le nna ka se le ya pa. Ba nna ke le ka gore ba bone di tsane, ba tlhe ba bona ke batho. Every weekend ba le le di tsana. Le ka ntse ba ka pentsi bana ba thatlala.
0: Ke ra re ke ka mgomo nna wa ba nya kile ka gona go lebelela.
2: O ba nya ka ke ibie sero ka phatla mara ga e bonolo.
0: He, ba e bonolo byangwe.
2: A e bonolo ntate maze.
0: A ke o go sitse khatiso. Go bo no pala o ra wa wena. Wena wa
2: ra. Ke ke ibule ke ne yana ka sephiring ntate maze.
0: O bolala le mang ka sephiring?
2: Ne mo tsadile.
0: Oh.
2: Ke ga e bolala go ile go ikwa.
0: Awe pia khaitsira ka o ka na marotse ba taba gore ba go file yona wana maware ge ba e gona e no ba e re nka lo sa no mmotsa ka re le ba ba bedi wa re wena we gape taba ka go ke a ditaba tsa gago ke a ditseba taba tsa gago ke a ditseba o ratana le semamamamang ke a ditseba o ska ba nganga le sa tabe we monna o tlo lwa le wena a pia lo sa e rapeletse le ga ba ukushitse
2: ndate mazi ka go botsa go bona ke ntate mo mmare motho a ka itika re go ra gore lena le a tsebana ka ka tantlela re ke botana le le kae di ria eng ke tlo mo araba ka la gore
0: he kwa
2: eh ga ke motho a itika ntate makare ile ne botana le le kae o ra gore lo ene o dira tsona tse o di ene
0: ana marawa le botana le go shana bose a go botsa batjaka
2: eh ne bona di phathago ntate makare ga ne a itse mogowe ne o ne ka gore o ka re ntse ka se e maema o mong a ka tsa e kwa bohloko ga tobe ba samo be ba samo be ba samo tle ka le panta ya dimoteng o mo ba ne ntse ya mo ne re nna re kwa bohloko
0: le kwa bohloko a betwa ruri
2: ya re le ba ga tshana re le ba ga tshana gore bana ba a kitima mma go bona o kitima ka penti strateng
0: Pele monna o tloga tsatsile o sa ka go wa botsa magatsa go seroka phatla molaena ba go buditse a go tlhoya
2: e ban a wa re hela na ga di re hela na ga di a go
0: bu pia le amape tabe idiang o ipona phoso o ipona molato go ba a a o ne mo phoso o di ile go wena
2: nna a ke ne molato ntate matse ke ba sebe tsa ke ra motsadi ke re wa bona re ke wa mbana nna
0: mmm
2: nna ya ka relationship ye bona ya nnete ya lenyalo e seng ya mekaola nna lenyalo ntate ma ke tsile ka mo bona ka re a ke re monna go ya motiba go ntse ke nna
0: mmm
2: o ka tsa ke la go pola re ntata go bana ba ka ke re ya o re ke tsile a nnyana a bona ga re tsore ke nna tsho go le pa ga
0: mmm
2: ka go ke bona ke haedi ke re tla bua ntate nna
0: ke le boga khudu bo le tsana le wena khaitsedi ya ka
2: eh
0: a ge Mochele Charloche?
3: Tate Matle.
0: Tobel.
3: Arloche.
0: Lgona.
3: Awa ke rena ba.
0: Mm.
3: Ya tsiba ntate Matle a ibe no lo ka nda mogwana mme.
0: Ke tele di. Awa nna ke kenya ka o tseba gore ke manga tlhoilwego a re tabeng ya gore go bonolo go ba go bonolo. Ke manga tlhoilwego. Ditaba tsa batho go tla go ba molamodi ditabeng tsa batho.
3: Le ba tshwenyang ba ke maki. E bile o go ba tshwenyang.
0: A re bolele ka wena ba rra o tloilwe.
3: A kudu.
0: O tloa ke mang
3: ndi. Mo tabe ja mo wea. Ke re ke le ka o la mongola. Se se di a la mo di tshidi mo wa ka le mogatsa.
0: Go bo go diagalang.
3: Moraja moya
0: mm
3: o tle mo hono
0: ya
3: ar taba shichi eya e
0: tsa goreng
3: o tsela ja mutlabo
0: o ar botla ar motlabo o diang
3: all right moera wa ka u be ya le muna le mutlabo o moraja ale o tla go nna
0: mm
3: e uri mo nna uri ke go bona le mmaka o monna
0: ya
3: ka motlabo
0: e bana we
3: nna ke ya go moera la le o gare ke phoso se se ke bona la le mo ga ja
0: a mapile wile go moera wa mmoledisa ka motlabo o gore gape mo ga tsa gore wa mokhopisa ka motlabo le sa motlabo o wile
3: e
0: moera reng
3: Mwara rea wa wena o tsena kae mo tabeng tsa mapainga.
0: Wena o tsena kae tabeng tsa mapainga.
3: Ke ga nnete papa mage ya ba re ye. A be tsoma ba le gagano yo le le ke tsoma o ikhoela morao.
0: O gana gore o bo sa swanela go ba o tsere go rumi wa
3: ga ba yo ye le mo aja ga mo di tabe tsa mo tabo yo hae
0: mm
3: e no re ni mo aja ke la tle monna
0: le re mo ga tsa ke na tle go wena
3: eh Allah re monna ke bo bolela le mo era o re ni ai a be na o ga re la ba le la na be re ha o ga re di ka salo ga ka ba ya mo tabo
0: Pela ke mogwera a go sola o go befeletse a go tloya.
3: Tennete.
0: O itsholela taba ye go re bo o itsenela ntaba ye go ya ka fa o rumilwe go ke magatsago.
3: Nka se re ja itsola ka gore ke re ke ya lukisha.
0: O ka se re wa itsola ka gore bo o re wa lukisha. O sa ditse o ka idea gape ka mogwera o mong wa gago ge mogatsa go a ka go lata re ko nkhalle motho mogwera wa gago ka botlabo o sa ditse o ka idea gape
3: ai o ga se ba ke mapaka mabedi
0: ke gore
3: nka se tloele le la bana le le tshubea ibile nka se rate mogwera wa ka o muhu Atuba la balai.
0: Hey, ya yo rakantsitse ke a bona ke ka le boganga le
3: tswa. Ke ba ka bana di maki.
0: Tobela ke lekoele.
3: Mabuja mo ramalapa.
0: Ah he, botshele tshi ba re bashiao. Arlo cheng. A bona motho fa botshele Charlo. Tobela.
4: Mr. Mike.
0: Tobela.
4: Le kae mogolo aka?
0: Timan radio re gona.
4: Awa tsa ba ri na ke ikwa.
0: Mm.
4: Le nna tsa ba yiki ke ka tlhakana le yona papa make.
0: Tla natso.
4: Ke na le muhulwaka.
0: Mm.
4: Wa gamba muhulu.
0: Age.
4: Muhulwaka gamba muhulu o nyetse musadi.
0: Age.
4: Re dula mo blocking etse mara bona ba ko block 1 nna ke mo block 12
0: ya
4: mogolo a ka a tle a dise bonyatsi ka mo next door le nna
0: aw
4: e le mo rena nna re tsiba mosadi wa gagwe wa monyetsi
0: mongwaka
4: na pile ka moswane ge mosadi a gagwe a tlo helelwa hore Mogolwaka o dula le mosadi wa next door le nna. E ba o ka bora wa le o mo file ke nna ebile ke banela legoga ka motseng waka.
0: E ba o ka re bjale ebile wena o ba fa le madulo ka mo marobalo ra wa phatlalatsanang ka mo.
4: And then motho o wele ka motseng a ka gate o tlo ema mona ka sefatsanaga. Ona mo gausi le nna a batlele marotho ka kwa nna ka mo ngwana mmana ge ke bolawa ke tlala
0: a gate le ka gaga go upya go mogatsa go e ba gore aowa a notla ratana ka mo yena o wara ngwane wa tseba o re bile mosadi o mogweleditse ke yena
4: le e bona twa
0: a hapa
4: a re ge ke re ke tsena ka bogare papa
0: mm
4: ke le ka go bontsha o wa ka ga ilo o re ga se baba ye ka mo e le nka ona a e khatlisi ka re ka bosiu le nna ke tsena ke madi a go ofa
0: eh
4: a ra o wa ke go bona e go khile le ba tlo ba go bona
0: a ringe
4: o tswa monna o da o dilo mmaka tsa ka kudu
0: a ringe
4: a re go go shire be batho ba go bolae o ke ke wa wa tla wa drive wa mputsa filo o le ngwana o monyane
0: ya ska tla ntloela ke tla o thwalla batho ba tla ba go
4: bolae
0: a go bana ta
4: ba re ke tla go shire ba batho ba go bolae
0: mm
4: a be tla be we papa ba ke ke ile motlaung ba ga re o bila ho ntshetsa mapodisa ka motseng a ka
0: le bakala
4: le a mongwa ke
0: ka le ba ka lying
4: ke ile ka ba ka tshetswa maphodisa
0: ka le ba ka lying
4: ka le ba ka na o ba gaoga ntsha
0: e pia ka da se wa tshaba go bolawa wana mawa e ka toga
4: e se
0: a se wa tshaba go bolawa wana mawa e ka toga tabe wena
4: Awa, o bula wa a go go tshabi ka ka o ya tsiba re batho ba bantsi ba ba robetseng ka dirapeng ba bolaiwe.
0: Ke le ba kudu bo le di tsana lo wena.
4: O rile a thoma o bolela yena ke o ya o re ka o khilela batho ba o bolaya a

kwa maneng ga mabula re tloga re le bogatlhe ke bela tsa ye ngwa dilego yona yeo. All right, ria hi batho ba mphatlhele ba itse ba ke mshiditse ke nyaka go le direla se sengonyana se se se ile gore ke nyaka re letleletse ka sona fela pele ke ya mo a re bolele nka taba ye ba ke tsaba ba so ba tshele tsa se le moya se sa thobela FM nako nge re leng go yona ka se sebaka gona le ba ile gore nke ba ithuti bangwe ke ba rutwana bangwe ba thile ditse ka bakala gore batswadi ba bona ba letsa se le moya ka se sebaka go mo ka ba ba le moyetla o kwa tseo batswadi ba bona ba fela go ba dikwaile boshego ditorong tsa bona bangwe ba thile ditse ka bo bona ba otlela e sa le baswa go gopola gore go fitlha mengwaga e masometharo tlhano sa le moswa o mo mbileng wa otlela go ba o mafelong tseo ko o theleditse wa kwa gore re tshimo re gore fela ke nyaka batho ba baswa kudu re ke re boleleng ka fa o le kwa o kare a le akaretswe go na dilo tse dintšhi tse e le gore baswa ba nang le go kwa o kare ga ba akaretswe go tsona ba bangwe ba tla bolela gore he dipolotiking motlhe mongwe ga re akaretswe dilo e le ba bagolo ba eta pele ka gare ga mmušo bangwe ba tla ba bontšha gore ga re akaretswe ga re setse re le mešomong maemo a mangwe a fiwe batho ba bagolo fela wena o ka se a fiwe ga gona le motho mosa e le gore o re eteletse pele bjale le bjale kore batho ba kwa o kare go na dilo tse dintšhi tse e le gore ge o le motho o mosa o kwa o kare ga o akaretse wena di o go akaretse ne ke nyaka re bolele ka tsona mane motlho mongwe re ka thušana ga o theletse ditorong tšaaka wa kwa o kare ai manna ena ditorong tšaaka a leng akaretse a di bolele le nna ke ka fa motlho mongwe ka nako tse dingwe o ka setse o leditse mogala ka nako tse dingwe o ka setse o rometse le kgatiso ya gago ya lentšhe ka baka la gore ga o kwa ditorong tšaaka o kwa o kare na a se tšaaka tse ke tša ke tša bokwenadi ke tša bo polipoli ke tša bo mamang e fela ga sa ka wa leka bjale ke nyaka go kwa dilo tse dintšhi tse mmalwa tse e le gore kwa o kare wena man a di o akaretse bjale ka motho o moswa ke nyaka re bolele ka tsona tsona tseo gore na ke dilo dife tse e le gore mafelo kaba sa sengwe le se sengwe se e le gore wa ikwa gore ke moswa mara ke kwa o kare mo gona ga ke akaretswe ba mo kare ga re nyakiwe bjale ka baswa goba mo ga ba re tsentšhe bjale ka baswa e fela re a duma gore le rena re ka tsena ra tshwara baemo a itseng ra duma gore re ka tsena ra dira sa gore le sa gore tse e le gore re ya kwa gore tse ke tša rena ka nako tse dingwe ga o e kwa gore wa akaretswa o e kwa e le ya gago ga ke se gore lankoišana nako ngwe ge o e kwa gore selo se se o akaretsa ke o kgona o kwa gore ka nnete seang akaretsa ebile ke saka ge eba ke sefatanaga o kgona o kwa gore koloi ye ka gae ke ya rena le nna ke a kwa goreng ke o mongwe wa ba e le gore ke bonwa bjale ka motho wa botlhokwa go ka šomiša koloi ye goba gore ka tsela ye nngwe ge o na le yona o tlo itlhokomela ka baka la gore wa tseba re ke yaka le nna ge ke e senya ke senyetša le nna bjalebjale a re boleleng ka tsona bagaso ga itse gore ke dife e ka no sebetša mešomo e ka no sebetše ke boletseng ka tsona ke dilo tse dintšhi tse e le gore wena bjale ka motho o moswa o ikwa o ka re h nna mo mane ke kwa re sa ga karetso mane go na dilo tse dintšhi re ya kwa e ka ba ditherišano ka malapeng wa kwa o kare nna banna re a re gane ke kwa o kare ke go tsenyana fela ka gae go na le o fela go e ba le mathata a itsego a ba re akaretse mane ga ba re tsentšhe ba re bontšha ditsela gore ye ka nnete dilo tse goba o sentše mo o tshwanetse o dire ka tsela ye re na le dikgwebo ka mo gae fela ga ba re akaretse mare re gotse manene bona bele ke ba bagologologologolo mane kareke ba re rute ditaola tse o a kwa mane gore ke dilo tse dintsi tse e le gore o kwa o kgaphelwa ka ntle mola e le gore bjale ka motho moswa o a duma ebile o bona ka re ka ba tshwanelo gore o seka wa kgaphelwa ka ntle le wena o tsentšhwe gone fao 082 869 1645 082 869 1645 a re boledišane magagešo gore ke dilo dife ke tse dife selomang ke eng maemo a bokhuta mang tse e le gore wa ka gore ae mo ona ke akaretso all right e tsegale bekeng e tla go ka sonta tla ba re keteka le bopapa Afrika Borwa bjale ka thobela FM re tla ba re le Groblersdal mafelelo a beke ka moka ke mo re ya go gona